0: Pilipinas Radyo Publiko Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Check your time, it's 8:07. So magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito po ang programang Celebrating Life. Kami po isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Sana nandyan pa rin kayo. At ngayon po ay nasa reflection segment tayo dito sa Celebrating Life. Alam niyo naman, pag reflection segment, ang ating guest ay magsishare ng kanyang storya about doon sa ating topic na taming our tongue. Yan. So, ang guest po natin ay bagong pamilya o kapatid ng Sports Radio 918. Yan. In other words, kasamahan ko siya sa Sports Radio. Bago pa lang, wala pa isang taon. I think 3 months? O 4 months? Okay. So, siya po ay Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Yan. I'm talking about Brother Matthew Kent Pacheco. Brother Matt, parang hindi ako sanay. Brother Matt, magandang umaga.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Miss Cecil. At syempre, ngayong araw ay araw ng Panginoon.
11: Amen!
12: This is the day that the Lord has made. So, we should celebrate life in our everyday na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga nila, every gising is a blessing.
11: Amen! Pag nagising ka, pasalamat. Yes. Diba? Every gising is pasasalamat. Blessing and blessing and blessing. Mm-hmm. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic, Brother Matt, no, Taming the Tongue, pakilala mo muna kung sino si Matt Kent Pacheco. Yes. Sabi ko kanina, Tubong, Kalasyaw, Pangasinan. Tell us more about yourself.
12: Yes, ako nga pala si Matthew Pacheco, syempre bagong pamilya dito sa Sports Radio. And I am from Kalasyaw, Pangasinan originally. So basically, doon ako lumaki, and at the same time, doon na rin ako nakakilala sa Panginoon.
11: Amen.
12: So there are people that God used para maibahagi yung Word of God sa akin. And there...
11: Ilan taon ka noon?
12: I was 11 years old po during that time. So it was that time then na nag-umpisa ako magsimba and serve the Lord in our barangay.
11: Mm.
12: But then time comes, syempre. Inevitable, no? Mga bagay na lalayo tayo doon sa yes. lugar na yun. So we're here in Metro Manila. But then, it was also the happiest time of my life serving the Lord. Nung bata pa ako. And I still remember singing, playing instruments.
11: Ano nga instrument? Alam naman natin.
12: Medyo marami by God's grace. Pero mainly, nagpe-play po ko ng piano.
11: Piano.
12: So, sa church, pianist. Mm-hmm. And even the violin and the flute. And by God's grace, alone,
11: blessing yan, ha?
12: I've even played sa isang napakalaking conference, Asian conference po yun, na ginanap dito sa Metro Manila.
11: Nice.
12: So it's a gathering ng mga Christian believers, particularly ng Baptist denomination.
11: Okay.
12: So use the talent for the Lord and even shared, no, syempre the good news doon sa place namin sa Kalasyaw.
11: Wow. Actually, sa totoo lang po, mga kaibigan, pag ikaw ay natatap, no, to serve God in any form, mm-hmm. in any way, yes. dapat excited tayo.
12: Yes.
11: Katulad ng excitement ni Matt nung sinabi kong, ikaw yung guest ko.
12: Yes.
11: Di ba? So, natutuwa ako. Tell us, yung church ninyo sa Kalasyaw, doon yes. sa kinalakihan mong church.
12: So, it is a local church, Faith Baptist Church po.
11: Okay.
12: So, it was... started by a Filipino pastor then na nag-aral nung mula from Iloilo pa siya. So, he surrendered his life. Started a church actually in Dagupan, but then parang nag-branch out po sila. So, they've reached a family there in Kalasyaw.
11: So, church planting talaga?
12: Yes.
11: Church,
12: and that place in Kalasyaw, no, yung kanilang bahay panambahan, is even used freely by that family na nauna nilang sheneran.
11: Mm-hmm.
12: So, it is usually rented, pero hindi siya nirerentahan eh. So, they just let that church be used para mas maraming tao pa dun sa place ang masharean po ng gospel. And blessedly, by God's grace, napakarami nga na, wow. I mean, not many, ano, pero like, there are people na nasharean and are still being used there. In that place. At nagpapatuloy pa siya hanggang. I think they are 15 years already in the ministry.
11: Ikaw ba so far, Matt, tanongin kita, how would you describe your life? No? You're very young, no, nakakilala ka kay Lord, di ba? Talagang tinanggap mo. How would you describe your life as a Christian, as a follower of Christ?
12: Yes, when I was young, Miss Cecil, na talagang dedicated, every services, ministries ay gusto mong maano yun eh, parang you put all your effort.
11: Amen.
12: By the encouragement ng mga taong dumaan din sa phase na to. But then things really are not ano eh, kumbaga hindi, may mga bagay na hindi inaasahan.
11: Mm-hmm.
12: May mga bagay na si Lord ang nakakaalam kung bakit nangyari yung mga bagay na yun.
11: Yes, yes.
12: So kumbaga yung bagay na future na inaasahan sana natin, na gusto natin, ay hindi nangyayari. So God is redirecting us, that's why we're here in Metro Manila, and it is part kumbaga ng storya ng Panginoon. But then, again, when...
11: Hindi tapos ang Panginoon.
12: Yes.
11: Marami pa siyang kwentong gagawin
12: kumbaga,
11: sa'yo.
12: Kumbaga, chapter by chapter po.
11: Yes.
12: Eh, diba? Just like
11: yes.
12: the Bible, di ba?
11: Mm.
12: Like, ano po, nung bata pa ako talagang, even I, yung influence, I mean, I was also working in a radio station before.
11: Mm.
12: So, like, people are medyo kilala ka lang din naman, but then yung influence na yon na ginagamit natin, we also use our voice, but mainly to share the gospel. So we also, I even tried Miss Cecil by God's grace na makapag-win ng souls through house to house.
11: Amen.
12: And even street preaching.
11: Oh, na, yes, in the market, that?
12: Yes, by God's grace alone. So, I hope na may mga tao na truly na nakatanggap ng salita ng Panginoon.
11: Oh, for sure, hindi daw babalik na empty yun.
12: Yes.
11: Di ba yung salita ni Lord? And mind you, no, every profession is a ministry. Kahit ano pa ginagawa mo, dapat meron, yun yung ministry mo to share the word of God. Yan.
12: And even, Ms. Cecilia, share ko lang.
11: Sige po.
12: Because life is not all about ups. There are also downtimes.
11: Of course.
12: Like, you know, Miss Cecil, when I came here, I feel empty. I feel lost. Mm-hmm. But then, God is always looking for you. Mm-hmm. That's why I'm happy and blessed that I am here.
11: Yes.
12: Speaking about Him again.
11: Yes.
12: And by this opportunity, may those people who are hearing us be blessed by the story and of course, by the Word of God.
11: Alam mo, natuwa po ako mga kaibigan kasi bago pa nga lang si Matt sa amin. Siyempre, ako, pinapakiramdaman ko siya eh. Sabi ko, itong batang to, gusto ko yung mga post niya. Mm-hmm. Although late ko nang pinrend itong si Matt, no? Sabi ko, tanungin ko nga to kung Kristiyano to. And thank God, he is. No? Natuwa Amen. Naman ako, no? Na ang celebrating life, no? Iiwan na natin to next year. So nakikita na natin yung mga pwedeng magmana ng celebrating life as I retire next year, 2027. Anyway, sa anong school mo? Yan muna, bago tayo magtuloy-tuloy.
12: Ayan. Ito, Ms. Cecil, share ko lang. Simula high school ko, no? Banlag National High School. And then, senior high school, I'm from Philippine College for Science and Technology. Alam mo, Ms. Cecil, share ko lang nung time na yun. Kasi, it's very, ano, kasi I even share the Word of God in class. No? So, parang na-bless ako nung time na yun na like, how the Lord have used me during that time. So, kumbaga blessing na marami rin palang tao doon na kagaya ko. So, like, I've even made a friend na we have the same faith, we have the same conviction about the Bible. And nung college na, sa Pangasinan State University naman ako. Even share the Word of God sa iba nating mga kaklase and even friends.
11: Yeah. So, take every chance, yes. Di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayo kasi, alam nyo, ang salita ng Panginoon, hindi yan babalik na empty. Tsaka yung sinasabing wala, baka wala naman mangyari, hindi po totoo, yung bahala na si Lord doon. Basta susunod lang tayo sa Kanya to share His Word, to preach His Word, at bahala na si Lord na kumilos. Okay, let's go dito lang sa ating topic, no? Taming the tongue. Anong feedback mo, anong reaction mo when it comes to our topic and to the verse and the message of the verse.
12: Yeah, yes. Sayin na natin. Ito, syempre, sinulat to, no, ni James, isa sa mga apostle ng Panginoon. So, it was mainly, diba, like, written for the Christians and believers. But then, the Word of God is still universal. So, the people, no, kayong mga nakikinig po, ay, you can learn from those words na ibinahagi po sa James chapter 3. So, basically, this is all about our tongue. And that little part of our body is very powerful.
11: Yes.
12: It can break you or even make you. It can make mistake and it can make, kumbaga it can glorify others. So like this, sa James chapter 3, ay gumamit ng analogy itong si James writing this epistle, particularly this chapter, no, just like those, yung sa mouth, ng horse.
11: Sa bayo.
12: Yes, and even sa ship na kung saan ay pwede siyang kumbaga redirect ng ating mga sasabihin sa ating buhay. And at the same time, a blazing fire and an untamable beast. So, kumbaga itong tongue natin, kumbaga it has power. Kumbaga, nung nag-aral nga tayo ng college, it has power to declare, di ba, to command. So basically sa buhay natin, dapat gamitin po natin siya ng naaayon. Although our feelings sometimes override us.
11: Yes, true.
12: 'Di ba?
11: Like,
12: lalo na sa iba-iba kasi tayo, we cannot judge even other people. But then the Word of God is reminding us. No, it is always there na kung saan tayo ay magsalita graciously. Although ako nga personally, Ms. Cecil, like I have also those time nung bata ako talagang, syempre gusto mo perfect eh. Like, lalo na nung senior high school, college, na gusto mo dapat maganda yung performances ninyo as a group, gusto maganda yung ipinapakita mong academic performance. So, minsan may mga words tayong nasasabi na hindi maganda. But then again, that is not a justification for us to do those things.
11: Yes.
12: Maigi na, di ba, like, from these lessons from the Bible, these people ay, it's a reflection for us na kung saan, ano yung dapat natin gawin. Yung words natin, sometimes, yung pag-receive natin sa salita ng Panginoon. Even Moses, sabi niya, he is not able to talk, to lead those Israelites people na lumabas doon sa Egypt from the captivity. But then, the Lord still used him. So, minsan naman, yung mga tao, they are taming their tongue when the Lord is speaking to them to teach or to lead those people. So, like, there's a resistance dun sa kanila. But then, as a person nga, yung ating tongue, dapat gamitin natin siya for the glory of the Lord.
11: Amen.
12: It's either, ano kasi, it's either we use it or abuse it.
11: Yeah. Oh, I like that. Ah. Either you use it or abuse it. Tama ka, no? Gusto ko yung point mo. Yung iba naman, gusto na ni Lord na talaga magsalita ka. Ayaw mo.
12: Yes.
11: Diba? Kasi nga may sinasabi rin dito sa unang bahagi, no?
12: Yes.
11: Na hindi lahat pwede maging teacher.
12: Yes.
11: O, diba?
12: And that's also the point nung time nila, like the early churches.
11: Mm-hmm.
12: Because I believe even the Bible is telling us that in the last days, there will be false teachers.
11: Amen.
12: And even those times,
11: prophet.
12: Uh-huh. Yes, during that time, si Peter was actually teaching in the early church of Jerusalem. So even Peter, from his mouth na kung saan itinanggi niya nga si Kristo.
11: Tatlong beses.
12: Three times, but then again, the Lord is still gracious.
11: Yes.
12: It is a testament na kung saan ay mapagpatawad at gracious ang Panginoon. But then, balik po tayo dun sa church times na kung saan there are people na hindi naniniwala kay Jesus Christ.
11: Mm-hmm.
12: Those legalists, di ba, like the Sadducees,
11: yes,
12: na kung saan they are pointing out to the law of Moses. Pero, the grace of God during that time, the grace through Jesus Christ na natanggap nila, since he died on the cross for our sins, ayun na yung pre-preach nila eh.
11: Mm-hmm.
12: Eh, itong mga tao na ito, they don't like that. They want the kung ano yung kinagisna nila.
11: Yes.
12: So basically binababalaan no ni James itong mga teachers na kung saan ay umayon sila, kumbaga yung words na sinasabi nila must be by God's word,
11: yes,
12: doon sa mga naisipahayag ng Panginoon, because even a light, little word it can send a message,
11: yes,
12: to the people. So basically this is itong Bible kasi, it is full of warnings, like directions, and teachings for us.
11: Parang mirror yan eh, no?
12: Yes.
11: Nakikita natin yung sarili natin, brother. Pero dito, no, ang ganda-gandang reminder sa bawat, actually lahat tayo, relatable to eh, no?
12: Yes.
11: Na minsan, tama rin yung sinabi mo kanina na nagpapadala po tayo sa ating emotion. Nasabi ko lang naman yun kasi galit ako. O, diba? Nasabi ko lang yun kasi nasaktan din ako.
12: Yeah.
11: Diba? Yung mga gano'n na gina-justify nila. Kaya nga sinasabi natin, pag ikaw ay galit, dapat anong gawin, Matt? Pag galit ka?
12: Pag-isip ng maraming
11: tumahimik
12: beses.
11: Tumahimik muna.
12: Yes,
11: diba?
12: Yeah. Pag-isipan natin.
11: Don't say anything. Diba? Kasi pag galit ang tao, may sasabihin ba maganda yon?
12: Malamang mahirap.
11: Malamang mahirap, diba? Kasi galit ka eh, diba? Galit ka. So ayan, ikaw ba, tell us, may mga experiences ka ba na talagang naka-receive ka ng mga offending remarks o mga disrespectful languages from other people? At anong naging effect sa'yo nito as a person?
12: Of course. Lalo na sa generation, I mean, the younger generation.
11: Yes.
12: I'm not speaking in sa lahat, but sa experience ko na kung saan, kasi ang generation natin ngayon, napaka-expressive na eh. So,
11: malaya.
12: Yes. But then again, it comes with the responsibility din. Kaya pag may sinabi tayo, minsan ma-hurt din eh.
11: Mm-hmm.
12: And asking that in my perspective, of course, Ms. Cecil, I've received those remarks na nakaka-offend. Especially nung estudyante ako. Kasi yung mga ibang kaklase ko, ang tingin nila sa akin, kalaban. Diba?
11: Mm-hmm.
12: Like, sasabihin nila, pabida ka. Diba? Sa generation pa naman namin ngayon, I mean, sa akin, halimbawa, ay hindi naman sa akin, pero like many, na kung saan sensitive din, na masabihan ka lang ng gano'n, ay kumbaga dadandami na. But then again, sa akin, I've learned to be immune on that. Lalo na like I've worked in my previous radio station. So people will comment sa mga how you report, how you do your work. They say, hindi naman totoo yan. Diba? Like hahamakin ka nila. But then yung mga words na yon,
11: nagsilbing ano sa'yo?
12: Building block para mas maging immune ka. Diba? Because we believe that people are different din naman. Mm. Hindi naman lahat ng tao will like you. People will also dislike you. But it is not your duty to please them,
11: yes,
12: but to please the Lord. Amen. So like, for instance, sa ating mga Kristiyano, during those time, diba sila Peter, they are even persecuted in their faith. Sinasabihan sila ng kung ano-ano, kung ano-ano nga nakaka-insulto sa kanila. No? But then again, those words ay yun yung magbibigay sa kanila ng motivation para mas i-preach pa.
11: Yes.
12: These people even died for the Lord. How yes. about us in our generation ngayon, lalo na sa mga Kristiyano? How are we even bold to tell the gospel? No? Like, speaking that, those things, I still remember na yung mga rejection na natatanggap ko before when I want to share the word of God.
11: Talaga?
12: Yes, there are words, inappropriate words na kung saan ay matatanggap mo.
11: Anong sagot mo o how do you respond?
12: Of course, you respond with grace. You just respect them also. Maybe it's not yet the time for them. Kumbaga, it's not our loss naman. We just did our best to share the word of God, to represent Christ in them.
11: Pero walang time na napikon ka at pumatol ka. Hindi ka naging patola.
12: During that time, wala naman po. Like in sharing the word of God. But when I was young, as I said, noon akong saan ay talagang mag-ano ka eh, sasagot.
11: Sasagot ka.
12: Lalo na nung mga bata pa kami. But then again, those are lessons. Ano eh, kapag nagawa mo siya.
11: Tsaka nare-rebuke tayo, no?
12: Yes, may conviction.
11: May conviction
12: sa
11: eh.
12: Atin na like,
11: yes.
12: You will say, ano rin naman, sorry sa mga nasabi mo. And that's part of the process.
11: Yes. Una, magsusorry ka kay Lord kasi alam mo na displease mo siya.
12: Yes.
11: Di ba? And then, of course, you talk to the person. Mm-hmm. Sorry kung nasigawan kita at pinatulang kita kasi alam mo, nakakapikon talaga eh. Para maintindihan mo lang din yung damdamin. Kung magandang mag-usap para your relationship,
12: yes,
11: hindi masisira. Mm-hmm. Di ba? Kailangan may pag-uusap. Okay. So, ano ba yung mga common mistakes ng mga tao, including us, tayong dalawa, no? Yung mga offending remarks na mga sinasabi natin, na usually akala lang, ganun lang, pero sa totoo lang nakakasakit. What do you think, in your experience, mga common remarks?
12: Siyempre, yung mga bad words yan eh.
11: Yes.
12: And even insulting words. And even, napakarami ng ano kasi ngayon sa communication, like sometimes even yung mga sarcasm,
11: yes,
12: yung mga jokes natin, hindi natin alam, nakaka-insulto na, the way we speak, even the tone,
11: the
12: and
11: tone
12: everything.
11: The tone is very, very important,
12: yes,
11: tone, very important.
12: So, lalo na po sa panahon ngayon, the generation, sabi nga nila, darker days. But then, the grace of God must still prevail, di ba? Like, the Lord is still here speaking to us. God uses people na kung saan ay matanggap ang kanyang pagmamahal. Pero like, those remarks kasi, even in the streets, pag lumabas tayo dito sa studio, even in this building, di ba? Sabi nga nila, the warfare doesn't start dun sa loob ng simbahan eh. Kumbaga, it starts when you go out, even in your families.
11: Yes.
12: Diba?
11: Misa nga dito lang sa sarili natin, eh, battlefield eh.
12: Tama.
11: Diba?
12: With your friends.
11: Yes.
12: With the people you are na-encounter. Like in the streets, diba? Even in the road, lalo na yung mga driver natin.
11: Yes.
12: O kaya maging pasensyoso po kayo sa mga nagdadrive ngayon.
11: Yes.
12: Dahil mahal kayo ng Panginoon at mahal nyo rin siya. Kaya dapat yung grace ng Panginoon ang mamutawi sa ating bibig.
11: Amen. Pero alam mo, these days, parang ano, ang dami yung mga bullying.
12: Yes.
11: Di ba? Sa mga eskwelahan, marami nang bubully, na hindi nare-realize ng mga tao na to kasi they're so happy doing it pa. Mm-hmm. Di ba? As barkada.
12: Yes.
11: Parang trip-trip lang, hindi nila naiintindihan na grabe na yung epekto. Misa nga nagde-depress,
12: yes,
11: nagkakaroon ng anxiety, mm-hmm, at yung iba nagsisuicide.
12: Mm-hmm.
11: Di ba?
12: And that's the sad part. Lalo yes na sa generation nga po.
11: Yun, bullying. Misa naman, most of us, ano pa, judgmental. Mm-hmm. Di ba? Misan hindi natin nare-realize, nagiging judgmental na tayo. Misan nga, hindi mo nare-realize and then after saying it, mare-realize mo, oops,
12: yes,
11: oops, masama yata yung sinabi ko. 'di ba?
12: But, okay. But some

0: Then, it has a justification nga to respect yung house ni
1: Temple.
0: Lord. Oo. So, kumbaga, yung mga bagay na yon sa atin, we should also, kumbaga, reflect and defend for Christ.
1: Amen.
0: Na kung saan, kung ano yung sinasalamin ng kanyang buhay before and even the Word of God, yun yung dapat natin na ipakita rin sa ibang mga tao.
1: Yun. Kasalanan ba raw magalit? O ganon. Mm-hmm. Hindi mo kasalanan magalit. Yes. Lahat naman tayo nagagalit. Sabi mo nga sa akin, may tao bang hindi marunong mm-hmm. magalit? Kaya lang, syempre, pag nagagalit naman tayo, huwag tayo mananakit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, mga salita din natin. Although pag nagagalit ka, walang magandang salita lalabas talaga. Kaya may mga ganon, pero again and again, self-control is the key. Mm-hmm. Hanggat kaya niyong makontrol, huwag munang magsalita para hindi dumaki pa yung damage, no? I-control natin. Mm-hmm. Alright? 8:30, Matt. At babalik tayo after some reminders. Ito pa rin po sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
1: Check your time. It's 8:33 in the morning. Uy, bago tayo magpatuloy, Brother Matt, batiin muna natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin this morning. Of course, good morning po kay Joel De Leon. Hi, Joel. Good morning, brother, dyan sa United States. And then si Delia Nate. Sister, good morning to you. And of course, si Ateng, si Tess Goyal. Tapos andyan din si Gab Pereras. Blessed Sunday, Ma'am Cecilia Kimblat. Bumbuo pa. Good morning, Gab. And then, of course, si Rodel Balangkit. Aba, si Rodel is also watching. Good morning, brother. At sa pamilya mo, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan. Ikaw, baka may mga babatiin ka. Go ahead.
0: Yes, good morning sa, syempre, Pangasinan. Narinigin tayo, hopefully, sa RP Dagupan. Mga kapamilya natin dyan sa barangay Banlag, Kalasyaw. Baha

0: doon ah, recently. Pero by God's grace, humupa na. Kaya, ingat po. At sa lahat ng papunta ng simbahan ngayon, sa inyong mga nasa sasakyan, Happy Lord's Day.
1: Yan, Happy Lord's Day. Tayo po ay naulinigan din sa radio magazine this morning sa 104.3 FM. Magandang umaga po. Good morning to all the listeners. And of course, sa Sports Radio 918 at sa Radio Pilipinas Radio Publico. At sa mga Radio Pilipinas stations all over the Philippines, magandang umaga po and God bless. Okay, tuloy na tayo, Brother Matt. Yan. In your own perspective, paano ba i-handle yung pag-rebuke, no? Pag-handle ng tao when they need to be rebuked, they need to be reminded na hindi sila ma-offend. What do you think?
0: Sa panahon kasi ngayon, minsan kapag ang tao nagsalita, minsan na-generalize niya eh. Yung buong pagkatao, halos iyorakan niya na. But then, the Lord is telling us to be gracious. No? For me, the key, minsan kapag may hindi tayo nagustuhan, kasi bakit nga ba minsan uncontrollable yung ating tang? Siyempre, pag nagagalit tayo, pag may gusto tayong ma-achieve. So, halimbawa, nagkamali tayo or nagalit tayo or nagalit tayo dun sa action ng isang tao, dapat hindi natin siya atakihin sa kanyang buong personality, yung buong pagkatao niya. At we must just remind him or correct him doon sa mga actions po na ginawa niya.
1: Stick like, sa issue.
0: Yes.
1: Doon lang.
0: Don't generalize, sasabihin mo na ikaw masama kang tao. Diba? Like, sasabihin, hampas lupa ka. Aray so, ko. Hindi maganda yung mga ganun na words, diba? Kumbaga, kapag nakagawa sila ng mga bagay na hindi tama, let's just say na hindi tama yung ginawa mo.
1: Call the attention dun lang sa nagawa niya.
0: Yes, dun sa mga actions na ginagawa niya. Because the mistake of a person doesn't tell him kung ano yung sino siya. No, the goal of the correction ay para matulungan natin yung tao.
1: Yeah, ma-restore, no? Ma-build up, diba? Ma-encourage, ma-motivate.
0: Hindi porket tayo ay mas, kumbaga, nakakaangat siguro sa buhay, ay i-insultuhin na natin sila. But rather, let our speech be always with grace. Diba nga, the Bible is even telling us, we must be slow to speak. Kumbaga, gracious dapat yung ating words, yung maging mahinahon tayo. Pero minsan, ganun talaga minsan din yung mga tao eh. Well, different din naman din siya culturally. Halimbawa sa amin sa Pangasinan, akala ng mga tao galit na kami. Pero
1: malakas lang boses.
0: Yes, kabaliktaran naman sa mga Ilonggo. Nakala nila mabait pa rin pero nagagalit na pala.
1: Ano ba naman?
0: Nakalambing, di ba?
1: Nakalambing sila. At saka napaka-importante din po na, kumbaga kung kunwari may kasamahan ka, tamad. The word is tamad, di ba? You can say na ganito kami, ganitong ginagawa. Sana ikaw din na ganito, you do your part. Ganyan, ganyan. Kasi napapansin ko, hindi mo nagagawa. So sana naman gawin mo para lahat tayo pare-pareho lang na may ginagawa. Kasi nakaka-demoralize yung ganon. So wala ka sinabing bad words, hindi mo sinabi, ang tamad-tamad mo naman, di ba? Pero minsan, nakakatulong yun, mate. Let's be honest.
0: Yes.
1: Flat on the face, no? Brutally frank. Alam mo, sa totoo lang, ang tamad mo eh. Yung tono mo naman, hindi, medyo may katamaran ka, bro eh. Huwag naman ganun, kasi pansin na namin lahat yan. Kinokorek ka namin kasi gusto namin maging maayos ang samahan natin. So, mga sample lang yun, ano? Dapat hindi tayo. Pero kailangan, sabi nga, we need to say what is the truth.
0: Yes.
1: Rebuke talaga. Yes. Open rebuke is
0: better than love.
1: Yes, hidden love. Yes. Diba?
0: And even si Jesus Christ, there's an example on him na kung saan matatagpuan to sa Matthew 16:21-23, na kung saan ni-rebuke niya, kinorek niya si Peter at sinabi niya, get behind me, Satan. Sa harap ni Peter. Like, because he knows that Satan, kumbaga, ay sa parang... Because he is God, he knows and he feels na kung saan ay...
1: Alam niya lahat yun.
0: Yes. So, imagine kapag sinabihan ka ng Panginoon, get me behind me, Satan. Masakit yung galing mismo sa Panginoon. But then, the purpose is to correct or to help si Peter, di ba? When even... but there are times minsan din that our tongue is drawing us near to the Lord. For instance, buhay ulit ni Peter.
1: Okay.
0: Kasi recently, yung buhay ni Peter na ang aking devotion. So like, 'di ba, when Peter saw kasama niya yung mga disciples no nagka-storm sa sea.
1: Yeah.
0: Diba, alam naman natin tong story na to. And they saw, akala nila ghost si Jesus Christ when he was walking.
1: Ako ito.
0: Yes, at yun ang sabi ng Panginoon. So, sabi ni Peter, hinamon niya, na kung ikaw talaga yan,
1: gusto ko rin
0: na makapaglakad. But then, when the wave came, nakapaglakad siya, but when the wave came,
1: natakot siya,
0: lumubog siya, but there are words, the shortest prayer na kung saan sinabi niya, at natulungan siya. He just said, Lord, save me. So, those were the times na even those short words we have, no, na kung saan ang Panginoon can also respond to us. So, Jesus stretched forth his hand, helping Peter na hindi lumubog lalo doon sa sea na kung saan naka-recover siya. So, ganun din sa atin minsan, di ba? Like, we fail in our faith, in even our words, in our action, but then, the Lord is gracious. 1 John 1:9. He is faithful and just to forgive us.
1: Yes. Kasi nga, pag tunay na tumanggap ka, may Holy Spirit ka, may indwelling of the Holy Spirit in you, may magre-rebuke sa'yo. Oops! Parang, ano yung sinabi mo, ah? Marirebuke ka.
0: May pipigil po.
1: Tsaka ano, gusto ko rin i-remind, Matt, yung mga kababayan natin. Minsan nalulungkot ako sa mga sinasabing, wala nang pag-asa tong bansang to. Ang daming corrupt. Ganito, ganyan. Wala nang alam niyo po yung power of words?
0: Yes.
1: Mahirap yun. Let's declare, no? Na ang bansang ito ay mabe-bless, ang bansang ito ay makakaahon sa corruption, makakaahon sa mga ano-ano pang mga nangyayari dito.
0: Yes.
1: Dapat ang pag-asa lagi nandun, kasi ang pag-asa natin wala sa presidente natin, kay Lord.
0: Amen.
1: Let's always pray for our nation. Huwag niyo sasabihin wala na tayong pag-asa, kasi kung yun ang mindset nyo, ano pang i-expect natin sa mga tao, di ba? Kundi, kaya let's be positive, let's always be hopeful and fully hope in God. Okay,
0: yes.
1: Tuloy tayo. The Bible says we should have encouraging and healing speech to build up others. Ikaw, tell us, paano mo ginagawa to? Na kailangan talaga makapag-motivate, makapag-encourage ka ng mga kausap mo, ng mga kasamahan mo, ng pamilya mo. How do you do it?
0: Sa akin, sa personality ko, kasi gusto ko maging masaya yung mga tao sa paligid na kahit
1: papatawa
0: na...
1: Papatawa ka nga eh. Like, nagpapatawa.
0: Ewan ko, parang mukha ko pa lang kasi nakakatawa. But more pa nagsalita.
1: Nagsabi niya na hindi ako.
0: Joke lang. So, one way I try minsan kapag there are sometimes na yung mga tao kasi, they just want your presence. So, minsan, it is better
1: just be around
0: to just listen than to speak. But sometimes, there are also, they need the encouragement na kung saan dapat tayo maging intentional din tayo.
1: Amen.
0: Sa pag-help natin sa kanila. If you see someone doing something well, why not praise him? Or kumbaga, sabihin mo yung mga maganda sa ginawa niya or mga ginagawa niya.
1: Appreciation.
0: And, yes, appreciation.
1: Yes.
0: You can do this. Or minsan, kapag nag-struggle sila, you can encourage them naman to do this or even help him. Na kung saan, minsan kasi yung words nga po natin ay napaka-powerful, no?
1: Yes.
0: Na minsan yun yung magiging motivation natin. Or sometimes, yung iba na hindi nakakayanan, nagiging distraction para sa kanila yun.
1: Yes.
0: But then, yun nga po, as a Christian with the Holy Spirit, we are a tool kasi na kung saan ay mag-flow yung grace ni Lord sa atin. So, as someone who works with words, no, I believe na kung saan ay makapag-encourage ito and even inspire. But I believe, no, there's something more powerful than these words na meron tayo. It is our action, di ba? Na kung saan our action can send a message. So basically, dapat maganda na yung bibig natin, di ba? Like,
1: yung lalabas sa ating bibig. Yeah.
0: Maging encouragement.
1: Yes.
0: Kasi even on that passage, hinalin tulad sa fountain, di ba? Na kung saan hindi pwedeng dalawang klase.
1: Salty and fresh water.
0: Ang lumabas sa ating bibig. Like, it cannot be good and bad at the same time. But dapat, piliin natin. Be good. Be always encouraging and inspiring doon sa mga tao na nakapaligid sa atin.
1: Alam mo yung pinapaalala nga natin, ano? This is the same mouth that worship, glorify God. And then, this is all the same mouth na magkakurse at magsasalita ng kung ano-ano sa kapwa. Tama ba yun?
0: Yes.
1: Diba? Yun laging ating, anything that we say, is this glorifying to God? Is this pleasing to God? Kung andito kaya si Jesus, siya kaya, ano kayang gagawin niya? Ano kayang sasabihin niya? Diba? Hindi po masama mag-rebuke. Pero pa nag-review ka, kailangan what comes next is help him to be restored. Yes. Di ba? Help him to be restored. Tulungan mo siya makabangon, no? Ito, ganito ka, ganito ka. Sabi mo sa kanya, i-rebuke mo siya openly. Ako, honest, mahal kita. Kaya ako sinasabi sa ito. Unahin mo ng ganon para alam niya may concern. Pero yung restoration, dapat bahagi pa rin tayo ng restoration na yun. Nandyan ka pa rin para makita niya talaga yung pagmamahal ni Kristo ay nagmamanifest sa'yo na ipinapakita mo sa kanya. Di ba, Matt?
0: And that's the beauty of God's love. Yes. Siyempre, lalo na sa mga Kristiyano na naniniwala sa kanya. We fail, but then they rebuke us, they correct us, we have the consequences ng mga ginagawa natin. But then, they are still there to pray for you.
1: Yes.
0: At dapat ganun din yung maging action natin sa kanila. We should not condemn them about their failures in life, but rather, yung nga po sabi po ninyo, is to help them restore. Because God's love is infinite. God's love is unconditional. Yun. Agape love.
1: Yeah, agape love. Sabi nila, akala ko ba conditional ang love ni Jesus? Bakit may condition na believe? Alam niyo po, mararanasan natin yung unconditional love. Pag meron na tayong personal relationship sa kanya, if we authentically submit and surrender our lives to Jesus, that's only when na mararanasan talaga natin yung conditional love. At kailangan, pag naranasan mo yon, dapat yung love na nandyan sa'yo, ma-share mo. Di ba, Matt?
0: Yes. And that's also the time na gamitin mo yung tongue mo in a nice and in the best way to share the gospel. Di ba?
1: Kaya yung mahilig magmura, magdalawang isip na ho kayo kasi hindi maganda yon, di ba? Yung pagmumura, pagsasabi ng mga kung ano-ano sa tao, pagdi-describe ng kung ano tong tao na to, lahat po yan, sa totoo lang, babalik po yan sa inyo. You are accountable dyan sa mga sinasabi nyo, may mga consequences yan. Hindi ho ako nananakot. It's in the Bible.
0: Yes,
1: it's
0: in the reality.
1: Yes, reality. So, Matt, with this topic of ours, yan, as a person, as a broadcast journalist, no, yung profession mo ngayon, kabataan pa ho to, batang-bata. Matt is only 24 years old, tama?
0: Yes, ma'am.
1: Bata mo, buti ka pa.
0: Marami pang kakainin bigas.
1: Marami pa. Pag isaing mo muna, hindi kinakain ng bigas.
0: Kanin pala.
1: Di ba? Bakit nga mabigas ang sinasabi doon? Okay, takeaway message natin this morning. Go ahead.
0: Simple lang, think before you speak. You know? But sometimes, it is not wrong to speak when you are speaking about the truth.
1: Yes.
0: When you need justice, you need to speak in the courtroom, right? Like, the people who have defense, we have basic human rights. That's yan yung sa tao. But then sa Panginoon, dapat ay kumbaga by His grace, when we approach people, we must think before we speak because our words have power.
1: Yes.
0: It will either break them or make them. Sometimes kumbaga yan yung bato na naibato mo na, hindi mo na mababawi yan. Matatandaan na nila sa buhay yan. Meron nga sa akin nakapagsabi, may ano ka ba, parang gusto niyang ipahiwating na baliw ka ba? Kasi parang, ano eh, parang gusto ko masaya lang tayo eh. Kasi sinabi niya
1: baliw
0: yun,
1: ka
0: sabi
1: ba?
0: Ko baliw. Di naman, konti lang.
1: Hindi, may sayad lang.
0: Konti lang naman, di, joke lang. Yun nga, parang we may forgot the words we said, no, but then, nandun na yun eh, naitarak na sa kanyang isipan yun. But the person who heard them may remember them for a very long time.
1: Yes.
0: So, di ba like the story then ng mga ibang famous personalities, di ba? We can learn those things na kung saan mas iisipin pa natin kung ano po yung sasabihin natin.
1: Yes.
0: So, whenever we have the choice, kumbaga sabi ko nga lagi before, every day is a choice eh.
1: Mm.
0: It's your choice to say those words or not. It is not just a it is not merely a kumbaga slip of the tongue, 'di ba? You have the choice. Even Christ, 'di ba? When he was being ano na, nung bago siya ipako, he was being asked, no?
1: Mm-hmm.
0: But he kept silent because he believes that the Lord, no, it is the purpose na mangyari 'yon. So whenever we have the choice between words that hurt and words that heal, let us choose to build people up. To help them, to encourage them. Tell them nice, di ba? Like in our everyday lives. no, appreciate things, no, but also yung mga bagay na nandyan, we must also correct them in a nice way, always in a nice way by God's grace, because God's grace, yun ang dapat mag-abound sa atin. Kasi nga, diba, sa panahon ngayon, grace must abound.
1: Yes! Amen to that. And remember, God is love.
0: Yes.
1: Yan, dapat lagi nagmamanifest sa atin yung pag-ibig na yon. So, tatlong bagay lang, ano? Bago ka magsalita, totoo ba yung sasabihin mo? Is that the truth? Pangalawa, tama ba? Appropriate ba yung sasabihin mo? Pangatlo yung sinabi mo kanina. Ito ba yung mag-build up others? Mag-motivate ba to? Mag-encourage ba to? Yan laging tatlong tanong na yan bago ka magsalita. Totoo ba to? O kaya minsan sabihin ako sa iyo, yan pa sasabihin mo sa akin, meron akong kinalaman dyan. Wala po. Wala pala. Huwag na tayo mag-usap. Minsan may mga ganun eh, di ba? Yung mga gossiping. And then, call din natin yung attention, mga content tawag dito, how do you call it? Sa social media.
0: Yes.
1: Yung mga marami silang pinuproduce, you know, alam naman natin kung napakadami, di ba? Naaliw tayo.
0: Influencers.
1: Diba? Influencers, that's the word, no? Mag-ingat din po tayo
0: yes.
1: sa mga messages na, kasi talaga ang, wala na yata ang taong walang cellphone ngayon. Talagang grabe yung influence ng social media sa tao, sa kabataan, sa lahat. Kaya po, let's be responsible sa lahat ng mensahe na sasabihin natin na kailangan talaga ito'y maganda, ito'y encouraging, ito ay may moral values, di ba? Huwag natin kalimutan yun kasi meron po tayong responsibility. Ikaw, yung mga sabi mga influencers, meron kang responsibility. Hindi mo alam kung ano nagiging epekto nito sa mga nakakapanood, lalo na yung kabataan. So, mag-ingat po tayo. Alright? So, anything else to say before we go?
0: Ayan, yun nga po, paalala lang din, syempre, lalo na nga, sa ating event, the normal people who are hearing us today, that in every words we speak, may ano yan eh, accountability talaga po yan.
1: Yes, that's the word.
0: It may not be on the other people, but on the Lord. He always sees you. So, whenever we speak, always remember how the Lord has been good to you. If the Lord has been good to us, why not be good also to others, di ba?
1: Yeah.
0: So, yun yung mag-follow dapat sa atin. Always think about the words we say. And if those words came out unexpectedly na talagang hindi mo na kaya, the Lord is still willing to restore you, but not the grace is not a license for us to do sin, to say those words na hindi ka aya-aya.
1: Huwag abusuhin yung grace ni Lord.
0: Yes. Mm. We must just feel it, and it may abound unto us in our lives and help other people para ma-build up sila. Because we believe that lahat ng tao may kabutihan yan. Kaya kung ikaw, magbago ka na.
1: Magbago ka na.
0: Yes.
1: Oo, magbago ka na. Anyway, tsaka sabi nga no, sa Bible, anything we do, let's glorify God. Yes. Pag inom ng tubig, anything, eh yung pa kaya sasabihin natin, di ba? Kaya is this glorifying to God? Kung hindi, shut up. Huwag na lang magsalita. O kaya tama yung sabi mo. Minsan maganda na lang manahimik eh.
0: Yes.
1: Di ba? Manahimik na lang. But let's all be gentle and loving. No? Kung alam mo nangangailangan talaga ng encouragement, andun ka dapat no, sa tao na yan. Okay. Thank you so much, Matt.
0: Thank you so much, ma'am.
1: At sana nag-e-enjoy ka sa sports radio.
0: Yes.
1: Magtatrabaho ka pa mamaya. Kaya ayan, thank you so much. God bless you, brother.
0: Yes.
1: At natutuwa po ako dahil, yun nga, marami na dapat kasi mga frontliners na tayo eh sa mga panahon na to. Kaya patuloy tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon. Make Him known, no?
0: Yes.
1: Know Jesus and make Him known. Yan po ang aming, anong tawag dito? Mission sa buhay na to. Okay? So, sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control, si Mark, si Arnel, si Susanne, at saka si Niday Raskin, maraming salamat po sa inyo sa ating mga sa Malolos Transmitter. Yan, Malolos Transmitter. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Radyo Pilipinas Stations, maraming salamat po. God bless you.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
10: Radyo on the Go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

Thank you.

0: Adjunct Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang gahapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Adjunct Magazine 1278 AM.

0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Life na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Sarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
11: the first and the only
10: aturinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
10: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Kerito. Rainbow
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga alay. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kung may mga na-miss naman kayong mga episodes na wag nyong gagawin, eh balikan nyo lang sa Rainbow Radio Facebook page at naka-live na din kami doon ngayon mga ka-Rainbow. Bago ang lahat, kamusta naman kayo? Halfway done na sa August. O, di ba? Ang sayo-sayo, ang bilis ng panahon before we know it. Merry Christmas na naman na atake. Pero bago pa man tayo dumating doon, eh sana, san man kayo ngayon, happy kayo dyan at supported kayo lagi. Alam nyo yan. O, eto na. Dahil nga usapang happy tayo, eh simulan naman natin, di ba? Ang Sabado natin with good vibes sa pamamagitan ng Balitang Bahaghari. Dokumentaryong honorable, nagkamit ng parangal sa iba't ibang mga film festivals. Ito ay ukol sa istorya ng dalawang Filipina trans women at ang kanilang political campaigns. Ang nasabing dokumentaryo na produced ng Aguas Films at 7IB Films ay tinanghal na Best Documentary sa 2026 Manila Southeast Academy International Film Festival, sa Berlin Film Festival, at gayon din sa Global Cineverse Film Festival. Ang honorable ay nagkaroon ng world premiere sa Amsterdam World Pride nito lamang nakaraang buwan. Ang bongga! Congratulations sa lahat ng bumubuo ng honorable. Sana mapanood ko din yan, di ba? Kasi nakasama natin dito yung isa nilang ginawang consultant, si former Congresswoman Geraldine Roman. And I'm sure napaka-interesting nitong dokumentaryong to na tumutukoy nga naman, paano nga kaya ang political campaign ng isang trans women, di ba? Kasi normally, sabi nga ni Geraldine before, is that medyo challenging kasi ang binabato sa kanya hindi naman mga issues ng na problema ng lipunan kung hindi yung gender niya, dun daw na already nasisimulan talaga. So on that note, tingnan natin, baka may mga bagong pasabog dito sa dokumentaryong to. And mabuhay kayo, sana marami pa po ang gumawa ng mga pelikulang kagaya nito na nagpapakita ng tunay na buhay ng LGBTQIA+ community. Oh, sa tunay naman tayo, 'di ba? Dito na tayo, dadako sa paborito ng lahat, ang pinaka ano, educational na segment sa balat ng radyo, 'di ba? Ito na nga ang baklavolary word for the day. Sabi nga ni Mama RuPaul, di ba, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa na namang salita na magagamit nyo na agad, di ba, sa buhay-buhay nyo, san man dako ng mundo. At ang baklavolary word for the day natin ay, eto na, chuz. Okay, chuz. Ganun ang pag-pronounce niya na chuz. Kailangan yung labi niyo medyo bumababa ng very light. So, yan. So, ano daw ang meaning ng chuz? According sa ating mga kabarkadang ka-rainbow na Gen Z, ito ay ibig sabihin ay joke lang or charot lang, di ba? Nung panahon natin, charot kasi. Ngayon, ginawa nilang chuz. So, yun yun. Pag may sinabi kang halimbawa medyo shady or di maganda, di ba? Or trip mo lamang asar, dugtungan mo yan. Para noon, alam nila na joke lang. Oh, let's use it in a sentence. Aba mare, bagong gising ka ah. Chuz. Oh, di ba? Kailangan yung pag-chuz niya may pa-smile din ng very light para nang hindi ma-offend kung sino man sinasabihan niyo. Okay? Oh, wag niyo na akong chuzin ha. Manood na lang kayo dito and tutok pa rin dahil may natutunan na naman kayong bago. Oh, maraming mga bagong issues din sa lipunan, 'di ba? Ang daming mga trends, mga issues, mga kung ano-ano usapin. And bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, ay dapat may boses din tayo dito at deserve din natin mapakinggan. Kaya naman, pakinggan natin kung ano nga ba ang mga saloobin ng ating mga ka-rainbow dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? Oh, balik eskwela na. Lahat na ba? Nakapasok na? Kasi ako, oo. Di ba? Simula na naman ang pagbabalik eskwela. Now, ang tanong ng bayan, di ba? Kasi sa pagbabalik eskwela, syempre may mga estudyante na nakakaranas din naman ng mga mental health concerns or whatever problems they may have, whether member ng LGBTQIA+ community or hindi. On that note, ang issue natin today is, dahil nga daw may ibang mga needs ang mga LGBTQIA+ students, dapat daw ba na magkaroon ng mga LGBTQIA+ counselors ang mga eskwelahan? Kasi hindi mandated eh. Ang sadly, no, sa isang universidad, maaring halimbawa 5 to 10 people lang ang counselors, ay ilang libo ang estudyante sa isang university. Tapos nun, minsan, wala pang miyembro ng LGBTQIA+ na counselor. Ano kaya ang masasabi ng ating ka-rainbow dito? Now, let's welcome live and alive dito sa studio ang birthday celebrant natin. Okay? Mabuhay ka, Ashley!
2: Well, ako naman, I get the point and the intention. But I don't think na parang ang inclusivity naman kasi hindi naman siya one person's job. I mean, it is a school-wide responsibility. Mm-hmm. Like, every student deserves to feel seen, understood, and mm-hmm. safe regardless of who they talk to. So I think yung better approach or solution for this is just to ensure that every school counselor mm-hmm. meron silang cultural competency to support all students.
13: Okay, ayan. O sige, maraming salamat, Ashley, ah, saka happy birthday uli. Now, ako naman ang take ko doon, no, mga ka-rainbow. Ako, win. Okay, win. Yes, I would love to have an LGBTQIA+ counselor on board. Bakit? Familiarity can do wonders kasi, di ba? Sa isang tao, of course, you would feel safe with someone who you think could understand you more and no other person could understand you better than someone na kagaya mo, okay? While there would be sufficient training for everyone else in the university, siguro, I'm assuming lahat naman trained yan, di ba? You cannot really force a person, di ba, to open up if the person does not feel safe. And I think, whether, alam mo yon, whether straight or not, I would also have to agree that it all boils down to creating that safe space. on a personal note for everyone else regardless of their gender. Pero sa akin plus point lang kasi 'di ba, mas madaling mag-rapport building kapag pareho kayo ng experience or pareho kayo mismo nung taong kausap mo. Ayan mga ka-rainbow, so naitawid na natin, di ba? After mga struggles sa ating mga tech na ayaw magpabati ng birthday. Ayan, pero bago ang lahat, di ba? Tatawid na natin yan dahil napaka-interesting ng topic natin for today. So pag-uusapan natin, usapang school tayo kanina, di ba? Yung pagkakaroon ng LGBTQIA+ counselor. Ngayon naman, paano nga ba ang usaping inclusivity pagdating sa mga public school na merong trans public school teacher? O diba? Mahirap nga ba? Ano nga ba yung mga challenges? Well, tutok lang para malaman nyo. Huwag kayong aalis dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
3: Suave.
5: Learning from home may hindi boring.
1: Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
12: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
12: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
10: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine. 1278 AM.
13: Ayan, at tayo po ay nagbabalik, mga ka-rainbow. So kung hindi pa kayo nakatutok, eh tutok lamang sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapitan. O di kaya naman sa live stream ngayon on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. So gaya nga na nasabi ko kanina, ang usapan natin today ay inclusivity sa mga eskwelahan. Paano nga ba ang buhay ng isang trans public school teacher? Mas challenging nga ba? Paano ang response sa kanya ng mga estudyante na maaari first time lang nakakita ng kagaya niya at paano nga ba siya nagtathrive sa chosen environment niya? Well, malalaman natin yan kasama ang ating special guest na isang trans public school teacher at content creator na rin, I believe, no? Walang iba kundi si JV Cepeda via Zoom. Eto na. Hi, JV!
17: Hi. Hello po. Good morning.
13: Ayan. Good morning. Ang fresh, fresh. Umaga-umaga. Pero, di ba, plakadang-plakada ang atake natin. Ayan. Maraming salamat, JV, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ayan.
17: It's my pleasure to be here.
13: Ayan. Oo. Next time studio naman, di ba? Para masilayan ka naman namin dito. O sige. So pag-usapan natin, JV, nga itong inclusivity sa mga eskwelahan, no? Ikaw ba, looking back, have you always wanted to become a teacher?
17: Yes. Kasi bata pa lang po ako. I never see myself in any profession. Like, hindi ko lang kita yung sarili ko bilang isang doctor or isang nurse or any other professions. Kasi nung bata pa lang ako, my grandmother is a teacher. And yung mga teachers ko in high school and elementary, talagang they impacted me to become a teacher. Especially yung mga dance coaches ko. Kasi I was a dance sport athlete when I was in high school. Talagang up until now, yung mga dance coaches ko, super malapit pa rin kami. And good thing na colleagues ko na sila ngayon. So, ayun, parang because of them, kaya ako naging teacher.
13: No, well, growing up, again, siguro it took time din, no? But gusto ko palang ano, i-tackle dito. When did you discover that you were ano, a trans woman?
17: Surprisingly, 2 years ago lang.
13: Ah, okay.
17: Yeah, because growing up, I know to myself that I'm different. Like, talagang lahat ng gusto ko is about pagiging babae. Like, I love feminine clothes. Every time na nag-perform ako. Actually, when I was in high school, naging majorette ako. Tapos nakawig ako. Pero hindi alam ng family ko at that time. Talagang tinago ko yung wigs, yung costume, yung boots. Tapos every time na nagpa-practice kami, talagang patago. Alam nila, ano ako, like, Lyris. Okay. Lyris, pero hindi nila alam na majorette pala ako sa school. Tapos ayun, most of my competitions and performances talagang dun ko na express kung sino ako. And maybe because of fear, maybe because of judgment, talagang tinago ko siya. Like, I tried na mag-court ng babae before because of peer pressure. And then when I was in college, because of Bretman Rock, parang I feel like I'm a non-binary person. But when I worked in a BPO company, dun ko na-realize na I'm no longer comfortable pumunta ng CR ng panlalaki. And then, I want to be identified as woman and gusto ko din ma-feel na i-treat ako ng tao as babae. That's why, nung nag-reflect ako, I realized that babae pala talaga ako.
13: And that's a beautiful realization, no? Question, JV, does teaching have anything to do with you? Paano na nakatulong ito sa journey mo? I mean, sabi mo kanina, di ba, na-inspire ka sa mga dance coaches mo, ngayon sa mga tao sa paligid mo. Meron ba itong kinalaman or naitulong kaya ka nag-decide na, okay, go ako dito sa pagta-transition ko na to? Itong inspiration na nakuha mo sa kanila?
17: Nag-transition as a woman?
13: As a woman, yes.
17: Yeah. Parang hindi naman siya naka-affect ko kasi it's more about myself. Kasi iba naman yung profession ko sa sarili ko. Like parang, ever since I was a kid, talagang I feel like I'm different. And iba yon sa chosen field ko or sa profession ko kasi hindi ko naman nakikita yung sarili ko before magiging transgender teacher. But I know to myself that I'm gonna be a teacher. Kasi, again, na-realize ko lang yung sarili ko that I am trans woman 2 years ago. Mag-3 years na actually.
13: Oh, that's beautiful. Kasi may mga nakausap din ako, no, na parang, para sa mga ka-rainbow natin, no, normally in formative years na mga tao, kagaya ng high school o kaya elementary, malaking factor po ang suporta na mga teachers, di ba? Sa development ng bata, hindi lamang mga teachers, kundi yung mga tao sa paligid niya, kasama nandito ang mga magulang at mga kaklase. So, meron mga iba na na-inspire, di ba, na mag-transition o di kaya na ma-embrace ang kanilang gender sa pamamagitan ng suporta ng mga guro. Kaya kailangan po natin ng mga gurong supportive. Ayan, o di ba? Speaking of supportive, sabi mo nga, bata ka pa, gusto mo na talaga maging teacher, JV, no? Kamusta naman ang application mo no nag-decide ka na maging teacher? Kasi sabi mo galing kang BPO, tapos nandun on that note, dun mo medyo nafe-feel na gusto mo nang mag-transition into a trans woman. How was it? Mahirap ba? Mas mahirap ba for you na mag-apply as a trans person?
17: Good thing about our division is hindi talaga sila nag-discriminate in terms of your SOGSC. Kasi everyone is have the right to apply. Kasi more on skills base. They are gonna may mga demonstrations, may essay exams, and yung mga trainings mo. So tinatali siya. So ako as a fresh graduate, I don't have any experience. Pero luckily, nag-rank 1 ako. Nag-rank 1 ako out of all teachers na nag-apply. So, that's why when nung lumabas na yung ano yung result ng ranking, hindi ako kaagad natawagan. It's because yung may tinatawag kasi tayong localization. Yung inapplyan ko, hindi talaga ako originally doon. Taga Tabaco. Taga Tiwi Albay ako. Pero it's just one town. Parang magkalapit lang naman sila.
13: Okay.
17: Pero nung tinawagan ako around September, for substitute teacher pa lang siya. And then, the principal really loved me. Talagang re-recommend niya ako to be maging permanent teacher na ako. So, hindi siya naging mahirap. Actually, it's nung pagpasok ko, parang everyone is accepted.
13: Oh, did they ask for your, let's say, anong pronouns mo? Kasi standard po yun ha, mga ka-rainbow, di ba? Anong pronouns mo? Anong preferred gender mo? Were there anything like those?
17: Wala. Actually, they are not asking about my pronouns. And at that time, parang ano ka pa, parang accepted ko pa na tinatawag nila ako na sir. Or they don't know how to address me. Because at that time, I'm not yet like this.
13: Okay.
17: Parang kasi at nung time na nag-apply ako as a teacher, talaga nasa transition ako wherein parang 1 month pa lang ako nagtitake ng hormones. So, kahit yung pananamit ko, hindi pa siya ganun ka-feminine. And even my features, my hair, the way I act, is not very feminine pa. That's why it's okay for me na tawagin nila akong sir at that time. Kasi parang, they don't know me then. Hindi nila naman kaya ako. Pero hindi nila naman ako nagalit.
13: Oo. Well, sa bagay, on that note, no, para naman sa mga listeners and viewers natin, no, kung hindi tayo sure kung anong gustong preferred pronoun, 'di ba, ng ating mga ano kausap, eh wala naman po masama magtanong, 'di ba? In a respectful way kaysa po mag-assume tayo kasi sabihin man natin or hindi eh ang misgendering po ay ano issue po 'yan sa komunidad. So respeto lang sa pamamagitan ng pagtatanong, 'di ba? Para noon malinaw ang lahat. Ayan. Ayan, sabi mo, ilang years ka na ba nagtuturo ngayon?
17: Almost 2 years na po.
13: 2 years na, ayan. So sa loob ng 2 years naman, syempre, sabi mo, 'di ba, nung nag-a-apply ka, hindi ka pa naman ganyan ka fully blooming, 'di ba?
17: Exactly.
13: Ayan, 'di ba? So ano yung mga naging ano, parang challenges mo in the process of, alam mo yon, syempre nag-a-adjust ka sa bagong job, pero nag-a-adjust ka rin sa pag-transition mo. Can you tell us more about that?
17: You know what? Nung tinawagan ako to be a substitute teacher, the first question na, kasi kailangan ko pumunta sa principal para magpapirma. The first question that I ask is, papayagan mo ba ako mag-uniform ng nakapambabae? That's the first question. And sabi niya, yeah. Sabi niya, yes. No. Pero take it slowly kasi yung culture kasi hindi pa ganun ka-open. But take it slowly. Pero sabi niya, at least merong assurance na pinayagan niya ako. So, ako kasi, personally, if she said no, I'm not gonna take the job. Because at that time, I have a job na nagpipay sa akin for 100,000 pesos. Kumbaga, mas malaki yung sahod. It's just
13: gusto
17: that
13: ko i-name mo talaga yung sahod, no? Baka marami na lumipat doon sa trabaho ngayon. Doon sa dati, oo.
17: And then, nag-work kasi ako ng SBA.
13: Okay.
17: Virtual assistant. You know naman, kapag VA, mas malaki yung sahod doon.
13: Okay.
17: Pero sa teaching kasi, hindi siya ganun kalaki. But I love to teach. It's my passion to teach. That's why I applied. And then, talagang if, sabi, nakatatak na yun sa akin na, kapag nagsabi siya ng no, I'm not gonna pursue it. Kasi I don't want to be in an environment na hindi ako fully supported or accepted.
13: Ayan. Nabanggit mo yan, no? Napakahalaga din talaga mga ka-rainbow ng ano, pagkakaroon ng isang environment na fully supported nga, di ba? And fully accepted ka. Were there instances initially naman that made you feel otherwise? Halimbawa, kasi ito ha, common na sinasabi sa atin ng mga ka-rainbow natin, kapag bago ka, tapos medyo iba yung gender mo, pagchichismisan ka, di ba? O kaya ibubuli ka, or things like those. May experience ka bang ganon?
17: to be honest, may mga naririnig ako, pero hindi siya directly sinasabi sa akin. May naririnig ako. Pero deadma.
13: Ano yung mga naririnig mo?
17: Like, they don't like me daw kasi I'm cross-dressing. Kasi may mga teachers din daw na pumapasok na mga LGBT na hindi naman daw katulad. Kasi sa school, kung nasa ako ngayon, I am the first transgender.
13: Congratulations!
17: Yes, thank you so much. Oh,
13: congratulations!
17: So, ayun. So, since I am the first one, parang talagang na-culture shock sila. Oh my God, may transgender teacher na tayo. And they see me as someone who cross-dress. Kasi madaming mga members ng LGBT na teachers. Mm-hmm. But most of them are gay men.
13: Uh-uh.
17: Talagang ang expression ng masculine.
13: Uh-uh.
17: Then nung pumasok ako, I'm different because I am a trans woman. I'm different from gay men.
13: Totoo.
17: Okay? And then nung pumasok po ako, yun yung naririnig ko. Talagang yun yung mga sinasabi nila. And sinasabi sa akin ng mga co-teachers ko na yun yung mga sinasabi nila. Uh-oh. And sadly, there are members of LGBT community na teachers who also doesn't like me to be there. Especially mga gay men.
13: Mm.
17: And na-hurt ako kasi, alam mo yun, we are in the same community. I know correct. That you have different experience from me. Pero bakit hindi mo kayang protektahan?
13: Uh-uh.
17: Or even, alam mo yun, parang to make them understand the difference between the two of us.
13: Alam mo, yun yung sad nga, no? Mga ka-Rainbow, no? Alam nyo to, several times ko na rin nabanggit dito sa programa ko to na sadly, within the community, ang dami pa rin discrimination and bullying talaga. And I just hope that we can put a stop to it kasi we all just want one thing, di ba? To be accepted, di ba? And alam mo, eventually, be allowed to take up space as we are. Now, nabanggit mo nga, kanina, JV, yung mga challenges mo alongside your co-faculties or kaya some people in the school. But what about the students? Kasi more than the teachers, ako mas curious ako, how do your students respond to you before? Diba? Syempre pagpasok mo, iba-iba eh. Para nag-grow ka rin with them, diba? Nag-transition ka rin. Paano yung mga response nila sa'yo?
17: You know what? Nakakatawa. I'm surprised. I mean, I'm so happy because all of my students are very respectful. They embrace me for who I am.
13: Mm-mm.
17: Wala silang mga disrespectful comments about me.
13: Mm.
17: Talagang welcome nila ako. And they are very, very happy nandun ako. Alam niyo po ba, like, nung pagpasok ko or every time na first day of classes, like parang, oh my God, like ganun yung reaction nila. Tapos parang ang ganda-ganda ko daw, ang galing-galing ko daw. And ang maganda pa dun is para akong artista sa school wherein kahit hindi ko naman talaga na-handlean yung mga student, talagang nag-hi sila sa akin, hi teacher JV, hello, tapos nag-bless kahit hindi ko naman talaga sila na-handlean. They are very respectful. To be honest, like, I really love to be inside the classroom because I feel like nababalidate nila.
13: Grabe yung love, no? Question pala, exactly. Ano yung tinuturo mo?
17: Nape po, music, arts, PE, and health.
13: Ah, okay. And then how do they call you inside the classroom?
17: At first, syempre pag first day of school, syempre mga students,

0: kailangan hindi natin i-over-explain yung sarili natin. What a transgender is, or they have an idea.
1: Mm-mm.
0: Pero minsan kasi may mga misconception din. Like may mga questions siguro, like, di ba po ma'am, kapag transgender na, operahan na po kayo?
1: Ayan, oo, yan.
0: So ako naman in-explain ko siya in a way na, sabi ko, yung pagiging transgender, hindi naman automatically na pa-opera ka na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun yung isa sa mga misconception.
1: Sure.
0: Kapag sinabi natin transgender, you already identify yourself as a woman or hindi siya aligned or matched doon sa sex assigned to you at birth.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag sinasabi ko yun sa kanila, especially during our class, kasi kakatapos lang namin sa gender and sexuality.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag sinasabi ko yun sa kanila, na may mga iba-iba kasing types of transitioning, like personal transitioning, social transitioning, medical transitioning. Now, pre-op pa lang ako. Like, wala pa akong any operations. Okay? Nag-take ako ng hormones, yes, for only 3 months.
1: Mm-hmm.
0: Pero tinigil ko nga siya because it's very expensive.
1: Mm-hmm.
0: Pero, hindi kasi nakabase kung ano ang nasa between my legs or kung anong genital ako.
1: Yes.
0: Kung anong gender identity ko.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung ina-explain ko sa kanya na it doesn't need for me to be operated or mapaalis kung anong merong genitalia ako.
1: Mm-hmm.
0: As long as I identify myself as a woman,
1: mm-hmm.
0: that is my gender.
1: Ang galing, no? Alam mo, JV, no? Masabi ko lang, swerte na rin itong mga batang to ngayon. Tsaka swerte rin tayo, di ba? Na miyembro ng LGBTQIA+ community. Kasi at the advent of social media, exposed na sila. Diba?
0: Exactly.
1: Less explanation on our end. Kasi dati kailangan i-justify mo pa, diba? Pero since nakikita naman nila, ngayon, mas maganda na nga ang reception nila. So, sa ating pagbabalik, no, kay Alice, kasi pinag-uusapan nga natin ngayon ang tungkol sa inclusivity pagdating sa mga eskwelahan. Kung natanggap naman, diba, si Teacher JV na mga kanyang estudyante, kamusta naman kaya ang patakaran ng kanyang school ukol sa inclusivity at diversity in general? Curious ba kayo? Ang tanong, meron nga ba? At kung meron, ano-ano nga ba ito? Huwag kayong alis, kami po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Belong kayo dito.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Heto na mga ka-Rainbow at tayo nga po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Kayo pa rin ay nakatutok sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Kasama pa rin natin si Teacher JV Zepeda. Ayan. O, di ba? Kanina pinag-uusapan nga natin, di ba, yung warm na pagtanggap ng mga estudyante mo sa'yo. So ngayon dadako naman tayo sa mas malaking environment natin, which is sa school na pinagtatrabahuan natin, JV, no? Kamusta naman ang mga policies nyo pagdating sa inclusivity and diversity? If meron, ano nga ba itong mga ito?
0: Sa DepEd naman, Especially

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo. At syempre, naka-hook up po tayo ngayon sa ating sister station sa Capital 104.3 FM. Ayan. Okay. At syempre, napapakinggan din tayo sa ating sister station pa rin sa Radyo Magazine, DZRM 1278 sa AM band naman. Okay. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng Sports Radio. Okay, at syempre ito pong ating programa, nakalaan actually, no, dun sa mga unang panahon, nakatutok po ito sa ating turismo, no, sa pamamasyal at pagre-relax. Kasi sabi po ng ilang mga health expert, nakakatulong ang pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. Kaugnay po ito dun sa sinasabi naman ng World Health Organization, na dumadami daw po ang nagkakaroon na ngayon. Dumadami ang bilang ng mga nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. At syempre, makakasama po ninyo sa kabuuan ng ating programa. Ako po si Ven Blones at ang ating travel buddy, nag-travel po ngayon. Kaya hindi po natin siya makakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Siguro sa next Sunday kasama na natin siya. So, speaking of yung sinasabi nating mental health, yan, mga ganyan, ano. Kasi minsan, nagiging dahilan nito, yung masyadong pagtutok natin dun sa mga social media sa kasalukuyan. Kaya, ngayong araw ay pag-uusapan natin, paano ba tayo makakaiwas? Kasi diba, yung mga social media ngayon, lahat halos ano, nakatutok dito kahit ano pang klase, 'di ba, ng social media. At syempre, ito namang mga socmed na 'to, pag nakita nila yung algorithm, ibig sabihin ano ba yung mga tinitignan mo, ano ba yung mga parati mong dinadalaw na mga website, 'di ba? Tapos ikaw naman pag binigay naman sa iyo yun ng kunwari ng social media na yan, pupunta ka naman ang pupunta doon. So parang wala nang katapusan, no, pag scroll sa social media. Kaya karamihan ngayon nakatutok na doon, di ba? Pero ngayong umaga aalamin natin paano ba to nakakaapekto sa ating well-being, 'di ba, sa ating pagkatao, at paano tayo dapat paano tayo makakaiwas dito. At kasama natin ngayong umaga, ayan, ang ating guest, si Ma'am Candice Reyes Talampas. Si Ma'am Candice, yan, ipapaliwanag niya sa atin itong ating mga binanggit na ito. Ma'am Candice, maganda umaga.
1: Magandang umaga po, Ms. Ven, at sa lahat po ng mga tagapakinig.
0: Ayun, okay. Pero bago ang lahat, Ma'am Candice, certified expressive arts facilitator. Ano pong ibig sabihin nun? At meron pa mga karugtong, ano, trauma, SOCMED, counselor, at founder ng Linaw ba yun? Linaw?
1: Linaw, yes. Linaw.
0: Ano po yung Linaw muna, Ma'am Candice?
1: So, yung Linaw po, it means first clarity, di ba? Linaw, kalinawan. Mm-mm. And also, it stands for looking into now and within.
0: Okay.
1: Ayan. So, this is something I
0: medyo
1: started in 2000.
0: Medyo malalim yun, ha? Looking into now and within.
1: So, pagtingin sa ngayon, uh-huh, at sa ating kalooban.
0: Sa kalooban. So,
1: yes. So, it started as a coaching service po noong 2023. Mm-hmm. I started this at that time na I wanted to help professionals who are feeling stuck. Mm-hmm. And then eventually, I learned to incorporate art, so expressive arts. This is also hindi lang visual. It can be movement, it can be writing, and also music. So we use this for psychosocial support.
0: Mm-hmm.
1: So hindi po siya therapy, just to differentiate po siya from therapy.
0: Uh-huh.
1: We are more in the preventive side. So instead of intervention, it's more on prevention. So we do psychosocial support for groups, for schools. Kung sino po may kailangan, pwede rin po sa corporate. Ayun, so we go to different places offering workshops, sessions, and retreats.
0: Okay. Oo, yes. Ma'am Candice, kasi napili natin na pag-usapan nga itong tungkol sa mga social media, no? Sabi mo nga kasi, ayan, social media counselor, di ba? SocMed counselor. So, ang ating pag-uusapan, kung paano tayo makakaalis o makakascape dyan sa algorithm na yan, at sabi mo nga, paano tayo makakapag-create instead of algorithm ay algorithm. Pwede bang paliwanag ng konti, Ma'am Candice?
1: Apa, ano ko lang din po, i-correct ko lang, sorry, I'm not a SocMed counselor pa.
0: Ah, okay.
1: hindi po siya kasama sa ano pa. It's okay.
0: Ah, okay, okay.
1: Apa, just to ano lang po.
0: Ah, sige.
1: I don't want to misrepresent.
0: Okay.
1: Yes. But let's go to the topic. So tama po kayo yung kaninang binanggit nyo, yung algorithm. So ito po basically is a set of steps, 'di ba? Sabi ng algorithm, nagkakaroon siya ng pattern.
0: Yes.
1: So yung ating mobile phones, yung social media, meron siyang code.
0: Mm-mm.
1: So depende doon sa kino-consume nating media, nakikita natin, posts nila, like, fina-follow, and even fina-follow ng ating mga friends, ano. So it dictates so kung ano yung lalabas sa phone natin. So iba-iba po yung nakikita natin.
0: Mm-mm.
1: And when we blindly follow that, parang budol. Ayun. So hindi na tayo nag-iisip.
0: Mm-mm.
1: Parang nawawalan tayo ng sense of freedom or choice.
0: Uh-huh.
1: So yung algorithm naman po, all go meaning, di ba, pag sabing all systems go, it is living with ease. It is living with alam mo kung ano yung gusto mo talaga.
0: Okay.
1: Kasi sometimes when we see in the ano, parang may nabubudol tayo, 'di ba? Parang tinatanggap natin na ay kailangan ko 'to even if hindi naman natin kailangan.
0: Kung ano yung pinapakita sa iyo.
1: Yes.
0: Kung ano yung pinipresent,
1: Opo. If it's all go, if you're creating your all go rhythm, hindi ka lang nag-go with the flow. Hindi ka nagpapapressure.
0: Mm-hmm.
1: You have peace of mind.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, tamang travel lang. Hindi kailangang lahat na makita mo, uy, ito, may sale, ganyan. Travel na dito, travel na doon. Pero, hindi mo alam kung afford mo ba talaga or something. You know.
0: So, ito yung ito yung sinasabi na nakaka-apekto talaga dun sa ating focus, ano? Kasi nga, dapat hindi naman tayo doon. Tapos biglang napupunta na da-divert yung ating gustong gawin, di ba? Imbis na ito yung gagawin natin, tapos nakakita tayo ng pinipresent sa atin ng dyan sa mga, dahil nga din doon sa algorithm natin, no? Doon tayo na pupunta. So, sabi nila, Ma'am Candice, pati ba mood, nakaka-apekto din ito?
1: Pati po yung...
0: Sa mood ng isang tao.
1: Sa mood. Yes, definitely.
0: Oo.
1: Opo. So, lahat po tayo guilty dyan, I think.
0: Mm-hmm.
1: I think ako kasi mismo personally. When we are... Parang minsan di na natin ma-stop yung pag-scroll. Sometimes aware na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And then when something... Parang biglang parang may kumausap sa atin, we get irritated bigla. Without knowing it. But baka inis na inis. It can also be... It can also cause physical disconnect.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi natin alam, masakit na pala yung kamay natin,
0: okay,
1: or wrist, or maybe neck.
0: Mm-mm.
1: And it can also cause exhaustion. So, yung exhaustion can affect our mood.
0: Mm-hmm.
1: And if our mood is affected, it can also affect our relationships.
0: Oh.
1: So, yun po. And our attention span as well.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. May part of our brain that is called yung dopamine. So, dopamine po is something, it's like the reward system ng brain natin.
0: Okay.
1: So, pag kumain tayo, di ba, we are so satisfied, ganyan. Parang gusto pa natin.
0: Mm-mm.
1: So, it's parang isa social media, it's like unconsciously, gusto mo pang makita, iba-iba yung, it can be happy, it can be sad, it can be angry. And then, after using your phone, you feel so exhausted. Kasi, bakit ako pagod na pagod? Yung pala, your brain cannot process, hindi na maproseso nung utak natin, ano ba talaga yung nararamdaman ng katawan natin at pag-ulit. Dahil sa dami ng content that we saw.
0: Ayun oo. At saka, Ma'am Candice, inisip ko lang, bukod dun sa pagiging irritated, kasi sabi nila, pagka sobra ka rin na nakatutok sa mga SOCMED, nagiging cause din ito ng parang anxiety, depression. Kasi minsan, di ba, halos di na tayo matulog din eh, di ba? Pagka nandyan na tayo sa social media. So, paano ba nagiging ganun yon, Ma'am Candice?
1: Refers to tulog. Yes, yung physiological, so sabi po sa mga studies, hindi naman po ako yung ganun. But sabi sa research, yung mismong light na ine-emit po ng ating phone can affect our sleep.
0: Mm-mm.
1: So when our brain cannot rest, kung hindi niya na re-recover yung kailangan niyang i-recover, yun, na ma-achieve lang natin sa pagtulog,
0: mm-mm,
1: lalo na po sa gabi. Kailangan po sa gabi tayo matulog talaga, yung madilim. So, yung natural rhythm ng ating katawan, pag hindi na-achieve ng ating brain, yung rest na yun, it can affect our brain in such a way na hindi niya na kayang i-handle ang mga stressful situations ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: So, we can be reactive or we can be very scared of, pwede tayong matakot over simple situations, going to a place, parang nagkakaroon tayo ng social anxiety, ganyan. So, ibig sabihin nito, naku, ano sasabihin nila sa akin? Or, naku, ganito. It can also come from, anxiety can also come from the media that we consume, na feeling natin, dapat ganito din ako, dapat yata ito din yung suot ko. So, hindi na, sa totoo lang, nasa totoong buhay, hindi naman talaga. Diba? So, nagkakaroon ng unnecessary, hindi kailangang pressure on ourselves kung lagi tayong nasa phone. So, kasi, ibang mundo yun eh. Ibang mundo yung totoong mundo. So, when we're not using the phone, pag nasa totoong buhay na tayo, hindi na natin tuloy malaman paano mag-connect sa sarili natin, kung ano ba talaga gusto natin, or paano mag-connect sa anak natin, sa asawa, sa kapatid, sa magulang. So it causes this a lot of disconnection.
0: Pero at the same time, Ma'am Candy, sinasabi nila nakakatulong din ito na makapag-connect tayo sa mga kamag-anak natin, tumari sa malalayong lugar, 'di ba? So paano ba natin ibabalance kasi ganun nga, no, may advantage at disadvantage talaga pareho eh.
1: Yes, totoo po. Lalo po nung pandemic po, 'di ba? So this was good tool to connect with each other through video call, lalo na pag nasa ibang bansa po ang ating mga kapamilya. Of course, hindi naman natin sinasabi na, screen time, di yan maganda. So, syempre, it is a tool.
0: Mm-mm.
1: So, if we use it to connect with others, to share our talents, so, tumutugtog ka ng instrument, you want to sing, you want to, not really for fame or for follows or for likes, you just want to share. That is also very helpful for one's well-being. So if you feel like your work is valued, diba? So at a certain ano lang po, moderation. And if I may share also, with I'm a parent din po kasi, so yung games naman po,
0: tatay, ayan, yan nga yung gusto kong tanungin din. Kasi yan yung talagang issue ngayon.
1: Yes, ayun. So, syempre may mga age, ano po ang age appropriation. Ibig sabihin, may mga games na pwede sa ganitong edad, mga games na pwede sa ganitong edad. So, yung sa mga anak ko po, they are elementary level. So, I try my best hindi po na sila ma-expose to violence. So, kung pwede po nating tingnan din kung ano yung nilalaro nila. And tayo naman bilang magulang, naglaro din tayo nung bata tayo. Just maging curious lang tayo, ano yung nilalaro mo? And then let them show you, pakita nila kung, eto mama, paano mag-work yan? At least meron tayong idea. It can also be a a point of connection. And you can
0: Okay.
1: play it too. Ayun. And
0: Aha.
1: also, at the same time, na-monitor mo kung ano yung kinakonsume nila and malilimit mo siya. And doable po ito kasi kung you're playing with them at a certain time of the day. So ito, rhythm na rin po ito. No? Kware, every 10 a.m. or every ano. Hindi gabi. Kasi sa gabi, pagka naglaro ka, mahirap tumigil, di ka makakatulog na. So, ayun. So, it's really, ano po, mindful na pag-consume. So, even games, mindful time to play. So, yan.
0: Oo,
1: po, intentionality po.
0: Oo, kasi yun nga sinabi natin kanina, algorithm versus yung algorithm. Yung ibig sabihin ay mabubuhay, kailangan mabuhay tayo sa ating sariling ritmo. So, pwede ba nating maipaliwanag pa ng medyo mas mahaba pag sinabi nating mabuhay tayo sa ating sariling ritmo imbis na dun sa ritmo, yung algorithm na isa?
1: Okay, ang ganda po yung tanong yun na yun. I think ang pinaka-importante dito ay space. So, hindi lang siya physical na space, ha? It's mental space. So, kasi pag may space po sa ating utak, so, kung nga rin, hindi tayo nakababal sa cellphone the whole day, merong posibilidad na magkaroon ng connection. Magkakaroon tayo ng free time talaga. Na-relaxed lang tayo. Aware tayo sa paligid natin, kung ano nasa harap natin. Aware tayo sa pangangailangan ng katawan natin. Na minsan, kasi diba pag sobrang nasa computer na or sobrang trabaho, ay, may katawan pala ako, makakalimutan natin. Ay, gutom na pala ako or ay, nauhaw pala ako. And then, nakakatugon tayo. So, nabibigay natin yung, kung aware tayo dun sa needs na yun, mabibigay natin sa sarili. And there are a lot of offline activities po na pwede naman nating magawa para ma-boost yung dopamine. Hindi lang siya yung games at social media. It can be exercise, it can be walking lang, magpaaraw. Tulad ngayon, 'di ba, ilang ano tayo, walang araw. Ang sarap ng araw if you ano, 'di ba? Pag nawala yung araw, ma-realize mo na, ay, importante pala maarawan. 'Di ba? So, i-share ko lang po no na nung na I can attest to this that na doable siya because noong 2022, I intentionally quit social media for almost 3 years.
0: Oh.
1: So, noong almost 3 years, kasi gusto kong i-test ano ba ang buhay ng walang social media. Dahil na napansin ko na yun din. Lahat ng pinag-usapan natin, irritable, disconnected sa sarili, disconnected ako with my kids, with my husband. So, ang nanotice ko sa katawan ko, nagkaroon ako ng withdrawal noon na parang umiiyak ako bigla sa gabi nang walang dahilan. Yun pala, may time na para I was numb. Yung pag-scroll ko sa gabi, meron ako mga emotions na hindi ko maharap. So, parang yung act of, unconsciously po yan, yung act of ng scroll sa gabi, ay parang numbing, na-numb siya. So, nung time na I just let it flow and then, after a while, after ilang days, umokay na ako, nireplace ko ngayon yung scrolling sa reading ng books.
0: Okay.
1: So, dun sa span na yon I read for about 20 plus books. Hindi mo naman, pero pag inisip mo, nagbabasa ka, di ba? Wag na, nasa, ano ka. Kung iano mo yung oras that you spend in ano in social media and yung oras na yun saan mo siya pwede pa mailagay, it can be helpful sa inyo. Hindi ko naman sinabi magbasa lahat ng libro, pero it's
0: siguro
1: it's
0: yung mga pwede nilang gawin tsaka yung gusto nilang gawin, yung kanilang passion, di ba?
1: Yes,
0: pwede
1: yes,
0: nilang
1: yes,
0: pagtuunan ng pansin yon minus yung mga soc med na ito. Pero kasi Ma'am Candice, paano yon? Sinasabi kasi nila na talagang sa bilis ng takbo ng panahon, di ba? Kaya tayo laging sa SOCMED dahil gusto natin updated tayo eh, di ba?
1: Yes,
0: parang
1: yes,
0: sinasabi nila,
1: course.
0: Pag hindi ka naman naka-SOCMED, parang huling-huli ka naman sa takbo ng panahon. So, paano ba natin ibabalance?
1: Yes, yung balance. We can set a time in the day, no? Na meron tayong SOCMED time. If you want it to be 1 hour, 30 minutes, nasa inyo po yun. So, una siguro, i-check natin sa phone natin. Yung mga ibang phones, meron kasi doon parang screen time. So, kung gaano ka tagal ka doon sa phone mo, in an average. So, tingnan nyo muna yung average nyo. And tingnan nyo kung, hindi naman natin kasi sinasabing mag-quit tayo sa social media. So, it was just an example. But, kung gusto mo i-manage yung time mo, tingnan mo ko dun sa current screen time mo kung anong ilang oras gusto mong mabawas. Tapos, meron din pong tool yung ibang social media platforms that you can limit your time. So, magpa-prompt yun eh, na parang 5 minutes before, ano. Talagang ililimit ka niya.
0: Okay.
1: So, and even phones. So, if yung mismong free will natin, minsan kasi diba talagang, this day, hindi na ako mag-ano. Pero,
0: yes.
1: Kailangan tulungan din tayo, gamitin din natin yung tool natin para matulungan tayo madisiplina yung oras natin. And, also, find ano ba yung gusto nating substitute. Ayun. And then, another is out of sight, out of mind. Kung kaya nating sabihin na kailan ba ang time of the day na pinakamatagal ka na nasa phone. So, it can be bago matulog, nagpapaantok. Feeling mo nagpapaantok ka, pero sa totoo lang, gising na gising yung utak mo dahil nga doon sa light. So, why not? If you really want to, ay, hindi naman
0: po. Naku, parang guilty ako doon ah. Minsan yun ang pampaantok.
1: I'm also guilty of that. So, what I did was, sabi ko, pag sinabi kong tama na, iiwan ko yung phone ko sa labas ng kwarto.
0: Oh,
1: yes.
0: Okay.
1: And I will use another device for my alarm, hindi yung phone ko. Ayun. So, pag iniwan mo na sa labas yun, hihigahan na lang talaga. Matutulog. Kung meron kang katabi, pwede mo siyang kakwentuhan. And then just, or you can pray, you can have a quality time with yourself or read. So, kasi whenever we apply, we want to set some changes in our life, kailangan po meron tayong substitute o kapalit. So, ano yung gusto mong, yung free time na makukuha mo, saan mo gusto i-spend?
0: Okay.
1: Ayun.
0: Ma'am Candice, may mga, ano ba yung, I'm sure may mga lumapit na sa'yo para humingi ng advice tungkol sa mga ganito, no? Like for example, yung mga anak nila o sila mismo na parang addicted. Kasi meron tayong napanood na, ayan, sa SOCMED din, napanood natin sa isang, sa SOCMED, no, na yung anak niya, kahit nasa plane, nakasakay sa airplane, talagang nagwawala siya nung kinuha yung kanyang gadget, ganon. So talagang nagwawala siya at hindi niya mapigilan at lahat ng tao ay inaaway dahil pinapa, alam mo, ganon hanggang to that extent na sobrang addicted na siya at ayaw nang alisin sa katawan niya. May mga ganun ba na lumapit sa iyo para humingi ng advice tungkol sa mga ganun?
1: Meron din rin po, yes. And personally, from my experience, ayun, syempre iba-iba naman tayo ng approach. Pero sa totoo lang po, research says na children should not have any devices from 0 to 2 years old or even 0 to 3. So yung
0: pero yung kasi parang teenager
1: time,
0: na yun eh.
1: Teenager, sorry.
0: Oh, parang mga teenager.
1: Okay. It starts with regulation and it starts with us, yung modeling natin din sa ating mga anak. So kasi sometimes when we use the phone para to comfort ourselves. Yun, I am also guilty of that, no? Yung sometimes parang yun ang nagiging habit mo, 'di ba? Pero yung kapag aware ka na doon and yun yung and aware ka din na nakikita ng anak mo that you're always on the phone, yun yung nagiging rin nila, example nila ng okay, this is what I should do kapag I'm feeling stressed, I'll just be on my phone. So it's really modeling. So yung pwede nating gawin is really to first is start with curiosity. So ano ba yung nilalaro mo, anak? Kumusta ba yung ganyan? Kasi kapag nandun na tayo sa point na yun na sila, addicted na sila. Kasi yung kanina pong binanggit ko, sorry, just to digress na konti, yung binanggit ko about dopamine. So yung dopamine rewards is like slot machine daw. It's similar to drugs even, sabi sa mga researches na parang gusto mo lang hit per, hit and hit and hit. And then, it becomes an addiction. So, yung addiction, social media can also be addiction, screen time can also be addiction. So, when you see that pattern, yung wala na yung rhythm niya sa buhay, it's always on the phone, that's already a case of something that should be addressed. So kailangan na siyang ma-address in a way na tingnan mo muna ano yung kinoconsume niya media, bakit siya sobrang, and then we can talk to our child na kailangan na ng limit. Ayan. And then ano ba yung value ng limit na yun?
0: Mm-hmm.
1: Ito pa yung pwede mong gawin. Ayan. And also yun, so I think kapag nandoon na sila sa point na yun na may emotional outburst na po after, hindi yung phone yung sagot doon eh, na ibibigay mo lang ulit yung phone.
0: Uh-huh.
1: Kasi it will only worsen.
0: Yun na nga.
1: So,
0: oo.
1: Yun na po, nasa scope na po ng mga psychologists and mga psychiatrists yung gano'n.
0: Medyo
1: so,
0: mahirap.
1: That's already an intervention. Ah, pero ang pinaka-importante is awareness. And also, yung sa sarili muna natin, paano natin dinidiscipline. Kasi even if we lecture the kids, if they don't see it, they don't see you as an example. Hindi nila maintindihan. So it starts with us.
0: Yun na nga. So based dun sa mga mga sinasabi mo, Ma'am Candice, ano, para ma-prevent yung mga kabataan, talagang based doon, eh malaki talaga ang role, no, ng mga magulang o sino man yung mga guardian, yung mga lumalaking bata sa ngayon, di ba? Kasi bukod nga doon sa kanina, yung mga ganyan, ano, minsan yung nakikita natin ngayon, yung brainwashing sa mga kabataan, lalo na doon sa mga, yung mga games, di ba? Like yung mga Roblox na yan, yung mga ganon. So, isa din to sa, kumbaga, nagiging problema eh, di ba? Ng ating lipunan, ng ating society, di ba? So, I'm sure yun din yung magiging advice mo, Ma'am Candice, ano, dun sa mga nagbabantay, dun sa mga kabataan natin.
1: Yes, maganda po na bring up nyo po yan. Isa yan sa, since may mga news po tayo ng ano na school violence and all, and yung mga games na nare-report na may mga predators o mga unsafe person. So, ito yung magandang panahon na para talaga makausap natin ng ating mga anak sa konteksto ng safety. So, kasi tatanungin nila, bakit? Bakit? Ganyan. So, kailangan lang nating, siguro also, schools, I guess schools must have a policy. Maganda may polisiya din po. And makausap, mga parent-teacher conferences, something like that, na paano ba nila mamamanage na ang media na kinakonsume ng or supervised ang kanilang paggamit. So, hindi kasi natin masasabi sa mga bata na huwag ka nang maglaro or huwag ka nang, kung naglalaro na sila.
0: Mm-mm.
1: Pero kung hindi pa, kung mas maliliit ang ating mga anak, as much as possible, hayaan natin silang maglaro sa labas ng bahay, may experience yung gamitin ang kanilang

0: kahit mismo tayo, kung napapalook away tayo sa mga bagay na violente, why yung mga bata, hindi, wala pa silang hindi pa sila makaka-look away. Parang magugulat, masyashock pa sila, and then yung kanilang ma-absorb nila yun, and unconsciously yun nga, it can result to something na hindi maganda. So kung to prevent that, as much as possible, ay i-shield natin sila from that. Alam naman natin hindi natin sila ma-shield forever, pero as much as we can po, ay mas magandang supervise po talaga ang screen time. Kung ano po ibig sabihin ng supervise, so syempre, diba, kahit sa TV, sabihin parental guidance,
1: yes,
0: nandoon tayo, nakikita natin sila naglalaro. At pwede tayong sabay mag-phone, okay lang naman yun. At a certain limited time po, hindi masyadong buong araw.
1: Yes. So pag may lumalapit ba, Ma'am Candice, ng nanghihingi ng advice tungkol dyan sa paano ba tayo makaiwas sa dikta nitong social media, yung tayo mismo ay nabubuhay kung ano yung ritmo natin, kung ano yung sinasabi ng ating sarili. So, pag may mga ganyan, usually, ang linaw po ba ay nagbibigay ng advice para doon sa mga gusto na medyo makakawala, kahit na hindi, kumbaga hindi yung talagang taling-tali, ano? Kumbaga may time na dapat nakakawala ka naman doon sa SOCMED.
0: Yung Lina po, usually we conduct retreats and psychosocial support. So, yun naman, hindi ako yung nagbibigay ng advice, pero we give an experience, a look at a space for them to reflect. Ano po ba ang pag tinanong mo yung sarili mo, ano yung mga bagay na nakakapagparelax sa'yo nang wala kang phone? So, ano yung simpleng paglalakad, pagkain kasama ng pamilya, pagpapahili sa anak, o pamimili sa palengke, pagga-garden. Ayan. So, pinapaalala natin, o pagjo-journal, kaya pinapaalala natin na there, marami pang pwedeng gawin. And also, if I may sum it up yung ano po, yung pwedeng mga pwedeng magawa. So, paano maging mas present, paano magkaroon ng ritmo sa buhay, is pagkakaroon ng ritmo. So, R is for rest and recovery. I-ano ko lang muna po lahat. And then, I is for inner life, or it can be an improvement. So,
1: okay,
0: something that you want to improve.
1: Mm-hmm.
0: T is for time management.
1: Okay.
0: M is for movement or music. It can be mindfulness.
1: Mm-mm.
0: And O is for outdoor time. Very important po talaga to.
1: Mm-mm.
0: So, yung kanina nabanggit na po natin yung sa rest and recovery, no? And hindi lang physical to. It can also be emotional rest. So, kasi kung lagi, and mental rest. So, this is to illustrate, no phone bago matulog at walang phone muna bago pagkagising.
1: Okay.
0: So, ito yung para sure ka na present ka sa katawan mo, sa paligid mo, at sa tao sa paligid.
1: So, bali ilang araw po, Ma'am Candice, kung nagkakaroon kayo ng retreat?
0: I'm sorry?
1: Sabi po ninyo, nagsasagawa kayo ng retreat?
0: Yes, we do. Yes.
1: Uh-oh.
0: Actually, itong Create Your Own Algorithm, we did this in Tagaytay po last, noong 2000, last year, yes.
1: Mm-mm.
0: And then, this coming September 5 to 6, we also have, can I promote it
1: sige,
0: na po ba?
1: Sige po, para yes, makatulong din dun sa mga gusto,
0: yes,
1: di ba? Sino ba yung mga pwedeng mag-participate, ganyan, o sige.
0: Yes. So, itong retreat na to, ang pangalan po ay Silungan. So, Silungan Retreat. We partnered with Senacal Retreat House.
1: Okay.
0: So, this one naman has a spiritual aspect, psycho-spiritual. And the program is designed para po sa mga pamilya, kapamilya na gustong mag-reconnect sa kanilang kasama sa bahay or kapamilya. So, pwede rin tong individuals, pwede rin tong magkaibigan na they consider na pamilya ang isa't isa. So,
1: okay,
0: this is something that will remind you kung ano ba ang mga bagay na kailangan natin para mas makakonect tayo sa sarili at sa iba. So, yun. Yun po yung at least, ano, it will be full of mindfulness activities and also mga expressive arts na activities. So, this will be in September 5 to 6 po sa Senacal Retreat

0: house. So search
1: saan po
0: lang
1: yung
0: po nila yung Linaw. Senacal Retreat House po, it's in Quezon City.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes, it's a retreat house po talaga.
1: Mm-hmm. Okay, okay. So, para ma-reconnect ulit. So, I'm sure walang gadget na papayagan dito.
0: Wala po, yes. This is a time to disconnect.
1: Uh-huh.
0: Yes.
1: Time to disconnect with your gadgets, pero time to reconnect with your loved ones or yung family or yung mga friends na matagal din silang matagal na nagkaroon ng disconnection, ano ba?
0: Yes, pwede rin pong ganun. It can be like just stepping away.
1: Uh-huh.
0: So retreat means, 'di ba, parang you wanna step back muna from the noise.
1: Mm-mm.
0: So it can be a silent moment with you and with God.
1: Mm-mm.
0: Or with someone that is close to you that you want to know more.
1: Mm-mm.
0: Ayan. So pwede rin yung sarili mo, you can go there as an individual.
1: Okay. Ayan. So sinus lahat naman pwede no na sumali diyan. So September 5 to 6 sa Silungan Retreat sa Senacal,
0: yes.
1: Tama ba? Dito sa Kingsi.
0: Yes.
1: Tapos, kung meron sila mga tanong tungkol dito, nasa page nyo sa Linaw, tama ba, Ma'am Candice?
0: Linaw PH.
1: Linaw,
0: yes, Linaw PH.
1: PH. With PH pala,
0: yes.
1: Yun. Linaw PH. Kung gusto,
0: yes,
1: nilang... So, hanggang ngayon ba, meron pang, may mga slots pa?
0: Yes.
1: Oo. So, hanggang ngayon ay may slots pa para,
0: yes,
1: sumali dito sa, dito sa... retreat na ito. Okay. So,
0: yes,
1: may mga, so more on ano to pala, psychosocial ba?
0: Spiritual.
1: Psychospiritual.
0: Psychospiritual,
1: okay,
0: yes. And
1: okay.
0: Psychosocial as well. Yes,
1: okay. Ako. Psychosocial, psychospiritual yung ating pag-uusapan dyan. So, ito ay 2 araw, tama ba?
0: Yes po.
1: Ayun.
0: So, overnight, stay in po siyang retreat.
1: Aha, okay.
0: Yes.
1: Oo, hindi naman natin pwedeng mag-ano na lang sila sa Linaw kung paano yung mga, paano yung mga dapat gawin. So, sige, ngayon, ang bago tayo, bago tayo magpaalala dito, paano ba natin malalaman na talagang na nga tayo, kumbaga, nandun na tayo sa ating sariling ritmo at wala na tayo dun sa algorithm ng social media. Paano ba natin malalaman sa sarili natin?
0: May iba't ibang levels po ng sagot dito, no? So, kung pagdating sa relationships, so, if we are using social media, nakakatulong ba ito para mapalapit tayo sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya? So, another is connection naman with our body. So, aware po ba tayo? Yung health risks, nakakatulong ba o nakakasama ito sa health natin? Kasi sometimes, di ba, kung ano yung mga kinoconsume natin na hindi lang yung mismong act of using it. So, pag na naman, may binibili kang mga bagay na nakikita mo from that ads. So, yung mga binibili mo ba, ay kailangan mo ba talaga? O nakakatulong sa health mo?
1: Uh-uh.
0: So, it's really pagtanong sa sarili and being mindful of ano ba yung ating kinoconsume.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ba natin talaga panoorin yun?
1: Mm-hmm.
0: So, mayroong option kasi if makita mo yung sarili mo na pigla kang napag-ganon sa screen, sa nakita mo, you can ignore that. But meron pong sa upper right portion ng mga post, meron dong ignore or I don't want to see this.
1: Mm-hmm.
0: So, actually, yung mismong tool, pwede mo siyang i-influence kung ano yung gusto mo lang makita.
1: Okay.
0: So, kung meron ka nakikita na gusto mo nang i-avoid, pwede mo sabihin yun dun sa algorithm mo. You can unfollow pages that drain you. So, yung mga nakaka-drain, if ginagamit mo na yung sock med and you feel good, hindi ka natidrain.
1: Mm-hmm.
0: So, you can unfollow. So, kung may mga mga influencers that you feel like parang naaano yung choices mo or naka-question mo na yung sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: So, you can unfollow that.
1: Mm-hmm.
0: It's up to you. Ang ano lang naman dito, malalaman mo kapag free ka na from that algorithm, kung alam mo yung gusto mo and hindi ka nagpapa-influence. You can personalize your experience. So, yun. So,
1: meron din daw, sinabi mo yung mga, meron din daw yung mga not interested. Yun.
0: Yes.
1: So, pagka may lumalabas sa yung interested or not interested, sabihin mo na agad not interested. Ayun. Salamat,
0: yes,
1: sa Zane. Oo, meron, ayos, din palang ganon. So sila din, yung mga kabataan natin na sinasabi natin masyado ding ano, 'di ba, sa mga gadget nila. Meron din sila mga ganon eh. So yun nga, kung aware lang sila na may ganon, pwede nilang i-check yung mga interested or not interested, 'di ba?
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Okay, okay. Sige, so Ma'am Candice, bago ka magpaalam muli, siguro yung ilang baka meron kang gustong iparating pa dun sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa ating FB streaming tungkol dito, at hopefully isa sa mga araw na ito yung mga iba pa na pwede nating pag-usapan, kasi tungkol din sa yung pagiging ano ba yon, expressive arts, yung mga ganon, di ba? Kasi certified facilitator ka rin pala nung ano, certified expressive arts facilitator. Pag-usapan natin yun. Ano bang ibig sabihin nun bago ka lang magpaalam, Ma'am Candice?
0: Okay, so yung expressive arts po, it's not really teaching art. It's more on how you can create art from your heart. So how it can be useful for your well-being. So it can be visual, music, movement. It can be just making a sound. Mm-hmm. So iba-iba pong ways, and it can be poetry. Mm-hmm. So when we do our sessions, it's a tool that you can access your inner life, okay, through art. Oh. Without being forced. Ayan. So actually,
1: kasi
0: pag tinatanong din sa akin how to explain it, sabi ko, it's better to be experienced so you can understand.
1: Okay.
0: Yeah, but to put it in simple words, it's creating art from the heart. It's okay. Not being, it's a place where you can, it's a something that you can be imperfect. Ayun po. Para mas maunawaan mo kung ano yung, kung nasaan ka ngayon, at kung ano yung totoong ikaw.
1: Based doon sa yung expression ng art.
0: Mm-mm.
1: Ayun.
0: Yes po.
1: So ito, basically, drawing, ganon.
0: Opo. And meron ding, what do you call this? Meron ding movement, meron ding writing, flow writing. It's really processing kung ano po yung nakikita mo doon sa drawing mo.
1: Okay.
0: Ganon. And then, uh-huh, sometimes yung meaning nag-emerge na lang. Hindi ikaw yung nagka-create ng meaning.
1: Oh.
0: So yun.
1: Oh.
0: Medyo maano siyang i-explain.
1: Okay.
0: Kasi it's really an experience. Uh-huh. That
1: So ano naman yung isa, Ma'am Candice, yung trauma, trauma naman, informed counselor. Ano naman yung tinatackle dyan? Kasi medyo marami yung sakop eh, 'di ba? Nung linaw.
0: Yes.
1: Oo.
0: Apo. Naka-ano lang po na trauma informed. Because hindi naman po lahat ng counseling is trauma-informed. So, ibig sabihin, how you can safely handle mga counselees who are going through trauma. Pero hindi po siya, kailangan supervised pa rin po siyang session.
1: Mm-hmm.
0: So, there has to be a licensed psychologist or a licensed psychiatrist,
1: mm-hmm,
0: na nandoon.
1: Mm-mm.
0: So, kasi iba-iba po yung cases eh. But pag sinabi pong trauma-informed, alam mo kung paano siya i-handle safely without triggering the person. For example, pagka po merong isang incidente sa school, so alam natin traumatized yung mga bata sa nakita nila o na-experience nila. So, minsan kasi pag yung iba, pag nagtanong sila, natitrigger lang yung bata ulit.
1: Mm-mm.
0: So parang may mga ways po how to help the person process without na natitrigger sila ulit.
1: So hindi na matitrigger. So itong mga ganito, meron din, kasama ba ito dun sa retreat o iba? Iba din yung ano nila?
0: In the retreat, I will also have a co-facilitator who is a clinical psychologist.
1: Mm-mm.
0: This is to provide psychological safety for the retreatants. So the expressive arts part, yun po yung ifa-facilitate ko, and also I have a co-facilitator. So mm-hmm. So in the sharing, sometimes kasi 'di ba, kapag kinukuwento nila yung isang parang woundedness nila in the family or
1: Mm-mm.
0: kung ano man ang pinagdaanan nila,
1: may
0: mga nagka-come up na mga emotions na yun, uh-huh, nga, yun yung mga bagay na hindi na pag-uusapan, hindi na re-release. Kasi nga lagi nasa phone. Diba? So,
1: Yes,
0: so nagiging disconnected tayo, diba? Sa
1: Ayun,
0: sarili
1: oo.
0: natin
1: Oo,
0: at sa
1: actually.
0: pamilya natin. So, this is a time that pwede nyo pong mapag-usapan ito kung gusto po ninyong sumama sa
1: Ayun, okay. So, September 5 and 6 po yan, itanong nyo na lang dun sa kanilang page, yung silungan, Ibig sabihin refuge. Ayan, 5 to 6 sa Senacal, dito sa QC. Kaya, marami pa pong slot kung gusto nyo pong sumali, no, dito sa retreat na to. So, sa susunod naman, one of these days, Ma'am Candice, yung yan, yung mga iba pa, no, na pwede nating pag-usapan na ibinibigay ng linaw. Na binibigyang linaw.
0: Yes.
1: Oo, okay. Sige, Ma'am Candice, maraming salamat po sa
0: maraming
1: oras.
0: Maraming salamat po.
1: Okay. Ayun, maraming salamat si Ma'am Candice Reyes Talampas ng Linaw o founder ng Linaw. Samantala, magbabalik tayo. Bago tayo magtungo dun sa susunod naman nating segment, ayun, kay La Kuya Bong at kay Kuya ang sasabihin ko kay Kuya Esteban kay Kuya Louie. Okay, bago yan, teka muna, may babatiin muna pala ako yung mga to Barangay 79ers. Ayan, hello kay na Olive, kay Hill Peñaranda, Eileen De Guzman, Ruth Oralio, Emily Calma, Mayumi Valente, Debbie Amarillo, Esther Pascua, Net Cabintoy. Yan, yung mga ka-ano natin dyan, yung mga kabarangay natin. Hello sa inyo at maligayang pakikinig. Anyway, babalik tayo pagkalipas lamang po ng ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, ayan, balik tayo sa ating programa, Going Places, ngayon pong araw na ito. Ready na ba sila? Okay, ready na si Kuya Bong, ayan, para sa ating huling segmento. Makakasama natin si Kuya Bong Feniza. At present ba si Kuya Louie? Hindi, wala. Okay, sige. Kuya Bong, good morning. Okay, sige. Kuya Bong, good morning. Oh.
12: Oo.
1: Ba't wala?
12: Ba't wala?
1: Nasaan si Kuya Bong? Okay. Sige, so abangan natin. Yeah. Si Kuya Bong, nasan na?
4: Kuya Bong, nasan na?
14: Yes, nandito ako. Ayan.
1: Ayun, nalumabas na si Kuya Bong. Good morning, Kuya Bong.
4: Yeah,
14: good morning, Ate Ben. At wala yata si Kuya George.
1: Wala si George, yung aking travel buddy
4: wala
1: nag-travel.
4: Si George,
1: teka na, parang may umi-echo ako dyan, umi-echo ako.
14: Okay, anyway, sige. Yan, okay.
1: Ayan, tingnan natin. Wala si Kuya George. Ah, meron pa rin.
4: Wala si George. Meron pa rin.
1: Anong nangyari? Oh, you know?
14: Anyway, yan, okay na.
4: You know?
1: Ano yun? Bakit may ano? Bakit may echo?
4: Yeah.
1: Ha? Okay, ayan. Kuya Bong? May monitor kayata dyan na malakas, kaya ako nag-e-echo. Oh, ano na? Hello, hello, Kuya Bong. Nasaan ka na? Okay. Sige, so ang tabayanan natin, kausapin natin si Kuya Bong. Ito. Oh, sige. Wala pa rin? Okay. Oh, sige, inaayos po. Ano nangyari? Ayun, ako, kala ko pa naman eh. Malaki, mahaba-haba sana yung oras natin eh. Mahaba-haba sana yung oras natin. Ayan, nawawala na naman yung oras natin. Sige. Anyway, okay. Okay, sige. Sige, babatiin ko na lang yung ano. Sige. Wala pa rin. Nag-ano siya. Hindi kasi baka mamaya pag nag-ano tayo, nag-plug tayo, hindi tayo agad makabalik. So, okay na? Sige. Mag-plug muna daw tayo. Meron muna. Sige. Magre-rejoin. Magre-rejoin si Kuya Bong. So, nagre-rejoin siya. Sige. Sige. Okay. Ngayon, ano pag... Wala pa rin. Sige. Si George po ngayon, sa mga naghahanap, eh, nandun po siya ngayon sa Iloilo at reunion sila ng elementary school. Kita mo yon ano? Kahit na mga pag-ulan-ulan na nangyayari, talagang tuloy ang reunion. Pero sa ngayon, hindi kanina, medyo umaaraw na, hopefully. Kasi doon sa mga narinig natin, ano, na sa mga weather forecaster natin, sabi nila, magtatagal pa itong habagat na ito eh. Diba? Yung mga pag-ulan na ito hanggang ngayong week pa daw itong paglakad ng linggo na ito. Pero at least nakikita natin, ano, umaaraw sa labas. Ewan ko lang ngayon, nasa loob na ako. Kanina kasi medyo mainit na yung, ano, yung sikat ng araw. Pero may mga konting paghangin pa rin. Kaya lang, alam natin meron pa rin, ano eh, mga ilang baha pa rin na mga lugar, no? Dahil nga dun sa nangyaring habagat. Yung nangyaring habagat. At sabi nga ng mga weather forecaster natin, baka hanggang ngayong linggo pa daw tumagal. Pero yun nga, at least medyo nakikita na natin yung pagsikat ng araw ngayon at wala pang nangyayaring pag-ulan na malakas. Sana naman hanggang mamayang hapon, ano, wala nang mga pag-ulan-ulan na yan. So, dun sa mga medyo may mga baha pa, huwag muna kayong maglululusong sa mga baha. Nako, maraming sakit po ang nakukuha. At yung mga magulang, yung mga anak po ninyo, pagsabihan, nako, na huwag maglalabas ngayon sa mga baha. Kaya lang sabi nila, paano pa daw yung huwag lalabas sa baha? Minsan inabot na ng baha yung kanilang bahay. So sa loob mismo ng bahay nila, baha na rin. So paano ba sila makakaiwas nung ganun? Pero sana nga, no, ang kagandahan naman, no, doon sa mga pag-ulan na yan, yung mga natutuyo na nating mga dam, lalo na yung Angat Dam na nagbibigay ng ng rasyon ng tubig dito sa Metro Manila, eh mukhang nasa normal na yung kanyang level ngayon. So yun naman yung magandang ano, yung magandang nangyari, no? Kahit na medyo nako, may mga kababayan tayo na nagkaroon ng problema dahil sa malaking pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Anyway, sana okay naman yung ano, yung mga iba kasi ngayon naglilinis-linis na, 'di ba, nung kanilang mga bahay na binaha. At hopefully ay okay naman at walang mga nasaktan at walang mga nagkasakit. Yun, yun lang naman. So, antabayanan pa rin natin si Kuya Bong. Binaha ba si Kuya Bong? At hindi siya makapasok. Naku, ilang minuto na lang, Kuya Bong. Ano na? Malapit na tayo mag-extra. Oo. So, may ano pa ba? May chance pa ba tayo na makapag-hello and hi? Hi and... ano, may chance pa... Hello and hi. May chance pa ba tayo na mag-hello and goodbye? Oh. Ah, oh, okay. Sinabi ni Ma'am Judith yan. Ano, okay na ba? Oh, sige. Oh, si Kuya Louie.
15: Oh, si Kuya Louie.
1: Oh, sige.
15: Oh, ayun, sige.
1: Good morning, Kuya Louie.
16: Good morning po sa inyo.
1: Oo, ayan. Medyo hindi natin makausap ng maayos si Kuya Bong ngayon dahil nag-e-echo-echo ako sa kanya eh. So, sige Kuya Louie, tayo munang dalawa ang mag-usap at bigyan mo kami ng update tungkol dyan sa iyong Agarwood PH. Oo, alam
16: ko. Good morning po sa inyo.
1: Nasa Tanima ka ba ngayon?
16: Opo, nagpupunla po kami.
1: Ayun!
16: 1 month ago, medyo okay na po.
1: Okay.
16: Nagtatanim na kami ngayon. Naglalagay na kami sa poly bag.
1: Aha.
16: Ito, medyo madami pa kami pinupunla.
1: Siguro,
16: mahigit 100,000 po ito.
1: Ay, wow! 100,000.
16: Opo.
1: Opo. Okay.
16: Ito, itatanim po sa iba't ibang mga sa part ng Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. May mga nakakontrata na po sa amin.
1: Ay, wow! Okay. So, ibig sabihin, daan-daang libo, tama ba, Kuya Louie, dinig ko?
16: Opo, siguro mga 120,000 to 150,000 po ito.
1: Na mga ano ba yan? Seedlings ba yan?
16: Mga seedlings po ng Agarwood.
1: Okay, okay. At speaking of Agarwood, kasi ito, si Kuya Louie, siya talaga yung farmer, pero ibang klaseng farmer. Ito, social na farmer, si Kuya Louie. At siya yung mga, ano, siya yung promotor, siya yung nagtatanim at siya talaga yung nakakaalam tungkol dito sa Agarwood. Kung bakit siya nagtatanim ngayon, anong meron dyan, Kuya Louie, sa Agarwood?
16: Ito nga po yung isa po ito sa pinakamahal na puno sa buong mundo na natatagpuan sa iba't ibang part ng Southeast Asia. At dito sa atin, sa Pilipinas, marami po nito. So, isa po ito sa pinaparami natin para masupplyan yung pangailangan ng Middle East kasi sila po ang pangunahing bumibili nito. Yun po.
1: Okay. So, yung pwede tayo mag-supply sa Middle East, itong mga tinatanim natin na to na agarwood dito sa Pilipinas. Tama ba, Kuya Louie?
16: Pwede po, Ate Vin. Mga 7 years, 10 years, hanggang sa mga susunod na taon, pwede na po tayo mag-supply sa kanila.
1: Okay.
16: Kasi ito, sa ngayon po kasi patuloy pa ang pag-aaral natin about paano ang tamang pag-harvest, tamang pag-iinukulan, tamang selection ng mga quality, hanggang sa ma-perfect po natin. Tingin ko kayang-kaya naman po natin at sure ako na kayang-kaya po natin makapag-compete sa international market.
1: Okay. At syempre, Kuya Louie, malaking tulong to sa economy rin, di ba, ng ating bansa kung magtutuloy-tuloy ito at lalo na dun sa ating mga kababayan. Di ba, Kuya Louie?
16: Yes po. Malaking tulong po sa ating bansa, siyempre sa revenue, sa exports, at saka sa community, makakapagbigay po tayo ng maraming trabaho. At saka sa mga nagtatanim, malaki po ang potensyal talaga.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Pag sinabi nating malaki ang potensyal, Kuya Louie, anong ibig sabihin nun?
16: Dahil nga po sa high value crops po ito, nababuhay siya dito sa atin ng maganda, malaki ang potensyal sa ating mga farmers, sa lahat, at sa ating bansa na makapag-participate sa international na kalakalan ng agarwood. Kasi mahal po siya. So, eh, sa atin naman, tinatanim lang, nabubuhay lang, madali lang naman alagaan. So, bakit di natin itanim? Kaya, napakaganda po nito para sa Pilipinas.
1: Oo nga. At saka, yung pinag-uusapan natin lagi dito, no, na bukod sa mga farmers, ito kasi yung magandang advocacy dito, bukod dun sa mga farmers na nabibigyan natin o nabibigyan mo dyan sa yung mga taniman ng mga mapagkikitaan, pwede rin yung mga kababayan natin na gustong magkumuha, for example, ng isang puno, di ba? Isang puno,
16: yes,
1: para kung lumaki itong puno na ito, ay malaki rin yung kanilang makikita o kikitain, di ba? Doon sa puno, sa isang puno na itinatanim ninyo. So, pakipaliwanag ngayon, Kuya Louie.
16: Yes po. Kung gusto nilang magpatanim o wala silang time, pwede po sila magpatanim sa amin kahit isang puno lang o sampung puno lang. O kahit na sa mga backyard nila, pwede po sila magtanim. Malaki po talaga ang kikitain kasi ang isang kilo po nito sa mga inoculated na product is $1,000 o $900 to $1,000 per kilo.
1: Mm-mm.
16: So kung itinanim lang naman nila, antayin lang naman nila ng ilang taon, so walang masyadong investment maliban na lang sa inukulan. Pero hindi naman po ganun kamahal. Pero yung possible na kitain po nila, malaki.
1: Oo.
16: Kaya inikayat po namin ang lahat ng mga gusto na magtanim po sila kahit sa likod lang ng bahay.
1: Oo. Kahit sa likod lang ng bahay nila, di ba? Pero pwede rin silang makakuha ng slot, di ba? Dun sa diyan sa yung ano, sa yung kabukiran, di ba? Dun sa pinagtataniman mo. Oo. Oo.
16: Yes po, sa amin, nag-offer po kami ng pwede po magpatanim sa amin, pwede silang bumili at kami na po mag-maintain para po dun sa mga walang time na mag-alaga, pwede po silang magpatanim sa amin. Kami na po bahala sa lahat.
1: Oo.
16: Tapos, hanggang sa export.
1: Oo, yun na nga. Kasi medyo mahirap, di ba? Yung magtanim at hanggang sa mag-export, maraming kakailanganin na permit at saka yung mga license. So, kung yung isang tao, wala silang, kumbaga, masyadong kaalaman dito, pwede na magkumuha ng isang puno. Tama ba, Kuya Louie? Para kayo na yung mag-maintain. Pero pagdating ng bilihan, after ilang years, 5 to 7 years, eh malaki yung kanilang magiging profit dito. So parang investment din, di ba? Maliit yung iyong i-invest, pero malaki yung iyong kikitain eventually. So pwede naman nilang tignan-tignan, di ba? Usi-usisain, paminsan-minsan yung kanilang puno, kung ano na nangyayari. At kung hindi naman magiging successful yung puno na pinatanim nila, ano yung magiging kapalit nito, Kuya Louie?
16: Kapag namatay po yung puno nila, ano man ang mangyari, na binagyo o namatay sa peste, automatic meron po namang kapalit na isa yung kanilang mga ipinatanim sa amin. Kasi kami magtatanim po kami, lagi may backup, laging dalawa ng dalawa.
1: Ayun. So, okay.
16: Para ma-secure din po namin yung mga nagpatanim na hindi naman po sila kawawa. Basta sa lahat po ng permits, mga legalities sa exporting, kami na po bahala.
1: Ayun. At saka may kontrata naman yan, di ba, Kuya Louie?
16: Yes po.
1: Oo.
16: May kontrata.
1: Oo.
16: At pwede po silang mag-visit-visit dito anytime. Basta working hours lang po.
1: Ayun. Okay. O sige. Balikan lang natin, Kuya Louie, sandali si Kuya Bong, ha? Tingnan natin kung okay na yung kanyang ano doon, yung kanyang teknolohiya. Kuya Bong.
16: Sige po.
15: May audio na ba ako?
1: Okay. Hi. Sige, Kuya Bong, go.
14: Yes, yeah. Good morning, Ate Ben, at good morning, Kuya Luis Esteban.
1: Nag-aano lang tayo dito, Kuya Bong, nag-overtime na tayo ng 5 minutes ngayon. So, konting minuto na lang at dumadating na si Ma'am Judith dito, yung susunod susunod na ano natin program. Sige, Kuya Bong, go.
14: Yes, yeah, siguro ulitin lang natin yung mga binanggit ni Kuya Luis Esteban. Yung sa mga nakikinig sa atin, pwede silang makakuha ng mga detalye. Sa pag-aalaga, no, ito ngayon kasi magkakaroon ng pagkakataon kahit sino na bukod doon sa ino-offer ng Agrowood PH Plantation, pwede na kahit sino, kahit ikaw, Ate Ben, si Kuya George, na kumuha ng kahit isang puno lang. So ito ay pwede mong ilagay sa kahit saan na bakante espasyo sa bahay mo, sa likuran ng bahay niyo, sa harapan. Yun na maganda ngayon. At siguro pag-uusapan na lang natin to sa mga susunod na programa natin, itong special na programa at proyekto ng Agarwood PH Forestry Plantation, Agarwood PH Forestry Nursery, at ganun din ng One Link Media Group Incorporated.
1: Okay.
14: So sa susunod na lang.
1: Medyo nag-over-over na tayo. Over-over time. Sige. So sige. So hanggang sa next Sunday, Kuya Louie, paalam ka na.
16: Sige po, maraming salamat po sa mga viewers at saka sa mga gustong magpatanim, interested sa Agarwood, kontakin niyo lang po kami, ako, si Kuya Bong, sa aming social media page, sa Agarwood PH Forestry Nursery at saka sa One Link Media Group. Message na po kami dyan para ma-assist po namin kayo.
1: Mm-mm. Ang ganda-ganda ng background ni Kuya Louie. Ah. Parang sarap mamasyal dyan.
16: Opo, pasyal po kayo.
1: Okay. Sige, Kuya Louie, maraming salamat.
16: Maraming salamat po.
1: Okay, Kuya Bong.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
15: Magandang araw, Pilipinas. What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Pero bago po tayo magsimula, katuloy po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages, no? I-type lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. At kung kayo po ay may mga mensaheng nais ipadala sa ating himpilan, ako, i-message nyo lang po kami sa aming email, no? Yan po ay radyomagazine@gmail.com. At sa pagkakataong hindi nyo po kasama ang inyong radyo, naku, wag po kayong mag-alala dahil mapapakinggan na rin po kami sa pamamagitan ng isang mobile application. Tama po, yan ay PBS Receiver, no? At sa pamamagitan nga po ng naturang app ay maaari nyo pong mapakinggan ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radio Magazine 1278. At ang maganda dito, ang naturang app po, ang PBS Receiver, ay libre po yan na madadownload sa Google Play Store and Apple App Store para sa mga iOS user. Nako. Gaano pang hinihintay nyo? Subaybayan na po kami sa online. At syempre, maaari nyo rin po kaming subaybayan, no, sa aming website para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo, bisitahin na ang Radio Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
17: Anong bago?
18: Anong patok?
19: Anong trending?
20: Anong bago?
18: Anong patok?
19: Anong trending?

0: Isang magandang araw nga po ang sumalubong sa atin. Ako nagpakita na po si Haring Araw. And alam ko marami po ang natutuwa sa inyo dahil finally, nako, nainitan na rin po ang ating mga batok. No? At kung kayo po ay naghahanap ng gagawin ngayong Sabado dahil nga po sabihin na natin medyo tumila ang ulan at nainitan na tayo ang ating mga balat. Ako po ay may ihatid sa inyong balita, no? Makikibalita nga po tayo sa nagaganap na Cinemalaya, 22nd Cinemalaya screening. Ngayon nga po August 15, ang 10th araw ng kanilang film festival screening sa iba't ibang cinemas, no, na pwede niyong bisitahin. Nakikita nga po natin sa ating screen ang iba't ibang schedule ngayong araw ng Sabado, no. Ayan po ay available sa iba't ibang cinemas. Gaya na lang po ng Red Carpet Cinema sa Shangri-La Plaza, Gateway Cineplex 18 sa Gateway Mall at Ayala Malls Cinemas. Naku, iisa-isahin po natin para naku, malaman nyo yung mga mapapanood nyo ngayong araw sa iba't ibang cinemas. No? Unang-una na nga po dyan, ang Shangri-La Plaza. Magsisimula po ang kanilang screening ng alas 11, no? 11:30 a.m. Ganun po kaaga. No? Tampok po ang Shorts A at Shorts B. Kabilang na rin po ang mga full-length film gaya ng Tirik. Susundan ito ng mga films tulad ng Tayo Lang Ang Nakakaalam, Two Valid IDs, Mag-iina at Ganggang. May mga screening din pong hatid, no? Ang Shangri-La Plaza. Mapapanood din po natin dyan ang Hand of God, Status Rejected, Animal, Kakasayawan hanggang alas 8 ng gabi o 8:30 po yung last screening nila. At kung kayo po ay naghahanap no, ng mga mapapanood sa inilabas nga pong movie review ng isang popular film review website and page po that focuses on local films, yung Goldwyn Reviews kung familiar po kayo sa kanila. Nag number one nga po sa kanila ang pelikulang Kakasayawan. Ako, I'm sure no, marami pong nag-review din sa mga nakapanood na ng mga pelikula na kabilang po dito sa 22nd Cinemalaya na may temang Reels Reflection. No? Doon nga po sa kinandok na survey ng Goldwyn Reviews, nag number one po ang Kakasayawan, pamangalawa po ang Tayo Lang Ang Nakakaalam, Mag-iina, Hand of God, Status Rejected, Two Valid IDs, Animal, Ganggang at Tirik. Nako, maraming varieties po, no? Genres of varieties na pwede nating matunghayan dito sa panonood po natin ng Cinemalaya. At alam ko na yung mga Filipino filmmakers ay grabe, thinking outside the box yung binubuhos nila sa kanilang mga pelikula. At balikan po natin yung mga schedule ngayong araw, August 15. Dako naman po tayo sa Gateway Mall. Ayan. Magsisimula naman po ang kanilang screening ng alas 12 ng tanghali. Nako, 30 minutes late no, kumpara sa Shangri-La Plaza. At magpapatuloy po hanggang alas 9 ng gabi. Tampok po dito ang mga pelikulang kasali sa main competition. Kabilang ang Hand of God, Status Rejected, Two Valid IDs, Mag-iina, Tirik, Ganggang, Animal at Kakasayawan. At syempre, hindi rin po magpapahuli dyan ang Ayala Malls Cinema. Magsisimula naman po ang kanilang screening katulad po ng sa Shangri-La ng alas 11, no, 11:30 ng umaga at magtatapos ng 8:30 naman po ng gabi. Ganun po yung period na nilalaan po nila sa kanilang mga cinemas para mas marahaba po yung oras na mga manonood. Lalo na po kumbaga natigil na ang pag-uulan at pagbaha, no? At nagpakita na po si Haring Araw para may gawin tayo ngayong Sabado at mapanood po natin itong mga pelikulang hatid sa atin ng Cinemalaya 22nd. Tapok po dito ang mga kasali sa main competition din. Mga full-length film po. Gaya ng Titik, Status Rejected, Animal, Mag-iina, Ganggang at Two Valid IDs. No, may chance po tayong mapanood yung mga nasabing pelikula para sa ating lahat. At nako, alam niyo po ba itong Cinemalaya 22nd open for all. In fact, no, nag-o-offer nga po sila ng 20% discount para sa mga estudyante, mga PWDs, mga atleta at coaches, no. Kumbaga, mas inclusive, mas magbibigyan tayo ng pagkakataon na mapanood itong mga pelikula kasi we deserve na magkaroon ng murang tickets, no, para sa panonood ng mga pelikula para ma-witness natin yung kanilang mga obra. At subaybayan na po ang kanilang mag-screening, no? Muli po, tatakbo po ang film festival na ito. Nagsimula po ito noong August 6 at magtatapos ngayong August 18. May tatlong araw pa po tayo. Kung hindi po kayo available ngayong araw, don't worry dahil August 18 po ang tatakbuhin nitong film festival. At bukod po, no, sa mga films, film screening na hatid ng Cinemalaya. Ako, good news din po dahil bahagi rin ng cinema ang mga aktibidad. Gaya na lamang po ng pagbibigay ng pansin sa panitikan at pagsulat ng libro. Kahapon nga po, August 14, no, Biyernes, tama, August 14, nalunsad po sa Red Carpet Cinema Shangri-La Plaza ang Quiapo Ilalim. Ayan, makikita po natin sa ating monitor yung cover page ng libro ng nag-iisang Ricky Lee. No? For those na hindi po familiar kay Ricky Lee, siya lang naman po ang National Artist for Film and Broadcast Arts. Nako. Dito po sa kanyang book launching, kumbaga, no, pinamagantan po itong Quiapo Ilalim, pagsusulat ng iba't ibang daan. Ang ikalawang bahagi po ito ng trip to Quiapo. Naalala ko nga po, nung ako po ay nag-aaral pa lang, na topic po namin sa aming film course, yung trip to Quiapo. Ito po yung pinag-ugatan ng, kumbaga, pelikula din namin. Dito po hango yung pelikula namin. Dahil po sa galing sa pagsulat po ni Sir Ricky Lee. Ang aklat po na ay inilaan para sa mga nangangarap maging manunulat, sa mga patuloy na nagsusulat, at maging sa mga minsang tumigil ngunit nais maging active muli sa pagsusulat. Tapok po dito ang iba't ibang paraan ng pagtingin at paghanap ng kwento sa mga ordinaryong bagay at karanasan. Ako, trademark po talaga yan ni Sir Ricky Lee, no? Na kumbaga nakikita niya yung isang bagay at nakakagawa siya ng kwento, no, sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon, ng kanyang five senses. Ganun po kahusay si Sir Ricky Lee, no? At parami po siya mga aklat at pelikula na rin pong isinulat, no? Kung kayo po ay avid fan ni Sir Ricky Lee, magugulat po kayo sa mga isinulat niyang mga indie films, mga mainstream films, no, na hango po sa kanyang imahinasyon. Si Ricky Lee po ay isa sa pinakinalang scriptwriter sa bansa na nakapagsulat ng mahigit 190 films. Imagine, no, mahigit 100 at pa 200 na nga po yung mga naisulat niyang libro at pelikula, no? At naging mentor po siya ng maraming manunulat at filmmaker sa ating bansa. At noong 2022 nga po, doon po siya tinanyag or kumbaga na-recognized bilang National Artists for Film and Broadcast Arts. Muli po, sa mga nais manood ng Cinemalaya 22nd Reels Reflection, naku, humabol na po kayo sa mga screening sa mga nabanggit po nating cinemas outlet, no? Tatakbo po yung film festival mula August 6 hanggang August 18. At para sa mga updates and information po about po dito sa pelikula, subaybayan nyo po. I-like and follow din po ang official Facebook page ng Cinemalaya, no? Para sa mga updates at abangan po natin kung sino yung mga magwawagi dito sa film festival na ito. Samantala,
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
3: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
8: I love it when you call me Senorita.
9: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
7: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
10: Pauso.
7: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Balita, trending topics, at Gen Z feels. Sheesh! Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Ang oras po natin ay 12:29 ng tanghali. At sa pagkakataong to, dadako naman po tayo sa ating segment kung saan hihimayin po natin o bibigyan natin ng description ang mga nauusong terms at terminologies dito sa
1: mga salitang in Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Ating tuklasin sa Gen Slang. Naku, may inihanda po ako sa inyong mga Gen Z terms na I'm sure nagagamit nyo na o napakinggan nyo na sa inyong everyday life, sa inyong conversations with your family and friends, loved ones, o kahit ano paman. Naku, wag na po nating patagalin pa. At una na nga po sa ating listahan. Narinig mo na ba ang Gen Z term na SLR? Yan, SLR. Anong ibig sabihin nito? Sabi po sa Gen Z definition, ang SLR po, ang literal meaning po niya ay sorry late reply. Nako, sino dito yung kumbaga madalas gumamit ng sorry late reply? Sabi po dito sa ating definition, ang SLR po ay ginagamit kapag humihingi tayo ng paumanhin. Humihingi tayo ng pasensya kapag tayo po ay nakakalimot na mag-reply sa mga messages at chats ng ating mga kausap. Ako, sinasadya po yata ito o accidentally na pagliliban yung pagre-reply. Anyway, going back to our topic, no, SLR. Nako, ginagamit din po ito para sa casual na usapan o sa text, no, madalas po nating sabihin to kapag kunyari may announcement, hindi tayo nakapag-acknowledge, no. At importante po talaga na dapat mag-acknowledge kasi the ultimate goal of a successful communication, ang indikasyon nun, magkaroon ng feedback. Kumbaga, mag-reply yung kausap mo, ibig sabihin na na-receive niya yung mensahe mo at may pagkakataon na na-delay talaga at pwede mong gamitin itong Gen Z slang na ito, no, na SLR o sorry late reply. Gamitin po natin sa isang pangungusap, no, sa isang halimbawa para mas lalo nating maintindihan. SLR, busy kanina. Sabi po, ibig sabihin, sorry, late reply, no, na busy ako kanina. Yan. Very literal, very light lang naman po yung ibig sabihin nitong Gen Z term na ito. At pangalawa po sa ating listahan, kung may SLR, nako, may SKL. Ano po yung SKL? No? Sabi po sa Gen Z term, ang literal meaning po ng SKL ay share ko lang. Now, very literal din po ito, katulad ng SLR. No? Ang SKL ay short for share ko lang. Ginagamit po ito kapag may gusto tayong ibahagi. No? May gusto po tayong sabihin at gusto nating kumbaga butt in doon sa conversation. No? Gusto natin putulin yung pag-uusap ng isang conversation dahil may sasabihin tayong ideya o mensahe sa ating mga kausap. Pwedeng mga impormasyon, pwedeng kwento o random thought lang, no, na pwede nating sabihin sa isang casual na usapan. Take note, casual po na usapan. No? That's the magic word. At mamaya po hihimayin natin kung paano ba dapat gamitin yung mga Gen Z term na tinatalakay po natin dito sa ating programa. No? Dapat ba itong kumbaga lulugar lang po natin yung paggamit ng Gen Z term o kahit sa professional setting, pwede natin itong sabihin. Yan po ang hihimayin natin mamaya sa ating talakayan. Balik po tayo sa SKL, share ko lang, no, just sharing it, no, for your information, casual information sharing. Halimbawa, may exam ako bukas, SKL. Ibig sabihin, may exam ako bukas, share ko lang. No? Kumbaga, pinapaikli lang po yung mensahe natin para mas, syempre, mas concise, mas madaling bigkasin, mas makakapag-save off tayo ng maraming oras kapag nagsasalita. No? Ito rin po yung, kumbaga, isa sa mga nature din talaga ng Gen Z terms, no? Yung pagpapaikli ng mga salita para sa mas madaling conversation, no, para mas madali nating mabibigkas yung mga salita. At panghuli po sa ating Gen Z term, face card. Ayan. Taas po ng kamay ng mga may face card. Ayan. Kumbaga, face card never decline. Sabi po dito, ang literal meaning po nito ay unattractive face. Sometimes defined as never decline or receding. Ayan. In Tagalog po, tumutukoy sa magandang muka, official features ng isang tao, madalas na ginagamit ng mga Gen Z, no? Kapag bilang isang papuri, no, sa isang tao, sabi niya, may face card ka naman eh. Ganto, ganyan. Lalo na kapag stand out ang appearance ng isang tao. At ba,

Subaybay po sa atin. Grabing face card yan. Kahit walang makeup, ang ganda. Yon. Sana all, kahit walang makeup, eh, ang ganda. Kumbaga, ito pong mga Gen Z terms, mga gens lang na ating tinalakay, no? Ang, kumbaga, pwede itong gamitin sa mga casual na usapan, kumbaga, kwentuhan ng magkakaibigan, pwede rin, kumbaga, social media caption, no? Mga netizen, kasi I believe ito yung nature din ng social media, very casual, hindi ganun ka-formal, no? At makaka-relate po yung mga netizens dito po sa mga Gen Z terms na ating tinalakay. Recap lang po natin, balikan po natin yung mga gens lang na tinalakay natin. SLR, na ang literal meaning ay share, late reply, SKL, share ko lang. And lastly, no, yung face card. Samantala, nako, nabanggit ko nga po kanina, no, na dapat alam po natin kung paano gamitin itong mga Gen Z terms, mga expressions na ginagamit at tinatalakay po natin dito sa ating programa. Hindi lang po natin kumbaga binabalita or ipinapaalam sa general public yung ibig sabihin, kundi dapat alam din natin gawin. Dito po sa extended version ng Gen Slang, no, tatalakayin po natin kung paano gamitin yung mga Gen Z terms without sounding cringe. Yan, without sounding cringe, ibig sabihin po nito, kumbaga, hindi fit, medyo awkward yung paggamit mo. Don't worry, I got you, no, dito po sa ating Gen Slang. Gusto ko lang pong, kumbaga, himayin itong ating talakayan, no, sa dalawang column. Kumbaga, ano yung mga do's and ano yung mga don'ts, yung mga dapat hindi natin gawin. At isa-isayin po natin yan para mas lalo nating maintindihan. Unahin na po natin yung mga do's, no? Dito po sa do's, sabi po dito, in order for you to not sound cringe, dapat gamitin po ito sa natural na Filipino o Taglish. O ihalo po siya sa mga salitang Filipino o Taglish. Ayun po yung unang punto. Pangalawa, gamitin sa casual conversations at sa mga ka-close lamang. Ayan. Kasi kapag ginamit po natin itong mga Gen Z terms sa mga formal conversation, hindi po siya fit doon sa area or sa nature ng conversation ninyo. Dahil nga ito nga ay formal at yung mga Gen Z term ay makukonsidera po natin mga informal messages. No, kaya dapat gamitin ito wisely at sa mga ka-close lamang. And lastly, no, alamin muna ang context bago gamitin. Ito po talaga yung mahalaga na dapat kapag may sasabihin tayo mga terminologies, alam po natin yung ibig sabihin nito, no? Ayun po talaga yung dapat nating pinaprioritize kapag magbabanggit tayo ng mga Gen Z terms sa ating conversation. Ayun po yung mga do's, no? Dako naman po tayo sa mga don'ts. Ay, mga dapat nating iwasan kapag gagamit tayo ng mga Gen Z terms. Una na po dyan na huwag piliting gumamit ng slang sa bawat sentence. No? Kasi it might sound na parang forced yung sentence mo doon, yung sentence mo dahil sa paggamit ng mga Gen Z term na hindi naman applicable doon sa required message. Pangalawa, iwasan po sa formal o professional na usapan. Gaya nga po nang nabanggit natin na itong mga Gen Z terms ay fit lamang sa mga casual conversations and it might sound awkward, no? Pag in-incorporate mo na itong mga Gen Z terms sa formal events, formal conversations. And lastly, wag sobrahan, no? Kasi kapag pilit, mas nagiging cringe, no? Kumbaga, kapag ang dami nangyayari, katulad na lang ng isang plain canvas, no? Kapag maraming nangyayari, ang dami mong design na inilagay, eh magiging awkward na at magulo na yung mensahe ng iyong drawing doon sa canvas. Kaya same goes or same na-apply din siya sa paggamit natin ng mga Gen Z term na dapat pili lang, dapat sakto lang at hindi sobra. Lagi nating tatandaan, no, na dapat na hindi naman kailangan sa bawat sentence ay may Gen Z slang para matawag na quote-unquote Gen Z yung conversation ninyo. No, mas mahalaga pa rin na dapat alam mo kung ano yung sinasabi mo at saan mo ito dapat gamitin. Mas maganda na dapat ginagamit natin ito ng
mas natural, ihalo yung mga slang sa normal Filipino o Taglish, no? Halimbawa, sa mga piling salita or wag natin piliting gawing puro slang ang isang sentence.

0: Pwedeng simple lang, no? At dapat alamin natin yung kausap natin at yung sitwasyon kasi may binabagayan nga lamang itong mga conversations na ito. Okay, gamitin kagaya nga ng mga nabanggit natin kanina, mga Gen Z term, yung mga share ko lang, yung mga sorry late reply, no? Fit siyang gamitin kapag sa mga chats, sa mga social media conversations, no, casual conversations. Pero kung formal na yung meeting or interview or pakikipag-usap natin sa mga nakatatanda, mas magandang gumamit tayo ng mas angkop na pananalita. At syempre, no, paalala lang din na huwag sobrahan yung paggamit kapag sunod-sunod kasi yung slang sa isang sentence. Kumbaga overwhelming na siya doon sa receiver mo, no? At hindi na rin kailangan gamitin ang lahat ng nauusong slang, no, na salita para makasabay sa trend. At panguli, usong slang pero mabilis itong nagbabago. No, diverse po kasi ang pakikipag-usap ng bawat tao at itong mga Gen Z terms over time ay nagbabago din yung meaning. Kaya mas mahalagang wag tayong sumubay palagi sa trend. No? At mas mahalagang unawain muna natin yung mga terms na ating gagamitin sa ating conversations. Kasi may mga salitang sikat ngayon na maaaring maluma na o mag-iba ang meaning pagdating ng panahon. Kaya bago gamitin, alamin muna ang ibig sabihin at kung paano ito ginagamit ng iba. At yan ang mga sikat na terms dito po sa ating talakayan ngayong hapon. Abangan pa po ang mga sikat na gens lang sa online man at sa tambayan. Ito ang
1: mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gens Lang.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class! Recess! Break time!
7: Yay! Tignan mo tong baon ko!
8: Anong baon mo? Pahingi naman!
5: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
7: Naku, nakakatakot naman po!
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
14: Aliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan.
16: RG!
17: Radyo Magazine 1278.
18: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
19: Batang Broadcaster.
18: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Ang oras po natin ay 12:46 ng tanghali. Nako, napakabilis po ng oras. Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo or buksan po natin ang ating talakayan sa isang katanungan. Ikaw po ba ay may lakad ngayong Agosto? Nako. Dahil good news po, may dalawang long weekend po ang naghihintay para sa atin ngayong buwan ng Agosto, no? Kaya mark your calendars na po mga kaibigan. Dahil 2 long weekends nga po ang naghihintay sa atin ngayong buwan. No, planuhin na po natin yung ating mga bakasyon, staycation. Kung gusto niyo po mamahinga lang sa inyong mga tahanan, nako. This is the right time and right kumbaga chance for us to have a rest. No, dahil deserve po natin 'yan. Kung maaari lang po nating i-flash no, sa ating monitor yung long weekend calendar po natin para mas lalong maunawaan ang ating mga nakikinig at nakasubaybay itong dalawang long weekend. No? Magsisimula nga po yan sa August 21, ako, next week po, hanggang August 23. No? Dahil yung August 21 po ay tatapat sa Ninoy Aquino Day, no? At Sabado, Linggo po yung kasunod po niyan para po sa isang long weekend. At yung pangalawang long weekend naman po ngayong buwan ng Agosto, yung from 29 August 29 to August 31. Dahil Saturday, Sunday at tatapat naman po sa National Heroes Day itong August 31. Kaya planuhin niyo na po ng mas maaga para kayo makapagpahinga, makaalis no sa inyong mga tahanan. Lalo na po tag-uulan at alam ko nangangati na po kayong makagala, makita ang inyong mga mahal sa buhay no. At i-take advantage na po natin itong long weekend. Muli po, yan po ay tatakbo from August 21 to August 23. At yung isa naman pong long weekend ay August 29 to August 31. Kaya mark your calendars mga kaibigan. Samantala, nako. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang batas no na makakatulong po sa mga fresh graduates. No, dahil alam po natin na nito nga pong mga nakaraang buwan kumbaga graduation season na no yung mga kapatid po natin, mga pinsan at mga kaibigan unti-unti na po silang gumagraduate at papasukin na rin po nila itong corporate world, itong mundo ng adulting no. At gusto ko lang pong ibahagi na isa talaga sa mga hamong nakikita nila sa paghanap ng trabaho ay yung sandamakmak documents na kailangan nilang i-prepare. Pero worry no more dahil sa ilalim po ng Republic Act number 11261 o tinatawag po nating First Time Job Seekers Assistance Act, maaari na pong makakuha ng mga civil registry records, no, ng mga dokumentong kailangan sa ating pag-a-apply ng libre. Tama po, libre at walang bayad po yan sa ilalim ng batas. No, at aalamin po natin dito sa edisyon ng Meron Akong Info ang mga detalyeng iyan. Kaya po, panoorin po natin ito. Fresh grad ka ba? Naghahanap ng trabaho? Eh, ang tanong, kumpleto na ba ang requirements mo? Kung hindi pa, hayaan yung ipakilala ko sa inyo ang isang batas na magpapagaan ng iyong job hunting journey. Stay tuned mga pare ko dahil meron akong info.
11: Isa sa mga karaniwang hamon ng mga fresh graduate at first-time job seekers ay ang gastusin sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Pero good news, dahil sa ilalim ng Republic Act number 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act, mas pinagaan na ang prosesong ito. Layo nitong matulungan ng mga Pilipinang unang beses pa lamang maghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pre-employment documents gaya ng NBI clearance, barangay clearance, birth certificate, marriage certificate, police clearance, medical certificates mula sa government clinics and hospitals, POR, diploma, at iba pa.
16: Pero, paano ito maaabin?
11: Pumunta lamang sa inyong barangay hall at humingi ng first-time job seeker certificate. Ito ang magsisilbing ticket mo para ma-avail ang benepisyo. Pagkatapos, dalhin ang certificate sa ahensyang kukunan mo ng dokumento. Kapag na-verify ito, maaari nang iproseso ang iyong requirements na walang bayad. Pero tandaan na ito ay one-time benefit lamang at may bisa sa loob ng isang taon mula sa pagkakabigay ng certificate.
19: Kaya kung first-time job seeker ka, huwag palampasin ang benepisyo nito. Tandaan, may katuwang ka sa unang hakbang ng karir mo. Good luck sa job hunting, takits!
0: Yan po ang hatid sa atin ang Republic Act number 11261 o First Time Job Seekers Assistance Act, no, para sa mga naghahanap ng trabaho at mga fresh graduates. Nako, let's take the advantage at kumuha na po tayo ng mga kinakailangang dokumento sa ating pag-a-apply. Gaya nga po ng mensahe ko sa dulo, good luck sa job hunting at takits. Ayan. No, matatapos na po ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero bago po tayo tuluyang matigil dito sa ating conversation, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging katuwang sa technical side. Sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, at syempre sa Marulas Transmitter. Muli po ako si Jared Moreno at kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
20: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Magazine, 1278.

0: Viaggio Magazine 1278. Radio Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278.

0: Blessed Sunday! Magandang araw po mga ka-Warm Heart! Welcome po sa isang episode ng Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang programang kasama ninyo sa pag-uusap tungkol sa mental health, emotional well-being at kwentong mahalaga sa ating buhay. Ako pa rin po ang inyong kasama, Drizzle Nanyong. Live tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow, pa-follow na lang po para updated po kayo sa ating programa at live broadcast. Meron din tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service kung saan available ang ating replay at re-upload. Kaya kung may mga episode po kayo na gustong balikan o gusto ninyong balikan at pag-usapan muli, pwede po ninyong panoorin anytime. Pwede rin tayong makapakinggan sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Para sa ating Android users, available ito sa Google Play Store, habang para naman sa mga iPhone users, hanapin ito sa ating App Store. Pagkatapos ma-download ang app, hanapin lamang ang Radyo Pilipinas World Service na logo na nasa likod natin at makakasama ninyo kami kahit saan man kayo naroroon. At hindi lang online ang Radyo Pilipinas World Service dahil para sa pagpapalawak ng ating reach, na ibalik na natin sa ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio, naging posible ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. At para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang Warm Heart tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ng ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. May mga replays tayo roon tuwing Sabado at Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas dos. Kaya tara, samahan ninyo kami mga ka-Warm Heart sa ating mga kwentuhan ngayong araw na ito. Sa ating programa ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo nakakaranas, ang pagbubuo ng friendship o pagkakaibigan sa loob ng opisina. Ating aalamin, dahil dito alamin natin hindi lamang ang trabaho na ginagawa natin sa office tulad ng deadlines, meetings, emails, report at kung ano-ano pang mga admin works and responsibilities, kasama din dito yung mga kwentuhan, tawanan, kamustahan at yung simpleng kaya mo yan mula sa ating mga katrabaho. Gaano nga ba ito kahalaga? Gaano nga ba ito nakakatulong sa ating mental health, sa ating mental well-being at productivity and motivation bilang isang empleyado at bilang isang government o lingkod bayan? Ayan, paano ito nakakatulong sa atin? Ngayong araw, mapag-uusapan natin ang isang perspective na isang empleyado sa gobyerno, kung paano siya nakakatulong sa isang workplace sa pang-araw-araw at paano natin mahaharap ang mga challenges kasama sila. Kasama natin ngayon live dito sa studio ang ating mga panauhin. Si Ka-Warm Heart Quincy, kahilig ng Public Affairs Division, Presidential Broadcast Service, at ating colleague naman na si Ka-Warm Heart Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Blessed Sunday morning and good morning sa inyo mga Ka-Warm Heart.
1: Ayan, sino pa mauna? Ako muna ba? Ayun, hello sa mga Ka-Warm Heart, na-miss ko kayo.
2: Ay, yes, magandang lalaki at babae. Tayo ngayong Sunday at ayan, cheer natin Ma'am Steph, si ating friend sa si Drizzle, ah.
1: Oo naman, support.
0: Yes. Support. Thank you.
2: Thank you sa pag-invite niyo po. At it's my honor to be a part of your episode this Sunday. Wow, well, ba't ako nag-i-English?
1: Kaya ka, Filipino service to eh.
2: Oo nga, ba't? Oh. Okay. Looking forward sa discussion natin ngayon.
0: Oh. Ayan. Yes. Mga ka-Warm Heart, sa mga nakikinig at nanonood, ang ating topic unang-una ngayon is ano ang experience ninyo bilang isang government employee? Since matagal na kayo sa industriya na to, di ba? Lalo na sa media setup. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang friendship at gaano nakaka-apekto ito sa ating work ethics?
1: Ay, ako talaga una, no?
2: Yes.
1: Actually...
2: Makabatikan.
1: Ay, grabe naman. Makabatikan naman to. Makabatikan. Actually, hindi... sa totoo lang, medyo may pagka-introvert ako. Kaya, ang ginagawa ko para maka-form ng friendships, actually, ang hinihintay ko yung another person na i-approach ako bago ako magsalita. Kasi, I mean, hindi naman sa pagiging shy type, pero parang ako kasi si, ano, kumbaga parang akong I know my place na kind of person, no? Hindi ako yung mag-a-attribute na, ano, kasi hindi naman ako extrovert, so hindi ko naman kailangan magpanggap, no? Talagang, hindi ako yung ma... Hindi naman yung tipong nagsusungit, ha? Pero, parang...
2: Hindi ba talaga masungit?
1: Ay, hindi ako nagsusungit.
0: Masungit siya, di ba? First impression ko sa kanya, masungit siya, eh.
1: Okay, serious person. May pagka ganun talaga ako. Kasi nga parang lagi akong naninimbang eh. Which is siguro parang medyo toxic behavior yan. Kaya hinihintay ko yung person na lapitan ako. Then doon ako nakakabuo ng friends. And ako, just from my perspective, quality over quantity ako eh. Kahit maliit lang yung circle of friends ko dito sa bureau, ay contented naman ako kasi as long as these people can be trusted, na handa ka talagang suportahan hanggang sa huli, na-appreciate ko yung kanilang presence. And I hope na na-appreciate din nila yung presence ko. No? kasi ako naman eh, hindi man ako nagbubuhat ng bangko, no? Pero I think I'm a great listener naman sa mga problema ng aking mga ano. Pag hindi naman hinihingi yung advice ko, hindi ko ibibigay. No? Kasi parang it's the last thing that we wanted, eh, yung mga answer solicited advice, 'di ba? Lalong-lalo na sa setup ng workplace kasi syempre may iba-iba tayong strengths and weaknesses, and of course lahat naman ng feelings natin, lahat ng nararamdaman natin habang tayo nagtatrabaho, para sa akin ay valid bilang isa ring mental health advocate, no? So yun ang sa akin.
0: Ikaw naman, Sir Vincent.
2: Akala ko sasabihin ni Ma'am Steph, ano, kaya maliit yung circle of friends niya dahil iniiwasan niya mga magpapalibre.
1: Di naman. I think I'm generous naman.
2: Sa PBS yung mga nahihirit ng ganun eh. Mga bakenamen.
0: Bakenamen.
2: De ako, sa akin, hindi naman ako maraming friends. Wala naman ako masyadong maraming friends. Dito mukha lang marami kasi mahilig lang ako magpa-cute. joke lang. Malaking tulong yun syempre yung hangga't maaari maging okay yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Lalo na tayo sa media kasi ano nakaano sa kasalalay din kasi hindi pwedeng ano tayo eh yung suplado sa personal parang gano'n.
1: Oo, kasi kahit, communication yan eh.
2: Communication dun tayo inaasahan na maging eksperto. Di naman eksperto, pero doon tayo nag-e-excel sa pakikipag-communicate. At syempre, sa larangan natin sa media, kailangan natin ng connection.
1: Yes.
2: Yan, sa paggawa natin ng storya, sa pag-verify, sa pag-i-interview natin, gaya ng ginagawa ni Ma'am Steph, kailangan mag-establish tayo ng magandang rapport, ng friendship. Kahit sa mga producer, sa mga dito sa bureau, di ba? Yung mga desk, ano dyan, pag nagiging reporter ako minsan, eh, maganda, kaibigan ko yung mga kakilala ko, maganda yung relasyon ko sa mga ating desk officers sa news department para mas maintindihan ko kung ano yung gusto nilang atake sa istorya. Kung paano atake, kung may itak ba o may rail, medyo, di ba? Kung paano magkaintindihan para in line tayo. Ganun.
0: Siguro dadagdag ko dyan, mga ka-warm heart, is maganda din kasi magkaroon ka ng kaibigan sa workplace mo. Kasi sila din naman kasi yung magiging kasangga mo eh.
2: Tama.
0: Like for example, tayo, mga nagiging producers din naman tayo. So, kailangan meron tayong parang unity na kunyari, sa atin, as a producers, di ba? You're sharing contacts.
1: Mahalaga yan.
0: Kasi hindi lang naman sa isang programa mo siya pwedeng gamitin, pero pwede mo siyang gamitin onwards sa ibang programa, yes. Kahit kunya kailangan din ng ibang istasyon ng contact. So, para sharing lang. Parang yung tinatawag na sharing is caring.
1: Tama naman yun. Networking din with other people eh.
0: Yes, kasi dun yung lumalawak yung friendship. At saka at least, alam mo parang, at least pag wala akong ganito, I know I can lend pwedeng makahingi tayo.
2: Count on me.
0: Oh, you can count on me. Lend on me.
2: Count on me. 1, 2, 3
1: Ayan. Bruno Mars.
2: Bruno Mars yan.
0: Okay, so next, ano naman tayo? Question. Since maganda yung samahan, katulad sa atin, maganda yung samahan ng trabaho.
2: Maganda ba yung samahan natin?
0: Sa tingin ko naman.
1: Parang nagdududa pa si
2: sa plastikan mo lang yata tayo. Hindi, joke lang.
0: So, gaano nagiging, sa mga perspective ninyo, insights, gaano nagiging kagaan ang work natin? Kasi alam ko mahirap eh. Nakikipag-communicate tayo outside, different people. So, gaano siya nagiging kagaan kapag may isa tayong mga kaibigan or may mga nakagiging kasangga tayo dito sa atin? At paano nagiging mabilis yung mabilis at maayos yung pagsiservisyo natin?
1: Okay, sino mauna? Si Quincy na.
2: Ako naman.
1: Oo.
2: Pag maayos ang pagkaibigan, magaan, di ba? Magaan.
1: Oo.
2: Ang trabaho, less stress. Kasi sa yung trabaho natin, Ma'am Steph, sa media, nakaka-stress naman talaga.
1: Oo.
2: So, ito naman personal opinion ko lang naman. Kasi nakaka-stress na nga yung mismong trabaho dahil yung pressure sa deadline, iba pang mga bagay. Kaya yung stress din sa paggawa ng storya, paghanap ng impormasyon at mga contacts, interviewin. Yun pa lang nakaka-pressure na eh.
1: So,
2: kung ba, dadagdagan pa ng yung tension sa workplace.
1: Ay, oo.
2: Yung mga atribida.
1: Ganon.
2: May ganong mga eksena. Kasi sa ibang yung mga experience natin before, hindi talaga, minsan kasi nangyayari din naman yun. Pag may iba-iba kasi tayo ng tolerance sa pressure. May mga taong kapag nandyan na under pressure, nag-iiba yung personality nila. Iba yung pag-handle nila.
0: Yes.
2: Pero sa akin naman, pag maganda yung samahan nyo, kumbaga yung pressure nandyan, pero mas napapagaan. Yung wala masyadong awayan, ganun. Sa amin, sa department kasi namin, ganun eh. Madalas, magaan lang kasi alam namin yung galawan ng isa't isa. Alam namin yung strengths. And then, pag nandiyan yung pressure, kapag, alam mo, may special coverage. Lahat kumikilos, iniiwasan namin maging pabi. No? Pabigat sa iba. Hanggat maaari. Kung mangyari man ganun, kasi dapat alam mo paano saluhin. Sabi mo nga, ma'am, sabi mo nga, Drizel, ba't naman masyado magalang? Sabi nga ni Drizel kanina, kailangan, we can count on each other. Kasi, sino-sino pa ba magtutulungan, di ba? Tayo-tayo rin dito sa PBS.
1: Ayun, I agree with the ka-warm heart Quincy, no? Kailangan talaga yung pagtutulungan para makagaan sa trabaho. And of course, kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanilang personal na buhay. Although lagi ko nga sinasabi na hindi mo pwedeng i-dedicate yung professional life mo sa personal life mo. Pero hindi maiiwasan na minsan may pinagdadaanan ka na hindi mo masabi sa workmate mo kasi nagtatrabaho kayo and ayaw mo ngang maging burden, pabigat din dun sa workmate mo na parang ito trauma dump mo siya di ba? Kapag ka, pati yung personal kinuwento mo na. And syempre sa akin naman for me talagang nakakatulong yung friendships within the team, no? Kasi mahirap yung kumbaga, 'di ba? Kapag ka wala ka, 'di ba? Pag nagli-leave ka, wala kang mapakisuyuan eh.
2: Ayan, oo, mahalaga 'yan.
1: Oo, kasi hindi under yung kumbaga hindi magpo-prosper under yung istasyon kung laging kanya-kanya.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Kung bahala ka diyan sa buhay mo, no? Hindi naman pwede yung ganun. Syempre, magsasabi ka rin kapag you need help talaga. And that's the essence ng friendship within the workplace. Pero of course, we also have our boundaries, no? Kasi madalas kahit naman sa social media nakikita ko ito, no? Kasi pagka medyo blurry yung boundaries ng friendship dito sa office, baka or any kind of relationship, no, within the workplace, baka maging toxic kalaunan, no, tulad niya no sa mga trauma dumping and of course and
2: dumping yung shomai yun, di ba?
1: Dumpling yun eh.
2: Dumpling
1: yun. Oo, kasi ano yun eh, actually na nag-usap kami ng former na isa sa mga former colleagues pa rin naman natin siya, no? Hindi ko na lang papangalanan, no. Kasi kaming dalawa lagi kaming usap din, no, regarding sa personal lives and parang mabigat na nga yung work, tas bibigat din kasi parehas namin alam yung mga buhay namin. So I think, no, minsan yung oversharing hindi rin nakaka ganda, no, bukod sa mapag-uusapan ka na, ano, kasi minsan meron talaga mga nadudulas eh. Mm-mm. Hindi naman maiiwasan yon kapag ka nawala sa isip na, ay, hindi ko pala to dapat ikwento sa iba, no. Pero kahit dun sa mismong dun sa interpersonal relationship ng dalawang magkatrabaho, mahirap din yung nagdadalahan kayo ng inyong mga personal burdens, no, na hindi naman eksaktong nakakaapekto sa work, pero syempre nakakadagdag sa mga isipin ng bawat isa. So yun, based on experience lang, no, pero nonetheless na-appreciate ko yung mga friendships na nabuo ko dito sa office, kasi tulad nga nasabi natin kanina, nasa communication industry tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng may sariling mundo dito. Kailangan, you need to help each other out. Kasi isa tayong media outlet, isang network, state media pa ito. Yes. No? May mga lingkod bayan pa tayo. So, napakalaking responsibility yung ating dinadala para magkanya-kanya pa tayo, di ba?
2: Sundutin ko yung, susugan.
0: yung
2: sinabi ni Ma'am Steph kanina na boundaries. Siguro kasi, mahalaga rin ma-develop yung sabi bang skill yon, Ma'am Steph, yung yung alam mong isantabi muna yung personal na pinagdadaanan mo pag ginagawa mo na yung professional na sa trabaho mo. Kasi minsan naiintindihan ko naman sa mga mas bata, parang tendency talaga parang naapektuhan yung kanilang trabaho, ng kanilang pinagdadaanan. Pero as you mature kasi, parang nalulearn mo, natututunan mo paano siya isantabi, huwag munang isipin yun.
1: Yung
2: kasi yun yung mahalaga sa work natin sa media. Siguro yun yung essence, yun yung isang mahalagang bagay na dapat nating pinapractice, yung mag-show up tayo sa work, no matter what.
1: Yes.
2: Kasi yun ang inaasahan sa atin, umulan, umaraw, bumagyo. Kailangan natin mag-show up, kailangan natin mag-perform. Ano bang performance? Musical or dance number?
0: Siguro, ano, dadagdag ko lang dun sa setting boundaries. Kasi, di ba, mahilig kasi tayo na pagka sa work, parang biro-biroan. Di ba? Kunwari, kunwari, sa setup na lang natin. Pag hindi pa natin program, nagbibiroan pa tayo, ganyan-ganyan. Pero siguro pwede natin i-apply yung pagiging personal sa professional na may boundary is, pag work na, work tayo. Professional tayo. Colleagues tayo. Workmate tayo. Hindi tayo body buddies. Pagkatapos ng program, siguro pwede na natin doon ipasok. Which, eto maganda din naman i-apply natin sa mga, ano natin, mga younger colleagues natin dito sa office. Na after ng program, we can be buddies again. Pwede natin pag-usapan ano nangyari, ganito-ganito, bakit naging ganito yung outcome, ganun. Kasi ang mahirap kasi is sometimes, na-observe ko lang naman, is nawawala na yung boundaries ng pagiging professional at saka ng pagiging sa personal. Personal na ano natin, na kumbaga kasama natin, 'di ba? So
2: ano, parang ang noon to sum it up, parang walang personalan.
1: Totoo 'yan.
2: Yun, no?
1: Yes. Totoo 'yan.
0: Ayan. Doon naman tayo sa mga next. Kasi para-parehas tayo, mabilis tayong maging friendship si Ma'am Steph pag ano siya, si Warmhurst din.
2: Friendly yan, si
0: kapag,
1: friendly.
0: Kapag inano natin siya, kapag kinausap natin siya, and she warms up, ayun na, magiging friends na natin.
2: Yes.
0: Same, si Sir, si Kawarmheart Quincy naman, mahilig naman tong bumate kahit kanino.
1: Ay, oo.
2: Anak po akong ano eh, president ng co-op.
1: Ay, ganun ba?
2: Ganun ba? Charot lang po.
0: Eto naman, ano naman yung pwede nating sabihin or i-advise sa mga taong hindi talaga sila, nahihirapan sila makipag-close sa mga kasama nila sa work. So paano yung maibibigay ninyong advice?
2: Hirap naman 'yan.
1: Ay, hirap 'yan, no. Parang 'yan yung sinasabi ko kanina na ano eh, hindi ako mabilis mag-open up sa tao eh.
0: Kasi we know we're in government.
1: Oo.
0: And yun nga, kasi sabi niyo kanina, we're in communications. So as a communicator, paano ninyo mabibigay ng advice yung mga taong hirap na magkaroon ng
1: case to case basis?
2: Pero ano, bago ko sagutin yan, ito, gusto kong batiin. Ito, friendly din to eh.
1: Sino?
2: Si Asek Ares Gutierrez.
1: Ayun!
2: Patutok ngayon, napaka-friendly rin ito. Asek, magandang umaga sa'yo.
1: Good morning, Sir Ares.
2: Hindi naman kami nagpaparinig, pero kung magpapadala ka ng kape, ay, welcome yan.
0: Yes.
2: Pero hindi naman kami nagpe-pressure.
1: Ay, ganon.
0: Sunday, Asek Ares.
2: Good morning po, Asek Ares.
1: Good morning.
2: Pero siguro yun ang tekniko para maka... maging mapalagay sa akin yung loob ng colleague is ako yung unang mag-approach siguro. Find something na common interest. Ganun, pag-aralan mo yung tao, katanungin mo. Kasi ako, hindi naman sa lahat, may mga taong iba, ano eh, iba yung personality, parang seryoso. Sa yung ano, yung dating niya, seryoso, masungit. Pero hindi naman pala, ganun. Ako ang tekniko, pag napatawa ko na, ibig sabihin, ano na siya sa akin, parang, nag-open na. Okay. Pwede na to. Pwede na. Alam mo, nag-joke ako, tapos tumawa. Ibig sabihin, nag-loosen up na yung tao.
0: Pero bakit nang sa atin, hindi? Nagtanong ka kasi sa akin ng Zoom eh.
2: Away
0: Zoom
2: agad yung agad? Sa
1: Zoom link yung hiningi niya. Nag-live siya dito.
2: Sa away, yung nagsimula, away agad.
1: Away.
0: Ikaw, Mamsa.
1: Kasi sabi ko nga kanina, medyo may pagka-introvert ako kahit nasa communication industry ako. No? So medyo kakaiba yung case ko. Pero as long as ako naman, kapag ka lumapit naman sa akin, hindi ko naman pagdadamutan ng sagot. No? Kapag ka tinanong ako, alam din niya, no, mga OJT namin, no? Kasi parang ako din ang tumata yung isa sa mga tumata yung mentors nila, no? Na basta magtanong, ako naman sasagot. Kapag makikipagbiroan din naman ako, no? Hindi ko pagdadamot yung pagkakataon na maging friends tayo. Kumbaga, no? Kaya hanggang nga sa FB, ang dami ko ng friends, pati mga regional report.
0: So, ibig sabihin, hindi siya suplada sa personal.
1: Oo, hindi naman ako, mukha lang, no? Kasi...
2: Nag-a-accept naman pala sa Facebook.
1: Oo, add me!
0: Ayan.
2: Batiin natin, may nakikinig sa atin, si Ma'am Rosella Reyes na
1: yun. Ayan, the mother, the mother.
0: That's my morning. Mom, my prettiest mommy.
2: Ayan, good morning, mother. Rosella.
0: Batiin na rin natin si John Paul Lumuntad.
1: Ayan lang eh!
2: Ayan lang natin! Watching from ano ba yan?
1: Watching from the studio.
2: From Visayas.
1: From Visayas.
2: Visayas Avenue.
0: Ayan. So mga ka-Warmheart, kasi nga, di ba, friendship nga ang pinag-uusapan natin. Hindi nawawala yung tampuhan, yung misunderstanding. At syempre, kahit papano, may nasasabi ka dun sa nakakasama mo. Hindi naman kasi tayo perfect lahat, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, para sa inyo, paano natin ma-address to in a way na hindi masisira yung friendship, hindi masisira yung work professionalism natin, pero ma-address natin to na hindi tayo parang magtatanim ng sama ng loob na parang, eh bakit si ka-Warmheart Quincy ganito? Di ba?
1: Ayan. Sino sasagot ako muna ba?
2: Ladies first.
1: Ako muna ba? Ako naman kasi, it depends dun sa energy na binibigay sa akin nung nung individual, no? Kasi kung work colleague ko siya, no, not necessarily a friend, no. Hindi naman ako masyadong magke-care, no, kasi hindi naman ako yung taong palaisip masyado, no, kung ano yung tingin ng ibang tao sa akin. Kung ayaw niya sa akin, edi go, no, basta be professional, yes, sa workplace setting. Pero of course, pag kaibigan na yan, dyan ako mag-iisip, no, mm-hmm, kasi may attachment na eh. Doon ako mag-iisip. Siguro kung he or she is a very important person to me, na binavalue ko yung friendship, I think doon na ako mag-a-approach na umauuna na ako mag-approach. Kung sobrang importante sa akin nung...
0: Okay, follow up. Define important.
1: How? Yung ano, to the point na kahit sa labas friends kayo, no? Pag lumabas kayo ng office, pwede kayo mag-hangout. Diba? Yung komportable ka na, tara, samgip tayo. Yan! Yung mga ganong levels ba? Ganon ko masasabi na importante sa akin yung... Hindi ko na matatawag na workmate or colleague eh. Friend.
0: Yeah, yeah.
1: Oo.
2: Kapag nag-hangout kayo. Kumbaga ibang level. Kasi friendship, iba-ibang level din.
1: Oo.
2: Diba, meron yung ano lang, hi, hello lang, ganun, ano. Pero meron yung mas deeper ang connection mo. Siguro, for me, para ma-resolve yun, siguro pag-uusap lang.
1: Oo.
2: Saka yun nga, yung sinasabi kanina na setting boundaries, diba? Yun lang. Yun sa akin. Saka yung pag show up ka sa work, professional, tuloy pa rin yun, di ba? Kung meron mang di pagkakaunawaan behind the scenes, gandun lang yun. Pero hanggat maaari, wag hahantong na maapektuhan yung trabaho.
1: Diba? Oo.
2: Kaya yun, meron pa yung iba. Kasi may mga nagsasabotage, di ba? Sa ibang mga company, may narinig tayong mga ganong mga istorya. Eh. Mga kaibigan natin, nag-open up sa atin sa mga... ano, mga ganong nagsasabotage pa, humahantong pa sa ganong mga sitwasyon na sana wag nang mangyari, wag iwasan para ano, 'di ba, hindi tuluyang masira, kumbaga lumaki yung lumala yung
0: problem. Siguro ito, follow up ko lang sa inyong dalawa, gaano kahalaga yung simple tara lunch out tayo, tara merienda tayo.
2: Baka para sa libre ka ba?
1: Libre mo ba kami?
0: Medyo iniisip ko pa. Kidding aside. So, gaano to ka-importante? Kasi 'di ba, meron tayong team building, may cultural tayo. Ganun, may team out tayo. Pero bilang sa atin magkakaibigan, gaano kahalaga para sa inyo yung simple na tara, kain tayo sa labas, tara kape tayo. Na hindi natin kailangan ng parang internal motive, parang may kailangan pang sabihin or yung simpleng ganun lang, yayaan lang. Gaano kahalaga yon para lumakas yung friendship?
2: Akin mahalaga yan, lalo na pag wala kang pera tapos malilibre yung kaibigan.
1: Tama! Oh, diba? Tama! Totoo yan! Masarap ang libre.
2: Masarap libre. De, pero kidding aside, yun nga, mahalaga yun kasi dun mas ano eh, di ba Ma'am Steph, dun mas nag-establish yung bonding, di ba, kaya tawag natin minsan pag nag-hangout, nagba-bonding kayo.
1: Yes.
2: Kasi hindi nyo mapag-uusapan yung trabaho, ganyan, mas magiging mas makikilala nyo yung isa't isa.
1: Oh,
2: sino
1: ba
2: si Steph na hindi anchor as a friend.
1: Yes.
2: Yeah. At parang si Paolo Contis yun na as a
1: friend. Parang ibalay yata yun.
2: Vicente as a friend. Di ba, parang mas makikilala mo yung tao, ganito pala yung personality, yung totoo na Steph Vicente. Ngayon, di ba?
1: Yun
2: yung mahalaga. Yes. Yung mga ganong moment, dapat nag-i-invest tayo doon para mas gumanda yung friendship.
0: Kumbaga, dun sa simple na hangout na yon, mas dumalalim yung pagkikilala mo dun sa taong yun.
1: Yes. Oo, tama.
0: Siyempre, nagkakaroon din ng attachment as a friend.
1: As a friend lang, ha?
2: Kaibigan.
0: Ayan,
1: kaibigan. No, linawin lang natin, ha?
0: So mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programang ka-warm heart. Kasama pa rin po natin ang mga guests natin na si Ka-Warm Heart Steph at si Ka-Warm Heart Quincy. Sa ating pagbabalik, magkakaroon tayo ng isang diskusyon tungkol sa attitude of gratitude. Magbabalik po ang Warm Heart. Stay tuned!
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang iWorld, kung saan nararanasan ang pinakamalakas

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Ito pa rin ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong. May isa na naman tayong segment na tinatawag nating Attitude of Gratitude. Pero bago po natin puntahan yan, binabati lang po namin ang Blessed Sunday Morning aming station manager na si Sir Ray Sampang.
1: Yes! Yes. Magandang linggo po sa inyo, Sir Ray. At naku, nakakaba, nanonood pala si Sir Ray. Ayan. Sir Ray, nagpapasalamat ako dyan. Kasi nabanggit mo yung gratitude, nagpapasalamat ako dyan dahil bukod sa magpapadala siya ng food. Good morning, sir. Like, ito kasi nung pumasok ako, nung nag-exam ako dito sa PBS, siya yung ang pinagawa sa akin, gawan ko ng, isa sa mga pinagawa sa akin sa exam, yung paggagawa ng parang quote card o plug sa SocMed, si yung program niya noon na Bangon Bayang Mahal. Mm-hmm. So yun yung ginawan ko. Ayun na, gusto naman nila yung ginawa ko noon. Kaya si Sir Ray ang isa sa mga first encounter natin na ayun. At good morning, Sir po, Ray Sampang, at blessed Sunday po sa inyo. Sa inyong family.
0: Guys, bago tayo pumunta doon sa segment nating Attitude of Gratitude, meron ako nabasa kasi sa comment. Ang sabi na, ano ang pagkakaibahan ng best friend at true friend?
1: Girlfriend? Ano?
2: Best friend at true friend. Ako parang mahirap sagutin
0: yan. Unahin natin ang ladies first muna tayo, di ba?
2: Oo, kasi sa palagay ko, a true friend can be your best friend. But your best friend now may not be your true friend.
1: Mga ilang feet yan.
0: Mga 10 feet yan.
2: Para kasing ganito yan, no? You can love the person you trust, but you cannot trust the person you love. Parang ganun lang din yung logic.
0: Malalim pa rin.
2: Logic yan eh. For me lang ah, kasi minsan yung best friends natin, yung tinuturing natin na best friend ngayon, maaaring yun na yung biggest hater mo now. Oo, yung nakakabasa ko lang nun sa SocMed kahapon. No, yung mga taong maaaring tinulungan mo noon, minsan mong tinulungan, maaaring sila yung sumasaksak sa'yo patalikod. Oo, so, I think, mas matimbang yung true friend na pwede namang ma-evolve, no, as a best friend, no, kaysa naman yung best friend mo na hindi mo pa pala talaga siya talagang hindi mo pa talaga siyang ganoon kakilala pa, no? Kasi may mga hindi kasi maiwasan talaga yung jealousy eh. Minsan pagdating sa mali yun, of course. Pero syempre may mga pagkakataon kasi na hindi mo maiwasan yung inggit, no? Lalo na sa ano. Pero ang the best way na i-overcome yan is laging self versus self ka dapat. Hindi ka pwedeng self versus others. Improve mo yung sarili mo, tapos harapin mo yung friend mong yun, sabihin mo sa kanya, be truthful, be honest, na ganito yung nararamdaman ko sa'yo, sana huwag kang magalit, gusto ko lang maging honest sa'yo. Ganun.
1: Yan, wow. Yes. Wala, lalim yung hugot ni Ma'am Steph doon. Parang sing lalim ng baha sa
2: sa Bulacan. Hindi na bumabaha sa amin, ano ba?
1: Oo, ingat po kayo ha, yung mga mga kababayan natin dyan sa mga nababang lugar. Yun nga, speaking of, for me ha, pagkakaiba ng best friend at true friend, hindi lahat ng true friend nagiging best friend mo.
2: Mm-mm. Ah, sa'yo baliktad naman.
1: Kasi may mga taong true friend, totoo yan, na kaibigan, hindi ako iiwanan yan. Pero ibang level yung best friend eh. No? Iba. Although may mga best friend sa buhay natin, may mga best friend na nawawala, iniiwan tayo. Wow.
2: Sa ere.
1: May ganun talaga nangyayari yon. Pero yung best friend kasi iba eh. Parang iba yung tibay ng relasyon nyo, iba yung mas marami kayong pinagdaanan. Pero yung true friend kasi, madedetermine mo yon kahit hindi matagal yung pinagsamahan nyo eh. Sabi mo kanina, Ma'am Steph, na ba't ba ang galang ko ngayon?
2: Ba't ba ang galang mo today?
1: Sabi nga ni Steph kanina na yun, kailangan yung yung span ng time na pinagsamahan nyo, yun kasi magpapatatag ng nyo eh, ng pagkakaibigan nyo. And then, eventually, mag-re-evolve yun sa best friend. Parang Pokemon, nag-evolve.
2: Oo nga, Pokemon pa.

0: akin, para naman sa akin, mas importante sa akin ang true friend.
1: True friend, mas mahalaga.
0: Kasi ang best friend, ano yan eh, para sa akin ha, seasonal lang. You can be best friends like tayo. Best friends tayo ngayon.
1: Beshi.
0: Beshi. Pero after a while, mawawala kasi you'll find another one na, mas click kami nito eh. So, eto na lang si Beshi ko. Ang true friend kasi para sa akin, like yung mga childhood friends ko, mga college, high school friends, true friends sila in a sense na kahit matagal kayong hindi nagkikita, kahit matagal kayong hindi nagsasama, nandun pa rin yung bond, nandun pa rin yung closeness, and kahit anong mangyari, alam mong they have your back. Kunyari, eto lang, pag kami nagawa tayong kasalanan, typically, tinatanong natin, uy, bakit mo ginawa yun?
2: Oo.
0: Bakit mo naman ginawa yun? Para sa akin kasi, yung mga kaibigan ko, outside the office, they never ask me, ba't mo ginawa yun? They always ask me, sige, paano natin ito ayusin? Ganun, para sa akin, a true friend is, for me, is better than best friend.
1: Siguro, Drizel, yun kasi yung nangyari sa society natin ngayon, na yun yung term na best bestie. Friend, beshi, bestie. Oh, ay, kanina lang sabihin kasi. Kung kanino na lang natin sinasabi, kahit sa media, Nike, sa mga palabas.
2: Very casual na lang.
1: Very casual na lang. Without realizing yung totoong meaning.
0: Deeper meaning.
1: Label na yun. Okay. So, tama ka doon Drizel, yung true friend, no, yun kahit di kayo nagkikita, alam mo nandun yung bond. Mm-hmm. Confident ka na itong taong to, hindi ako iiwan nito.
2: Yes. Ano
0: Ayan. So, pupunta tayo doon sa isa nating topic na attitude of gratitude. So, dito pag-uusapan natin ang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan kapag sobrang busy na tayo, lalo na dito sa work natin, ang magpasalamat. So, ngayong episode na to, gusto kong sanang tanuin sa inyo, ano yung pinapasalamatan ninyo sa araw na to or sa mga susunod na araw o mga nagdaang na araw? Ka-warm heart, Quincy?
1: Ako muna.
2: Okay, ka muna, go.
1: Salamat ako dahil may magpapakape. Sa pangalan, tago natin sa pangalang Asek Ares. Joke lang po, Asek. Hindi, ako pinagpapasalamat ko this week. Itong week na to ay, for me, productive sa ano ko, sa akin. Itong week na to kasi medyo marami tayo na produce the story, feature, kapag nagustuhan ng ating mga bossing, kagaya ng kasi maraming ano ang project ang government ngayon kasi yun ang sa amin sa public affairs division ng PBS, mga ka-warm heart, yun yung task namin, i-highlight yung mga ginagawa ng gobyerno. So ako ay ginagawa ko doon, nag-produce ako ng mga feature stories. At yun, marami, yung isang feature story natin about Pax Silica ay narinig ko, may mga positive remarks and nakakapag-contribute din tayo ng mga news items. And ano pa bang pinagpapasalamat ko? Pinagpapasalamat ko ang yung ano, safe naman lahat kami kahit sa family. Although ay pinagdadasal ko yung mga kababayan nating mga naapektuhan nitong mga masamang panahon nitong mga nakaraang araw, yun safe, pagiging safe and healthy ng pamilya. Yun. Thank you, Lord, sa mga biyayang ito. Yeah.
2: Oo, ako nagpapasalamat talaga ako kasi ito, lagi-lagi ko naman ito pinagpapasalamat na may trabaho ko ngayon. Meron akong nadadalang food sa pagkainan namin. Nakakatulong ako sa aking family. And of course, nakakatulong na ako. Nagagawa ko pa yung passion ko. Kasi this is my dream job. Yung pagiging...
1: Pareha tayo,
2: ha? Talaga naisingit yun. Pero totoo, talaga simula pagkabata ko pa lang, talagang pangarap ko na maging isang broadcast journalist. At itong pagpasok ko sa PBS ang nagbigay katuparan dun sa dream job ko na yun. So, I'm very grateful every day. Lagi ko pinagpapasalamat na lagi akong may pagkakataon na gawin yung pinangarap ko lamang noon na pagiging isang broadcast journalist. And nakakatulong tayo, lalong-lalo na alam naman natin ang mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung magbigay serbisyo publiko sa ating mga overseas Filipino workers, makapagbigay ng mga halagang impormasyon. Syempre, maipahatid tayo ang tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko regarding sa mga projects. And dahil na dito tayo sa World Service, na itutuloy natin ng ating government sa ating mga OFWs para sila naman ay well-informed dun sa mga programs na isinusulong ng ating pamahalaan para sa mga maituturing nga na bagong bayani. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan, maging yung ating mga permanent residents or non-resident Filipinos, dapat din natin na kinoconsider. Dahil syempre, hindi lang naman mga OFWs ang nagbibigay ng remittances, no, dito sa bansa. Maging ang ating mga kababayan, kahit permanent resident na sila sa kanilang host country, ay nagpapadala pa rin sila dito sa mga kamag-anakan nila sa Pilipinas. So, very grateful ako na nagagawa ko yung trabaho ko, natutulungan ko yung family ko, natutulungan ko yung kapwa ko, and natutulungan ko rin yung sarili ko kasi I find ways to improve myself. Yun.
1: Wow! Ang galing ka na ng mga...
0: Ang mga Miss Universe yung atake.
1: As a woman. ang ganda nung sinabi ni Steph doon na yung dream job. Ako rin, yun ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kasi itong work natin dito, ang hirap para sa ating mga fresh grad ng mass com, mahirap talaga makapasok sa industriya na yun talagang gusto mo.
2: Oo.
1: Na tinatarget mong work sa media. Talagang kailangan mo patunayan sa sarili mo. Kaya nga, yun, isa sa mga pinagpapasalamat natin, nagkaroon tayo ng opportunity na mapunta rito sa ganitong posisyon at sa government pa, di ba? Saka, yun nga, yung makapaglingkod ka sa bayan eh. Yun,
2: yes.
1: Yung napakalaking pribileyo, honor, di ba? Yun yung ano doon, yun yung mahalagang maisip doon kasi hindi lahat nabibigyan ng platform. No? Dito, napaka dito sa World Service, napakagandang platforma nito. Considering yun inyong reach at yun, namin nagagamit din ng mga report sa iba't ibang integrated state media. Ay, good morning pala kay Asek Alan Francisco.
2: Yun, talaga may pa shout out.
1: Na magpapapansit naman.
2: O, baka kay naman
1: Asek
2: po.
1: Ares Pape. Asek Alan Pansit.
2: Baka naman po.
0: Ako naman, mga ka-warm heart, ang pinagpapasalamat ko is nasamahan ako ng dalawang kasama ko ngayon dito sa studio.
1: May bayad to, ha?
0: Tiyan. Ayun. Pero bago natin tapusin to or dumako sa isa pang question, may nakita kasi ako dito, sabi niya, "Alone we can do so little. Together we can do so much" by Helen Keller. Anong take niyo dito?
2: Siguro individually kasi no, we can do our job talaga no every day no. Gawin natin yung best natin for our own development. Pero kasi iba nang pagka pinag-uusapan yung pagiging lingkod bayan. Talagang you have to do more talaga eh. Exert effort. At hindi mo kayang gawin yan mag-isa. At very thankful ako kasi dito sa World Service, hindi lang talaga World Service, no? Mismo na team ang gumagawa para makapaghatid tayo ng importanteng impormasyon sa ating mga kababayan. Gusto mo na i-shout out, mamaya magpapasa sila kasi ako yung anchor sa APN ngayon. yung ating mga reporters from PBS provincial stations, no, very thankful ako, no, kaya para sa akin, no, katulad na lang dun sa isang program, yung APN ngayon, ang Pilipinas ngayon, nagiging kumpleto siya kasi bukod sa aking mga kasama kong producers, yung ating mga technicians dyan, ay tinutulungan din tayo ng ating mga provincial stations kahit Sunday ngayon. Nagpapasa sila ng reports. So parang nagiging kumpleto yung paghahatid natin ng mga mahalagang updates hindi lang pang national kundi pang regional, yung mga nasa grassroots, no, nalalaman ng OFWs kung ano din ang ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang mga probinsya, mapa-national government agencies man or mga local government units. So yun siguro yung idea ko dun sa sinabi mo, Drizel.
1: Ano ba yung alone, home alone, the realest?
2: Parang ayaw nga. Sana mag-isa ka, konti lang magagawa mo.
0: Alone, we can do so little. Oh, wow. Together, we can do so much.
1: Oh, wow. For together, we stand, divided we fall.
2: Parang ganyan no, siguro. Parang ganyan.
0: Para sa'yo pa. Ano yun? Ganun.
1: At yan po, nagtatapos. Ang masasabi ko, tama namin sinabi, parang sinabi rin ni Steph, yung individually, kagaya natin, mga introvert. Gusto natin magtrabaho alone.
2: Yes, yes. May ganong tendency eh.
1: May ganong tendency na productive ka pa rin. Mas productive. Feeling ko, madalas mas productive ka kapag
2: mag-isa ka.
1: Pero kasi, ang interpretation ko sa saying na yan, sa quote na yan, ay yung pag pinagsama-sama yung effort natin, mas malaking impact noon sa sa gusto na sa society, sa community, sa organization na yung kinabibilangan. At parang nakakapagdulot din ng humility sa tao. Kasi pag masyado tayong naging self-reliant, masyado tayong naging believe sa sarili, ako lang ang magaling.
2: Tama yan.
1: Doon din nagkakaroon ng tension eh. Doon din nakakasira din yun ng
0: samahan.
1: Yes. Pag umakyat sa ulo yung diba, yung feeling mo, ikaw lang. Atitsyona, sabi nga natin.
0: Atitsyona.
1: Dapat yung attitude, dapat meron talagang kasunod na gratitude.
2: Tama. Saka yung kapag ka daw nagpapakumbaba ka dun, ka tinataas eh.
1: Yan. Blessed yes. are the humble.
2: Yes.
1: Or they shall.
2: Yes.
1: Anong sunod?
2: Yes lang ako dito eh. Di na alam ang kasunod.
1: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yun ba yun?
2: Yeah, parang yun na. Basta yun na yun. Yun na yun.
1: Ni Lord yun. Kinorek ako ni Ma'am Cecil dun. Sabi, for they shall enter the kingdom. Okay. Yun ba yun? Okay. Pero good morning kay Ma'am Cecil yes. Kimlat na like, program niya sa Celebrate Your Life sa RP1 na magpapadala naman ng sandwich. No? Ang dami nating inuulit.
2: Mababasa niya ba yan na nagpo-programa siya?
0: Ayan. Ito naman mga ka-warm heart, bigyan naman natin ng parang payo, tip, yung mga kabataan, mga papasok sa government agency, especially ganitong setup, media. Ano yung pwede ninyong maipapayo para hindi nila tignan yung workload na ang dami-dami, nakakapagod, ang daming deadlines, kailangan ganito, kailangan ganun. Paano, ano yung maganda ninyong sabihin sa kanila, ipapayo, para hindi sila gumive up sa pagpunta dito, sa ituloy nila, yung nasimulan nila?
1: Para si Ma'am, si Steph Ang, ba't ba ako ma'am ng ma'am?
2: Kasi ang dami kong hugot sa FB yata eh.
1: Si Steph Ang mas ano.
0: Nauna ka muna.
1: Ako muna?
2: Oo.
1: Kasi ako, kasi ang journey ko sa media, mahaba bago ako nakarating dito sa radyo. Talagang, masasabi ko pinagdaanan ko lahat mula doon sa unang work ko, 50 pesos per hour ang rate, di ba? Tinanggap ko yun, fresh grad ako noon. Tapos pumunta pa ako sa isang local newspaper noon, 500 lang ang bayad sa isang article. So, ganon, galagang magdaanan natin, tapos sa print, ganon. Mag-extend ka ng long hours beyond your duty talaga para lang matapos yung trabaho mo at makapag-deliver ka. Dahil siguro ang mapapayo ko sa mga kabataan, huwag mawawala yung passion. Huwag niyo munang isipin yung sisikat ako, yayaman ako, magkakaroon ako ng impluwensya. Hindi 'yun ang essence ng pagiging isang media practitioner. Ang essence ay yung makapagbigay tayo ng impormasyon ng tamang mga impormasyon ng mula sa mga totoong eksperto, mga reliable na na mga source. Dahil itong mga impormasyon na to na dinideliver natin, yun yung makakatulong sa publiko sa pagbuo ng kanilang wise decision, informed decision. At di lang sa publiko, kundi maging sa ating mga kinauukulang mga opisyal din, di ba? So yun ang isipin natin. Kung ano man yung hirap na pinagdadaanan, yun yung mga struggle, it will pay then as you go on sa career mo eh. Yep. Kasi hindi mo man nakikita ngayon yung mga hirap na yon, yung bunga nun, magagamit mo rin yun. Doon din yun in the long run. Sa experience ko, parang nung last year, yan, mag-one year ago na pala yun, yung pinadala ko sa Cebu, after nung earthquake sa Bugo. Parang nung doon ko nagamit yung years of experience, parang doon lumabas. Kasi wala akong ano noon, wala akong experience as a reporter talaga. Pero yun based doon sa mga ano ko, nalaman ko sa school, mula sa school, mula sa working sa print media hanggang sa last gig ko sa TV, sa IBC as a news writer. Parang doon nabuhos lahat eh. Yung naipon na knowledge na yun, skills na yun, binuhos ko lahat doon. And yun, maging event, maganda naman yung ating performance doon. At yun, at kapag deliver naman tayo. Yeah. Yun din, huwag kayong magsusuko. Huwag kayong susuko. Tiyaga lang at kayo rin ang makikinabang dyan.
2: Oo, medyo nahiya ako dun sa sinabi ni Quincy. Oo, kasi sa almost 8 years ko dito, no, sa radio industry in general, no, ilang beses na akong muntik-muntikan ng sumuko, no, due to mental breakdowns. Hindi maiwasan na after work, dun mo na ilalabas lahat eh. Kasi ako yung tipo ng tao talaga, ano ko eh, mababaw lang ang luha ko eh.
1: Ah, ganun? Gaano kababaw mga ilang feet?
2: Oo. So, may pagka-emotional ako at certain times, no? Pero, siguro, you just have to ask yourself, bakit ka ba nandito? Yun. Ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka pumasok sa industriyang ito? Gaano mo ba kagusto na nandito ka? Doon ako bumabalik eh. Kasi sabi ko nga kanina, dream job ko ito. So, hindi dahilan na may times na vulnerable ka para sukuan mo yung bagay na pinaghirapan mo for the longest time. No? Kasi, syempre, may mga stress tayo to do deadlines. Meron din, of course, yung minsan magkakatension kayo ng workmate mo. May mga ganong instances, hindi maiiwasan. Pero lagi mong tatanungin yung sarili mo, ano ba talaga yung purpose mo sa pagpasok mo sa media, lalong-lalo na nandito ka sa state media, no? Of course, to give public service sa ating mga kababayan. And syempre siguro lagi mo na lang din sabihin sa sarili mo na kumbaga, ngayon ka pa ba susuko? Parang ganyan, may mantra ako nga ganyan ngayon eh. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan magbawalong taon ka na? mga ganong levels pa. Ngayon ka pa ba kakawala, no? Eh, ito lang naman ito yung sinasabi mo na dream job mo since grade 1 ka, ito na ang gusto mong buhay. Ba't ka pa aalis? Yung tipong kinalabang ko yung magulang ko dahil ayaw naman nila yung course ko na to eh. Gusto nila accountancy.
1: Pinaglaban mo talaga to.
2: Inilabang ko talaga to sa aking parents, no. So hindi ito ang panahon kasi syempre may stereotypes, no, pagdating sa mascom. And I guess yan din yung nararanasan lalong-lalo na yung mga college graduates and kahit yung mga nag-aaral pa rin sa college na kikita ba talaga ako dito?
1: Yun, kasi may struggle na ganun eh, no. Lalo na ngayon sa pag-boom ng social media, ang dami mong option na pwede ka maging influencer, pwede ka maging ibang larangan ng media. Lumawak eh, na? Masyado lumawak. Pero in journalism, parang yan ang, yun nga, sabi ngayon, parang may attack sa journalism dahil sa pag-evolve ng ating technology. Pero sabi mo nga yun eh, iba yung passion mo yan.
0: Dream job niya kasi.
1: Dream job mo eh.
0: Kumbaga, dream come true.
1: Saka yung job mo na yan, yan yung nagbibigay ng purpose, ng direction sa buhay mo.
2: Kaya yun, siguro para doon sa mga nakikinig sa atin na gustong pumasok sa ganitong larangan, always think of your purpose.
1: Ayun. Ang ganda nun, no? Drizel, yung purpose, yun kasi yung mag-ano sa atin, mag-lead sa atin, saan man tayo mapunta. Ano ba ang purpose ko sa buhay, no? Parang yun yung compass natin eh. Kahit, kumbaga kahit hampasin ka man ng alon, pero kung alam mo yung purpose mo, nandun ka eh, mag-stick ka. Ma-ano ka man, malihis ka man ng direction, babalik ka. Kailangan mong tahakin.
0: Yep. Kaya yung mga nakikinig sa ating mga youngsters, mga kids na gustong pumasok sa ganinong industriya, handa nyo na sarili nyo. Kaya nyo yan.
2: Kaya nyo yan.
0: Yes, huwag lang kayo mag-quit. Kaya nyo yan.
1: Yes.
0: Maniwala kayo sa sarili nyo.
1: Kung kailangan nyo ng tutorial, dito naman kami ni Ma'am Steph.
0: Yes.
2: Magalang pa din.
1: Meron, magkano bang rate na?
0: Ayan.
2: On naman.
1: Joke lang.
0: So, dito na natin tatapusin yung ating Friendship Edition.
1: Tapos na.
0: Kasi alas 9 na. Ayan, maraming salamat sa ating mga nakasama, ka-Warm Heart Steph at ka-Warm Heart Quincy. Maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Sir Leo Magpayo, Sir John Paul Lumuntad at si Ma'am Susan Aison.
1: Uy, good morning, Ma'am Susan.
2: Yes, Ma'am Susan.
1: Papa Pandesal.
2: Baka naman.
0: Ayan, kaya dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Sana'y madami kayong natutunan, sana na-inspire namin kayo sa aming munting talakayan. At muli, ako po pa rin ang inyong lingkod, Drizel Nanyong, at ito ang Warm Heart. Ingat po!

0: Metro Magazine 1278. Radio Filipinas.
1: Radio Filipinas. Radio Publico. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radio Filipinas Magazine 1278 AM.
2: Alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!

0: Alas dos na, Golden Heart na. Isang maulang hapon mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Sa ngalan po ni NCSC Chairperson at Chief Executive Officer Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang talakayan ngayong hapon. Agosto na! Mga ka-Golden Heart, Ghost Month na rin ba? Kaya naman sa ating mga ka-Golden Heart, sama-sama nating ipagdiwang ang sariling atin ngayong buwan ng wika. At bago tayo mag-umpisa sa ating usapan, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at syempre si Ms. Marinela A. Tixon, Station Manager ng Radyo Magazine. Para sa ating mga lolo at lola, malaking bagay ang transportasyong ligtas, accessible, at hindi masakit sa bulsa. Kasi, let's be real, magpakatotoo tayo, mas masarap bumiyahe kapag hindi stressful, hindi nakakapagod, at mas ramdam na priority ka. Good news! Dahil ang ating pamahalaan ay talagang ginagawa ang kanyang makakaya para mas mapadali at maging mas accessible ang pagbiyahe ng ating mga senior citizens. Mula sa discounts hanggang sa mga occasional free rides, maraming benepisyong pwedeng ma-enjoy. And for sure, ang iba natin mga ka-Golden Heart ay baka hindi ito alam. Kaya ngayong hapon, inimbitahan natin ang isa sa mga ahensyang nangunguna sa public transportation. Huwag na nating patagalin pa, let's all welcome ang ating panauhin mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA, Mr. Jesson Luis Tamondong, Public Relations Officer ng LRTA. Hi Sir Jess, good afternoon. Welcome sa ating programa.
1: Hello Ms. Lorraine and thank you very much po in behalf of LRTA and our Administrator, Attorney Hernando Cabrera ay nagpapasalamat po kami na maimbitahan at mailatag po sa ating mga senior citizen ng ating mga programa.
0: Nako, it's our pleasure sir na nandito kayo ngayong hapon kahit na maulan. And baka pwede nyo po kaming kwentuhan kung ano ba ang pangunahing mandato o business ng LRTA pagdating sa pamamahala at pagpapaunlad ng rail system sa bansa.
1: Okay, Ms. Lorraine, ang primarily responsible po ang LRTA o ang Light Rail Transit Authority sa pag-construct po at pag-operate at pag-maintain po ng o pagrenta na rin po ng ating mga LRT system sa Pilipinas. Sa ngayon po, sa ating bansa, meron po tayong dalawang light rail system. It's the LRT1 and LRT2.
0: Okay. Sir, nabanggit nyo yung mga rail systems na meron tayo ngayon. Aling mga railway lines at serbisyo ang sakop ng LRTA? At paano po ito naiiba sa mga pinangangasiwaan ng MRT at ng PNR?
1: I see. Kumbaga, isipin na lang natin, Ms. Lorraine, no, yung mga railway natin ngayon, iba-iba yung nagmamanage sa kanila. No? For example, sa LRT1, currently under private company siya, under LRMC, the Light Rail Manila Corporation, although tayo as an authority, minomonitor pa rin natin sila para i-ensure na they abide with the rules that we set. Ano. For the LRT2 naman, tayo po mismo sa LRTA ang nagmamanage niyan. Sa MRT3 naman, it's the DOTR, while sa PNR naman, it's the PNR. So, kumbaga kanya-kanya ng minamanduhan na railway.
0: Tama, Sir Jess, no, para lang hindi malito yung ating mga ka-Golden Heart, yung sakop ng LRTA ay yung biyahing mula Cubao, tama ba, hanggang Antipolo?
1: Ito po yung from Antipolo Station mm-hmm. to Recto Station.
0: A Recto Station. Okay. Yung Recto is also connected to LRT Line 1.
1: Mm-hmm. Nakoconnect naman.
0: Nakapunta sa... namang monumento.
1: Opo. Which is ito yung from FPJ mm-hmm. going to, which is yung FPJ, nasa Quezon City siya, no? Habang papunta naman hanggang sa Dr. Santos, which is sa area na agad ng Parañaque.
0: Mm-hmm. Sir Jess, meron ba kayong hawak na datos o impormasyon tungkol sa dami ng mga senior citizens na sumasakay ng LRT araw-araw o buwan-buwan?
1: Mm. Yes, Ms. Lorraine, meron, no? Sa ating pinaka-latest na datos, umaabot ng nasa 8,300 ang sumasakay na senior citizens sa LRT 2 kada araw. Marami, kaya mahalaga. Grabe. Para sa LRTA na siguruhin na accessible at kumbaga age-friendly. Tama. Yung ating serbisyo para sa ating mga senior citizen.
0: Napakataas na bilang nito, no? 8,300 mm-hmm. na mga senior citizens ang karaniwang bumabiyahe. Paano nyo po binabantayan ang implementasyon ng mga mandatory discount para sa ating mga senior citizens?
1: Yes, Ms. Lorraine, mahalaga no na yung diskwento, dahil kumbaga medyo mahal na rin kasi yung mga bilihin as of now. So talagang kami sa part ng LRTA, we make sure na yung mga discounts ay available at we ensure na talagang na-apply siya mm-hmm. sa ating mga senior citizen, no. Kaya sa amin po meron kaming tinatawag na concessionary card mm-hmm. na kapag na ibinibigay lamang po ito sa mga PWD, senior citizen mm-hmm. o student, no? Ito yung BIP card na discounted na agad pag ginamit right. nila. Kaya insured na po na bawat tap nila bago sila sumakay ng tren ay discounted na po agad. Mm-hmm. Na. At actually, Ms. Lorraine, no, from the usual na 20%, tinaas na po natin yan to 50%. Ibig okay. sabihin po, yung pinakamababa na pamasahe na pwede na pong ibayad lang ng ating mga senior citizen ay nasa 8 pesos na lang.
0: 8 pesos.
1: Opo, ang pinakamatas na po niyan is around 16 pesos, no? So mm-hmm. kumbaga, kung susumahin nga po, medyo mas mataas na po, mas mahal na po sa jeep kumpara mm-mm. sa LRT2 as of date.
0: Mm-mm. Sir, saan naman sila pwedeng makakuha nitong special BIP card? Mm.
1: For the concessionary card, Ms. Lorraine, pwede po pumunta lamang yung ating mga senior citizen sa ating mga stasyon. Mm-hmm. Punta lamang po sila sa ating mga public assistance office. Mm-hmm. At doon lang po sila, magtatanong lang po sila doon. And they'll be given forms na mm-hmm. kailangan lang po nilang fill upan. Mm-hmm. At within days po, may bibigay po agad yung kanilang concessionary card.
0: Alright. Ito po bang form available din yun sa online? Na baka pwede makapag pre-fill up na yung senior citizen para pagdating nila sa stasyon, bibigay na lang nila yung card. Pwede bang ganun?
1: Sa ngayon, Ms. Lorraine, kumbaga yung form kasi kailangan available pa siya doon na lang siya pi-fill up.
0: Sa lahat ng LRT station.
1: Kasi pipicturean din sila doon para merong okay. records. Para hindi magkaroon ng duplicate o any errors po on the part of the
0: May kailangan ba silang dalhing documents sa pag-fill up ng form?
1: Actually, senior citizen card lang. O any IDs that will validate na sila ay senior citizen. Na.
0: Alright. Pwede rin yung EGOV ID nila.
1: Of course, opo. Yes. Pwede po yan.
0: Okay. Paano nyo naman po nasisigurado na accessible ang mga istasyon para sa mga senior citizens natin?
1: Sa LRTA po, no, specifically for Line 2, sinisimulan po namin yan sa mismong sa station level pa lang. We make sure na everyday po yung mga facilities natin are accessible. Mm-hmm. Yung mga ramps natin ay madali pong magagamit at usable po para sa ating mga PWDs.
0: Mm-hmm.
1: At everyday din po, lagi pong nire-report ng ating engineering department sa ating administrator mm-hmm. yung status ng ating mga conveyance system, yung escalators and elevators para po matiyak na by the time mag-open ng stasyon, gumagana po ang mga iyan.
0: May special lane po ba tayo para sa mga senior citizens?
1: Meron po. May kung bibili sila ng ticket, meron na po agad mm-hmm. na special lane for PWD, mm-hmm. senior citizen, and pregnant women. And sa pagsakay na po nila sa ating mga mm-hmm. tren, meron na rin po tayong inalat na space for our priority passengers
0: mm-hmm.
1: including our senior citizen, which is we call the special boarding area. Pwede po silang mm-hmm. umupo muna dyan habang naghihintay ng tren. At kapag sakay po nilang tren, may SPA din po at doon po sila mas maluwag po yung kanilang biyahe.
0: Sir, just kadalasan yung area na yun sa unahan ng tren, ano? Yes, sa unahan ng bagon. Po, may mga upuan doon para hindi sila mahihirapan. Mm-hmm. And very convenient. Tsaka mura. Ito na nabanggit nyo, 8 pesos ang pinakamababa. Malaking tulong to. Ang pinakamataas ay 16 pesos. Mm-hmm. Parang end-to-end na to.
1: Yes, end-to-end na po yan.
0: Yung 16 pesos, napaka, ano, paka laking ginhawa. Mm-hmm. From 20 to 50% na discount, no? And, sir, paano naman yung mga protocol para sa kaligtasan at tulong para sa mga senior citizens habang sila'y nagbabiyahe?
1: Mm-hmm. Kasi we also acknowledge, Ms. Lorraine, no, minsan yung mga ating mga lolo't lola ay nahihirapan po bumiyahe. Kaya naman po, tinitiyak po ng LRTA na sa bawat pagsakay po nila ng tren, ay mayroon po tayong mga naka-deploy na mga train guards sa loob ng tren. Kumbaga, pagsakay pa lamang po nila, kung humihingi na po sila ng assistance, for example, mm-hmm. ay iraradyo na po agad yan habang bumabiyahe sila mm-hmm. at kung saan sila bababa upang salubungin po para mas maging magaan po talaga yung biyahe ng ating mga senior citizen.
0: Oo, sa traffic ngayon, talagang mas convenient ang gumamit ng mga tren, ano? Mm-hmm. Pero hindi rin natin maiiwasan na yung mga kapamilya ng mga senior citizen, nababahala kasi mas maraming kailangan lakarin. So ngayon, ginagawa na pong mas convenient no ng ating pamahalaan, especially ng LRTA, ang biyahe natin. And sa mismong pupuntahan, ma-accommodate, maaasi sila kung kailangan. And ito po, nabanggit ko yun, ano po kaya yung mga karaniwang hamon o inconvenience kung meron ng ating mga senior citizens sa loob ng mga tren?
1: Of course, Ms. Lorraine, hindi talaga siya may iwasan na tuwing rush hour. Yan talaga yung isa sa mga hamon na na-experience ng ating mga senior citizen. Kasi kapag ganyan, talagang siksikan, maraming mga pasahero. Kaya naman po, mahalaga talaga yung in-establish ng LRTA na special boarding area. Kasi, kumbaga, at least filtered yung mga pasahero, talaga mga priority passengers at mga vulnerable passengers yung mga andon. At may nakatutok na security personnel para at least kung sakaling kailangan nila ng assistance, may bibigay po agad natin sa kanila.
0: Gumagana naman, sir, yung mga elevators.
1: Ah, yes, of course. Kung mapapasin mga Ms. Lorraine na sa ating mga station, kapag doon sa area ng SBA, pagbaba nila doon, minsan andun na rin yung escalator or elevator. Uh-oh. Kaya talagang, kumbaga, mas magaan yung biyahe nila. Hindi sila masyadong mahihirapan. Vis-a-vis kung iba yung mode ng kanilang transportation.
0: Mm-mm. Itong LRT Line 2, Sir Jess, if I'm not mistaken, maluwag ito, no? Mas malaki ito doon sa iba nating mga bagon sa MRT tsaka sa PNR.
1: So far, ito yung, kumbaga, kung ipukumpara sila, ito yung pinakamaluwag.
0: Ito yung pinakamaluwag. Yes. Kasi yan ang aking mode of transportation nung ako ay nasa kolehiyo pa. Kaya ngayon, nai-imagine ko ulit yung itsura ng ng LRT. Mas ano talaga siya? Kumbaga, mas okay ang pagpa-facilitate sa LRT Line 2. Ano po ba yung mga kasi matagal na akong hindi nakasakay Ano po ba yung mga bagong feature o services na idinagdag ng ating mga estasyon?
1: Nako, Ms. Lorraine, marami tayong nailagay na mga bagong features at services para sa ating mga pasahero, lalo na po sa ating mga senior citizen, ano? Isa po dyan yung paglagay po natin ng passenger cooling area. Mm-hmm. Kasi Ms. Lorraine, kung maaalala mo, noong bandang March nitong 2026, talagang mainit. Ano? Kaya ang minabuti po namin na i-convert yung ibang mga offices or rooms sa mga stasyon bilang passenger cooling area kung saan makakapagpahinga for the meantime yung ating mga senior citizen at iba pang mga priority passengers.
0: Kumbaga may lounge.
1: Parang we can call it, pwede rin po
0: lounge,
1: yun, no?
0: Senior lounge. Citizens lounge.
1: Kumbaga, habang naghihintay sila or magpapahinga muna sila doon kasi we allow them po at least 1 hour or more kung talagang kailangan po nila magpahinga.
0: May mayroon din po bang mga nakabinbin o nakaplano na proyekto sa hinaharap para lalong mapabuti ang serbisyo ng transportasyon para sa ating mga senior citizens?
1: Actually, marami tayong nakalatag, Ms. Lorraine, no? Specifically for, in general, for our passengers. Mm-hmm. Marami kasi tayong ginagawang coordination. For example, sa PSA, Philippine Statistics Authority, we have agreed na magbigay ng free ride for all Wednesday of the month of August para po, kumbaga, mas may pakita at ang suporta ng LRTA sa buwan ng wika. Yes. Mm-hmm. And at the same time, tinutulungan din natin ng PSA sa pamamagitan po ng pagtatayo ng mga digital registration booth.
0: Oh.
1: Pwede na rin po kayo sa ating mga station like sa Recto or sa Antipolo na mag-request po ng birth certificates. Kumbaga, ang ginagawa kasi namin, Ms. Lorraine, as much as possible, as we can, nilalapit namin yung serbisyo ng gobyerno sa ating mga pasahero.
0: Na, kumbaga, sir,
1: sa pagbiyahe nila, andun na rin yung mga serbisyo na pwede nilang makuha.
0: Mm-mm. Kasi sa nabanggit mo kanina, Sir Jess, 8,300 na mga senior citizens ang sumasakay. Talagang maganda nga siyang avenue para mailapit, ma-inform ang ating mga senior citizens sa mga serbisyo na pwede sa kanila, no?
1: Mm-hmm.
0: And aside po doon, nabanggit nyo na ngayong August ay meron tayong every Wednesday libre ang sakay. For all, ano po to, no?
1: Yes po, for all. Basta magpakita lamang po sila ng kanilang ID. Ay pwede na po agad makasakay ng libre. Although, nasa ano lang po, kumbaga sa mga piling oras lamang.
0: Nasa piling oras lang. Paano pala, sir, yung response kapag may mga na-aksidente o halimbawa, di maiiwasan, nabanggit yung kanina, masyadong mainit, biglang nag-collapse ang isang senior citizen.
1: Nadulas, kasi maulan.
0: Yes.
1: Opo. Sa LRTA naman po, ready po tayo dyan, Ms. Lorraine, no? Yung mga security personnel natin ay trained na magbigay agad ng paunang lunas o first aid. And at the same time, meron na po kaming coordination for all nearest hospitals sa lahat po ng station ng Line 2 na just in case may emergency ay doon po agad ilalapit o isusugod in case yung ating mga pasahero na mangailangan po ng medical assistance.
0: Ito, Sir Jess, ilang mga katanungan pa regarding dyan sa pag-usumbong. Saan po kaya maaaring lumapit ang ating mga senior citizens kung halimbawa may na-experience sila, wag naman sana na, kumbaga, elderly abuse sa loob ng istasyon ng tren or kaya sexual harassment, saan kaya sila pwedeng lumapit o magsumbong? At ano ang ginagawang hakbang ng LRTA kung may mga ganitong klase ng insidente?
1: When it comes to kung sakaling maka-experience ang ating mga pasahero, ano, Ms. Lorraine, whether it's a senior citizen, PWD, or just a regular passenger, ang ina-advise po natin palagi sa ating mga pasahero ay makipag-ugnayan po agad sa ating mga security personnel dahil yan po ay mga trained at automatic po alam po nila agad ang kanilang gagawin. We automatically coordinate po kasi agad sa police at the nearest police station upang kumbaga ma-accost o mahuli yung pasahero at kumbaga ma-address agad yung concern ng ating mga passenger.
0: Ayan po. And sir, nabanggit nyo kanina yung may mga seasonal discounts tayo, mga benefits para sa ating mga pasahero. Ano po ba yung pinakamabilis na paraan para makakuha ng update at serbisyo o announcement sa LRTA?
1: Ayan. I think ang pinakamabilis so far is the, of course, yung social media. Kasi sa ating mga social media pages ng LRTA, dun po agad posted yung mga palibreng sakay or kung ano po yung mga serbisyo na available sa ating mga station. Usually po, nasa Facebook naman po namin lahat yan. Mm-hmm. And kung sakali naman po, mayroon din po na kaming binibigay from time to time na mga station announcement. Although syempre hindi rin siya ganun ka-reliable. Kaya yun po, sa social media po talaga, kailangan tumutok ng ating mga senior citizens for updates po.
0: Sir Jess, halimbawa, ito siguro parang problema ko rin to dati eh. Halimbawa, traffic. Tapos, nako, parang LRT na lang ang solusyon para makarating ako ng on time sa pupuntahan ko. Pwede ba akong makiparking sa LRT? And can you tell us more about this? Who can avail? Yung yes. Libreng parking?
1: Yes, Ms. Lorraine. Actually, meron na po kaming dalawang station na kung saan pwede po mag-park yung ating mga passengers. So, open po yan. Libre po yan. Wala pong bayad yan. Ang condition lamang po, kailangan po nilang sumakay ng LRT at kailangan po nilang kumuha ng stub, which is ipapakita rin po nila doon sa ating parking attendant para po magamit po nila yung ating mga parking station. So far po, yung mga free parking ay available po yan sa area ng Santolan at sa Legarda po. So,
0: Legarda.
1: Malaking tulong po yan kasi sa when we look at Legarda, marami pong sudyante dyan.
0: Ay, opo.
1: So, malaking
0: tsaka
1: tulong
0: po yun. Tsaka yung atay sa may gilid, no? Para nakarating yata ako dun.
1: Kasi sa Santolan po ba?
0: Sa Legarda Station.
1: Ay, sa Legarda. Sa, actually, sa loob na yun eh. Dun ka na pwede mag-park.
0: Yun nga,
1: malaking tulong. Kasi
0: malaking, yes, malaking
1: lalo na pag student ka, if you're going to study for 5 hours, imagine magkano na yun
0: kasi
1: kapag sa parking.
0: Kasi sometimes, nagsasara ang Ayala Bridge eh, di ba? Yun yung papunta sa Manila, di ba? Along Malacanang. So, malaking tulong and hopefully magkaroon po tayo ng partnership ang NCLC sa LRT, lalo na nagpe-prepare na po ang aming agency sa darating na Elderly Filipino Week sa October. And we are hoping sana magkaroon din ng libreng sakay para sa mga senior citizens natin sa October.
1: Ay, kami naman po sa LRTA, we're always open
0: yes.
1: for collaboration, lalo na po para sa kumbaga ikakaluwag po ng buhay ng ating mga pasahero.
0: Ayan. So, abangan po yan ng ating mga ka-Golden Heart na sana magkaroon tayo ng partnership with LRTA para sa darating na Elderly Filipino Week sa October. Sir Jess, napakadaming magandang balita ng LRTA para sa ating mga ka-Golden Heart. Ano po ang inyong mensahe sa publiko upang mahikayat silang maging bahagi ng paglikha ng mas age-friendly na commuting environment para sa ating mga nakatatanda?
1: Yes, Mr. Reneng, kasi kami sa LRTA, na iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen. Hindi lang senior citizen per se kasi ang makikinabang doon. Mm-hmm. No? Lalo na kunyari, kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, nakikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito'y for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers. Yes. At kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually, lahat naman po dyan ay makikinabang.
0: Tama. No? Baka sir, meron kayong mga social media pages na gustong i-promote para makakuha ng information, mabilis ang impormasyon ang ating mga tagapakinig.
1: Ay, ayan. So, para po sa update regarding po sa operations ng LRT Line 2, tumutok lamang po kayo sa aming mga official page ng sa Facebook, meron din po tayo sa Twitter, sa Instagram and TikTok.
0: Naku, maraming salamat, Sir Jess, sa pagpa-unlock ng ating panayam ngayong hapon. At maraming salamat din sa pagbabahagi ng mga programa na siguradong makakatulong sa ating mga senior citizens. So tandaan niyo po yan, mga ka-Golden Heart, magtungo lamang kayo sa mga estasyon at para makakuha kayo ng special card para sa mga senior citizens na automatic ng madededuct yung inyong mga discount. 8 pesos lamang po hanggang 16 pesos
1: yes.
0: ang pamasahe para sa LRT, para sa ating mga senior citizens. At muli po, nakasama natin si Sir Jesson Luis Tomondong, Public Relations Officer mula sa LRTA. Maraming salamat, Sir Jess.
1: Thank you very much din, Ms. Lorraine. And salamat din po sa Radyo Pilipinas for having us here.
0: Thank you. Bago tayo magtungo sa isa pang diskusyon, bigyang daan muna natin ng ilang pang balita at mahalagang impormasyon dito lamang sa Senior Spotlight News.

0: Magandang balita para sa ating mga ka-Golden Hearts sa Victoria Oriental, Mindoro. Inilunsad na ang Senior Citizen Center o SCC sa Barangay Kanaan, Victoria noong Biyernes, July 31. Pinangunahan ang inaugurasyon ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan C. Panaligan, NCSC Mima Ropa Regional Director Attorney Edwin D. Matatak at Victoria Mayor Richard V. Inchong. Naghatid din tayo ng mensahe ng suporta para sa pagsasakatuparan ng munting pangarap ng mga nakatatanda sa nasabing lugar. Na-turn over sa Barangay Kanaan ang 5 milyong halagang gusali noong November 2025. At ngayon ay ganap na itong nagagamit bilang sentro ng mga programa, aktibidad at mga serbisyo para sa mga senior citizens. Kasabay ng pagbubukas ng SCC ay isinigawa rin ang Caravan of Government Services na naglapit ng iba't ibang frontline government services sa mga residente. Daan-daang senior citizens sa Barangay Kanaan ang direktang nakikinabang sa bagong pasilidad. Hangad natin na sa pamamagitan ng Senior Citizen Center, patuloy nating maisusunong ang kapakanan, kalusugan at aktibong pakikilahok ng mga nakatatanda sa kanilang komunidad. Muli, pagbati sa Barangay Kanaan, Victoria Oriental, Mindoro. Para sa iba pang balita mula sa ating regional office, noong July 31, opisyal nang sinimulan ang kauna-unahang pickleball tournament for senior citizens sa Dilote Pickleball Court sa Barangay San Isidro, General Santos City. O, diba? Pati ang mga senior citizens natin kasama na po sa pickleball fever ng bansang Pilipinas. 28 senior citizen players ang nahati sa apat na koponan para sa friendly competition. Pinangunahan ito ng Golden Paddlers Pickleball Club at isinagawa tuwing Biyernes hanggang sa championship matches noong August 14. Nagsimula ang programa noong February 14 sa pamamagitan ng Pickleball Clinic for Senior Citizens na inilunsad ni Office of General Santos City Representative Charlene Banyas Nograles kasama si NCSC Regional Office 12 Regional Director Dr. Rochelle Gahete Ojo at Barangay Dijangas South Chairman Rock Eliseo Garay. Sa tatlong buwang pickleball clinic, natuto ang mga senior citizen participants ng basic pickleball skills na trending ngayon sa mga Gen Zs at millennials. Isa sa mga kalahok ang 79 years old na retiradong guro na si Miss Rosella Reyes, ang pinakamatandang player sa tournament. Sa ganitong klaseng initiative ay mapapatunayan na walang tinitingnang edad para matuto, sumubok at ng bagong aktibidad at magkaroon ng sense of community. Ayan, nakakatawa yung ating mga senior citizens na talagang game na game, mag-pickleball, may sayawan pang kasali. Ayan, hindi lang talaga pang-millennials at pang-Gen Z, pang-senior citizens pa. Para sa inyong mga katanungan tungkol sa mga programa ng aming ahensya, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional office sa inyong lugar. Makikita po sa inyong mga screen ng contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng aming mga regional offices ay may kanya-kanyang cellphone numbers para mas mabilis po ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din po ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Tunghaya naman natin ang istorya ng isang ka-Golden Heart at 95 years old na grantee po ng Expanded Centenarians Act mula sa Nasipit, Agusan del Norte. Ano kaya ang kanyang sikreto sa isang masigla at positibong pananaw sa buhay? Panoorin po natin ito.
1: Eh kung Ginoo, nagairam ko sa akin na buhi. Magsiligligin ako.

expanded centenarian's grantee, isang 95 years old from Nasipit, Agusan del Norte, si Miss Rosario O. Cases. Muli, maraming salamat sa ating mga panauhin mula sa LRTA. Maraming salamat din sa masusugid nating tagapakinig. Nako, mga ka-Golden Heart, ito na po ang huling episode ng Season 2 ng ating programa. Pero huwag po kayong malulungkot at mag-aalala dahil magbabalik din po kaagad ang Golden Heart Puso para sa seniors para sa panibagong season ito. Sa punto pong ito, nais lang naming ilaan ang nalalabing ilang minuto ng ating programa para ipanalangin ang walang hanggang kapayapaan ng namayapa nating ka-Golden Heart sa NCSC Central Office na si Ma'am Judessa Didi Bongo. Siya po ay naglingkod ng tapat at buong puso para matiyak na malinis at transparent ang operasyon ng komisyon mula po sa unang bahagi pa lang ng pagtatag ng NCSC, no? Mula sa leadership ni Attorney Franklin Quijano hanggang kay Doktora Mary Jean Loreche. At ngayon, under the leadership of Chairperson Mercy Gutierrez, isa po si Ma'am Didi sa mga naging haligi ng NCSC. Kami po ay nakikiramay sa pamilya at sa lahat ng mga nagmamahal kay Ma'am Didi. Isa rin po siyang senior citizen. Tayo po ay manalangin mga ka-Golden Heart.

0: Magazine. 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM.
5: Ay, pwede naman. Natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
6: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
5: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
6: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Pilipinas.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Umuulan na naman, pahirapan na naman sa pagpasada.
9: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
9: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
6: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
18: OMG! OMG! Oh my God!
19: Wow!
18: Usapang seguridad at serbisyong dekalidad, kasama si Doc Neil, OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
20: Alright! Tayo po ay nandito ngayon sa ating himpilan at tayo po ay live dito sa ating broadcast station. And today is August 16. Paumanhin nyo, last Sunday tayo ay hindi nakapag-broadcast because of the problem of power interruption. And if naalala nyo, tayo ay nasa Iloilo no August 2. At tayo ay nag-zoom. But anyway, dito ngayon, tayo ngayon, alas 3 ng hapon ulit sa ating programa, Oh My God, o Sampang Seguridad at Servisyong Dekalidad. So, we'll be tayo po ay kapalan muli at tayo sinamahan ng ating kaibigan na kami po ay magtatalakay sa topic ngayong hapon. But bago yan, nais ko munang batiin po ang mga tao na sa likod nitong ating programa para ito ay maging katuparan. Ang Officers and Staff of Presidential Broadcast Service led by their OIC, Mr. Alan Analigue. Ang ating Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinella Texon. And of course, Ma'am Jolia Cuyong and all the technical support ng ating station at ng technical support ng SLMC FDR online. So as I said, wala tayo nung last Sunday. Gusto ko na balikan ng konti ang ating experience doon sa Iloilo nung ako yung nag-zoom. Nakapakaganda ng experience ko rin doon. Aside of course that it coincide with the 93rd birthday of my mother, tayo po ay have a chance to meet yung Executive National Executive Director ng PCL dahil sila ay nagkaroon ng convention doon sa Iloilo Convention Center. And I also happened to nabisitahin yung station rin ng Radio Pilipinas doon sa Iloilo. At ako ay malugod na tinanggap ng kanilang station manager sa pangunguna po ni Ma'am Elena Pabiuna. Actually, pinaupo niya ako sa kanilang booth. So, eto, feel na feel ko rin na tayo ay very welcome. At kasama, of course, yung kanyang mga kasama doon, si Ma'am Marian Grace Erineta at the other broadcast producer na sina JP Herbas and si Joseph Paul Tarusa. So as I said, ay canceled tayo last Sunday. But ito ngayon, dahil gumanda naman ang panahon natin, ay bumalik tayo. Sana maging tuloy-tuloy na itong magandang panahon dahil almost higit isang linggo rin itong laging nag-uulan. And lagi ko nga pinapaalala sa ating mga security practitioners that this bad weather is not favorable with us. Kaya dapat dublihin ang pag-iingat. So this coming this Sunday, our special guest is a seasoned lecturer also and an entrepreneur, successful entrepreneur. At yung kanya mga hinawakang mga establishment both in the security and other corporate company ay talaga namang naging successful. Kaya minarapat ko siyang mag-discuss nitong topic natin about hats off for middle managers. Kasi nga, yung mga tauhan niya ay nakakausap ko at sabi nila, ako sir, napakagaling ng boss namin na yan at kami ay natuto sa kanya. Kaya siyempre, dapat hindi lang yung kanyang naging tauhan ng matuto, but mas marami pa tayo maabot. Kaya i-welcome na natin ang ating guest, si Kuya Jeff Alfonso. Kuya, bati ka muna.
11: Good afternoon, listeners of 1278 kilohertz Radio Pilipino. And to our listeners also from social medias, the FB and the YouTube channels, good afternoon po. Kuya Neil Doc, magandang hapon po.
20: Okay, and again, thank you Kuya sa pagpa-unlock mo. Dahil na-cancel tayo last Sunday, but yet you're still available this Sunday.
11: Basta ikaw.
20: So, yeah. So Kuya, gusto kong, of course, malaman po li. Alam ko, kilala kita, but hindi talaga lubusan, lalo na yung pinanggalingan mo. Can you tell us, saan ka nag-elementary, nag-high school, nag-college? At ano-ano pa yung mga hinawakan mong kumpanya na ito nga, pinagmamalaki ng mga tauhan mo, yung mga supervisors mo na napakagaling mo raw, napakahusay mong humawak. Please tell us, Kuya, yung inyo.
11: Okay. I was born down south, no, sa Cotabato City. My father is from Luzon. My mother is from Cagayan de Oro. So it's a mix of Luzon, Visayas, and Mindanao. I started my elementary grades sa Cotabato din mismo, sa Notre Dame Elementary Training Department. It is a Catholic school. And after, during my high school, I studied in Maris School, the first Maris School here in the Philippines. It was established in 1948, if I'm not mistaken. The Notre Dame Cotabato for Boys. Then after that, I had my first year in Notre Dame University. Then I had the chance also to enroll in UP here in Manila, sa Diliman. Unfortunately, hindi ako na pasok doon sa course na gusto ko. It's because puno na. I think it's a quota course, Kuya. So I studied in... They allowed me to study in a home economics dapat. Pero hindi ko gusto yon, so I transferred to PSBA Quezon City where I graduated. BSBA graduate in major in marketing. Then after that, I was involved in the banking industry. I had 12 years experience in banking industry and other financial institutions as well. Then after that, I had the chance to join the security industry because of my brother-in-law. And I think I've been here in this industry for the last almost 20 years na rin po. Ayun po. Right now, I do consultancing with another law firm and other things na pwedeng pagkakitaan, Kuya.
20: Okay, thank you very much, Kuya. So sabi ko nga, not only in the security industry ang pwede mong ishare ngayon, but also in the corporate world. Sabi mo nga, you're there in the banking industry for more than a decade. At ang programa natin kasi, Kuya, ay not only for security industry but also in the corporate world. So tama ito, no? Ngayon, topic is hats off on the middle managers. Kasi very crucial itong middle managers na sinasabi natin. Sabi nga, this is a link between the top managers and the lower, yung ating rank and file naman. Sa yung experience, Kuya, can you elaborate more when you say hats off for middle managers? Ano ba dapat ang mga katangian ng mga middle managers, both in the security industry and in the corporate world, Kuya?
11: Well, ang sa industry kasi ng security natin, ano, nag-evolve ito through the years, especially after the 9/11 scenario, no. So this is kind of tribute sa kanila kasi itong mga security managers natin o mga middle managers natin, sila yung mga nagde-develop ng mga security policies. So this is very important to any organization nowadays, no. They also ensure regulatory compliances. Lalo na ngayon, no? Masyadong mahigpit na po lahat. Dapat you really have to do extra mile pagdating sa mga compliances, no? At the same time, and most importantly, they manage crisis and emergency situations. In any emergency situation, sila po umaasahan ninyo. Not the top management, of course, with the support of the top management and all other staff, but sila yung driver, ika nga, ng mga, kung ikumpara natin sa isang sasakyan, sila po yung nagda-drive nun, no? So it's very important po yung role na kanilang ginagampanan in any organization po. So that's why we need to focus on them. We have to himayin natin kung paano natin sila mas lalong mapapalakas and empower them also.
20: Thank you, Kuya. So, ang topic kasi natin ngayon ko, rooted on excellence, na kasi servisyong dekalidad. So, ako, naging detachment commander ako before, Kuya. At alam ko, ang challenge being a detachment commander, expectation of the top management, and expectation also ng mga taong minamanage natin. Pag magaling ang top management, humawak o mag-support sa middle managers, naging matagumpay eh, yung ano. Nung kayo po ay humawak ng mga company na yon in the bank and in the agencies, ano mga training and motivation ang binibigay mo sa mga middle managers natin, supervisors, para maging effective sila, Kuya Cha?
11: Well, basically, when you enter as an apprentice, no, dapat maganap ka lagi ng isang mentor who will guide you, who will coach you, who will teach you everything. Then after that, if you lucky enough to be promoted to a middle management, now make sure that you duplicate yourself also. Now, may apat akong modelo in terms of enhancing yung skills na isang middle manager. First thing first is you need to lead by example. Okay, it's a no-brainer talaga yan, no? You really need to do anything, exert everything, para maturuan mo ng tama yung mga managers ninyo. Regardless po in any department, you should always lead by example. Well, sabi nga nila, Kuya, it's honesty is the best policy. Okay. Second is, dapat client-centered po kayo. Yung kind of leadership ninyo, dapat client-centered. You must learn how to listen sa not only sa top management, sa mga tao ninyo, especially sa mga kliyente ninyo. Lalo na pag yung industry ninyo, na katulad natin sa security, services po ang binibigay natin. Okay? So, dapat client-centered yan. I really hate to say this, pero ayoko kasi nung tipong nauunahan ako ng kliyente na magsumbong kesa doon sa mga tao ko. So, dapat itong mga tao natin is well-trained, client-centered. Kung sinabi kong client-centered, dapat proactive sila sa kanilang mga trabaho. Mas maigi na yung i-present natin sa kliyente yung problema with the solution rather than sila yung magsasabi ng problema pero wala tayong solution na nabibigay. The third one is dapat continuous learning and coaching, no, sa mga tao natin. Ako, I'll make it a point na natututo. In every meeting namin ng mga subordinates ko, dapat meron silang natutunan points. In anything, whether it's communication, customer service, emergency response, everything, anything na pwede, no, kahit na 2-3 sentences lang yan, just to motivate them to learn. Now, when you say learning, hindi lang dapat yung mga tao mo ang nagko-continue ng kanilang pag-aaral, but also ikaw rin, no? Sabi nga natin, lalo na sa industry natin, nag-evolve ito throughout the years. And ang biggest challenge na sa industry natin, dapat we should always be one step ahead sa mga criminal element, di ba? Dapat marunong tayo kung sila nag-evolve ng kanilang mga gawain, dapat tayo din, lalo na po tayo. Now, at the same time, pag natutunan natin yon, you must learn how to teach it doon sa mga subordinates po natin. Last but not the least is accountability. Okay, dapat matutunan na ng ma-impart natin sa mga tao natin paano sila maging accountable. Kasi when they are accountable, binibigyan nila ng halaga yung kanilang trabaho. Sa hirap ng maghanap ng trabaho ngayon, dapat you should always treasure and be thankful sa mga supervisors ninyo who always guide you. Ika nga, huwag mong masamain kung ikaw pinagsasabihan or worse, pinapagalitan. Bagkus, you pick up kung ano yung makatutunan mo sa bawat na sinasabi nila. Okay? And it shows how mature you are as a person. Ayun po, yung apat na modelo na tinuturo ko po at hinahanap ko lagi sa mga tao ko.
20: Wow, kaya pala ang gagaling ng mga hinawa. Dahil apat na yun na steps ay napakabigat nun. Sabi mo apo kanina, lead by example. Totoo yan. Napakabigat yan.
11: Apo.
20: Napakabigat leading by example. Lalo na sabi ko nga sa mga young officers natin, pinapagalitan nyo yung tauhan nyo, nag-late, pero kayo late lagi.
11: Ayun.
20: So how, paano mo i-correct yan kung nakikita nila sa'yo ay ganun din ang ginagawa mo?
11: Opo.
20: Kahapon kuya at kanina, sabi ko nga, nagkaroon ng chance na ako ay ma-participate sa graduation ng CSP Class 741 and 742. Ito yung pinoproduce natin sa PSIS. At they are considered as middle managers. Ito na yun. Right. Sila na yung sabi nga ng ating chairman emeritus kanina, si Dr. El Polenso. Kayo na ipapalit sa
11: next in line, no?
20: Mga nandyan. And this training na kinuha nyo ngayon ay very useful ito, which is tama rin naman. Kaya nga paalala natin sa kanila, mag-role model ka sino dyan yung magaling, and you can imitate yung magaganda niyang ginagawa.
11: Correct.
20: And then, sabi mo kanina, continuous learning and coaching. Uh-huh. Naalala ko yun, and I'm sharing with our middle managers and detachment commanders ngayon. Hindi masama yung magtanong ka sa mga high officers. Correct. At magpaturong ka. Kaysa naman, tatahimik ka at hindi mo nako-correct o na-improve yung performance mo.
11: Correct.
20: Sabi ko sa kanila before, hindi naman ako masyado talagang marunong sa report writing, investigation. Makulit lang ako. Gawa ko ng gawa ng incident report, investigation report, then pa-correct ng pa-correct sa mga officials na.
11: Correct.
20: Sabi nga nila, nangyari ba to? Sabi ko, hindi sir, practice lang yan. Gusto ko lang matuto kung tama yan, tama ba. So, inado nila, kino-correct nila, binabalik sa akin. And mm-hmm. Then may mga notes na sila, ito baguhin mo to, ito baguhin mo to. Then, ibabalik ko ulit sa kanila. Sabi na, oh, nag-improve. Pero mayroon pa rin, mayroon pa rin. At at such time, sabi nila sa akin, oh, okay na. Okay na. Maganda na yung in terms of competency. At alam mo, kuya, yan ay naging dahilan kung ako ay from head guard noon. Ako ay napili as detachment commander din ng isang bangko, speaking of the bank na sinasabi mo. Na, ganun. So, gusto ko natin i-share ito yung mga good examples mm-hmm. sa mga young practitioners natin. Pagdating naman sa corporate, almost similar lang naman, magkaiba lang ng industry.
11: Yeah.
20: But yet, yung competency noon, ganun pa rin.
11: It's the same, yeah.
20: Lead for examples, be touchable, and then dapat open ka sa learnings.
11: Yes.
20: Di ba? Lagi natin naririnig bakit nangyari itong isang krimen nito? Bakit nagkaroon ng bululyaso itong isang establishment? And later on, pag titingnan mo, yung weakness ng those who nag-guards ang nag-secure noon ay lack of competency, which boils down correct. To lack of training. So,
11: correct.
20: There's no substitute of training.
11: Correct.
20: Talaga. Kaya tayo, education, training. This is an investment for our personal and professional career.
11: Yes. Dapat hindi po nanghihinayang yung mga supervisors natin, itong mga nasa baba natin, na mag-invest sa kanilang sarili. Actually, they're very lucky, no? Itong mga generations na mga soon-to-be managers or supervisors. Kasi the information is available anywhere, di ba? Ikaw na lang, nasa'yo na lang kung paano mo himayin. But one of the reasons na dapat i-develop, one of the quality or skills na dapat i-develop nila is yung the ability to listen. No, stop complaining and listen muna. Makinig muna tayo bago kayo mag-complain. So, mas malalo na po, no? Season na itong mga nagtuturo sa inyo. Alam na nila yung ginagawa nila, yung sinasabi nila. Not only based on the book or theories, but also based on the experience itself. So, I really wanted na to share this information na, at salamat po kuya, binigyan niyo ako ng pagkakataon, no? Na dapat talaga i-develop mo nila yung skills of listening.
20: Yeah. So, thank you, Kuya. At going back on that, naalala ko pa, and I'm a junior officer, yung isang boss ko, pinapagawa niya sa akin yung trabaho niya without additional compensation.
11: Okay.
20: Umaabot ako ng gabi, kagagawa ng trabaho niya. Mm-hmm. Eh, nakikita yun ng mga kasamahan ko. Sabi nila sa akin, nagpapauto ka dyan sa bus natin, wala ka namang additional compensation. Yes. Sabi ko sa kanila, no, masaya ako sa ginagawa ko, papayaan niyo ako. Then, here comes the time na nag-announce na yung boss namin that my assistant is Nelson. Ayun. Doon sila nagulat. Sabi ko, ako rin, hindi ko alam na tinitrain niya pala ako for that position.
13: Yes, there's always a purpose now.
20: Ayan. So, dapat hindi ka magko-complain lang. Sunod lang muna.
13: Sunod lang muna, yes. Yeah. Oo.
20: Then, kuya, I came across din tagline na to. Maybe you can expound this one.
13: Mm-hmm.
20: Sabi, a middle managers needs a head, a heart, and a hands. It says that a middle managers without head is busy. Without heart is toxic. And without hand is useless. Kindly explain this, kuya. Well, head, heart, and hand.
13: Okay, magandang masarap i-explain to, no? Una sa lahat, pag sinabing head, dapat sumisimbolo to ng kaalaman, no? Ng knowledge natin at yung tamang pag-iisip. Okay? As a manager, dapat marunong kang mag-decide o marunong kang o yung decision making mo is mataas, yung problem solving mo is na-develop mo na. At lalo na pag ikaw is na talaga as a security manager, dapat marunong ka pagdating sa risk assessment. Very important po yun. In terms of risk management kasi, ang kasunod niyan, gagawa ka ng mga procedures mo, mga policies mo na dapat nasusundin ng mga subordinates mo. Dapat marunong ka noon. At the same time, hindi lahat dapat is puro head lang. Papasok din po dyan yung puso. Tama po ba? Puso?
20: Yeah, heart.
13: Ayun, yung heart natin. No? Pagdating sa heart, dapat as a manager, marunong ka rin maging caring ka. Okay? Maging sensitive ka sa mga tao mo. Hindi po pwedeng para kang sinasabi nilang tapa-oo. Alam mo yun, yung sa kabayong ganon na wala ka nang pinapakinggan kundi yung sarili mo. You should develop na may mga bagay-bagay na kailangan mong i-share. Maging sensitive ka sa welfare ng mga tao mo. Especially welfare ng mga kliyente mo. Kasi sometimes yung mga decision makings mo, doon din nagbabase yun eh. Yung mga policies na ginagawa mo, doon din nagbabase mo how you care for your people. Now, in the absence of that, believe me, magkakaroon lang ng rift, magkakaroon lang ng divisions sa hinahawakan mong organization. So, importante po yun. We have the head, the heart, and lastly, yung hands. No? When you say hands, dapat may na-develop mo na yung skill set mo as a manager. Meron kasing mga managers na tinatawag nating hinog sa pilit, no? Without these three, which is very common po, no? Sad to say, very common po sa industry natin, lalo na sa mga security agencies, nag-excel lang sa isang bagay, pin-remote agad to the next level. So, without the head, hindi mo muna inisip na kaya ba ng tao ko nahawakan yung isang department na lang. Without the proper skills, siyempre mahihirapan yon. Dapat magkakaroon ka muna ng assess. I-assess mo muna yung tao mo kung kaya ba niya emotionally, if he's ready or matured enough to handle such extreme, sabi natin extreme pressure, kasi nga hinug sa pilit eh. So, before you promote someone, dapat kumpleto po yung tatlong yon. Diba? Dapat meron siyang makatao siya, merong na-develop na yung kanyang skill set, may tamang pag-iisip siya when it comes to decision making. In the absence of three, he is doomed to fail as a security manager or as a middle manager.
20: Yeah, and knowing na yung middle managers natin sa security industry, nandun sila sa field. So wala palagi yung mga higher officers. So nandun lang sila. They're free to, of course, to decide. And sometimes decision making nila, yun ang naging crucial na hindi pala sapat because it lacks yung, sabi nga, yung decision dapat tinitingnan natin what is the root cause of the problem and
13: correct.
20: Come up later on with alternative solution before you can come up with a solution to that particular problem.
13: Yes, bago po natin sinayangan.
20: Ito kuya, yung sinasabi rin na yung types of leadership, very
13: yep.
20: crucial din yan.
13: Mm-hmm.
20: Sometimes, authoritarian, democratic, or a Lysisper type of
13: A leader. Espero.
20: Oh, oh. So, saan ka ba doon? Sabi nga natin. At naririnig natin eh, maraming umaalis na magagaling na talent or employees. Hindi dahil kulang sa sweldo eh.
13: Bad leadership.
20: But because of bad leaders.
13: Apo.
20: So, hindi sila happy doon sa environment na kanilang ginagalawan. So, they look for other opportunities na sila. Kaya very crucial talaga ang role ng middle managers kung paano nila ginagampanan ang kanilang tungkulin.
13: Apo.
20: So, before tayo dadako, kuya, sa susunod na ano natin, siguro, Ken, we have a short break muna para at least magkakaroon tayo ng preparation again for the next segment ng ating pag-uusapan. Napakaganda kasi, ano? Yun lang, napakabilis kasi ng oras. Kaya talagang ano natin. So let's go for a short break muna.
13: Thank you.
19: Radio Magazine, 1278 AM.
21: Radio Pilipinas.
22: Radio Publiko.
23: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
26: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
27: Hala, totoo? San ka sumali?
26: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
27: Naku po! Juan! Scam yan!
26: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
27: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
26: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
27: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
26: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
27: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
26: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
28: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
27: Kaya huwag magpabudol, bes!
29: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
30: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
32: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
33: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
35: Radyo on the go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
36: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
37: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad!
37: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Radyo
38: Magazine,
25: 1278 AM.
38: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong dekalidad, magtatalakay na mga usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
20: Alright. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa, Oh My God, Usapang Seguridad at Serbisyong Dekalidad. Pasensya na pa kayo kung aking boses ay hindi masyadong good dahil doon mga nakaraang araw dahil sa ating weather ay medyo naapektuhan din ang aking boses. But the show must go on, sabi nga. So hopefully, maganda pa rin ang boses ko doon sa ating mga tagapakinig. But bago tayo bumalik, nais ko muna banggitin ang SLMC, Online Education, na malapit na po natin ilalabas. At ganun din, ang GB Pentagon Security Agency sa pamumuno ni Kuya Alvin Van Velos po. So, Kuya, pabalik tayo. Nag-research po ako, Kuya. At doon sa aking pag-research, I find out na one of the winning attitude of middle managers is yung bridge builder. O, pag sinabi natin bridge builder, can you elaborate, Kuya Jeff? Ano ba ito? Ibig sabihin nito?
13: Okay. Ang isang security manager or middle manager, they are also called bridge builder because sila yung nagdudugtong between three parties. Sino po ba yung mga three parties natin? The first one are the clients. Yung kliyente natin, yung mga empleyado natin who are involved in giving services to our client, and lastly, the top management. Okay, yung top management where you serve. Now, as a bridge builder, dapat you have three skills na dine-develop dito. The first one is you should be a good communicator. Okay? Ibig sabihin, kaya mong i-present sa top management ano yung pangangailangan ng kliyente ninyo. At kaya mo rin pong i-deliver sa mga empleyado nyo or those who are involved. In our case, Kuya, itong mga guwadyan nito, paano ba natin maservisyoan ng tama itong mga kliyente natin. At the same time, yung client naman, you must also a good relationship with them for them to communicate ano po ba ang need ng mga kliyente natin. Sometimes kasi, especially the big corporations, pag naglalabas sila ng kanilang mga bidding, no? May tinatawag tayong bidding for security services, meron tayong tinatawag na terms of references where all the equipment needs, trainings, everything they need is nandun po, kasama po yan. But, on top of that, meron pa kasi silang mga hinihingi na hindi po nakalista doon. So, usually, these are the trainings na kailangan or maglalambing sa'yo. Pwede po ba, on top of these trainings, meron pa kayong idadagdag na mga trainings that you're going to give us for free? Okay? So, ikaw bilang security manager, operations manager sa isang agency, you have to bring this concerns ng kliyente natin doon sa top management. Oh, can we provide them with this and that? Now, ano ang magiging effect nito? Some of the top management will take it as it's just another expense, di ba? But for those who are willing to expand their business and maintain a good relationship with this client, they will take it as an opportunity for the company or the agency to grow o matulungan yung kanilang business to expand doon sa particular na client na yon. So, most of the clients kasi happy sa mga ganun. Itong yung mga extra, don't take it on a bad way, extra service na binibigay ng mga security agencies sa mga kliyente nila. At at the end of the day, when the client will evaluate yung performance ng mga kliyente nito, is nakikita nila, ay, magaling tong agency nito. Pero sino po ang key person doon? The key person is the security manager. Okay? Kasi dapat nako-communicate niya ng tama lahat ito. Now, second is,

0: natin. Okay? Sino bang present natin lagi doon? These are the security guards. Okay, remember, itong mga security guards natin represents. They are the representatives ng ating agencies. Now, pag hindi maganda ang relationship ng mga guards natin sa mga kliyente, sasabihin nyo sulit ng mga kliyente na, ganun ba ang tinuturo sa inyo ng mga agent, ng mga may-ari, etc., etc.? So, yung bulati nagiging ahas, no? So, turuan din po natin sila kung paano nila ma-develop itong good relationship.
1: Yeah. I agree with that, Kuya. I, siguro, pwede kong banggitin yung experience ko.
0: Opo.
1: Because I'm a freelance security consultant, also a business consultant. One of my client, a security agency, sabi niya, Doc, tulungan mo ako. Ikaw na mag-present ng security survey natin sa client. And all those, pwede natin ibigay. Yung sinasabi mo kanina, add-ons based on sa ating term of reference. Isa lang yung, bago ako mag-present, isa lang sinabi ng client, the vice president ng client, ang papalitan nyo, hindi basta-basta ang agency, malaki ito. Ano bang dala nyo na wala sila?
0: Yes.
1: Tama yun. So, tama ka, nung I present yung, kasi alam ko, mayroon na rin, ganito. Mm-hmm. When I present yung annual training program, alam ko walang ganon yung existing.
0: Yeah,
1: and kaya nung makita ng vice president, yeah, I like this. Maganda, at least meron na pala kayong plano that every month you have this training.
0: Yes.
1: And dugdugan ko lang ulit, Kuya, yung sinasabi na the middle manager should act accordingly para dun sa mga needs ng tauhan niya. Okay. When ako'y detachment commander ng bank, nakita ko eh, ang dami naming guards kasi during Saturdays and Sundays, siyempre walang opisina. Walang ginagawa ang guards natin. So, I see to it na yung mga crucial post nakamad. Pero yung excess, dadalhin ko sila sa canteen, din tuturuan ko sila. Tuturuan ko sila in preparation for a week-long operations, both on the armored guard and bank operation. That time, wala pang proper training. Ibig sabihin, kusang loob kong ginagawa.
0: Walang.
1: Piniprepare ko sila. And nakita, na-observe ko, Kuya, one of the weekend, dumaan ang presidente ng bangko. Kasi, siyempre, hinahanap ako lagi noon pag pumunta yon. Pero hindi ko alam na one of a weekend, pupunta siya. No? So, sabi niya, saan si Silva? Sabi ng mga ito, sir, nasa kantin. Anong ginagawa doon? So, nung umakyat siya, nakita niya ako nagtuturo. And those exist guards na gano'n. Then, nakita ko siya. Pero tuloy-tuloy lang ako nagtuturo. Nakikita ko siya doon sa likod at nakangiti. Saga, ini-explain ko with this. Then bigla kong tinigil and sabi ko, sir, I'm doing this every week para naman ma-utilize yung mga tao rito. Oh, that's good. Kanina pa ako nakikinig. Well, ano may tutulong ko? Kailangan nyo merienda? So, ibig sabihin, the crucial rule of the middle managers talaga ay, so,
0: yes.
1: Hindi na yun, hindi na ako inutosan ng agency namin during that time. That is my initiative,
0: yes.
1: Kaya pag pumunta yung boss namin doon sa the office at kinukwento ng mga officers of the bank, you know, you're very lucky with Nelson. Kahit wala kayo lagi dito eh, he take care ng kanyang mga tauhan and very efficient. So yun yung sinishare natin, Kuya, ngayon.
0: Correct.
1: Talaga napakaganda kasi kung yung middle managers ay mayroong kusang loob,
0: proactive,
1: and naging role model ka, makikita ka ng tauhan mo. And correct. Vice versa naman, yung kabaliktaran na yan, pag hindi mo ginawa yan, doon naman makikita ka na you're very inefficient in performing your duty. Kuya, mayroon pa akong ni-research ulit. Tingnan ko nga kung anong masasabi mo rito. Kaya, a leader or a manager na ginagawa yung micromanagement, this is an indicator of a weak leader.
0: Mm-hmm.
1: Naniniwala ka ba doon? Yes or no and why?
0: Well, naniniwala ako both ways, no? Pero dapat yung pagma-micromanage kasi time-bounded. Okay, when you say time-bounded, let's just for example, may bagong security guard. You assign him, he has the basic skills, no? Coming from a fresh graduate from a training school, he has the basic skills of insecurity and probably safety. Tapos nilagay mo siya sa isang critical infrastructure. Now, which is maraming gawain, maraming kailangang pag-ingatan, hindi ganun basta-basta yung trabaho. That is where

0: micromanaging comes in, no? Ibig sabihin, bawat detalye ng kanyang trabaho, dapat minomonitor mo, kino-coach mo siya, tinuturuan mo. Lahat ng pwede mong ibigay na assistance sa kanya, ibibigay mo bilang operations manager or detachment commander. Bakit? Kasi baguhan siya and crucial yon. Remember, itong mga vital installations na to or any other clients, no? Pag hindi po magandang trabaho natin doon, pumalpak po isang gwadya doon, nagiging liability po siya. Based sa contract, meron pong liability yung security agencies. Now, dapat tinuturuan natin lahat yan from A to Z. Now, bakit ko sinabing time-bounded ang pagmamicromanage? Hindi lahat ng panahon dapat tinuturuan mo siya o nandoon ka sa tabi niya para turuan siya. Through his evaluation, makikita mo kung nakapag-adapt ba siya doon sa trabaho niya or not. Then again, babalik ka sa step one, turuan mo ulit siya. Pero ibang usapan na yon. Kung yung trabaho ay tinuturo mo for the past, let's say for example, for the past 3 months, nagkakamali pa rin siya. Okay? So, para sa akin, ang pagmamicromanage is a time-bounded. Now, on the other hand, nagiging negative na siya, no? Ang pagtuturo dapat is time-bounded. At the same time, pagka masyado kang nagma-micromanage sa mga tao, usually they feel na kahit na alam na nila yung trabaho, usually they feel na am I not worthy to be trusted enough sa task na to, na bakit bawat aksyon ko may negative na nasasabi o parang takot na takot yung boss ko na magkamali ako. Am I not worthy enough para matuto? So ganun yung nagiging feeling. Ano ang magiging effect nito sa company? Pag walang tiwala yung management doon sa tao. Well, first thing first, mabilis yung turnover ng mga tao. No? Aalis na yan kasi wala ka palang tiwala sa akin, sir eh. Diba? Kaya ko naman yung trabaho ko, bakit lagi ka nasa likod ko? Diba? They feel very uncomfortable. Remember, although ang trust ngayon is binibigay talaga yan doon sa mga taong worthy talaga. But then again, at any point of his employment, dapat pinagkakatiwalaan nyo talaga yan. Now, they will feel good, no? Pinagkakatiwalaan ko ako ng boss ko at pag-aingatan ko tong trabaho ko to, at pag-iigian ko. So, that's where their productivity comes in, no? Mas tumataas yung kanilang productivity pag binibigyan mo ng tiwala. Now, at the same time, bago mo bigay yung tiwala, make sure na he's ready enough for that position. Okay? So, that is the very reason, naniniwala po ako, it's both a positive and a negative. Pero yung pag-micromanage, it should be time-bounded lang po.
1: Okay. Naniniwala ako doon, kuya. Ako, minsan ginagawa ko rin yung micromanage. Eh. But it will depend sa pan. Tama yung sinabi mo. Dapat. Then later, kasi diba, doon nga sa leadership aspect, eh, minsan, maluwag ka rin. Kasi yes. Alam mo na kaya niya na. And doon napapasok ngayon yung delegation.
0: Yes.
1: We delegate something of our task to somebody. Mm-hmm. But yung ano naman kasi, yung bad side ng delegation sometimes, pag hindi mo mamonitor yung person na binigyan mo ng authority.
0: Yes.
1: Because yung authority na yan, yeah, you have the authority downward, but you have also the responsibility upward.
0: Correct.
1: Sa things sa leaders natin. Mm-hmm. So, ang bilis but, talaga ng oras ko. Yeah, no? Yes. But I have to mention again ito. Mm-hmm. Ito, nakita ko rin ito, kuya, ang ano na ito. Sabi nga, you are not in the middle to be squeezed, but you are in the middle to connect. Pwedeng explain ito, yung squeeze and connect, kuya?
0: Ayun. Well, ito yung, this is the relationship with the bridge builder ka nga sa manager, no? When you are a manager, o sabihin na natin, hinog sa pilit na manager, you will feel the squeeze. Why? You're pressured na to do something excellent despite the fact na alam mo na kulang ako sa skills. Kulang ako sa kaalaman. Hindi masyado akong natutukan ng boss ko. Parang takot ako magkamali. So yung sense of responsibility niya is bumababa. Okay? Kasi when you give someone ng isang tasking na hindi naman siya ready, o sabihin natin nasa title lang, manager ka nga, pero you don't have the skill set to be a manager, problemado 'yon. di ba? Napipressure siya. Well, for us to make him comfortable, dapat talaga papasok talaga yung sinasabi ko kanina na you have to train them and coach them. Hindi po pwedeng hinugsapilit ang isang manager. Nakitaan mo lang na isang very good iaangat mo na siya. That's very wrong, no? At the same time, magiging liability po siya. Instead na maging productive siya sa company, magiging liability po siya. So there's a big chance na talagang magkakamali siya.
1: But sometimes, ito yung nakikita natin, kaya nagkakaroon ng chaos sa organization.
0: Yes.
1: Because of that particular aspect na dahil paborito.
0: Yan, favoritism is very bad to any ganito. Organization.
1: So,
0: yeah.
1: Nakikita ng mga kasama niya na bakit hindi naman siya paano supposed to be for that particular position, bakit siya ang nailagay doon. So again, that boils down to, of course, sa decision ng isang middle managers.
0: Yes, teka, dapat talaga merong evaluation. On a regular basis, dapat may evaluation po lagi kinakandak ang isang company among its employees para malalaman po natin kung saan ba siya mahina, saan ba natin pwedeng bigyan ng suporta, o yung pinatawag na performance PIP natin, di ba? Dapat kinakandak po yan on a regular basis po.
1: Thank you, Kuya. Bago tayo pumunta sa exciting part ko na yung past talk, my last question. Sabi ko rito, middle managers like technical skills, people skills, and business skills. Iba-ibahin nga natin ito, Kuya. Technical skills, people skills, and business skills.
0: Okay, technical skills, dapat, sabi ko nga, dapat na by this time, by being a manager, you should first seek to develop your technical skills. Paano yun? Continuous learning. I remember, I'll give you an example. I remember during the pandemic, walang magawa sa bahay, nasa bahay ka lang, and there are many online classes, na? Lectures na pwede mong enroll. And that's what I did. During the course of pandemic, I was certified in two aspects. The first one is under the ng PSIS. It's a course by PSIS, yung Certified Security Investigation or Investigator. The other one is under ng ni Kuya Martin Aguda, yung kanyang facilities management, no? So these are the courses na kinuha ko during the course of height ng pandemic, no? So continuous learning po, yun po talaga ang how you're going to develop your technical skills. Importante po yun para sa inyong how you're going to perform your work or your tasking. The second one is people skills, no? So ito po yung binabanggit ko kanina, dapat good communicator po kayo, bridge builder po kayo. You must learn and how to develop your good relationship, maintain a good relationship both your clients, your subordinates, and your boss. Mga bosses mo, dapat maganda yung mga relationships nyo. And lastly is the, ano po yung isa, Kuya?
1: Business.
0: Business skills. Okay. Hindi kasi sa panahon ngayon, no? Diyan papasok yung sinasabi nating business skills in a way na in any organization, dapat ikaw bilang employee o bilang security manager, dapat may malasakit ka sa company mo. How? By making sure na hindi nalulugi yung company mo, you don't put them as a security manager, you don't put them or the company at risk na magkakaroon ng liability. That is why kailangan po natin ng skills in terms of risk assessments, di ba? Without it, you don't. And the top management will always tells you that you are part of the team. Whatever you do, you make sure na hindi tayo malugi. Okay, so doon po papasok yung tatlong yan.
1: Thank you, Kuya. And sabi nga, nabanggit mo kanina about during that pandemic. Kasi karamihan noon, tinitingnan nila yung crisis.
0: Yes.
1: Pero during that pandemic, may opportunity.
0: Yes, you should look at it as an opportunity to learn.
1: The other side opportunity.
0: Yes.
1: And gustuhan ko yung sinabi mo yung dapat may malasakit.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag namin yung sa training namin ng competencies, entrepreneurial mindset.
0: Mm-hmm.
1: You think as you are part of the business.
0: Business.
1: Both to the client and the agency.
0: Correct.
1: Yung mga maliit na bagay na yan na masisave natin, that tantamounts, of course, to the income. Increase in income of both our clients and the agency. And, syempre, pag lumalago yung business, kasama.
0: Yes, kasama ka dapat. Yes.
1: So, ngayon, kuya, dito na tayo sa exciting part natin dahil limited na yung oras natin. So, pass talk tayo, kuya. When I see a word, please see something. Still related to hats off for middle managers. Sabi nga, kuya, hub or HUB, connect from top to the bottom. What will be your, pag sinabi, middle managers as a hub?
0: Bridge builder?
1: Yeah. Bridge builder. Number two, executor. Wow.
0: Strategist?
1: Oh, dapat strategist. Pag sinabi strategist, siyempre, hindi basta-basta yan.
0: Correct.
1: Strategic planning. Number three,
0: yes.
1: Accountable.
0: Responsible.
1: Oh, yun naman talaga.
0: Yes, dapat mga managers.
1: Kasi you're responsible. Number four, resilient.
0: Seasoned. Seasoned ka na, yes.
1: Wow. Number five, translator.
0: Decoder.
1: Decoder. Mm-hmm. Number six, helicopter view.
0: Big picture.
1: Big picture.
0: Kasi looking at it, a big picture, yeah.
1: Number seven, advocate.
0: Defender.
1: Defender. Number eight, nurturer.
0: Supportive.
1: Supportive. And number nine, decisive.
0: Quick.
1: And the last but not the least, solution driven.
0: Mm. Action man.
1: So with that, kuya, kukunti na lang natin ang ating oras. Your final word, closing statement sa ating mga nakikinig.
0: Okay. To all the middle managers there, especially sa industry natin, ang security managers, or for those who are aspiring to be one, no? First thing first, you need to really develop the mind of parang learner ka dapat. No? Continuous learning is the key there. Go get yourself a mentor who can teach you the trades of the industry that you are in. Second is be honest to yourselves, no? When you're honest to yourselves, alam mo kung anong weaknesses mo, anong strong points mo, and you focus on the strong points. Remember, sabi nga ni Kuya kanina, yung mga crisis, you should look at it on the other perspective, which is the opportunity for you to grow. And lastly, you should, pray. I think that's the best masasabi ko. You pray for yourself, you pray for the advancement of your career, and you pray for your boss.
1: Thank you, Kuya. Yeah, I agree with that. Yan ang sinasabi ko sa mga young professionals natin, that before you start your duty, you pray.
0: Yes.
1: Correct. And when you end your duty also, have a Thanksgiving prayer that thank you for keeping me safe. Sabi ko sa kanila, you just imagine, I'm an ordinary security guard for 7 years in the bank.
0: Yes.
1: Hindi biro yon. Nag-antay kami ng hold-upper. But because of prayer, hindi dumaan ang hold-upper doon. And I survived. Kaya naka-graduate po tayo ng college. So with that, kuya, gusto ko rin pasalamatan ulit ang ating Attached Association, the SSTV, Visayas International, Pamateya, Tesda NCR, Pasay Makati District, the PNP Susia, Silver Point Training Institute, SLMC, PCU Manila, and of course, my batchmate, Danilao National High School, Batch 80, Bravo, Tikada 80, and of course, the Anilao Central Elementary School, the great people of Anilao, Iloilo, especially sa Barangay Santa Rita. My colleagues in the Philippine Navy, NFR, NCR, my Kuya Ati Albunso, the Philippine Eagles, my colleagues in the Lions Club International, the Silva and Tihendra Kiriska family in Iloilo, and the Tabanera family in Aklan, my family, Agnes, Kate, and Aaron, and to the millions of security professionals na sumasubaybay sa atin, student, young professionals, my dear brothers and sisters in Christ, good afternoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kits tayo muli sa susunod na linggo, this coming Sunday, August 23. Isa na namang makabuluhang kwentuhan about usapang seguridad at servisyong di kalidad, so that ang ating kliyente, isa lang dapat ang sasabihin nila. Oh my God! Because of the excellent performance of our security professionals, ganun din dapat sa ating mga workers in the corporate world. So this coming Sunday, magaling din yung ating guest. Nakita ko to since siya ay nagsimula sa kanyang profession. So abangan nyo ang aming post about the topic. Bukas, ipopost na namin yung kanyang topic. And we have also now a lineup of our guests up to September. So ngayon, ang pinupuno ko na yung October, November, and December. Of course, I have to reserve yung mga the best in the sa ating industry ha, lalo. So with that, this is Doc Nel Silva na nagsasabi sa inyo, lagi nating gawin ng tama, hindi tayo malaligaw. Oh my God, usapang seguridad at service yung legalidad. To God be the glory. Thank you.
2: OMG! OMG! Oh my God!
3: Wow!
2: Usapang seguridad at servisyong de kalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Mayasin.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
10: Singin mo na lang ako.
9: May OPM na makaluma.
11: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
9: May OPM na rock.
12: Oh, hey! Pinoy ako!
9: May OPM na rap.
13: Just what you know last night, yo, it was the best.
14: May OPM na mabagal.
15: Agad magaganda ang mga Pinay.
9: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
16: Ang himig natin.
9: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: Okay class, recess, break time.
26: Yay!
27: Tignan mo tong baon ko.
26: Anong baon mo? Pahingi naman.
25: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
27: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
28: Teacher?
25: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
27: Naku, nakakatakot naman po.
26: Sige po, Maghuhugas na kami ng kamay.
0: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
35: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
34: Huwag!
36: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
37: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
38: Hello everybody! It's Sunday ulit ngayong araw. It's the third Sunday of August, no? Pero last week, hindi tayo nagkaroon ng chance to be on air dahil sa hagupit ng bagyo. Pero we're really happy na nandito na tayo at nagbabalik tayo sa ating regular programming. So last time, we actually wanted to give you some ideas about youth volunteerism and advocacy. Pero ipagpapaliban muna natin yung usapin patungkol dyan dahil ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay green skills. medyo kinakabahan ako ng konti, biglang wala na naman sa labas. Pero hopefully, no, through this discussion that we're having today, matuto tayo about green skills. We get to be also really aware, no, kung ano nga ba yung green skills, how does that actually help with our environment. And katulad din ang sinabi ni Janine last time, no, na nag-usap tayo about disaster preparedness. Ano ba yung paano ba natin magagamit yung disaster preparedness, yung green skills natin, and actually facing the different challenges that we have today. Actually, ngayong araw, very lucky tayo kasi yung isa sa aming mga colleagues, network members, ay pinaunlakan tayo, no, for this talakayan ngayong araw. Kaya naman pag-uusapan natin together with the chairperson of Reboot PH, ang green skills. Let us all welcome sa ating radio program sa Kamusta Ka? Usapang Mental Health, si Joshua Miguel Lopez, the chairperson of Reboot PH. Hello, Joshua! Josh, nakamute ka lang. Sorry.
6: Ayan, tulog pa. Pahinga nitong Sunday usually eh. Anyway, so ako po si Joshua. Ako ang chairperson ng Reboot Philippines. Ang Reboot Philippines ay isang network din ng mga kabataan na tumututok sa trabaho on climate and energy. So yung tinatawag nating energy transition and all other efforts na related sa pag-act on climate change. Yun yung mga proyekto na ginagalawa ng Reboot Philippines po. And marami kaming mga members, not only here in Metro Manila, but all across the Philippines din. Maraming salamat po sa pagpapaunlak.
38: Well, ayan, maraming salamat, Josh, no, for accepting our invitation. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang green skills. Hindi lamang dahil sa it's actually related to climate and the environment, but also because I think isa ito sa mga mahalagang matutunan ng mga kabataan today. So baka, Josh, you can give us ano nga ba, no, the definition, ano nga ba yung green skills? At saka, bakit nga ba ito mahalaga, no, sa pang-araw-araw pa?
6: Ayun. So, ang green skills, medyo mahabang usapan to, no, yung sa green skills. Pero, to summarize siguro, yung green skills, yun yung mga skills o kakayanan na kailangan natin para mabawasan yung environmental impact sa tinatawag at masuportahan yung pag-transform, yung economic transformation na tinatawag natin, no. Kasi, di naman lingid sa kaalaman natin, meron ngayong climate crisis na tinatawag. At dahil doon, maraming nangyayari na economic transformations. Maraming mga nabubuksan ng mga industriya, may ilan ng mga nagsasara. At dahil dito, kailangan ng mga pagbabago at kailangan ng panibagong kakayanan para mapunan yung mga trabahong nag-emerge sa ngayon. Maraming mga jobs na nabubuo dahil sa economic transformation natin. So for example, mga solar installers, marami na tayong ganon. Pumapasok na rin yung wind dito sa Pilipinas, no? So may mga ganong klaseng trabaho at lahat yon may kailangan din ng mga kanya-kanyang skills. Pero hindi lang to mga bagong trabaho, no? Even in existing jobs, for example, pagsasaka, meron na rin mga pagbabago kasi may mga polisiya na ipinasa sa international level, sa COP, kung saan ini-encourage or ini-encourage natin yung mga efforts para ma-sequester yung carbon or para maalis yung carbon sa hangin. At dahil dito, may mga skills na kailangan sa iba-ibang mga industriya. For example, yung mga farmers, paano natin ma-encourage yung mga farmers na tumulong sa carbon sequestration, may specific skills yon na ngayon ay nag-emerge na rin dito sa Pilipinas at tinuturo na rin sa mga magsasaka. So maraming klaseng green skills actually at malawak siyang usapin.
38: Salamat, Joshua, no, for sharing. I think isa itong mahalagang matutunan din ng kabataan, no, kasi na-mention mo nga about agriculture. And for the longest time, no, parang agriculture pa yung advocacy ko before mental health. That was way back 2013. At problema na din talaga, no, how do we bring back the interest sa mga kabataan to actually be in agriculture? So baka itong idea ng green jobs, katulad ng na-mention mo kanina, can actually also attract young people to go back to those particular fields. Pero maliban siguro, Joshua, sa agriculture, ano pa kaya yung parang fields or industries, no, na present, no, yung green skills, kung tatawagin natin, para lang din aware yung mga young people. Kasi I think right now, hindi pa rin to masyadong napag-uusapan, kaya baka hindi pa na-present to them na, uy, interesting pala to, at somehow baka attractive ito sa younger generation.
6: So, well, yung tinitingnan kasi natin ay dapat kapag meron kang transformation ng ekonomiya, lahat ng industriya ay magta-transform, no? Pero para lang hindi masyadong malawak, no? At least in the National Green Jobs Act, yung IRR, no? Yung Implementing Rules and Regulations, merong anim na sektor na tinututukan. So, andyan yung energy, andyan yung construction, andyan yung transportation, andyan din yung agriculture, fisheries, and forestry, saka yung waste, saka manufacturing. So, bale, anim na sectors yung, kumbaga yung focus na area nung creation ng green jobs dito sa Pilipinas. At least sa panahon ngayon.
38: Meron pala tayong anim na areas, no, kung susumahin. And technically, kung mapapansin natin, lahat ito ay related to the environment, no? Mm-hmm. Josh, I want to dig deeper on this one. Kapag sinabi natin transformation, nandiyan yung you wanted it to be, the practices to be greener. So, kumbaga, mas friendly to the environment. Pero ano nga ba yung mga principles in mind, no? When we discuss about being more friendly to the environment at some sense?
6: Isang una siguro na importanteng concept pagdating sa green jobs. Ang green jobs ay decent job. Or ibig sabihin noon, kapag decent job, bayad ng maayos yung ating mga manggagawa, fair yung income, safe yung trabaho, merong social protection, so ito yung mga different natin ng mga social protection mechanisms, pati secure din yung trabaho. So isa yon. So decent job dapat ang green jobs. Tapos ilan din sa prinsipyo na tinitingnan natin or yung mga guiding principles pagdating sa green skills. Una, syempre kailangan makatulong siya sa pag-address ng climate crisis. Meaning, nababawasan yung carbon sa hangin base dun sa mga activities na yon. And at the same time, natutulungan din ang mga komunidad na maging mas adaptive at mas resilient sa mga epekto ng climate change. Tapos, parte na rin doon yung tinatawag nating resource efficiency or pagiging mas matipid or mas masinop sa paggamit natin ng mga resources. Kasi hindi lang naman carbon yung pinag-uusapan natin dito. Yung paggamit din ng metal, paggamit din ng semento, paggamit ng ng mga materials natin, mga papel, ganyan, or wood, or tubig. All these resources, no, bilang lumalawak na rin yung demand natin para sa mga resources na ito, parte din ng green skills na pababain sa kakayanan ng ecosystem para ma-accommodate yung consumption ng mga materials na yon. So basically, yun yung tinitingnan natin para ma-identify kung green skill ba siya or hindi. Nababawasan ba yung gamit ng resources or mas nagiging efficient? Nababawasan ba yung carbon na nasa hangin? Mas napapalakas ba ang kapasidad ng mga komunidad na mag respond to climate crisis? And at the same time, bale, decent ba yung trabaho na ito

0: All right, let's pause for a bit kasi I think we're experiencing technical difficulties. Magbabalik po tayo sa episode 25 ng Kamusta Ka? Usapang Mentors.
1: Magazine
2: 1278 AM. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
2: Suave.
6: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
7: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
0: Ayan, we are back. Pasensya na po, no? We experienced some technical difficulties. Ang hirap talaga pag-live, kapatid. At lalo na, no, online lang kami pareho. So, parang baka nahihirapan yung tech natin sa weekend. Maraming salamat po sa tech ng Radio Magazine and of course, our very beloved Jelena for supporting our tech today. Kanina pinag-uusapan natin, no, about, at the same time, about community as being equipped, no, to actually handle yung transforming into greener practices. Siguro, Joshua, I'm actually really interested to know, how can we actually empower communities? Ano nga ba yung kinakailangan ng mga komunidad, no? To be bilang aware of green skills, eh, but to actually have that capacity to respond, lalo na kung ngayon na bumabagyo na naman sa labas, climate crisis impacts ay palala ng palala.
8: So actually maraming opportunities, no, para ma build natin yung resilience or yung capacity ng mga komunidad natin para mag-respond sa climate crisis. Siguro pwede natin i-summarize sa tatlong salita siguro. Una, decarbonization, pangalawa, protection, saka pangatlo ay transformation. So simulan muna natin doon sa decarbonization. When you say decarbonization, yung pagbawas nga ng carbon sa hangin. So, pwede mo siyang, siguro pwede nating simulan ay pagbawas ng paggamit natin sa mas nakakasirang mga klase ng energy tulad ng coal, ng oil, ng fossil gas, no, at sa paggamit ng renewable energy. So, isa sa mga posibleng paraan ng mga komunidad siguro dito ay ang paggamit ng renewable energy tulad ng pag-install ng solar at pagbawas din nung consumption ng electric, ng kuryente nila, no. Pangalawa, yung sa protection. So, when we say protection, kasama dito yung protection ng communities saka protection din ng environment. So, kasama rin dito, for example, yung pag-ensure na hindi napuputol yung mga puno or na-maintain natin yung ecosystems at napopromote natin yung mga tinatawag na regenerative na activities or yung mga activities na hindi lang kumukuha ng mga resources galing sa kalikasan natin pero mas pinupunan pa yon. Anong mga example nito? Merong mga tinatawag na regenerative agricultural practices kung saan yung klase ng mga pananim na ginagamit natin at klase nung buong yung disenyo ng buong farm ay mas pinapataba pa yung lupa. So nilalagyan natin ng mas maraming natural na fertilizers, nagmamulching tayo, hindi tayo gumagamit ng mga pestisidyo, etc., etc. Saka yung pangatlo, yung transformation, dito napapasok yung mas systemic na tinitingnan natin, no, na ano ba yung nagko-cause nitong mga issues na ito. Nagko-cause nito ay yung sobra-sobra nating pagkonsumo. Paano natin siya mare-resolve? Through policies din yun. So yung policy advocacy, ilan din yun sa mga pwede natin gawin.
0: So decarbonization, protection and transformation. Key, mm-hmm. key concepts and even actually, parang gusto ko nga sabihin na baka values na dapat isa puso natin. in actually turning or transforming our practices to greener practices, no? Para hindi lang siya para sa mga tao, hindi para din sa mga, para din sa environment natin, no? Definitely, because if nasisira yung environment, definitely magsasuffer yung mga tao kapag hindi natin napoprotektahan ang ating kalikasan, meron talaga yung consequence, no? And I hope there's really some, at some point, no, ma-instill natin sa taong bayan na yung ating human practices ay nakakapag-contribute, no, dun sa pagkasira ng kalikasan. And right now, nararamdaman naman natin yung impacts, no? Sobrang pagbaha, yung mga pagulan, hindi na natin ma-manage masyado. Although I'm very happy na kahit tumaas, no, yung water level sa Marikina River ay gumagana ang kanilang flood control projects. Salamat naman sa sa functioning, no, na flood control project. But anyways, greener practices, decarbonization, protection and regeneration, transformation, how do we relate that to green skills? Ano ba yung talagang parang gusto ko mapalitaw sana natin yung really big importance why young people really need to be informed and aware about green skills today. Baka meron kang ma-share sa akin.
8: So bale, yung mga diniscuss ko kanina, parang ang lalawak niya ng mga konsepto, no? Pero anong epekto nun sa trabaho? So sinasabi nga natin na merong economic transformation. So mga maraming magbabago sa ekonomiya, maraming magbabago sa industriya. So may mga trabaho na mabubuo. Kasama na doon, for example, sa renewable energy na nakikita natin ngayon na dati wala namang solar installers, ngayon meron ng solar installers at marami-rami sila. So merong job creation na tinatawag. Pangalawa, merong job reduction. So bilang nagka-transform o nagbabago ang ekonomiya, syempre may mga industriya na posibleng mawala or mabawasan. Isa sa mga sinusulong base na rin sa international agreement sa COP ay yung transitioning away from fossil fuels. So kasama doon syempre na na kailangan mabawasan yung mga trabaho na gumagamit at nagpo-promote ng pag-konsumo ng nakasisirang klase ng enerhiya. Pero syempre hindi naman pwedeng alisin mo lang yung trabaho na yon at wala kang gagawin. So, meron ding tinatawag na job substitution or job transformation, kung saan may mga trabaho na magbabago talaga yung nature. So, for example, may mga drivers, yung mga drivers natin sa transportation sector. Meron bang pinagkaiba yung pagdadrive ng isang gas-powered na sasakyan versus yung e-vehicle, yung electronic vehicle na mga sasakyan? Ano bang pagkakaiba ng mga kaalaman na dapat alam ng mga mekaniko na nagre-repair ng mga gas-powered na sasakyan at mga electric-powered na sasakyan? So yun, hindi naman nagbago yung trabaho. Mekaniko pa rin naman sila. Pero may ilang mga skills or kakayanan na kailangan nilang matutunan dahil nagbabago yung industriya. So, dahil doon, yung kailangan natin maghanda para ma-ensure natin na habang nagbabago yung industriya ay nagagawa natin at nahahanda natin ang sarili natin, hindi lang para makuha yung mga ganong klaseng trabaho, pero para masigurado rin natin na mas mabilis ang transformation. Kasi mabilis na rin ang epekto ng climate crisis. Ramdam na natin siya ngayon. Ngayon pa lang na El Nino dapat, pero ang lakas ng ulan. Kailangan natin mapabilis yung pag-respond para hindi pa mas lumala ang klima.
0: Salamat, Joshua. Ang dami kang natutunan about that, no? Na syempre, definitely sa pagbabago din ng teknolohiya ngayon, no? Dapat yung mga tao ay meron ding mga certain na kakayanan, no? Na nai-improve din natin from time to time. And I think yun yung biggest factor for youth today kasi nandito tayo sa era or ito na yung time, no? Na matutunan nila, no, yung mga ganitong klase ng skills that can actually prepare them for the future of work. And I think ako, nung panahon ko, nung nag-aaral pa ako, hindi ko pa ito naiisip, no? But I think hindi pa rin naman na ganun ka open to more advancement in science and technology, and even the greener practices are very kaunti lang nung panahon na yun, no? Kaya it's important that now that younger generations are actually also experiencing that particular shift sa ating labor force, no? Kinakailangan din nilang magkaroon ng ganitong skills. At the same time, di naman uunlad yung ekonomiya ng Pilipinas kung walang labor force. Dapat yung mga tao din ay merong sapat na kakayanan, no, to actually do the work. Joshua, baka meron tayong mga specific na policies ba in place dito sa Pilipinas or mga programs siguro ng government that also support parang greenering the skills of young people? Hindi pa ako ganun ka-aware, pero baka meron ka ma-share sa
8: So actually, ang Pilipinas isa sa mga pioneers sa buong mundo na nagpasa ng ano nung Green Jobs Act back in I think 2016. Yun yung isa sa mga itinutulak ngayon. So recently, parang I think last year or 2 years before this, I'm not sure with the specific date, pero meron ng tinatawag na National Green Jobs HRD Plan. So yung sinabi ko kanina na 6 na sectors na focus, actually andun yun sa Green Jobs na HRD plan, no? At in line with this, meron na rin mga efforts ang mga government institutions natin, tulad ng TESDA, kung saan nagde-develop ng mga trainings para sa green jobs. Meron din sila actually efforts to green the TVET system para hindi lang siya, kumbaga hindi lang siya, may mga specific lang na mga courses na green or hindi green, dahil tulad nga ng sinabi nga natin may mga industries or may mga jobs na pareho pa din pero magdadagdag lang ng skills. So gini-green natin yung mga skills para doon. Pero lawakan lang natin ng konti, no. Kapag tinitingnan kasi natin yung future of work, hindi lang siya issue ng skills development. Meron ka ring demand side or ensuring na meron talagang oportunidad na makukuha yung mga kabataan kapag nag-train sila on these skills. So itong mga demand side na interventions, marami-rami to. So sa energy side pa lang, marami ng efforts to promote renewable energy. Meron kang Energy Efficiency and Conservation Act. So nagpa-promote yun ng trabaho, particularly at the local level. Meron kang Renewable Energy Act. At marami na rin, sunod-sunod na rin ang mga polisiya para ma-promote ang rooftop solar, pati na rin yung wind development, no. May mga similar efforts din sa construction, sa transportation, manufacturing, agriculture, saka sa waste. So marami ng interventions actually ang government to promote demand side interventions. Ayun, so marami pa dito. So supply side, may demand side, meron ka pang efforts to integrate the market. So may mga efforts din for job fairs ang gobyerno. And at the same time, meron ding efforts para ma-ensure na itong mga trainings na to, hindi lang iilan yung may access nito. So nasa pilot phase ngayon yung green jobs trainings, pero the intention for this is to be promoted all across the Philippines.
0: Ayan, so meron naman pala tayong mga polisiya, no? And meron mga programa na binibigay ang ating government agencies to actually promote green skills, no? And prepare us for green jobs, kasi what the Philippines actually envision is that we transform our opportunities to greener practices, no? Dahil as we all know, yung impact sa atin ng climate crisis ay sobrang intense at some point, no? At kinakailangan talaga natin na mas palawakin pa yung kaalaman ng bawat isa about green practices. And when we transform our practices into greener, using greener principles, you would require green skills and of course, magkakaroon ng mga green jobs. You know, Joshua, looking into this, no, this is something na I think would be very beneficial for young people to actually dive into. More specifically, kasi as we all know sa Philippine Youth Development Plan po, no, isa doon yung Center of Participation about Environment. And I think yung gusto natin doon ay mag-cultivate ng mas marami pa mga climate advocates and diving into green skills, green jobs, and greener practices can support the advocacy of climate young climate advocates. Baka Josh, meron ka pang gustong ibahagi specific for young people na kinakailangan nila malaman at this point? Or meron bang mga schools maliban sa TESDA din that are really pushing for advocating for green skills?
8: Mahaba-haba na rin ang laban ng Pilipinas pagdating dyan. Kasi if you go to international conferences, ang dami Pilipino. at siguro ang rason doon ay danas natin ang climate change eh. Diba? Parang Yolanda pa lang. Tapos syempre, even before Yolanda, nararamdaman naman talaga natin na lumalakas ang bagyo, lumalala yung condition ng klima. Kung hindi man bagyo, sobrang ulan, may baha. Kung hindi man sobrang baha, sobrang init. Ramdam na ramdam natin sa Pilipinas. Kaya, kumbaga, malapit sa puso natin ang environmental causes. At makikita mo yun sa international efforts kasi puro parating mga Pilipino yung nagtutulak ng marami-raming efforts pagdating sa environment. So dahil mahaba na rin yung naging laban ng Pilipinas pagdating dyan, marami ng mga universities actually. So na maraming universities na nag-train on these skills. For example sa UP, may matagal na rin na nag-exist yung energy engineering na course, pero nag-cascade na rin siya eh. May mga efforts na for example yung CHED, parang pinopromote, alam ko yung ng CHED yung scaling on renewable energy. Yun kasi mas pinaka-familiar ako eh, dahil mas renewable energy talaga ang aking practice. Pero aside from that, no, may mga ini-integrate na rin ng mga trainings ngayon all across the Philippines naman to, hindi naman to in limited schools lang. Na for example in agriculture, pinopromote na yung idea yung mga permaculture na trainings, for example, regenerative agriculture, nag-emerge na rin yung mga ganyan. Kasama na rin dyan yung mga trainings on circular economy. So yung mga discussion kanina natin on waste, nakapaloob siya sa circular economy kung saan hindi na tayo limited dun sa tatlong R, yung reduce, reuse, recycle, pero 8R na siya yung paano ba mag-repair, paano ba natin ma-recover yung mga materials, etc., etc. Ano pa ba? So, for construction, actually, one of the efforts that I'm involved in is to promote digital and green skills for youth. So may mga pilot efforts na gagawin kami dito sa project na ito sa Region 3, Region 4A saka sa NCR kung saan may ipapilot na green skills training for construction workers ng target natin at least high school level pataas. At yung disenyo ng training na yon ay pang 1 week siya na course. Tapos parang gabay na rin siya para sa mga tao na hinahanap pa rin yung sarili nila kung ano ba yung gusto nila maging specialization in the future. So yun, maraming efforts, sobrang daming efforts actually na nag-exist ngayon.
0: I'm happy to actually know there are a lot of opportunities to learn, no? And masaya din ako na there's this training course for even high school students kasi malaking believer talaga ako na dapat habang bata pa talagang magkakaroon na ng opportunities to learn. Most specifically dahil yung adolescent stage din naman, no, doon natin talagang binubuo, no, yung ating mga prinsipyo sa buhay, yung values natin, nadadalhin natin, nabibitbitin talaga natin all throughout. kanina we discussed about the role of governments and how they were able to actually provide policies and programs. Meron ka na rin na mention about universities providing courses, no, para mas matutunan talaga about green skills to also prepare our learners for green jobs. And then meron kang na mention kanina that your group is actually going to be working on specific trainings for young people. And I think, no, yung whole society of approach talaga in actually hindi lang implementing the laws that we have, but also trying to transform or shift, no, yung ating yung national perspective on how everything or every system needs to be more environmentally friendly or greener at this point. I'm interested to know on the grassroots level, ano pa yung pwede natin magawa. Pero pag-usapan natin yan, Joshua, pagbalik natin, tayo muna po ay magbe-break for a few minutes.

0: website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine, 1278.
18: Ayan, welcome back to the 25th episode ng ating Kamusta Ka? Usapang Mental Health. And together with me today ay si Joshua, the chairperson of Reboot PH. Pero kanina, bago kami matapos, no, I said I'm actually interested to know about grassroots community level initiatives na baka meron na dito sa Pilipinas, like maybe best practices from local government units. Pero bago tayo magtungo doon, baka Joshua, you can tell us more about Reboot PH. I know our viewers are also interested about the things, the good things, the great things that you do. Josh, naka-mute ka.
19: Naka-break pa yung ating audio. Anyway, so Reboot Philippines, it's as I mentioned earlier, it's a youth network promoting climate and energy efforts, no. Marami kaming trabaho sa across the Philippines. Kasama dito, for example, yung pagsuporta sa mga fisher folk natin sa Laguna Dibay, kung saan nararanasan nila yung transition nung industriya kasi nagpo-promote ng floating solar doon. And as I mentioned earlier, merong pinopromote natin yung transition away from fossil fuels. So gusto natin yung renewable energy. But at the same time, hindi naman tayo pwedeng maging bulag lang na parang porket renewable energy, okay na. Siyempre, may effected pa rin yon sa iba-ibang mga sektor. Kasama na doon, sa case ng Laguna Nibay, yung fisher folk, kung saan posibleng magkaroon ng impact sa kabuhayan nila. So, parte ng interventions ng Reboot Philippines, yung pagsuporta sa farmers para marinig yung boses nila at makaisip ng mga solusyon para hindi sila mapapag-iwanan at hindi negative yung impact sa kanila nung transition to renewable energy. May mga similar efforts din tayong ganon sa Camarines Norte, kung saan yung mga kasama naman natin doon ay mga farmers. Meron din tayong engagements in Negros, actually across the Visayas, but primarily centered in the Negros Island region, promoting youth advocacy din. Likewise, in Bangsamoro, meron ding existing efforts in Bangsamoro, no? So, aside doon sa mga community level na interventions, na iba, ay, hindi ko pala na-mention kanina, yung sa Manila City, meron ding interventions ngayon yung Reboot, kung saan yung tinitingnan naman ay yung epekto ng waste to energy at pinapalakas ang boses ng komunidad, lalo ng mga kabataan, para sila mismo yung magsabi, okay ba sa kanila ang waste to energy o hindi sa kanila okay ang waste to energy. So yung mismong pag yung effort ng pagsama sa komunidad para sila mismo magsasabi kung gusto ba nila o hindi ang isang transformation

0: towards renewable energy. Isa yun sa mga efforts na ginagawa ng Reboot. Pero kasabay noon, meron pang mga efforts na ang Reboot sa pag-oorganisa ng mga kabataan sa across the Philippines sa para maka-create ng mga local youth hubs, no. And at the same time, meron ding efforts ngayon actually to promote green skills for youth in across the Philippines, no. May mga ilang mga projects na rin na nagawa at the community level yung Reboot. For example, nagkasama din dito yung pag-install ng solar sa isang school sa Laiban, sa Tanay Rizal, kung saan yun yung naging community center nung community na kapag may mga sakuna or kapag may mga issues within the community, pupunta sila sa school. At makikita natin yun sa maraming mga areas sa Kayat Kanuyunan natin. So, bilang nakikita natin yun na community center, dun tayo naglagay ng renewable energy. At isa din sa naging effort ay paglagay ng renewable energy sa mga areas kung saan merong trabaho. Tulad ng cocoa coir processing sa Irosin, tapos coconut oil processing sa Camarines Norte. So, yun, medyo napahaba na ako sa discussion sa ginagawa ng Reboot. But generally, yun yung efforts na ginagawa namin. Pagpapalakas ng komunidad at pagtulong sa kanila para sila mismo yung magdidikta kung ano yung gusto nilang klase ng transformation to renewable energy. Nakamute ka ata.
1: Ako yun naman yung nakamute. Salamat sa pagbahagi, Joshua. Yung reason ko kung ba't ko natanong, no, dahil gusto ko talagang i-bida, no, sa ating viewers and listeners na young people can actually contribute, no, to sustainable changes and shifting to a greener practice. Hindi lang tayo, yung mga kabataan na hindi lamang po beneficiary, but also people who ignite or fuel the drive, no, to actually change some practices. Moving forward, moving doon sa ating grassroots interventions, Joshua, meron ba tayong ibang mga local government units na talaga nagcha-champion na ng greener practices and even providing opportunities for green jobs or even supporting yung pagpapalakas, no, ng green skills? May mga specific ba tayong mga LGUs na may ganung best practice?
0: Actually, napakarami na kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, danas kasi nating mga Pilipino yung yung impact ng climate change. So dulot na rin nung consistent natin na advocacy for climate action and energy transition, marami ng mga LGUs na gumagalaw dito. So, isa sigurong example, yung sa Negros Occidental, nagtulak sila nung tinatawag nilang Secure Negros na strategy, kung saan yung tulak talaga nila ay mag-transition to renewable energy. Holistic yung naging approach nila. Parte dito yung pag-develop ng mga capacity building programs nila, and at the same time yung government mismo yung nagli-lead ng pag-transition towards renewable energy use sa konsumo mismo ng gobyerno ng kuryente. May efforts din, for example, yung Albay. Kilala naman natin ang Albay pagdating sa DRR. So malawak yung efforts nila on DRR, but they also have similar efforts on promoting renewable energy. Malalim yung trabaho ng Reboot, for example, sa Camarines Norte, kung saan very open na rin sila on renewable energy. Northern Samar, nakatrabaho ko na sila, also trying to promote renewable energy, lalo dahil magiging sentro yung Northern Samar ng development ng hindi lang ng wind power, pero ng ocean power, which is, it will be the first in Southeast Asia actually, yung ocean tidal power na ilolocate sa Northern Samar. So, very active yung province of Northern Samar doon. Sino pa ba mga nakatrabaho ko na? Mahaba. Mahabang listahan. Pero yung Butuan, meron na silang energy development plan. Sa Barn, very active na rin dito yung ano, yung grupo natin in engaging with local governments. Iloilo, nag-push din sila. Last year lang nagpasa sila ng ordinance din promoting renewable energy. So, very ano, very broad. Actually, parang I think given na meron ng national mandate under sa joint memorandum circular ng DOE at DILG noong 2020, talagang active na rin yung LGUs in promoting renewable energy in one way or the other. So bilang energy ay ano, isa sa mga main promoter din ng or main creator din ng jobs sa ngayon, may makalakip na rin mga interventions yung LGUs pagdating doon.
1: Salamat, Joshua. Yung reason ko kung ba't ko natanong, no, kung meron na tayong mga local government units na nag-champion ng ganitong mga practices, ay para malaman din ng ating mga tagapakinig, no, at ng ating mga tagapanood na hindi lang siya duty o hindi lang siya ginagalawa ng mga national agencies natin. But definitely, meron ng awareness pagdating, no, sa ating LGU, sa ating local chief executives, na kinakailangan din nilang galawa, no, yung mga specific na concerns na katulad nito. At the same times, issue din ito ng good governance kung susumahin. Dahil kung wala tayong political will, walang maayos sa pag-gobyerno, no, sa ating grassroots o sa level ng komunidad, hindi naman natin din may papatupad, no, down to the community level itong mga gusto sanang ma-atim o ma-achieve ng ating mga national policies.
0: Sorry, dadagdag ko lang kasi malapit din sa puso ko itong ano, itong discussion na ito. Very important talaga yung role ng local governments in particularly in energy development, no. Kasi parang for the longest time yung approach natin sa energy ay very centralized na ipoproduce mo sa ilang mga planta tapos idadalhin sa mahabang mga transmission lines saka dadalhin sa komunidad. Tapos Bicolano kasi ako eh. So naranasan ko nung kabataan ko na mga dalawa, tatlong buwan na walang kuryente kasi hindi naayos yung wire sa Quezon. So syempre, parang ano gagawin mo pag walang kuryente? So part 'yun nung ano, nung naging karanasan ko. Eh opportunity na actually ngayong ano, energy transition natin kung saan meron na tayong renewable energy na hindi mo na kailangan maghintay ng kuryente galing bataan na dalhin sa Sorsogon. At pwedeng gawin mo na yung kuryente at the local level. At merong kakayanan, merong kapasidad at within budget actually ng local governments para ma-ensure na merong kuryente para sa komunidad na hindi lang to dahil gusto mo lang mag-promote ng renewable energy pero mapoproduce mo yun ng mas mura tapos mas resilient ka pa sa mga bagyo. Dahil sa'yo naman galing yung kuryente eh, hindi naman ang galing sa ibang lugar pa. So, very important talaga ang role ng local governments para mag-promote ng energy transition. Hindi lang for advocacy purposes, pero para mas maging resilient yung community. And at the same time, para yung mga trabaho na mapoproduce from the energy transition ay locally din. Local din yung ano, yung jobs na makikreate nun.
1: Salamat, Joshua, for actually pointing that out. Hindi ba yung reason namin, mga kababayan, kung bakit namin gusto mapag-usapan natin, no, yung green skills, yung green jobs, and even, no, turning our practices into much environmentally friendly practices. Dahil gusto din namin i-point out na lahat po yan, no, ay may kaugnayan sa ating kalusugang pangkaisipan. Na-mention ni Joshua kanina, matagal silang walang kuryente, anong gagawin natin kapag walang kuryente? Definitely kung walang kuryente, hindi natin ma-achieve yung gusto natin na ma-achieve. Nahihirapan tayong makapag-aral, nahihirapan tayong kumilos, hindi tayo masyado nagiging productive at some point, and definitely may iba pa yung epekto, no, na nakaka-influensya sa development natin bilang tao, but at the same time, sa nararamdaman natin, no, about that particular situation. And of course, kapag meron ding mga climate crisis impacts na hindi natin matugunan dahil wala tayong karampatan na kakayahan o di naman kaya ay very extractive din yung kind ng industry na meron tayo na unti-unting nasisira no yung ating mga, yung ating kalikasan, nakaka-apekto din po yun sa ating kalusugang pangkaisipan. Talagang ang point namin dito no ay mas maintindihan natin na everything is actually connected, realizing that our human action needs to be also cautious at some point, no? Dapat aware tayo na may consequences din yung ating mga actions, and us not being skilled enough can also have particular consequences. Kaya dapat kung may opportunity to actually learn, let's grab that opportunity. Hindi lamang para sa environment, hindi lamang sa pagbabago ng teknolohiya o di naman po sa pag-i-improve ng ating industries, but also para sa ating kalusugang pangkaisipan. Josh, every week meron kami tinatawag na question of the day na talagang iniiwan namin sa viewers namin. We want to know their insights about it. So tatanungin natin yung viewers natin, ano-ano nga ba yung mga proyekto o gawain na maaari nating gawin sa ating komunidad na makapag-promote ng green skills? So, ang daming na-mention ni Joshua kanina, no? Pero sa konteksto po ng ating mga komunidad, how are we actually going to do it? O baka naman si barangay captain or si city mayor, o di naman kaya, no, yung inyo, kung sino bang local chief executive, meron ba tayong pwedeng ma-erase sa kanila na ideya para ma-support natin na pag-promote ng green skills? Yan po yung question natin for today. So, Josh, it's 4:51 sa clock po. Ang bilis talaga naman ako. Bilis lang sa oras, di ba? Pero bago tayo magtapos, we want to ask you, any last message you want to give or anything you would want to promote para sa Reboot, please go ahead.
0: So siguro yung ano last message ko na lang at i-share ko lang din yung motivation ko bata ko pumasok sa Green Advocacy in the first place. Pinagdaanan ko kasi yung bagyo, Bicolano nga ako as I mentioned earlier, at parati sa aming may bagyo, at naranasan ko rin yung effect ng disaster. I'm not sure if this is something that would be okay with everyone, pero parang naranasan ko na meron akong mga ano, may galing ako sa isang komunidad na talagang tinamaan, meron akong mga kaibigan na hindi ko na nakita after at parang nakatulong sa akin na ma-process yung mga pinagdaanan ko as someone affected by climate impacts, na meron akong ginagawa about it. Hindi ko man ma-reverse kung ano nangyari dati, pero alam ko na meron akong ginagawa para ma-resolve yun. And I think important yun for us to be able to adjust or respond to the climate crisis, na alam natin na meron tayong agency or meron tayong nagagawa sa issue na tingin natin ay napakamalawak, no? So I think parang yung green jobs, it might sound to be very very transactional, parang kailangan kong trabaho, merong green jobs kaya kailangan ko mag-green skills, but more than that, parang it's a way for us to be actually have control over the impacts that we will see in the future. So yun lang, sana sana makatulong din.
1: Maraming salamat, Joshua, for giving us your time. I mean, Sunday ngayon, alam natin lahat is a rest day. Pero binigyan mo kami ng iyong oras to actually inform, no, yung ating mga tagapakinig at tagapanood kung ano nga ba ang green skills, green jobs, and leader practices, and also informing us that there are a lot of practices that are actually being implemented now. Baka it's a matter of us knowing ano nga ba yung mga yon and being familiarized with all of that, and taking the opportunities, no, para sa sarili natin. Ang ganda nung sinabi ni Joshua kanina, sabi niya, yung ideya ng green jobs, ng green skills, is us actually preparing for us to get control, no, sa maaari pang future impacts of the climate crisis. And I think that's one way of being resilient at some point. Pero yung usapin ng resiliency ay iba pang usapin, no? Na pag-uusapan po natin sa mga susunod na panahon. Pero let's all remember that having the chance or the opportunity to learn is also one way for us to actually take care of ourselves. At the same time, balik din natin yung sinabi ni Janine last time na nagkaroon tayo ng discussion, na yung disaster preparedness, kinakailangan niya hindi lang ng awareness but ng action. And I think yung pagtuto ng mga green skills for green jobs and actually having control over the possible impacts of the climate crisis ay isang way of actually also preparing for what's ahead. And sana ma-realize natin na lahat ng ito, lahat ng nangyayari ay connected, hindi lang for the green advocacy or the environment, pero para din sa ating mga sarili. So bago tayo magtapos, gusto lang po namin magpasalamat syempre kay Sir Julius Ungab, kay Marisol Malimban, Sam Renz Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Marie Somali, and of course sa Marulas Transmitter and sa aming very own Janina Pereira for actually supporting us every single week. And gusto lang din natin mag-shout out to our avid listeners, Sean Kyle Flores and Rubel Libid. So maraming salamat po for being with us this Sunday. We will see you again next week at ang usapan naman natin, youth volunteerism. Ano ba yung volunteerism? For the longest time, nakipag-usap tayo sa mga volunteers for 25 episodes already. Pag-usapan natin na mas malalim yung idea ng volunteerism dahil ngayon ay youth month and we want to instill sa ating mga kabataan ang ideya ng volunteerism. So maraming salamat po. Maraming salamat, Joshua, for being with us this afternoon, and we will see you guys again next week.
0: Thank you then.
2: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
3: Radio Magazine 1278 AM.
4: Okay class, recess, break time.
5: Yay! Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
7: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
8: Teacher?
4: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
6: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
20: Hala, totoo? San ka sumali?
19: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
20: Naku po! Juan, scam yan!
19: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
20: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
19: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
20: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
19: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
20: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
19: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
20: Kaya huwag magpabudol, bes!
21: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay!
31: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
32: PBS Receiver.
31: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
31: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Ah, bakla, bakla, bakla!
4: Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: ang Lovers Trio sa pag-awit ng Harana Ko, isang komposisyon ni na Tex Salcedo at Levi Silerio. At mula sa long playing album na ito ng Lovers Trio, Harana ng Lovers Trio, na inilabas, inilathala ng Villar Records ng Mabuhay Records Corporation, Mareco, noong bungad ng dekada 60. At tamang-tama, ngayong gabing maulan, ay tayo po ay maghaharana sa plaka. Ibig sabihin, mga awit na may kinalaman sa paghaharana o sadyang mga awit na ang tema'y pangharana ang ating pakikinggan upang linawin ang isang mahalagang bagay na hindi lahat din ng lumang awiting Pilipino ay harana, kung papaanong noong nakaraang linggo ay sinabi nating hindi naman din lahat ng lumang awiting Tagalog ay kundiman. At dahil ang harana ay hindi naman anyo ng awit, hindi anyo ng musika, kundi tema ng awit, eh merong mga elementong dapat itong taglayin upang makilala natin na ang isang awitin ay awiting sadyang pangharana. Yan po ang ating mga maririnig ngayong gabi at sana'y nariyan po kayo at naririto kami kahit medyo parang ako lamang at ang ating tatawaging susunod na kasama ang kasama ko sa screen ngayong gabi dahil nagkakaroon ng problemang teknikal, brown out sa ilang mga lugar sa Metro Manila at sana po sa kabila ng sama ng panahon kayong mga nakikinig sa amin at kaya kayo nakakapakinig marahil ay dahil maayos ang inyong sitwasyon. Sana naman po'y lahat tayo sa buong bansa ay nasa maayos na kalagayan ngayon. Tatawagin ko po muna ang ating palagiang katuwang sa pakikinig ng plaka at nakagawa ng paraan para makapasok sa ating programa kahit brown out sa La Vista. Mga kaibigan, narito po ang ating dating dekana ng kolehiyo ng komunikasyon sa UP Diliman, naging regent din ng nasabing pamantasan, ang ating mahal na si Dr. Georgina Encanto. Magandang gabi po, Dr. Georgina Encanto. Tita Georgie.
1: Alam mo, nabasa ko kanina yung isang survey tungkol sa mga Pilipino na ang mga Pilipino ay nagagalak at ipinagmamalaki ang kanilang istorya, ang mga nagwawagi sa mga pampalakasan, lalo na sa competition abroad, gaya na, lalo na ngayon na si Alex Ayala ay nanalo na naman. At parang nagagalak sila sa ating kultura at literatura. At alam ko na dahil ngayong gabi, pinili mo na ang ating programa ngayon ay tungkol sa retorika ng harana. Alam ko marami na naman tayong matututunan kay Sir Michael tungkol sa ating kultura at lalong-lalo na sa harana. So, gusto kong nagagalak rin akong batiin lahat ng masugid na tagapakinig, si Janet at saka si Sonia na nasa Tagaytay yata dahil kahit papano tuloy pa rin ang plaka. Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Tita Georgie, at sana po ay makapasok ang ating mga kasama. Sige, nang Corosa po ay pauwi pa lamang mula sa isang class reunion na dinaluhan niya sa Pateros National High School. Maulang-maulan ang pag-uwi niya, ha? At kaya at balita ko naman diyan sa inyo sa La Vista medyo nawala ng kuryente. Ano po?
1: Nawala ng kuryente.
0: Wala yata.
1: Sana bumalik na.
0: Opo, para makapasok din sige ng Rocco naman. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kasama, at makinig po tayo ng mga awiting sadyang pangharana. Narito po, siyempre ang isa sa mga pangunahing haranista ng ating bayan, sino pa nga ba naman? Di si Robin Tagalog, at pakinggan natin ang kanyang napakahalagang awit na kung tawagin nga ng mga nag-aaral ng musika, ng mga anyo ng musika sa Pilipinas, batay mismo sa kompositor na si Santiago Suarez, ito ang kanyang harana numero uno, ang Dungawin Mo Hirang.

Yun ang ehemplo, yun ang isang pangunahing halimbawa, Tita Georgie, ngang awiting sadyang pangharana. Mm-mm. At yun nga, sa hanay ng mga komposisyon ni Santiago Suarez na sa ilang mga nag-aaral ng kasaysayan ng musika, ang turing sa kanya, anong musika sa Pilipinas, ang turing sa kanya ay Hari ng Harana bilang komposito. Kasi marami siya, sadyang ang marami sa mga tanyag na kantang pangharana ay likha ni Santiago Suarez. Gaya nga niyang Dungawin Mo Hirang. Pagka kasi nagtanong ka sa sino mang marunong pa o may alam pa sa harana at nagtanong ka ng kantang alam nila, ang pangunahing ibibigay na halimbawa, yan, Dungawin Mo Hirang. At pag-uusapan natin mamaya, Tita Georgie, ano ba yung mga elemento ng mga kantang pangharana na dapat nating mabatid o malaman para masabi natin na sadyang pangharana ang awit na iyan at hindi simpleng love song lang. Kasi marami tayong love song pero may mga love song tayo na talagang pangharana gaya nitong Dungawin Mo Hirang. No? Mm-hmm. Pero babati muna tayo sa ating mga tagapakinig. Wala kasi sige ng kurosa eh. Ang dami nating mga tagapakinig na nagsisipati na. No? Narito at batiin natin. Ma'am Oji Batnag, magandang gabi po. Si Ferdinand Pagaw, magandang gabi sa iyo. Tita Zeni Salustiano, magandang gabi. Heidi Melgaso, Aldrin Gulapa. Si Oy, Edly Nangcha, magandang gabi mga kaihan. Jan Dem Valdez Santos at yan. Si Jan Dem, magandang gabi. Si Teresa San Andres, magandang gabi po sa inyo. Tita, si Ate Teresa Jab Makaraig, magandang gabi rin. Si Mang Flor Fajardo. Si Ferdinand Santos, isang mapagpalang gabi. Napakasarap makinig na magagandang lumang awiting Tagalog kapag ganitong maulan. Tunay naman. Oo. Si Ruby Dagli, magandang gabi rin. At si Alexa, magandang gabi rin sa iyo, Alexa. Si Tim Gabuna, mahina raw ang aking tinig. Lumapit ako sa mikropono para mas maging malakas siguro. Ano? Ito, sana naririnig na ng maayos. Naririnig na ba, Tim? Si Joel Soliveres, magandang gabi. Si Justin, pagat pa. Oy, Justin, magandang gabi. Si Cherry Reyes. At tamang-tama raw na habang umuulan. At kaarawan daw ni Cherry Reyes ngayon. Maligayang kaarawan sa iyo, Cherry, ha? Batiin mo na rin. Babatiin na rin daw niya sina Atom, Aji, Emmanuel, Marx, Petronio. Pati na rin ang tatay nila. Ayan. Magandang gabi sa inyo. Ha? At narito rin. Sonny Sablayan, magandang gabi sa iyo. Flor Fajardo, sinlamig ng gabi ang tinig ni Ruben Tagalog. Oo naman. O sige, nang Jeanette Jab Corosa ay nakikinig na yun. Sa reunion. Kasi nandun siya sa reunion ng Pateros National High School class 1994 eh. Ayan. Oo. At si Teresa Yambaurin ay nakikinig. Congratulations sa reunion na ito. Tamang bati ba yun? Congratulations. Pagbati sa inyong lahat, sa inyong reunion. Ha? 1994 pala kay gumraduate. Tiyempong ikinasal kami ni Ginang Porosa noon. Rosby sabi, magandang gabi rin sa iyo. Samantala, makinig pa rin muna tayo ng isa pang halimbawa ng haranang awit. Narito naman at sinong ating pakikinggan ay pakinggan natin naman ang isa pa rin haranistang nakilala. Sino ito? Si Larry Miranda. Kuya Hoven Job, naku matutuwa kang talaga. Narito si Larry Miranda.

0: Yun ang tapat kong pag-ibig ni Larry Miranda. Mm-mm. Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. At Juliet Alimpuyos, salamat at pumabati kayo. Mula dyan, sa reunion na dinadaluhan ngayon ni Ginang Corosa. Congratulations sa inyong lahat. EY Sanchez, magandang gabi. Jimbo, magandang gabi. Naku, sana hindi ka antukin sa mga awit na pangharana ngayon. Ha? Sana magising ka. Yun ang intensyon ng harana, ang manggising. Sana magising ka. Ha? Rosana Lagan, magandang gabi. At ayan, magandang gabi, sabi ni Rosana Lagan. At Tita Georgie, napansin niyo po ba yung tungkol dun sa sinasabi natin na yung harana? Una, may nagtatanong, sabi, ano, saan daw ba galing yung salitang harana? Mm-mm. Eh, Kastila talaga yung salitang harana. It's a Spanish word. Pero pag tinignan mo sa diksyonaryong Kastila kung ano ibig sabihin ng harana, iba yon sa unawa natin ng harana sa kasalukuyan. Pag tinanong ka kasi Tita Georgie ngayon, anong karaniwang intindi mo pag sinabi mong harana?
1: Harana, parang naiisip ko na merong umaawit sa isang mahal niya na binubuksan yung bintana at siya ay nag-aapela. Siguro may kasama siyang mga kaibigan na nagigitara. At parang ang naalala ko sa tinuro mo nung huling beses na pinag-usapan mong harana, parang nasa taas yung babae at saka mm-hmm. parang talagang ano ba yun? Parang yung lalaki talagang mahal na mahal siya at sinasamba siya para pag-ganon. Pero sabi mo, hindi lahat ng love song ay harana kasi kailangan meron nga silang sinusundan ng mga ano ba, parang requirements para maging harana. Yun ang naalala ko. Tama ba yun sa...
0: Ay, oo. Ang galing ko. Galing ko ng inyong record. Ang galing ng inyong memory.
1: Eh, magaling na guru kasi si... Magaling na mentor si Dr. Corosa.
0: Ay, nako. Ay, kasi po, pag tinignan nyo, ang ibig sabihin ng sa salitang Kastila, sa diksyonaryo, tumingin tayo sa diksyonaryong Kastila, ano ibig sabihin ng harana? Siyempre, it starts with a J. Pagka Kastila yan. Harana, J yan. Oo. Jarana yan. Harana. Alam nyo? Ang ibig sabihin sa Kastila, ay, ibig sabihin sa Kastila ng... harana, spree.
1: Ah, spree.
0: Spree. Mm. To go on a spree.
1: Laging verb. Ganun pala yun.
0: Ano ba ibig sabihin parang, ng spree, Tita Georgie?
1: Parang gimmick, parang mag-enjoy, gano'n.
0: Oo, ganun ba yun? Yun ang spree. Yun ang harana talaga. Sa Espanyol.
1: Ah, I see.
0: Pero yun ay kung Espanyol na Espanyol, ibig sabihin sa mainland, sa Spain. Pero sa Kastila, mayroon talagang harana na ang ibig sabihin sa Kastilang Mexicano na alam naman natin ang connection natin sa Mexico, di ba? Dahil nagkaroon ng galleon trade. Diba? Yeah. Kami tayong bahagi ng ating kultura na nakarating sa atin sa pamamagitan ng galleon trade, na di ba? Yung palitan ng kultura ng hindi lang mga kalakal kundi kultura mismo ang nagpalitan sa pamamagitan ng galleon trade, nung kalakalang galleon, eh, sa Espanyol na Mexicano, may gitara na ang tawag ay harana.
1: Harana.
0: Mm-hmm. So, yun ang malapit-lapit sa atin pala, no, pag sinabi, harana, may gitara. Diba kasi, tayo nananapatan, diba? Pero, para may gitara, at usually, talagang gitara yung binabanggit kapag ka nag-aaral. Gaya halimbawa nitong halimbawang kanta na ito ng Lovers Trio muli, ang pamagat ng kanilang gita, ng kanta, Kudyapi ng Puso. Kudyapi is lumang salita natin para sa magiging katumbas ay gitara din. Kudyapi. Pakinggan niyo itong Kudyapi ng Puso.

0: ganda-ganong kanta na yon, ha? Isang taglay ng gitara sa taghoy ng gitarang tangan. So yung kanyang gitara na hawak-hawak eh tumataghoy, nagmamakaawa.
1: Nagmamakaawa.
0: Uy, magandang gabi kay Angeline de Dios na siyempre nakikinig sa mula doon sa bintana sa Krakow. Sa Poland. Hello Angeline, kumusta? At tayo ay nagaharana sa plaka ngayong gabi. No, mga tagapakinig, oo, salamat po at naririyan kayo kahit tayo ay medyo binabagyo. Walang kuryente sa walang kuryente doon sa lugar ni Tita Georgie, kaya medyo medyo salat sa liwanag, pero yung isip na may hindi naku kinukulangan ng liwanag. Oh, di ba? Ang ganda na ating mga pinag-uusapan ngayong araw na ito na harana ito, at nililinaw natin na kasi yung pinanggalingan ng salitang harana natin eh Kastila namang talaga, walang likas na salitang Tagalog na harana. At dito mismo sa Bokabularyo de la Lengua Tagala ni Nanoseda at Sanlucar, Tita Georgie, familiar ka ba sa diksyonaryong ito?
1: Alam
0: na
1: po yan.
0: Ni Nanoseda at Sanlucar, di ba? Wala naman talagang, wala naman katutubong salitang harana. Talagang sa Kastila natin kinuha yun. At yung harana sa Kastila, nung isinalin sa Tagalog, ang ibig sabihin ng harana sa Tagalog daw ay hiyawan. Ingay.
1: Hiyawan.
0: Eh kasi nga kung ang original na kahulugan pala sa Espanyol ng harana ay spree, eh parang ganun nga. Parang nagkakaroon ng hiyawan o nagkakaingay, di ba? Pero paano nga natin i-connect yun at paano nga nalinang yung ating pag-unawa ngayon sa harana na isang pagsuyo, pananambitan, pagsamo ng nagmamahal sa kanyang minamahal sa pamamagitan ng awit. No? Pag-usapan pa natin at makikinig pa tayo ng maraming halimbawang kanta dito sa ating programa, pero magbalik muna tayo sa ating himpilan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

magandang magandang gabi, Aldrin. Awitan natin sa saliw ng gitara si Neneng mamayang gabi. Aranahin natin si Neneng. Oo, talaga. At yun nga ang ginagawa. Naghaharana ka. At madalas, sa maraming kantang ating binabalikan at mga kantang pangharana, ay laging binabanggit si Neneng. Kasi sa Katagalugan, talagang ang ating term of endearment sa isang binibini ay Neneng. Diba? Lagi, madalas. Kaya ang daming kantaring nalikha na bumabanggit sa pangalang Neneng. Siyempre, maaalala mo lagi yung isa pa rin komposisyon ni Santiago Suarez na Bakya Mo Neneng. Ayun, Tita Georgie, no? Meron ding Pandango ni Neneng. At marami pang Neneng. At binabanggit lagi si Neneng. Halimbawa, dun sa isang hindi kilala ang autor na kantang pangharana, nagsisilbing halimbawa pa rin at masasabi nating huwaran ng kantang pangharana, lagit binabanggit doon si Neneng. Ano yung awit na yon? Kilala ng marami ito bilang O Ilaw. Pero ang totoo, ang pamagat ito, ayon mismo sa pananaliksik ng tatay ni Sir John De Leon, si Felipe Padilla De Leon, National Artist for Music, sa kanyang pananaliksik, ang talagang pamagat ng awit na ito ay Aking Bituin. At ito yun. Ito, pinabanggit sa kantang ito na Aking Bituin, also known as O Ilaw. Talagang ang pamagat ay Aking Bituin. Binabanggit dito si Neneng. Pakinggan po natin. Aldrin, binabanggit nga talaga si Neneng. Ito.

0: nabanggit si Neneng. Oy, magandang gabi, Marlon Cuenco. Gayun din kay Risa Sakay, pakibati raw ang kanyang mga magulang na nanonood lagi sa atin, si Lito and Agnes Hidalgo. Magandang gabi po sa inyo. Ako, nawala rin sa screen. Ayun, kala ko nawala sa screen. Sige nang, Georgina Encanto. Oy, nagtatanong si Joel Soliveres, saan makukuha? Alam mo, dati sa library lang natin makukuha yan, pero na-i-reprint na ang Bokabularyo de la Lengua Tagala. At hindi basta na-i-reprint, na-i-translate na rin talaga sa Filipino ang Bokabularyo de la Lengua Tagala. Saan matatagpuan ang kopya nito? Sa Komisyon sa Wikang Filipino. Komisyon sa Wikang Filipino ang nag-reprint ng Bokabularyo de la Lengua Tagala ni Nanoseda at Sanlucar. Mahalagang kasangkapan itong mabalikan sa pag-aaral ng wika, ng ating pambansang wika lalo na, no? At at ang namuno sa pagsasali nito sa Pilipino ay siyempre ang ating national artist na si Virgilio Almario, na siyang dating katagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. At doon makikita ang kopya nito. Mabibili, alam ko. Hindi ko nasasabihin kung magkano ang presyo, pero mabibili. Mabibili sa Komisyon sa Wikang Filipino, ha? Oo, naku, nawala rin sa screen. Sige nang Georgina Encanto. Babalik yan, babalik. Aking Between. Hindi po pala si Levi Silerio. Ay, hindi. PD yan. Public domain ang O Ilaw, Aking Between. Public domain yan, ha? Mm-mm. Sinasama ko po yan sa talakayan. Pinakikinggan namin kasama ang mga grade 7 kapag ang paksa ay awiting bayan. Ay, mabuti naman at nababanggit ang tungkol sa harana. Ha? Galing daw, sabi ni Flor. Ha? Salamat. Hanapin mo sa KWF, ha? Joel Soliveres. Oo. So yung harana, talagang yung mismong salitang harana ay spree ang ibig sabihin sa Espanyol, gitara sa Mexicanong Espanyol. Pero sa atin sa Pilipinas, anong naging kahulugan ng harana? Ang naging kahulugan nito, kung titingnan mo yung diksyonaryo na, yung bagong diksyonaryo ngayon, ang diksyonaryo ng wikang Filipino, pambansang diksyonaryo ng wikang Filipino na ang nag-edit ay si National Artist Almario rin, ang ibig sabihin na ng harana ay pagtapat ng binata sa tahanan ng dalagang liligawan at pagpaparinig ng mga awitin, kadalasang ginagawa sa gabi. Maaari ding maging metaporiko ang kahulugan nito, nang ibig sabihin ay panunuyo sa isang nais hingan ng anuman. So parang inaawitan mo. Diba madalas natin sinasabi na pagka meron kang gustong hilingin sa sino mang kausap mo o kakilala mo, sasabihin mo, inaawitan yung isang bagay. Pwede ko bang awitan na lang yung t-shirt mo? Diba, Tita Georgie, ganun yun eh.
1: Oo nga.
0: Awitan yung ano, inaawitan. Ganun, may gusto, parang gustong hingin o ano man, inaawitan. Pwede mo rin sabihin, hinaharanahan mo. Pero, nagaharana. So makatwid, pag meron kang gusto hingin o ano man, ay nagaharana ka rin. Pero paano tayo sumapit doon? Dahil alam nyo, sa Kastila talaga ang ibig sabihin ng ang katumbas talaga ng alam nating kahulugan ngayon ng harana ay serenade, di ba? Sa Ingles, Tita Georgie? Mm. At sa Espanyol, ang salita para doon ay serenata.
1: Serenata.
0: O, kaya yung programa ni Chadeli Magpayo, di ba? Isagani Pilar, yung programa ni Chadeli Magpayo noon na kinabilangan ng Mabuhay Singers at minsang naging kasama rin ako sa programang iyon, ang pamagat ng programang iyon ay Serenatang Kumbidahan. Oh, pero alam nyo, natutuwa ako na yung kahulugan pala ng harana sa orihinal na Espanyol ay spree, na parang paglilibang, di ba, Tita Georgie? Kaya laging sinasabi ko at laging sa isang banda, nagamit yung salitang harana na naiangkop natin sa ating sariling paraan ng paggamit.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
2: Suave.
3: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.

Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina, makinig na tayo ng plaka.

0: Alam mo ba na Mahal Kita? Isang napakagandang komposisyon ni na Juan Silos Jr. at Levi Silerio sa pagkakasaplaka ni Diomedes Maturan, at naitampok ang awit na yan sa kaisa-isang Tagalog long playing album ng ating hinahangaang mang-aawit kampiyon, national champion ng tawag ng tanghalan 1958. At lumabas ang long playing album na ito noong bungad ng dekada 60, mga 1962, nang lumabas ang album na ito ni Diomedes Maturan, na noong araw kinikilala na Pericom of the Philippines. Pero alam niyo, para sa akin, para sa amin na may deskolonisadong pagtanaw sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas, eh mas mainam na siya ay kilalanin bilang si Diomedes Maturan of the Philippines. Wala nang iba. At dapat siyang makilala sa buong mundo bilang si Diomedes Maturan. Hindi gumagaya at hindi naman talagang nanggayan talaga sa isang mga awit na Amerikano. At tunay namang mas may kakayahan siya bilang siya, si Diomedes Maturan. At maririnig natin yan sa mga awit na itatampok natin ngayong gabi dito sa ating palatuntunan, Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Magandang magandang hapon, gabi sa inyong lahat, aming mga tagapakinig dito sa aming YouTube channel, at siyempre naririnig din ang ating programa ngayong araw ng Linggo sa Radio Magazine 1278 sa talapihitan ng radio. Magandang magandang gabi po at araw po sa inyong lahat. At siyempre mga kaibigan, mayroon tayong mga palagiang katuwang sa pakikinig ng Plaka, pinangungunahan ng ating mahal na ginang na tagapagtaguyod ng lahat ng maganda't mabuti sa kulturang Filipino. Inang guro kung turingan natin siya, mga kaibigan, si Ginang Sonia Rocco.
1: Magandang gabi, Michael Corosa. Magandang gabi sa mga katuwang dito sa programang Plaka, si Janet, si Georgie, at si June De Leon, na siguro si Silip Dadaan, alam namin nandiyan ka lang. Ngayong gabi, salamat Maya, anak ni Diomedes, na makakasama ka sa gabing ito na paparangalan natin at alalahanin natin ang isa sa pinakamagaling at paborito kong mga awit na Pilipino, si Diomedes Maturan. Back to you.
0: Salamat po, Ginang Sonia Rocco. At siyempre, naririto po mula sa isang hotel na malaki doon sa May Rojas Boulevard. Doon siya naroon ngayon, mga kaibigan, ang ating dating dekana ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon, at naging regent din sa Universidad ng Pilipinas Diliman, ay propesor nga po ng pakikipagtalastasan, mga kaibigan, si Dr. Georgina Encanto. Magandang gabi po.
2: Gusto kong batiin lahat kayo, Michael, si Sonia, si Janet, at lahat ng mga masugid na tagapakinig ng Plaka. Ngayong gabi, ako'y nagagalak dahil si Diomedes Maturan na isang paborito ko, at naaalala ko ang mga kanyang awit. Pero alam ko, gaya ng ibang mga programa mo na Plaka, lagi mong iniisip kung ano ang madadagdag mo sa aming kaalaman, at tapos ng 2 oras, lalong malalim ang aming pagpahalaga at pag-aalam, iintindi ng ano ng kanyang ng ating kultura at ng mga ating mga awit na kagaya ni Diomedes Maturan, matagal naging kampiyon ng tawag ng tanghalan sa naaalala ko. So maraming salamat, Michael.
0: Maraming maraming salamat po, Tita Georgie, at siyempre po mga kaibigan, naririto ang aking butihing esposa, ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon, Dibisyon ng Lungsod Marikina, si Ginang Janet Jab Corosa.
3: Maraming salamat, Professor Michael Corozza. At siyempre, magandang gabi sa ating mga kasama ngayon. Si Ma'am Sonia Rocco, Dr. Georgina Encanto, at siyempre si Dr. Felipe Mendoza de Leon. At sa lahat ng mga kaplaka na nandito, nakasumusubaybay sa atin. Yan, sila Ma'am Sani Sablayan, si Ma'am Senaida Sandy Salustiano, yan, Ate Teresa Jab Macarieng, Shirley Dalumpines, Aurora, Professor Aurora Batnay, and Heidi Melgaso, Kuya Hoben, yan. Si Miss Madu Torado. Yan, and then Dr. Ferdinand Santos, Alpha M9, magbago nating taga-pakinig. Si Dessa Maria Deseo, Maturan, hello, magandang gabi sa inyo. Maturan family, Cherry Reyes, Eloisa, at si Aldrin Gulapa. At si Ma'am Florinda Kiambao, yan. Maraming salamat po sa pagdating ninyo dito sa plak.
0: Maraming salamat, Ginang Corozza, at mga kaibigan, gaya nga ng sabi ko kanina, may panauhin po tayo ngayong gabi, nabanggit na ni Ginang Sonia Rocco, ang anak ni Diomedes Maturan, ikalawa sa tatlong anak niya, o apat yata pala, na kanilang anak, ay mga kaibigan, narito kapiling natin si Maya Maturan.
4: Magandang gabi po, Prof. Michael, Tita Sonia, Janet, and Ma'am Georgina, at saka sa lahat ng mga nakikinig. At nagpapasalamat ako sa gabi na ito dahil naalala niyo na naman yung kaarawan ng daddy ko. So, sa lahat po ng nakikinig, sa pamilya, mga pinsan ko, at saka dyan sa mga pinsan ng daddy ko, at yung isang kapatid ko na si Jolim, Ma'am Jolim, at sa pamilya niya, yung kanyang magandang anak na twin na magna cum laude at summa cum laude, at ang kanyang asawa na si Sir Jeff. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Sir Michael.

0: sana'y maniwala. Oseas Lucena, Levi Silerio, sa pagkakasaplaka ni Diomedes Maturan. O di ba? Magandang gabi pong muli, mga kaibigan. Ang saya-saya kasama natin ngayong gabi ang anak ni Diomedes Maturan na si Maya Maturan. Oo, at may baby ka diyang hawak Maya.
1: Yeah.
0: Bumabati rin, bumabati ang anak ni ang baby ni Maya doon.
2: Poor baby.
0: Sabi nitong ating si Aldin Gulapa yung daw kanta ay naroon sa Best of Diomedes Maturan na CD na bigay natin sa kanya. Oo. Dahil nagwagi siya sa ating contest. At kaya naririnig niya yon. Pero ngayong gabi, meron tayong mga patutugtugin na wala dun sa CD na yon at nasa 78 RPM na bahagi ng ating koleksyon. At oo, ang mga kinakanta ni Diomedes Maturan noon ay panay English naman ang kinakanta niya noon. Kaya nga proud na proud siya dito sa Tagalog long playing album niya na nilabas ng Bilyar Records. Ang kaisa-isa na LP niya na Tagalog. Kasi yung ibang LP niya, English din yung inilabas ng Alpha yung mayon, yung kopya ni Dennis na alala mo Maya, English yun yung This is Diomedes Maturan. Tapos meron siyang ito, yung De Colores na siyempre English at may Tagalog naman na ilang kanta rito pero hindi mo masasabing Tagalog LP lang kasi mga kantang kursilyo naman talaga ito na English ang karamihan, no? Kaya yung kaisa-isa niya at siya mismo nagsabi. Proud na proud siya na nagkaroon siya nitong album na ito, Dinggin, mula sa Bilyar Records. Narito pa isang awit mula sa album na yan na napakagaganda ng mga kanta. Asahan mo ang aking pagmamahal. Parang sinasabi sa atin ni Medic. Yun ang palayaw ni Diomedes Maturan sa kanyang mga kaibigan. Di ba, Maya? Medic. Jomeng kung tawagin ng iba. Pero sa mga malapit sa kanya at talagang kilalang kilala siya, siya si Medic. O narito po si Medic na nagsasabing, asahan mo ang aking pagmamahal.

0: Maya, paano niya ipinagdiriwang ang kaarawan ng tatay niya?
1: Natatandaan ko nung bata kami hanggang sa yung huling ano niya, huling birthday niya, lagi kahit ayaw niya maghanda, napipilitan siya maghanda kasi yung mga kaibigan niya nagpupunta kahit hindi mo na imbitahin, pupunta na sa bahay. So, yun, lagi kami madaming tao, kahit si President Erap no, na nagpupunta, kaya lang pupunta siya yung talagang gabi na. Yun, madami talaga, masaya. Masaya talaga.
0: O eh ngayong medyo parang 24 na taon na yatang nawawala siya, eh paano naman nyo ginugunita o pinagdiriwang ang kanyang kaarawan?
1: Well, nung mga nakaraan, lagi naman kami dumadalaw sa kanyang puntod.
0: Saan
1: kami ni Dennis. Sa Manila Memorial siya, sa Paranaque, sa Sukan. So every birthday niya nagpupunta kami. Ako, si Dennis, si Dominic nung time na okay pa siya, si mami ko. But sa ngayon siguro eh ako na lang yung pupunta, since wala na rin si Dennis, wala na si mami. Si Dominic naman eh hindi na rin siya dahil na stroke siya. So ako at saka siguro yung bunso namin pupunta bukas.
0: Ayun, oo. Oo nga naman. Baka pwedeng maghapon eh sa kotse nyo, patutugtugin nyo kanta ng tatay nyo, no?
1: Actually, ganun yung ginagawa. Pag nasa kotse ako, yung CD niya, lagi kong pinatutugtog. Pero ngayon dahil hindi na uso ang CD sa sasakyan eh. Sa ano na lang, sa cellphone.
0: Sa cellphone. Spot. Akala ko, nasa Spotify ang kanyang long playing album. Itong Dinggin album ay nasa Spotify. O nga naman, pwedeng marinig, no? At magaganda namang talaga ang awit dito. Ginang Kurosa.
2: Oh, Ginang, oh, Maya, kapiling natin ang iyong kapatid, si Dominic Maturan. Ayun, siya si Ling Finting. Ayan, nakikinig siya ngayon. Hello, Dominic.
1: Hindi lang siya makasalita ng dire-diretso.
0: Ah, ganun. No? Pero, siyempre, naririnig niya at pinahahalagahan ang awit ng inyong tatay. Ayan. O, sabi ni Alpha, happy heavenly birthday to Tito Medic. O, yun, di ba? Medic na kasi.
2: At andito rin yung kanyang pinsan, si Eloisa Malabed. Ayan. Tutuwa sila. Naririnig nila. Salamat sa plaka.
0: Pinsan nila na si Manong Medic.
2: Manong Medic.
0: Madami silang nakikinig at mga kamag-anak na natutuwa sa mga kanta ni Diomedes Maturan. Siyempre, mamaya babalikan natin yung kanyang kantang ipinagwagi sa Tawag ng Tanghalan. Pero alam mo, natutuwa nga akong nakuha ko itong mga 78 RPM niya. Na siyempre naman, dahil nga kasi ang mga ipinagwagi niyang kanta sa Tawag ng Tanghalan na English na kanta, eh kaya yung mga unang plaka niya, English din naman talagang lahat. Di ba? At kaya meron siya siyempre, isinaplaka niya yung ipinagwagi niyang kanta na Rose Tattoo. Ayan, Tita Georgie. Yan yung The Rose Tattoo. Ha?
2: Binabanggit na ni Eloisa Malabed. Pakiplay naman po ang Rose Tattoo.
0: ang Rose Tattoo. So, itong Rose Tattoo na ito, itong version na ito, ito yung 1958, immediately after winning the national championship. So, ito yung mismong tunog na parang tunog din na narinig doon sa pelikula na Rose Tattoo ng Buhay Ko with Charito Solis.

0: Yon ang The Rose Tattoo. Ang winning song niya, yung pinagwagi niyang awit sa National Championship ng Tawag ng Tanghala noong 1958. At yun nga kantang yon ay talagang kantang pinasikat ni ano ni Perry Como. At kaya nagkaroon ng panahon na kinikilala si Diomedes Maturan na Perry Como of the Philippines. Pero alam nyo, hindi naman ganun katalaga katkamukha ang boses. At sabi ko nga, sa higit na decolonized na paraan ng pagtingin, eh mas mainam na kilalanin siya bilang si Diomedes Maturan. At hindi kopya ng kung sino man. At ang totoo, nang mas tumanda si Diomedes Maturan, at sa panahon ng pag-awit niya, talaga namang mas marami siyang kayang kantahin at gawin bilang mga aawit na hindi naman kapareho ng kay Perry Como. Lalo na nung nagsaplaka talaga siya ng mga napakagagandang awiting Filipino, Tagalog, lalo na mga kantang yon, ay ibang-ibang talaga na si Diomedes Maturan. Hindi na siya kapareho lang ni Perry Como. Higit nating tingnan sa paraan na naiiba siya at hindi siya katulad lang. Bakit? Kasi parang magaling kapag nanggagaya. Hindi ganun eh. Hindi magaling kapag nanggagaya. Magaling kapag may originalidad. At yun yung dapat na makita kay Diomedes Maturan. Ang kanyang originalidad. Di ba?
1: Pero siguro, Michael, sa mga ngayong panahon, wala na masyadong gumagamit ng ganyan eh. Di ba dati, Elvis Presley of the Philippines, Pat Boone of the Philippines, ngayon wala na masyadong ganyan.
0: Ay, kaya nga po, mas mainam na nga yung makaalis na tayo doon sa ganong hulma.
1: Oo nga. Decolonized.
0: Yes.
2: You know, parang ngayon Michael, usong-uso yung tattoo, no? Pero kung ano-ano disenyo nakikita ko sa mga tattoo. Pero sa pagkanta niya, si Diomedes, parang nga, para bang the rose tattoo, parang yun yung simbolo ng kanilang ng kanyang pagmamahal.
0: Opo.
2: Tapos parang ano yung maganda naman yung pagkanta niya na alam naman natin na ang pagmamahal ay namamatay rin gagaya ng rose. Ngunit kaya yung yung minamahal niya sige pa rin na gumamit ng rose tattoo or sige pa rin hintay. Buong buhay niya, hihintayin niya.
0: Kaya napakaganda nung kanta na yun.
2: No, naggumagamit ng rose tattoo. Parang ano, Pinoy na Pinoy.
0: Mas ayaw po.
2: Na, ano, yung kanta na yun, pinopularize.
0: At saka sabi nga ni Sir Jun, nung narinig ni Sir Jun de Leon yung rose tattoo na yun, sabi niya, malakundi man ang rose tattoo.
2: Oo nga, parang ano, parang ganun nga. Kasi...
0: kung mapapansin ng mga tagapakinig natin, ha, 3-4 ang kumpas ng rose tattoo. At maraming bahagi nung kanta na ang accent nasa second beat.
2: Oh.
0: Kaya sabi ni Sir Jun, malakundi man yung rose tattoo. Oo, kaya daw pala talagang naging hit sa atin yung rose tattoo. Ayan, at sabi ni Florinda Kiambao, oh, my cousin Manong Medic sings better than Perry Como.
3: Adjust Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At sa araw na ito nga po ay ipinagdiriwang natin sa pamamagitan ng mga awit na nais sa plaka niya ang kaarawan ni Diomedes Maturan. Oh, yamang pinatugtog natin yung rose tattoo, yung flip side doon, patugtugin na rin natin, Ginang Corosa.
10: Oh, ihandog natin yung flip side na yan. Siyempre, alam niya na alam niya yung rose tattoo. Ito, nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Kaya tuwan-tuwa siya at si Diomedes Maturan ng ating tinatampo. Si Ma'am Marisa Cantillon na ating kapitbahay sa Atenecil ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon.
0: Yan naman ang retreat.
10: Kaarawan sa'yo, ha, Marisa.
0: Ayan ang retiradong guru ng elementary school ng Ateneo de Manila. Di ba? Oh. Narito ang Tulips and Heather.

0: O, di ba? O, so yung mga ganong awit, Maya, ng Ayin yung tatay, eh, yun yung medyo hindi maririnig masyado kasi hindi rin yata na wala sa Spotify yun at saka wala sa yung sa CD nila, no? Mm.
1: Nasa collection lang yun. O,
0: yun yung mga nasa 78 RPM pa nga kasi at kaya, well, rare records naman talaga sila. Gaya halimbawa nitong isang nakita kong magandang plaka. Palagay ko pamilyar ito sa inyo, Tita Georgia, Tita Sonia. Siyempre, Perry Como rin ito, na isinaplaka rin siyempre ni Diomedes Maturan. Pinangatawanan yung itinawag sa kanya. Eh. kaya yung mga producer ng plaka, ipinarecord din sa kanya. Ito, The Alphabet Song. Oh, palagay ko pamilyar sa inyo yon, di ba, Tita Georgie?
2: Adorable, be your so beautiful.
0: Ayun na. Yes, naisa plaka rin niya siyempre dahil yun ay plaka ni Perry Como noong 1949 eh din noong 1958-59 na ipinarecord din sa kanya sa Globe Records. Ito, pakinggan natin ang kanyang version sa pagsaliw sa orkestra ni Dominic Salustiano, ang musical director mismo ng Tawag ng Tanghalan.

0: At sabi ni Florinda Kiambao, ang galing daw at naipapanatili natin yung plaka. Oo naman po. Kaingat-ingatan po ang mga plakang iyan. Hinahanap pa po kung saan-saan.
1: Hi, Miss Edlyn, ang siya, ng Iho. Edlyn.
0: Si Kuya Hoven, Tita Sonia, may sinasabi si Kuya Hoven, Jab.
2: Ang ganda sana kung yung alphabet song ang ipapangalan sa mga bagyo ng mga taga Pag-asa.
0: Ay, nako. Oh. At si Jojo Estoy, may sinasabi, Ginong Corosa.
1: Muli, sa ina ko, unang narinig. Kinakanta niya ito noon. Magandang gabi mga kaplaka, Sir Michael, Mom Chanel, Mom Sonia. At kay Miss Maya, ito ako, Jojo Estoy. Tinatanong nga ako ni Ginong Corosa kung alam ko, ko raw itong kanta. Oo naman, at least kahit pa paano, marunong magturo sa music yung mga guro ko nung elementary.
0: O sabi ni itong si Lexit Newt, kung swerte minsan, may plakang ganyan na nabibili ng 50 pesos. Pero marurunong na yung nagtitinda ngayon, Lexit Newt. Oh, ang isang 78 RPM, pinakamura niyan, 1,000 pesos.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Pinakamura niyan, 500 actually. 500, 800, 1,000. Yung mga talagang very rare, 5,000 to 10,000 pesos yun. Mm-hmm. Kaya yung iba nagsisisi, yung mga nagtapo ng plaka nila noon.
1: Ay, oo, nakakalungkot yun.
0: Nagsisisi sila kasi ang magiging napakamahal daw pala, akala nila basura na lang.
1: Ay, gano'n, may mga gumagawa na.
0: Ayan. O, itong si Eloy sa Malabed, yung if pakiplay po. Ayan, o yan, sinasabi ko na nga.
1: Alam niya yung...
0: Yan. Ini-record yan ni Diomedes dito sa Globe Records pa rin.
1: Dalawang nagsasya siya kanina, if, roast po. Ngayon, oh, if.
0: O, oh, ikaw ha, talaga, nakakailang ka na sa akin, Eloisa.
1: Edwin, alam mo
0: yun. Ayan, andito yan. If they made me a king, yun yun, di ba? Alam ni Tita Georgie yan, alam ni Tita Sonia yan. If they made me a king. Eto,

0: Sabi ni Florinda Kiambao, they threw them away kasi wala silang pagpapatugtugan. Sayang. Alam mo?
1: O nga, nakikikanta na nga siya, sumasabay.
0: Sabi niya, hala, sumasabay ako.
1: Sarap
0: sabayan ng kanta. Sarap sabayan kanta. Lahat halos ng kanta niya, alam ko, okay. Oh, kita mo yan. Makatahin ka namin dito. Pwede patugtugin na rin natin yung flip side nito.
1: Yun.
0: Alam niya, patugtugin natin ang flip side nito, 78 RPM na ito. Ang flip side nung If They Made Me a King, Hello Young Lovers.
2: Hello Young Lovers, wherever.
0: Galing po sa isang Broadway King musical. Ayun. Hello. King and I ba yun? O ano? Tama ba? King and I, ano?
2: King and I.
0: Oh, sige. Pero, ayan. Kinanta rin siyempre.
2: Paborito yan ng mami ko ba eh. Kaya naalala.
0: Ay, kaya pala naman. Oo. O, ay, kinanta rin ni Jumides Maturan. Dahil nga kasi, ang unang packaging sa kanya nung manalo siya sa Tawag ng Tanghalan ay mang-aawit ng mga kantang Ingles. Ng popular na kantang Ingles. Di ba, Maya? Ito nga. Ito ang version niya ng Hello, Young Lovers.

Yun ang version ni Diomedes Matura ng Hello Young Lovers. Siyempre, kung pinakilala man siya ng kumakanta ng mga awiting Ingles na mula sa kanluran, eh siyempre, pinakanta rin sa kanya ang mga awiting Ingles na likha ng mga Filipino. At ang isa sa mga sikat na sikat na kantang Ingles na likha ng Filipino ng panahon na yon, eh yung naging theme song ng pelikula noong 1950 na In Despair, na komposisyon ni Salvador Asuncion, at ang unang nagsaplaka ay si Johnny Astor. Doon nga itinampok sa pelikula na pinagbidahan ni Mila del Sol at Jaime de la Rosa. Siyempre, ipinakanta rin ang awit na iyan kay Diomedes Maturana.

at nilagyan niya ng salin sa Tagalog. Hindi naman salin, kundi version sa Tagalog ni Levi Silerio. Ang naging pamagat, di mo man lang pinansin. Paano nagtagpo yung dalawa? Basta. Ganito ang naging Tagalog version niyan na pinakanta rin siyempre, Kedyomides Maturan.

0: Daming mga nagkokomentaryo ginang Corosa dito sa ating
1: oo nga.
0: Oo, ang haba no sinabi ni King Phil ha.
1: Ayan na pabasa mo pa.
0: Oh, teka, may sinabi mo na si Kuya Hoben Job, sabi ginang Rocco, pansinin mo 'yung sabi.
2: Ang immortal Rodgers and Hammerstein.

0: DT. Nabasa ko noon 5 years ago, 110 na artists ang nakapag-cover niya.
1: Ayun siguro yung ano, yung paborito ni Tita Georgie na kanta galing sa King and I, yung Hello Young Lovers, no? Mm-mm. Tapos si Lilet Lavinia, nahuli
2: Hi,
1: daw
2: Lilet.
1: Siya.
2: Lilet,
1: sabi ni Florinda Kiambao, OMG, alam ko pa rin mga awit niya.
2: Oo nga, tapos sabi pa nga niya, sabi niya, it's good, I still remember his songs, very nostalgic.
1: Oo. Ayan, sabi pa niya, English, Tagalog, or Spanish, kaya niya awitin. Tuloy mo ginang kora.
2: Alata bang idol ko siya?
1: He was 10 years, si Jumidis daw, 10 years senior sa kanya. So, ma'am Florinda, de, 46 ka pa lang? sabi ni Sagani Pilar, pagka tinatanong ko ano daw ang kakantahin, sobrang sikat kasi nung In Despair. Ano daw ang kakantahin? You taught my heart out. Ganun ba sabi? You taught po.
2: You taught po.
1: Oh, si Eloisa, tinatanong ko may dinggin. Galing nga doon sa LP na dinggin yung Tagalog version nun eh. Shout out daw sa mga taga-Pateros.
2: Hello sa mga taga-Pateros. O kapistahan ng San Roque bukas.
1: Oo. Ang birthday nga pala ni Diomedes Maturan ay kapistahan ng San Roque. Diba? Roque. Maya? Ba't hindi siya ginawang Roque?
2: Ba't hindi ginawang Roque?
3: Hindi ko po masasagot yan.
1: Lolo, tatanungin mo dapat yan, lolo't lola mo, no?
3: Lola
1: ko. Oh, hinihiling ng iyong pinsan mo rin ba yan? Yung nakailan ng kanta na gusto daw niya?
2: Eloisa.
1: LP nga mismo yung dinggin eh. Yun yung LP niya, yung kaisa-isang LPing Tagalog ni Diomedes Maturan. Patugtugin na natin yung title song mismo ng LP na yan, Dinggin.

0: Ads of Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang kahapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa sa aming YouTube channel. Tapos naririnig din tayo ngayon sa Radio Magazine 1278 sa talapihita ng radio. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po nga ay nakikinig sa mga awiting na isa plaka ng maalamat na mga nganta na si Diomedes Maturan. Ibang-iba si Diomedes Maturan na kumakanta ng Tagalog. Di ba? At hindi niya ginagaya lang si Perry Como. Yun yung mahalagang maalala natin at matandaan. Di ba, Ginang Sonia Rocco nga? Tahigit na decolonized mind. Perspective ng magsimulang kumanta si Diomedes ng dinggin at ng marami pang kantang isinaplaka niya paglaon, siya na talaga si Diomedes Maturan. Di ba? Uy, magandang gabi, no? Lito Gregorio, Ginang Corosa.
8: Lito, magandang gabi sa inyo lahat, mga kaplaka at kasama. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ka rin dyan sa...
7: Brunei, Darussalam. Yan. Kinakanta daw niya yan sa Nico. Oh. Yan dinggin. At yung awiting sa isang sulyap.
8: Mga kaplaka, batiin natin ang magandang umaga si Jimbo mula sa napakalapit na New York, USA. Ay, Jimbo, di ba? Gaganda na napapakinggan mo ngayon, Jimbo.
7: Si Diomedes Maturan. At nakikita mo ang anak ni Diomedes Maturan, si Maya.
8: Oo, yan Jimbo. Ang aking ano,
7: Yeah. Kami pinaghiwalay lang kami sa kapanganak.
8: Nawawalang kapatid ni.
7: parang gusto ko pa lang magpaampong kay Diomedes Maturan.
8: Dapat no, nagkita na kayo eh, no? Para nampon ko uma. Mas marami ka pang nakuhang plaka.
7: Ayun nga.
8: Dalawa na kayo na maghahatid sa mga plaka.
7: Oy, ito, sandali. Binabanggit mo nung Lito, kinakanta rin daw niya yung isang sulyap. Sa sulyap mo ang pamagat nun. O, inirecord ni Diomedes Maturan yon sa, tawag dito. Sa Mayon Records, Alpha Records, inirecord niya yan sa sulyap mo. Magandang awit yon. At makita mo, mas mature na ang boses ni Diomedes dito. 1973 ito.

0: Ganda.
1: Ganda ng kasulatan nice. Ngayon, di ba? Sabi ni King Phil Reyes.
0: Kakaiba po. Unique po ang boses ni Mang Jomen.
1: Yes, totoo naman.
0: Intriga ko, ni... Maya, dun sa kwento ni King Phil. Mahabang kwento niya.
1: Ayaw nga, teka.
0: Mahabang kwento niya. Na, ang, masarap daw yung chicken mommy daw sa inyong coffee shop.
1: Ito, haba nitong mensahe niya.
0: Ang haba ng kwento ngayon.
1: Oo, kasi nga merong si Maya na ano, anong pangalan nga ng inyong coffee shop?
2: Dios Cafe.
1: Dios Cafe. Na nasaan na ngayon?
2: Ngayon na, dito na kami sa Toyota Bikutan. At saka sa Toyota Makati Incorporated. Ayun.
1: Dalawa.
0: Ayan,
1: at tapos, tinan mo. Speaking of Ginong Jumide, sabi ni King Phil... Ayan, Ginoong Corosa, pakituloy mo ayan, na pagbasa.
0: Speaking of Ginoong Diomedes, ay kwento po sa akin ng aking mga tiyo na sa may Teheron City, Santa Ana, sila nakatira noon. Late 1950s. Tama ba yun? Noon. Natumira doon kayo.
1: Santa Ana pala sila nakatira noon, Santa Ana.
2: Actually, yun po talaga yung doon yung bahay nila, Daddy. Silang, yung familia ni Daddy, nanay niya, mga kapatid niya. Up until now, nandun pa rin sa Santa Ana yung mga pinsan ko.
1: Ayun. Oh. Eh, si Ma'am, yung kausap natin, yung sabi ko ay 56 years old.
2: Ah, si Tito Flor, nasa ano naman siya, nasa Guadalupe.
1: Ah, Guadalupe.
0: Ayan. Ito na dito may kinikwento na narating niya daw yung bahay niyo dati. At ayan. May collection daw ng mga matchbox ang daddy mo.
2: Si Dennis ang may collection ng mga matchbox.
1: Sino Lito kasi, alam mo Maya, ay miyembro ng mga Boy Singers. Yan yung naging prinsipe ng Kundima noong 1993 sa Hotel Nico. Eh, kumanta rin ng daddy mo rin sa Hotel Nico, di ba?
2: Yes.
1: Na naging mainstay rin siya doon sa Hotel Nico.
2: Sa I think every Wednesday.
0: Ito. Corosa.
1: Ginang Corosa.
0: Kung merong nakakaalala ng birthday ni Mang Jomeng at talagang sinasabi niya, naging boyfriend daw niya si Jomeng Matura. Hello po kay Mamo, Nanay Emmy, ng Kalumpang Marikina na nakikinig palagi at paborito, super paborito niya ang daddy mo. At naging boyfriend na daw. Sama niya lagi
1: naging boyfriend daw niya. Yun ang kanyang claim.
0: Nanay Emmy yan, si Mamo. Talagang nakikinig to sa atin, no? At siya ay anak ng ating kaibigan na punong guro ng Kalumpang National High School, Ma'am Nerissa Estrella. Salamat ha, kay Mamo lagi nakikinig. Inihahanda na ng apo niya palagi yung cellphone o yung TV ko ano man yung pinanonoodan ni Mamo. O ayan na. At alam niyang birthday talaga ng daddy.
1: Alam pala niya. O ito. Ito na yung halimbawa ng kanta mula dun sa 1982 recording na ang nagpiano mismo ay si Hernani Cuenco, National Artist for Music. Ito, ang ganda-ganda nitong kantang ito. Tita Sonia, Tita Georgie, pakinggan mo kung gaano kagandang kumanta si Jomedes Maturan dito.

0: 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: naabutan ko rin po ang PFDA, ang Sewell Fish Port, bago siya may size at ma-rehabilitate.
1: Dati po ang Sewell Fish Port po, wala pang shed, makitid pa po yung fish port.
0: So noon po, mapapansin natin na may mga kalsadang sira-sira, may mga part ng pier na hindi pa ganun kaayos, na nakaka-interrupt din sa mga businesses na nandito sa loob ng Sewell Fish Port. Ganun din po sa mga mangingisdang dumidikit sa pier po natin.
2: Napakalaki pong pagbabago kung ang pag-uusapan ay mga infrastruktura na noong nagsimula ang PFDA Sewell Fish Port hanggang sa kasalukuyan. Mayroon po tayong dalawang commercial buildings na naitayo. Mayroon po sa loob at mayroon din po tayong commercial building sa labas. Dagdag po dito, yung na-extend yung ating pier ng mahigit kumulang ng mga 80 metro. Meron din tayong power plug-in sa ating pier. Meron tayong bagong market hall. Meron tayong bagong administration building sa kasalukuyan. Magagamit na rin po ng ating maliliit na mangingisda. Ito po yung ating bagong stair landing malapit sa ating finger pier. At of course, yung pinakamalaki ay yung ating refrigeration facility, na mayroon po itong cold storage at mayroon po itong fish processing area.
3: Dito po sa Sewell, ito po yung unang mariculture area sa buong Pilipinas. Dito po nag-house yung isa sa pinakamaraming production ng bangus dito po sa Region 1. At the same time, dito naman po sa Sewell, malapit na po siya. Parang ang mangyayari po, sealed from the sea. So pagka-harvest po natin, diretso na po tayo dito sa processing plant. At isa po itong processing plant sa malaking tulong. Unang-una, yung bangus po natin, hindi na lang po tayo nakaasa sa merkado. Ngayon po, pwede na po nating i-process, i-value adding na kung saan yung lifespan po niya o yung itatagal po nung produkto natin maabot po ng taon.
2: Ang malaking pagbabago dito sa loob ng fish port ay nakapagdulot po ng mga karagdagang employment, karagdagang kliyente na nakikinabang. Hindi lang sa Sewell, kundi sa buong Pangasinan.
0: Malaki yung naging positibong epekto nito sa aming pang-araw-araw na operasyon. Nandahil nga rin sa rehabilitation na to, ang pagdaong nga ng mga barko is maging mas napabilis at mas naging organisado. Nandahil dito, yung mga downtime namin is nabawasan at yung mga operasyon namin is tuloy-tuloy. So sa kabuuan, parang mas naging efficient yung trabaho namin. At mas naging organisado nga at nabawasan din ang problema sa transportasyon at saka sa logistics sides.
1: Mas napadali yung aming trabaho kasi hindi na po kami naghihintay na may dadaan. Kailangan po naming tumebi muna kasi may dadaan dun sa pinaggagawan po namin, sir. Tapos mas madali na namin na ibababa dahil nakakalapit na po kami sa may mismong pier.
3: Unang-una po sa lahat, pasalamat po sa kay PBBM, kay President Marcos, kay SecChu, kasi napapansin na po yung industry natin ng aquakultura at agrikultura. Mas aquakultura kasi sabi ko nga po, ngayon po andyan na po sila na nakakaintindi sa industry natin na nakikita po nila yung potential ng aquakultura.
1: Taos puso po kaming nagpapasalamat sa ating pamahalaan. Lalong-lalo na po sa ating Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang suporta at pagtulong po sa lalong-lalo na po sa sektor na ng mga mangingisda po.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa patuloy na pagsuporta sa ating marine sector, sa PFDA at sa Sewell Fish Port. Nang dahil dito, ang ating mga mangingisda ang nakikinabang, ganun din po ang mga private sector na nasa sakupan ng PFDA. Nawa po ay pagpatuloy nila yung mga ganitong programa nila para sa kaunlad ng ating marine sector, marine industry. Thank you po.

0: namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda po.
1: Dako kay matabang, ma'am, kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na po ni siyang i-usab o buhi o kwan ang makita na mo ani ng kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture. Ikaw sa atong pangalang presidente sa pangalang.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 8 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, no? Ika-17 sa buwan ho ng Agosto pa rin, 2026. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisdaan ho at nagustuhan sa kanilang nilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola, at ho ng miyembro ng pamilya. Ano, ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga nasa lansangan, sa mga motorista natin, sa mga biyahero-biyahera natin. Lali po lamang sa pagmamaneho po, ha? Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada. Dun naman sa mga long drive, lalo na doon sa mga galing o sa mga malalayong lugar, sa mga bihera-bihera na karne ng baboy ng baka ng manong. Kaya hindi ko talaga kaya, gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang ho tayo, power nap. Importante ho yan, ho. 10-30 minutes, ako natin balikan yung ating manibela. Ganoon, ligtas tayo sa maghapon at siguradong babalik ko tayo sa hapon at hapunan. Pagsapit ho naman ng kinakailangan makasama na sila, misis at inyong mga anak. Si Mr. si Mamang Chuper, makikalabit lang kung tutulog-tulog ko sa manibela ho yan. No? Iwas disgrasya, iwas ako na tayo. Parang may sunog, yan, no? Sa ano ba, northern part ba ng Metro Manila yung sunog na pinapalaw kanina? May sunog na ganap kanina, no? Pero kahapon wala naman. At paglindol, merong naganap na paglindol kagabi, kahapon. E lindol na naman, ang Mindanao ba yun? Oho. 10 na minuto kapilabay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ngayon po'y araw ho ng Lunes. Ano ho? Sabay tayong napapahinggan sa lato ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ama ho natin ang Radyo Television. Diyan po ang 104.3 The Capital FM. Siyempre, nandiyan po naman ang DWCI sa mga parte ho ng Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the company. Diyan din po naman sa mga parte ho naman ng Cagayan, EWCJ. Ano ho? Good morning at sa mga nakatutok dyan. Lalo na good morning din kay Governor Ed Aglipay, sir. Kay Jen, kamusta ka na, Jen? Kamusta ka na, Gom? Si Gerald Tomlan John, balanda rin sa kanyang pagsasaka. Ano, dyan sa lalawigan. Good morning na rin kay Paring Lando Marquez ng LTAP. Kamusta dyan, Paring Lando? Sa magiging lagay ng ating panahon sa maghapong ito ng Lunes. Plan, pagkidla, pagkulog ang maranasan dito sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng Luzon dahil po naman sa habagat pa rin. Ano, yan po yung Southwest Monsoon. Ayun sa pag-asa, abot po sa 26 degrees Celsius hanggang 28. Ang temperatura dito sa Quezon City ay mataas na chance na pag-ulan po naman ngayong araw. Mga nagantabay sa Quezon City, kung may klase, wala pang announcement. Ano ho? Maraming lugar ho talagang kasilado ang klase ngayon, ha? Nalagay ng panahon, Metro Manila at Luzon, maulap na kalangitan. Aram po mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pag-gulog. Patuloy nagdudulot na katamtamang hanggang malakas na ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ano ho? May minaman man ang low pressure area sa loob po ng par. May katamtamang chance naman na maging bagyo naman. Ano ho? Doon naman sa mga nag-atabay, kanina ina-announce na rin po din sa amin. Yung po mga ilang walang pasok ngayong araw, walang klase. Oh, napakarami ho niyan. Ay, doon sa mga nagtatanong, update sa kay Alex Ayala, mamaya ng kote, titignan ho natin yan. Ano ho? Unog, aksidente, lindol, update sa ngayong araw. wala naman ito lang malaking sakuna at pinsala sa bansaan ho. Pero nangyari trahedya dyan sa mga parte ng South Cotabato, dalawang tao po na sa Bihurian at 10 iba pa ang malubang nasugatan matapos ng mahulog sa bangin. Ang isang multi-cab sa Surala, South Cotabato, galing yung mga biktima sa isang outreach mission. Ang mawalan po naman ng control ang sinasabing sasakyan. Rampong na ito lang, mahinang pagyanig po sa Balut Island, Davao Occidental kagabi. Gusto 16, ano, magnitude 1.5 at magnitude 2 at 2 naman noong araw ng Sabado. Wala namang inasang pinsala, ano. At doon po naman sa naginap na lindol dyan sa Indonesia. Sunod din sa bahing dagat ang lindol, ano. At huli po ang monitoring sa naganap na mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol sa Flores Island, Indonesia. Gusto 15. Sinasabing umabot na po sa 38 ang kumpirmadong patay dyan sa bansa. At kumpirmasyon naman ng Philippine Embassy ang Pinoy na apektuhan po naman sa nasabing kalamidad. Meron pong iniulat na fire alert pero binaberipay pa rin bahagi ng Santa Lucia sa Kaminta. Okay. Yung Malati Fire, ang adosyat pa naman yun. Naglabas din ho ng babala ang Pangasinan, PDRR mo ngayong madaling araw dahil sa malakas na ulan, dulot ng habagat. Pinag-iingat ang residente sa posibleng landslide, bigla ang pagbaha sa mga lugar na yan. Kasama yata ang dugo pa sa mga wala rin pasok eh.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kasi silip tayo sa mga ilang kakanselasyon ng klase ngayong araw na ito. Ho. Napakarami sa probinsya, maging sa Atok, Benguet, sa Baguio, Region 1, Region 3, meron eh. Ito po na tayo sa ating mga headliners.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: ECIC pinabibilis ang insurance claims na mga magsakang nasalanta ng mga bagyot habagat.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Thai Food Hub Target ang bahagyang operasyon bago matapos ang 2027 ayon po sa Department of Agriculture.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
4: EA at OPA Pro magtutulungan para maging magsasaka ang mga nagbalik loob na rebelde. Oy, pwede yun, pwede.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 14 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay galawin na natin mga detalye ng balita ho. Naglabas na ng halos 36 na milyong piso ang Philippine Crop Insurance Corporation at PCIC araw sa insurance payout. Ang mahigit sa 5,000 mga magsasaka na naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay, yun din po naman ang habagat. Ayon sa PCIC, umabot na sa 35.67 milyong pisong paunang halaga ng insured damage sa 6 na rehiyon po naman sa bansa. Inatasan na rin ang mga regional office na pabilisin ang validation at pagproseso ng mga insurance claim. Ang maraming naapektuhan ang magsasaka na itala sa Region 3. Ang pinakamalaki naman ang halaga ng pinsala sa Region 1. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning, Seg. Kailangan agad na maihatid ang tulong upang makabangon ang mga magsasaka. May pagpatuloy po naman ang kanilang produksyon. Pantala, tiniyak naman ang PCIC na patuloy nito ang pinabibilis ang pagproseso ng mga claim upang agad maibigay insurance assistance sa mga magsasaka. Yun ang importante, mabilisan. Imakupad. Animbanda mo kung patayin ng kabayo. Bilis lang, pakiusap ano?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
4: Mas muna tayo ng ating impilan. Meron tayong report. Kampanya para sa gipin ang kalikasan, pinaigding ng PNP. Dapat lang, ano ho? Ay, dako, dapat lang pati ang DNR. Alam mo na mga DNR yung mga dapat tutukan dyan. Ay natin ang mga kwento ng balitang yan. Nakatutok si Chema Itagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaralahan ng Philippine National Police o PNP ang publiko na isaalang-alang ang kapakanan ng kalikasan at sundin lagi ang mga batas kaugnay nito. Yan ay kasunod ng pagpapaigting ng kampanyang sagip kalikasan na sumusupil sa mga illegal aktibidad sa mga gubat at karagatan na nakapipinsala sa likas-yaman ng bansa. Sa Western Visayas, nasa 75 ang inaresto habang papalo naman sa mahigit 3.7 milyong pisong halaga ng mga isda at iba pang yamang dagat ang nakumpiska sa 220 operasyon mula nitong Sabado hanggang Linggo. Batay sa ula sa kampukrami ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 33 ang naaresto sa illegal na pangingista habang nasa 27 naman ang naaresto dahil sa illegal logging. Bugod sa mga isda, nakumpiska rin ng mga pulis ang mahigit 4,000 tabla ng mga troso at sako-sakong uling na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Kabilang sa mga tinututukan ng illegal fishing, illegal logging, illegal quarrying, paglabag sa smoking regulations at iba pang aktibidad na nakapipinsala sa likasyaman ng rehiyon. Gititwanyo, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas at pakikipagtulungan ng publiko upang mapangalagaan ang likas na yaman sa kanilang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa mga babiyahe, patungo dyan sa Adok, Binggit, sa Baguio, sa mga dyan sa car. Ano ho, napaka-importanting malaman ho ninyo yung mga saradong kalsada ho riyan sa car. Particular sa Baguio City, sa Binggit, ano ho. Nananatili po sa ilalim na yellow rainfall warning ang Binggit at Baguio. Dahil po sa patuloy na epekto ng habagat. Asan po ang liha 50 hanggang 100 metrico mm. Boost po ng ulan ngayong araw. Dahil dyan, sinuspindin nga ho nitong si Mayor Benjamin Magalong ang face-to-face classes. Wala preschool hanggang grade 12 po naman sa lungsod. Ayun na rin sa pinakuling ulap po ng Department of Public Works and Highways, DPWH Car. Mga lokal na DRRMO, hindi pa rin o madadaanan. Ang mga sumusunod na kalsadas dahil sa mga paguhon ng lupa, road cut at mud flow. Ang Baguio Bundok Road, Halsema Highway, sarado sa trapiko. Bahagi nito sa Paway, Atok, Benguet, kilometer 49-51, simula kagabi. Sa malaking landslide po yan, ho. Talang clearing operation dahil sa zero visibility, tuloy-tuloy po naman ang ulan. Ang Cannon Road, sarado rin, no, sa mga hindi po residente doon. Ang publikong turista lang dahil sa banta po ng mga nahuhulog na bato at rockfall. Ang Governor Bado Dangwa National Road, sarado ang bahagi nito sa Bangho, Daklanto, Blay. Tapos yung gumuho naman ng Racknet Slow Protection. Eh, hindi po naman bahagi ito sa Daktakan, Kapangan, dahil po naman sa road slip at pagkasira po naman ng semento. Ang Ambyong Lubas Road at Tawang Ambyong Road na narinitiling impossible. Ala Trinidad dahil po naman sa malaking tipak ng bato at luba. Benguet, Nueva Vizcaya Road, Ambekel, Natatanda Segment. Sarado pa rin sa matinding road slip po naman. Ang Baguio Itogon Road, sarado. Ang bahagi po ng Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon, ang Kalinga. Lubwagan, Batong Buhay Road, apat na linya sa Balatok, Pasil. Ang hindi yung mamadaanan dahil po naman sa soil collapses. Ano ho? Itado lamang o isang lane lamang ang pwedeng daanan. O possible, one lane possible po ito ho. Asin, Langalisan, San Pascual Road. May mga bahagi po sa Sitio, Pakak at Barangay Yatadjanga sa Tuba, Benguet na isang lane lang na daraanan dahil po sa minor soil columns. Ang Baguio Bawang Road na Gilidan Road bukas sa mga magagaan na sasakyan lamang. At may mural po na babala at pagkukumpunil na sa gumuhong bahagi po naman sa may Banangan sa Blan. Ilimitahan din po muna ang pagdaan ng mga mabibigat na truck o mga bus po naman. Senado, 11 na minuto na kabinbay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lang sa mga bihero na rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Dagdagan ng balita sa labas ng impilan. Maysan Road sa Valenzuela ay pansamantalang isasara para sa road rehabilitation. Ang sunog kanina, Valenzuela ba yun? Parang Valenzuela, hindi ako nagkakamali. May natin lang detalye ng balita niya si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nag-abiso ang Valenzuela local government na pansamantala isasara sa trapiko ang bahagi ng F. De La Cruz Street sa kanto ng Maysan Road, Barangay Maysan, Valenzuela City, mula ngayong Lunes, August 17 hanggang August 26 para bigyan daan ang road rehabilitation project ng DPWH. Pinapayuhan ng mga motorista, particular mga light vehicle na gumamit na muna ng mga alternatibong ruta sa pamamagitan ng Tongco Street patungong G. Marcelo Street at Parada Road o kaya na may dumaan sa Parada Road papuntang Fortune 4 at Fortune Drive. Matatandang iniutos na ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24 oras na pagsasayos ng Maysan Road para matapos ang rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, makikipagtulungan ito sa pamahalaang lungsod ng Valenzuela para mapabilis ang proyekto at matugunan ang matagal ng reklamo ng mga motorista. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Marian Bastas. Sa oras natin sa Radyo Pilipinas, 21 minutos. Alipas ang alas 5 na madaling araw sa Mantala, pinabibilis na ng Department of Agriculture and Construction ang Clark National Food Hub sa Pampanga sa suporta po ni Pangulang Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., target po ng DA na maging partial operational ang Mega Food Hub pag po naman matapos ang 2027. Sinagawa na ang mga kasunduan para po naman sa pondo, development at operasyon ng proyekto. bilang ang paggamit po ng humigit kumulang sa 4 hektara ng lupa sa Clark Aviation Capital. Itatampok sa food hub ang food aggregation, cold storage, processing, distribution, food safety laboratories, export facilities, at wholesale retail spaces. Ayon pa rin po kay Secretary Laurel, layunin ng proyekto na mapabilis ang pagpadala ng mga produkto agrikultura mula sa bukid patungo sa merkado. Abawasan ang logistic costs at mapatas po ng kita ang mga magsasaka at mga mangingisda ho naman. Samantala, 22 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para di pumanaw. Ako tayo sa Bicolandia, unahin natin ang albay. Patalang metiko tonelada ng bigas mula po naman sa Republic of Korea. Pinamahagi sa 3,000 mga mangingisda sa Legazpi City, Albay. Detalye ng balitang dyan, si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Na pamahalaan ng Legazpi ang 400 metric tons ng milled rice na ay pinagkaloob ng pamahalaan ng Republic of Korea sa ilalim ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Tier 3 Program para sa higit 3,000 na mangingisda at kanilang mga pamilya sa Legazpi na naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shear line. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, malaking suporta ang tulong na ito upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang pamilya habang nararanas na ng masamang panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa mga katuwang sa serbisyo, kabilang sina Dr. Chumjet Karnjana Quezon, General Manager ng APTER at kinatawan ng Korean Embassy, gayon din ang National Food Authority o NFA, DSWD National Resource and Logistics Management Bureau, kay ASEC Leo Quintilla ng DSWD Bicol at maging sa City Social Welfare and Development Office at City Agriculture Office. Para sa bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Sinod natin ang Agoo. 2,100 mga benepisaryo po sa Pugo, La Union. At nanggap po ng Rice Assistance sa lalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Detalye naman dyan si Albert Kawilan ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
8: Report. Umabot sa 2,100 benepisyaryo sa bayan ng Pugo, La Union ang nakatanggap ng rice assistance sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang food security at matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang nangangailangan. Ang programa ay isinasagawa sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga programa ng pamahalaan para sa seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga mamamayan. Inangunahan ng Local Government Unit ng Pugo, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng rice assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mahalaga ang ganitong uri ng ayuda lalo na para sa mga pamilyang patuloy na humaharap sa mataas na gastusin sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga volunteers, mas napapalapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyong direktang nakatutulong sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy namang inaasahan ang koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang maipatupad ng maayos at mabilis ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat pugo. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ito, bagsak presyo. Bagsak presyo ang ilang pangunahing gulay tulad ng carrots at wombok sa Benguet ngayon. Abang mataas po naman ang presyo ng mga gulay na madaling mabulok sa ulan, tulad po ng baggy beans at lettuce. Ayon po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot po ng habagat, nagkaroon po ng oversupply yung labis sa supply at kawalan po ng bumibili sa mga trading posts. Dahil dyan, napilitan pa ang ilang magsasaka sa Tublay, Benguet na itapon na lamang ang kanilang mga ani sa gilid doon ng kalsada. Ayaw na naman. Mas luluha sila sa gastos sa transportasyon patungong Latrinidad trading centers. At wiran, biyahe pa namin niya, kakain ng gasolina yan, dala namin. Itapon niyo sa may kabahayan. Ilang ang malapit na barangay meron doon, ano? Para hindi sayang. Ay, yung mga bagsak gulay, mababa, bagsak presyo. Chinese cabbage, yung bumbok, nasa 8 hanggang 15 na lamang, hanggang 20. sa Benguet ito ha. Hindi ito sa Maynila, nasa nabenta yan. Ang Caros bumagsak ko sa 30 mula naman sa dating 49 ang Repolyo. Papo sa 12 hanggang 20 ang Sayote. Paba pa rin po ang bentahan sa nasa naman 25 naman hanggang 34. Yung mga guli na mataas ang presyo doon sa Benguet, Baguio Bins, ano ho? Biglang sumipa sa 123 mula sa dating 40 dahil sensitibo ito sa labis at tubig ulan. Gleto sumakit din po sa 120. Madaling mabulok kapag nabababad po naman sa ulan. Ang broccoli, as din po yan, at nasa 100 hanggang 250. Pwede po naman sa klase. Yan ang presyon sa Benguet ho yan, ha?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
4: Sahan nyo dito sa Metro Manila, sa mga pap, sa Balintawak, yung mga lugar na yan. Ang bumbok, kung ganun lang ang presyo, 20 rin sa probinsya, 90 yan. Paano 90 yan? Magbabangos naman sa Pangasinan, nalugi naman. Dahil po sa fiscal at masamang panahon at nananawagan ng tulong sa gobyerno. Minatay ng kwento ng balita na katutok dyan si Milad Kaukia, Radyo Pilipinas na yung
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan ang mga magbabangus sa Pangasinan ng agarang tulong mula sa pamahalaan matapos mamatay ang malaking bilang ng bangus dahil sa pabago-bagong panahon at tuloy-tuloy na pagulan. Ayon kay Julius Benagua, core member ng Samahan ng Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA, ilang palaisdaan ang nakapagtala ng fish kill matapos ang matinding init na sinunda ng patuloy na pagulan. Dahil dito, napilitan ng ilang magbabangus na magsagawa ng emergency harvest upang mabawasan ng pagkalugi. Ayon sa grupo, madaling ma-stress ang mga isda sa biglaang pagbabago ng panahon na maaari ring makaapekto sa pagkain at paglaki ng bangus. Posibleng mabawasan ang supply ng bangus sa Pangasinan pagsapit ng Setyembre hanggang Oktubre dahil sa fish kill at pagbagal ng produksyon. Gayunman, wala pang malaking pagbabago sa presyo sa kasalukuyan. Patuloy na minomonitor ng SAMAPA ang presyo at supply habang nananawagan ito sa pamahalaan para sa pamamahagi ng fingerlings at iba pang agarang support sa mga apektadong magbabangus. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Ay, good morning sa mga nakatutok dyan sa Tayug, Pangasinan. Gutierrez Family, Abales Family, Prudente Family, maraming salamat. Thank you. Mandala, Radyo Pilipinas, albay tayo. Alagang baboy, pinamahagi po naman sa mga magsaka sa Daragal Bay bilang dagdag kabuhayan. Detalye naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Pamahalang bayan ng Daragal Bay sa pamamagitan ng Municipal Agricultural Services Office ang pamamahagi ng kabuang 70 piglets at feeds sa mga livestock farmers bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at food security. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng isang piglet, 25 kilo ng pre-starter feeds at 50 kilo ng starter feeds. Humigit kumulang 1 milyon naman ang inilaan ng lokal na pamahalaan para sa proyekto. Para sa unang batch, natanggap na ng 40 benepisyaryo ang libreng piglets at feeds. Samantala ang natitirang 30 benepisyaryo para sa ikalawang batch ay sinailalim muna sa pagsasanay sa hog raising bago ipamahagi ang natitirang piglets upang matiyak ang wastong pag-aalaga at pamamahala ng kanilang livestock. Ayon kay Maso Livestock Inspector Melvin Monsalve, prioridad na benepisyaryo ang mga magsasakang hindi pa nakakatanggap ng naturang piglets sa mga naunang programa, may maayos na kulungan ng baboy at nakumpleto ang sinagawang hog raising training ng tanggapan. Ipinatutupad din sa ilalim ng proyekto ang pass-on scheme kung saan bawat benepisyaryo ay magbabalik ng 2 buwan mula sa magiging supling ng ipinagkaloob na alagang baboy upang may pamahagi rin sa iba pang kwalipikadong magsasaka at mapalawak ang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, albay. Ingat pa rin po sa mga nasa biyahe, yung mga nandito sa Metro Manila, mga nakatabay na suspension ng klase. Ambay po lamang, may mga updates po tayo na, no? Ay, before Northern Mindanao, nagsagawa ng strategic planning workshop para po naman sa Kabulig River Development Plan sa Hasaan, Misamis Oriental. May detalye si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsagawa ng 2 araw na workshop ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Team hinggil sa strategic planning para sa Kabulig River Development Plan sa Hasaan, Misamis Oriental, para mapalakas ang proteksyon at sustainable management sa isang major river ecosystem ng lalawigan. Dinaluan ito ng mga membro ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources mula sa Saan, Balingasag at Claveria na kung saan binubuo ito ng Integrated Fisheries and Aquatic Resources Management Council para sa Kabulig River para masiguro ang long-term sustainability. Layunin sa tunang workshop na magpatuloy ang pag-promote ng responsible fisheries governance at environmental stewardship, mananatiling sustainable source ng ecological, economic at social benefits para sa future generation ang Kabulig River. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hinguog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Itutok muna tayo bago tayo mag-break. Ano, ilang lugar sa Metro Manila nagdeklara rin po ng suspensyon ng klase dulot po ng masamang panahon. Natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman dyan sa AJ Ignacio at Jake Moneng.
3: Radyo Pilipinas Flash Report.
4: Good morning, AJ.
11: Yes, Kahiro, good morning. Isang bagsakan na lang to, no? Ilang mga lungsod na nga sa southern part ng Metro Manila, Kahiro, ang naglabas na ng suspensyon ng klase ngayong araw. Hinggil pa rin, ano, Kahiro, sa epekto o inaasang epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Kanina lamang, Kahiro, no, inanunso ko na suspendido na ang pasok sa lungsod ng Muntinlupa, ganun din sa lungsod ng Pasay, lungsod ng Parañaque, lungsod ng Las Piñas at ang bayan ng Pateros ay suspendido na, Kahiro, ang face-to-face classes sa lahat ng level, mapapampubliko at pribadong paaralan. Kasama na rin, Kahiro, ang Child Development Center o yung mga kinder nursery dahil nga ito sa patuloy na epekto ng inaasang epekto na malakas na ulan dulot ng bagyong haba o ng habagat, Kahiro. Habagat lang ito, hindi ito bagyo. At Kahiro, inaasahan na rin na magpapatuloy na rin ang ilang mga pag-alerto ng mga lungsod hinggil nga sa inaasahang malalakas na ulan dulot ng habagat. At inabisuan namin ang mga nabanggit kong lungsod, Kahiro, na ang mga ililipat, Kahiro, no, sa alternative modalities ang face-to-face classes, Kahiro, ay isi-shift muna sa alternative modalities ang mga nabanggit kong lungsod para naman tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga estudyante kahit na sinuspindi na ang klase ngayong araw.
4: Kahiro, Jim, may mga nagtatanong lang siguro sa nakikilamdam sila yun daw bang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Pasig, wala pa rin announcement. Baka mamaya ng konti meron na kasi by half day.
11: Inaasahan na rin yan, Kahiro, no, dahil halos lahat na nga dito sa Southern Metro Manila ay wala na rin pasok, no. Ito, mga nabanggit kong lungsod. Pero lamang, Kahiro, no, inaantay na lang natin ang opisyal na anunsyo ng lungsod ng Makati at ng lungsod ng Taguig dahil sa southern part ng Metro Manila, silang dalawang lungsod na lamang ang hindi pa naglalabas ng anunsyo. At kanina lamang, Kahiro, no, nabanggit na, no, na wala na rin pasok sa lungsod ng Valenzuela. Ngunit wala pa tayong balita, Kahiro, kung nagsuspindi na ang lungsod Quezon.
4: Sige, tabay lang tayo sa mga updates.
11: Alright, Kahiro, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tambay lang sa mga updates, sa mga cancellation ng klase at doon naman sa mga nakatutok sa atin ngayon. Pwede nyo puntahan yung group chat ng inyong mga chikiting, mga estudyante ninyo, yung mga teacher nila. Ano? Kaya mas nauuna pa ron eh. Okay. Balik po kami, sandali po lamang, 35 minuto sa makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang tikon sa kalsada. Sandali lang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ipag-iingat kung dati o inalala na, pero magkakawa ko lang yun kung kasama na kayo mga barangay kapatid.
14: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
15: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
16: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa kami sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
14: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
17: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Update lang tayo kay Alex Ayala sa mga nagtatanong sa atin. Si Alex Ayala po ay nakaabante na sa third round ng WTA 1000 Cincinnati Open. Matapos ang magtitiro ng kanyang kalabang si Elena Gabriela Ruse ng Romania. Po sa injury sa kanyang kanang paa naman. Abot kamay na po ngayon ng 20 onyos na Pinay tennis star ng kanyang career high na world number 18 sa live rankings. Nakadagdagan niyang harapin si Amanda Anisova ng United States para sa kanyang kaibigan. Para po siya sa kapanapanibig na tapatan sa round of 32. Ano ho? Oras ng laban ngayong Lunes ng gabi, Agosto 17, Manila time. Asan po itong kanuna pagkakataon na mag-arap si Nayala at Anisimova? Ilang mga karir ang mananalo rito ay abang din naman sa fourth round. Ang mga tapat ang magwawagi sa pagitan nila Linda Noskova at Clara Tauzon. Congratulations. Thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Makasama po natin si Sir Diego Rojas, Senior Agriculturist po naman ng Bureau of Plant Industry. Saan natin makausap ang BPI, ha? Isailalim pa rin po ng Department of Agriculture. Alamin natin ang kahalagahan ng tinatawag na germplasm conservation. Ano ba yan? Kanya, bakit importante yan? Kung natin na ganito ang panahon, yung climate change natin, medyo iba yung klima, ano? Patalaga, nagsusubi tayo ng mga ano niyan, mga jeans. Minada Sir Diego Rojas, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahir po, good morning Sir Diego.
0: Okay, isang maganda at maulang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Yan po.
4: Hey, good morning. Andito ba kayo ngayon, Sir Diego, sa Metro Manila?
0: Yes po, nasa Metro Manila. At sa ilang sandali, pagkatapos po ng interview, lalarga na ho para masok sa BPI.
4: Lalarga, ha? Okay. Oh. Ba yung tinatawag na germplasm conservation? Nabigyan nyo nga kami ng pagkaunawa din sa mga nakikinig po sa atin. No, ang halaga niyan, para saan yan, bakit kailangan yan, pang dapat ating asahan para dyan?
0: So, pag sinabi pong germplasm conservation, no, medyo parang very scientific o medyo malalim po kung iisipin po natin. Pero madali lang naman po ito, no? Ito po kasi ay isang inisyatibo na kung saan iniipon po natin lahat po ng mga halaman na meron po tayo, yung kanilang mga binhi, yung kanilang mga material, no? And ang purpose po dito is tayo po ay nagbabangko, no?
4: Data banking. Seed
0: bank, nag-gene bank, opo. At ang pat po tayo nag-gene bank. Yan po kasi yan ang ginagamit natin para magpalahi ng iba't ibang klase ng mga halaman na in the future ay ina-adapt po natin siya sa nagbabagong klima at sa nagbabagong kagustuhan po ng mga tao.
4: Binga, sa madaling salita, yung daw yung nagsisilbing insurance policy o backup plan ng ating kalikasan at agrikultura sa mga laban natin sa krisis na kinakaharap.
0: Medyo po, parang ganun po. No? Kasi, halimbawa, pagdating sa mga, example na lang po, palay, no? Sa mga nakaraang taon, lagi po nating focus ay dapat mataas ang ani, maganda kalidad yung pagkain po niya, which is hanggang ngayon yun pa din naman ang goal natin. Pero aanhin po ba natin yung mataas na ani kung madali naman po siyang mamatay or madali po siyang tamaan ng sakit? So, yung mga lahi o yung genes po na kumbaga ay siya matibay laban sa sakit, usually nakukuha po yan sa mga variety ng palay na hindi din naman mataas ang yield. So dyan po pumapasok yung ating mga breeders o yung mga naglalahi kung saan pinagsasama-sama po nila, sabihin natin, yung mataas na aning palay dun sa matibay na sasakit. No? Hmm. Makadevelop po sila sa ng variety na mataas na yung ani, matibay pa sa sakit.
4: Pasok na pasok dyan sa ito sa being food security tsaka yung protection laban sa peste at sakit. Ano? At siyempre, yes, pag-aangkop sa pagbabago ng panahon, yung climate change natin, paiba-iba eh.
0: Yung nga po eh. Tulad ngayon, no, El Nino, may alam po akong mga lugar sa dito sa Luzon na hindi na po nagtanim dahil wala po talagang ano, tubig. At yung mga palayan po na yun, hindi po siya irrigated. So, halimbawa na lang po, sa field rice, naka-develop naman po sila ng mga variety ng palay na kahit hindi po ulanin masyado ay tumutubo pa din naman. Hindi man po kataasan yung

0: na yung pang-household lamang, no? And actually, kahit po mga ano, private individuals, kahit po mga household, pwede po silang makisali sa inisyatibo ng Germ Plasm of Conservation.
1: Okay. Yung pong National Plant Genetic Resources Laboratory, NPGRL, dyan sa UP Los Baños, at ang BPI, kasama ba yung mga katutubong prutas at pananim, yung mga indigenous crops, kasama yan sa kinukolekta ninyo?
0: Yes po, no? Linawin ko lang na si NPGRL, yun po ay tama po ay institution po sa UP Los Baños. At sa amin naman po, parang National Seed Heritage lang, depository po yung sa amin. Magkatuwang naman po kami, no? Sila po may collection, kami po may hiwalay po na collection. At ang kagandahan po na marami po ang nakikilahok sa inisyatibo na ito is meron po tayong backup, no? So sakali po na merong isang gene bank, halimbawa, na nasalanta, meron naman po mga ibang gene bank na pwedeng sumalo or pwedeng maging backupan ng kanilang mga collection din.
1: Oh, banggit nyo na ngayon, mga namamahala dyan, NPGRL, Bureau Plant Industry, parang ang field rice, kasama rin ang field rice dyan, ano?
0: Yes po, nandyan po ang field rice, mga DA regional field offices, lalo na po yung mga ano, nandyan din po yung mga research centers natin, halimbawa po yung sa Philippine root crops, Philippine rubber, Philippine fiber, kalat po siya actually, no? At marami pong ahensya ang nakikilahok po dito. And usually po, kung ano yung crop na kanilang nilalahi, yun na din po yung pangkarani-karaniwan po nilang kinoconserve.
1: Medyo matrabaho siguro ito, Sir Diego, no? Kasi nga, pag-ano ng gene ito, pangungolekta, gene banking, no? Ang ibig sabihin, yung mga scientifico natin, yung mga researcher, pumupunta yan sa malalayong lugar, sa malalayong bulubundukin, mga katutubong komunidad, di ba? Yung mga lumang bukid. Doon mismo, nagpupunta kayo sa mga ganun.
0: Yes, sir. Tama po, no? Yung pinakamadali is sa farm na po sa mga kapatagan. Pero tama-tama po yun. Karamihan po talaga ng mga germplasm o yung mga genes na hinahanap po natin ay nahahanap po sa mga liblib na lugar, lalo na po sa lugar po ng mga tutubo. Pero syempre, pag ginagawa po namin yun, ay masusing koordinasyon po ang ginagawa namin para masiguro po natin na yung karapatan din po ng mga katutubo ay hindi po namin nalalabag. At kailangan po nating alalahanin, no, na ang mga katutubo po natin, sila po yung tagapangalaga ito pong mga lahi ng halaman.
1: Sa ngayon, ilang klase ho ng genes meron tayong naka-imbak sa mga gene banking na yan?
0: Dito po sa BPI, tingin ko po na sa higit kumulang 1,000 na din, no? Pero sa mga iba pa pong gene bank sa ating bansa ay umaabot na rin po sa 1,000. Masasabi ko siguro mga nasa 100,000 po yan kung lalahatin po natin.
1: Ano naman ang pwedeng, baka magtanongin ng iba, ano naman pwede ko pakinabangan dyan? Yung mga ordinaryong magsasaka natin dyan sa programang ito, anong pwede pakinabangan?
0: Well, doon po sa ating mga magsasaka, no, kung nais po nilang maglahi o mag-breed no, sa pili po nilang mga variety ng halaman, ay maaari po silang mag-request. No? Pero ito po ay para sa mga piling mga magsasaka na may kagustuhan po talaga maglahi o gumawa ng sarili po nilang variety. Gayon pa man po, kung ito naman po ay mas nakatuon sa mga researchers, lalo na po sa mga estudyante, na gusto po nilang busisiin or pag-aralan kung ano-ano pa po yung mga iba't ibang ugali ng mga halaman.
1: Tama ba, Sir Diego, na ilan daw ho sa malalaking hamon sa Germplasm Conservation Program na yan, nandyan ho yung kuryente at saka pasilidad, well, kasama na ng pondo at yung lifespan. Paano ito nilalaro? Kasi nga, yung kuryente, kinakailangan, dapat malamig palagi yung freezer. At kung palaging brown at magkakaproblema, mamamatay, maghahawa-hawa. Siguro dapat may mga solar powered seed facilities para mabawasan yung problema.
0: Tama po kayo dyan, sir. No? Napakagastos po talaga ng germplasm conservation. Kasi bukod po sa pagpunta sa malayong lugar, nandyan din po yung pag-re-ref po sa kanila. No? Kung pagdating naman po sa lifespan, kung tama naman po yung storage, ay maaari po siyang matagal ang buhay. Maaari nga pong mas matagal sa ating dalawa, sa lahat ng mga tao.
1: Talaga?
0: Kasi, yes po, kaya po yan abuti ng 100 taon kung tama po ang storage.
1: Pumasok kaya po ka rin tayo sa rep, tayong dalawa.

0: Opo, sir, no? Kaya po sinasabing maikli ang lifespan kasi halimbawa hindi po tama yung kanyang pagkaproseso. O yung sinasabi din po din yung sir na lagi pong nagba-brown out, no? And isa po sa nakikitang solusyon nga po doon ay yung magkakabit po ng solar na kahit papano mabawasan yung konsumo sa kuryente. And at the same time po, yun nga, nagbabackup po kami. So halimbawa meron po kami mga binhi. Binibigay din po namin yan sa aming mga kapwa Gene Bank para kung sakaling may magka-problema sa amin, meron pa po kami mapagkukunan.
1: May mga tanong na pumapasok dito, Sir Diego, no? Pwede daw humang lahat po ng uri ng binhi itabi sa loob ng isang cold storage Gene Bank? Pwede ba yun? O hindi?
0: Hindi po lahat, no? Pagdating po sa buto, meron pong dalawang klase niyan. At yung isa po yung orthodox at yung recalcitrant. So pag sinabi po natin orthodox, yes po. Pag sinabi po natin orthodox, yan po yung binhi na pwedeng matuyo at pwedeng i-ref ng matagal. So usually kung ano yung pinapamigay ng DA na nakasako o nakapakete, yan yung mga tinatawag po nating orthodox. So po. Pag naman po sa recalcitrant, yan po yung mga buto lalo na po na nanggagaling sa mga prutas na pagkaani po ninyo, dalawang linggo po lang usually dapat itanin nyo na po. Kundi matutuyo, mamamatay. So, yung mga pinapamigay po ng DA na halimbawa, mga fruit trees, basta mga puno, yan, ang binhi po niyan, kalimitan ay recalcitrant. So, may dahilan po yun kung bakit hindi pinapamigay ng DA yung halaman na yun ng nakabuto.
1: Sir Diego, na meron daw sa Norway na tinatawag na Svalbard Global Seed Vault. Anong connection niyan dito sa Pilipinas? May mga dambuhalang imbakan daw ng binhi doon sa Norway. Nakabaon daw yan sa ilalim ng nagyayelong bundok. Tinatawag ding Doomsday Seed Vault. Paano yan? Nagpapadala rin tayo ng mga binhi ron?
0: Yes po, no? Ang alam ko po, si Phil Rice at si NPGRL ay nakapagpadala na po ng mga binhi po natin doon sa Svalbard. At yung Svalbard po na yon, tama po kayo, na nakabaon po yun sa yelo. Isa na din yung paraan para makatipid sa kuryente. At ito po yung parang pangkalawakan or yung global po na gene bank na hindi lang po Pilipinas ang nagko-contribute, pati na din po yung mga ibang bansa.
1: Palibasa, pasok dito yung mga katutubo natin. Alam naman natin yung mga katutubo. Marami silang alam na mga halaman. Kumisan, pwedeng panggamot eh. Yung ba ikasama sa mga pinag-aaralan na rin ho ninyo, yung mga halamang gamot na yan, yung medicinal plants, kasama na ba yung inaiimbak natin?
0: Kasama po yan sa iniimbak namin, pero yun nga po, dahil limitado din po ang aming kakayahan, ibinibigay po namin sa mga ibang eksperto yung pag-aaral po pagdating sa mga medicinal plants.
1: Last question, dito ang pumasok sa atin. Pwede ba kaming humingi o bumili? Hindi isang ordinaryong mamamayan ng binhi mula sa isang pambansang gene bank. Pwede ba yun?
0: Pag sa ordinaryo, no, medyo limitado din po kasi yung mga halaman na meron kami. Siyempre, marami pa po kami kailangan kolektahin at nililimit din po namin yung dami na kinokolekt po namin at yung pinapamigay. Pero ganun pa man, kung halimbawa pong meron kayong masusing pagsasaliksik, at sa tingin po namin ay hindi naman po masasayang yung pagpapamigay po ng binhi, then sa amin po wala pong problema yon. At libre naman po yon for as long as nakikitaan po namin ng matibay na dahilan bakit po siya kailangan or bakit po namin kayo kailangan bigyan.
1: Okay.
0: Sir, apo, clarify ko lang po, no? Hindi ibig sabihin na ayaw po namin magbigay. It's just that konti lang po talaga yung mga halaman na meron kami for conservation.
1: Yun, Joe Diego Rojas, sir. Medyo kapos na ako sa oras, sir. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Magka-unglayan ho tayong ulit sa mga follow-ups. Ano ho? Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Ayun. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you, sir.
0: Ayun, ingat din, sir. Kahiro at sa ating mga tagapakinig, mag-ingat din po kayo. Lalo na po't maulan din ng araw na naman.
1: Yes, thank you po. Maraming salamat, Sir Joe Diego Rojas. Maraming salamat. Thank you.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Norway, meron palang ganong klaseng gamit pero nakabuon dun sa bundok na may yelo. Mamatipid nga yun. Tatabi dito yung ganon. Maraming salamat po kay Sir Diego Rojas, Senior Agriculturist ng Bureau of Plant Industry. Thank you. Good morning din sa nakatutok sa atin sa Department of Fisheries and Development Authority. Glenn, Kapalan and Company, maraming salamat. Thank you po. Anak ng oras ang kanan nila Alvin, Arnel, Mike, sila Mary Ann. Parin po natin sila Nida, Susan, Gemma, sila Sam. Parin po sila Marisol, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan parin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. O parin po naman ninyo abang lingkod. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin o mga nakatutok sa atin dyan sa aming Beltran family. Sa may Santa Cruz, Laguna, Batang Pio, May 79 Bash, maraming salamat. Pero Ilustre Obrigado nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito bilang ng mga nasawi dahil sa mga epekto ng hapagat at mga bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa 23 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Halos 1 milyong food packs inihatid na sa ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua.
4: Headlines.
3: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang kaharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
4: Headlines.
3: Pilipinas hindi tumitigil sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang joint oil and gas exploration para makatulong sa energy supply ng bansa ayon kay Pangulong Marcos.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Uli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, August 17, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 23 kataong iniulat na nasawi dahil sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, 15 sa mga nasawi ay naitala sa Benguet, 3 sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at 1 sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, paggalunod, pagguho ng malalaking bato, pagkahulog ng mataas na puno, at electrocution o pagkakuryente. Samantala, 13 individual ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,703,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa ng OCD, mahigit sa 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Halos 1 milyong food packs na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Nasa halos 1 milyong family food packs na ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga rehiyong sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, umabot na sa 993,000 na mga kahon ng family food packs at 16,000 ready-to-eat food boxes at 12,000 non-food items ang naipamahagi sa 10 rehiyon na labis na naapektuhan ng kalamidad. Pinakamarami ang naiyatid sa Central Luzon na sinundaan ng Calabarzon Region. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy rin ang produksyon ng mga food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center habang walang patid ang pagtugon sa augmentation request mula sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, as of August 16, ay nasa 1.4 milyong pamilya na o mahigit 5 milyong individual ang apektado ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ang DSWD naman ay umabot na rin sa 678 million ang napapamahaging humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cleaning operations ng Department of Public Works and Highways sa landslide sa Benguet. Nagpapatuloy. Yan po ang balita natin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy-tuloy ang cleaning operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay, Benguet. Ito ay matapos bumigay ang curtain net na naturang bahagi ng kalsada. Ayon sa DPWH, dulot ito ng soil collapse bunsod ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa lugar. Itong mga nakarang araw, nauna nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyak king ligtas at mabilis na mabubuksan ang mga kalsadang naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing at road safety operations ang DPWH upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pinapayuhan ang mga biyahero na pansamantalang dumaan sa Suyok, Baayan, Poses Road o yung Ambongo-Dolan, Tuwel, Alno, Alapang Provincial Road bilang alternatibong ruta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa lahat ng kanta sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Balayan, Calacas City, Lemery, Lian, Lasugbu at Tui sa Batangas, Itogon sa Benguet, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Paumbong at Malolo sa Bulacan, Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Naik, Trece Martires, Rosario, Kawit, Maragondon, Noveleta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Tagaytay City sa Cavite, Alaminos, Binbale at Mangaldan sa Pangasinan, Guagua, Lubao, San Simon, Santo Tomas at Masantol sa Pampanga. Samantala, suspendidong klase mula preschool hanggang senior high school sa mga sumusunod na lugar: City of Manila, Atok, Bacon, Bukod, Bugias, Cabayan, Kibungan at La Trinidad, Mankayan, Sablan, Tuba, Tublay at Baguio City sa Benguet, Florida Blanca sa Pampanga at Indang sa Cavite.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa isang pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng investigasyon na malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-ataking ito. Anya, iniutos ng Pangulo ang lahat sa lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mas lalong paigdingin ang seguridad sa komunidad ng Bangsamoro. Ayon kay Castro, nananawagan si Pangulong Marcos sa publiko na maging mainahon at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo na sa buhay ng bawat Pilipino. Kinundina ng punong ehekutibo ang naganap na karahasan sa reyon. Ngunit tiniyak niya na matutuloy ang BARMM elections. Dagdag pa ng Palace Press Officer, tiniyak ng Pangulo na nais ng gobyerno na magkaroon ng maayos na pagbabago tungo sa pamahalang demokratiko sa BARMM.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sinabi ni AFP Chief General Antonio Navarrete na tutugisin ng militar ang mga nasa likod ng pag-atake. Makikipagtulungan ng AFP sa Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang mga ahensya upang matukoy ang mga responsable at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Samantala, inatasan ni PNP Chief General Jose o ni General Jose Melesio Nartates Jr. ang Regional Police na makipag-ugnayan sa AFP para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, pinaigting ng mga security forces ang kanilang presensya sa mga lugar na tinuturing na vulnerable at sa mga pangunahing ruta sa regyon. Sinasagawa ang mga hakbang na ito habang naghahandang mga individual o mga otoridad para sa unang parliamentary elections ng BARMM na nakatakda sa September 14.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matapos ang testimonya ng mga kinatawa ng Land Bank at Commission on Audit, isusunod na ngayong araw ng House Prosecution Panel sa witness stand ang mga pangunahing opisyal na humawak sa pondo para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang nga harap sina Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Department of Education, Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Antonio. Kasama ring isasalang si House Legislative Archives Division Chief Marivic Pareha. Ayon sa prosecution panel, ang pagtestigo ng mga opisyal ay kasunod ng mga audit report upang direktang linawin ang pag-withdraw, paghawak at pagpatunay sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Matatandaang sa mga nakalipas na pagdinig na busisi ng impeachment court ang findings ng COA ICFAO hinggil sa mga umano'y irregularidad sa paggasta ng pondo sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Samantala, inaasahan din maglalabas ngayong Lunes si Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ng desisyon ukol sa umano'y paglabag sa Rule 18 o ang Subjudice Rule na nagbabawal sa mga sangkot na partido sa pagitan ng prosecution at depensa na magbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa usapin habang umiiral ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bukas, si Senate President Sherwin Gatchalian sa posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mabigyan ito ng mas mahabang oras at mapabilis ang pagdinig habang sabay na isinasagawa ng Senado ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, patuloy pang pinag-uusapan ng mga senador ang pinakamainam na arrangement dahil layunin nilang matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon nang makapag-focus ng Senado sa mga legislative agenda. Anya, karaniwang umaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang bawat impeachment trial habang ang regular session ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na oras at minsan ay 5 oras, depende sa kanilang topic. Isa rin sa mga binanggit ng Senate President na mahalagang konsiderasyon ang kapakanaan ng mga Senate staff na nagsisilbi kapwa sa legislative session at impeachment trial. Mahalaga rin, anya, ang oras para maisakatuparan ang target na 1 testigo bawat araw. Ipiniliwanag ni Gatchalian na karaniwang 2 oras ang inilalaan para sa prosekusyon, 2 oras para sa defense at umaabot din ng 2 oras ang pagtatanong ng mga senador. Kung mapapahabaan niya ang oras ng impeachment, mas malaki ang posibilidad na matapos ang 1 testigo sa loob ng 1 araw at mapabilis ang buong proseso. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na patuloy pa ang diskusyon at wala pang pinal na desisyon tungkol sa magiging bagong schedule ng impeachment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pagkabahala si House Prosecutor at Takbayan Partalist Representative Shel Jokno para sa mga law students na nanonood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, nakakaalarma na baka mapulot na mga estudyante ang baluktot o distorted view ng wastong pag-abogado at legal procedure sa korte. Ayon sa mambabatas, ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naglalabas ng mga legal explainer sa kanyang mga social media page upang ipaliwanag ang mga alituntunin at pamamaraan sa korte para sa mga estudyante, mga bagitong abogado at sa pangkalahatang publiko.
11: Minsan ako yung nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
3: Binigyan din pa ni Jokno ng pagtataas ng boses sa katunggaling abogado ay hindi nagpapalakas ng isang mahinang argumento at hindi rin ito ang magdidikta kung tatanggapin ito ng huwes. Pinalaarala rin ng mambabatas na dapat irespeto ang proseso at iwasang putulin ang pahayag ng isang saksi o isang saksi habang nagsasalita ito. Ayon pa sa kongresista, bagamat may karapatan ang abogado na mag-object, humingi ng klarifikasyon o maghain ng motion to strike kung hindi angkop ang tugon, dapat pa rin itong idaan sa tamang pamamaraan. Anya, ang ganitong professional restraint ay nagtatanggol kapwa sa karapatan ng saksi na makapagsalita at sa karapatan ng abogado na tutulan ng mga hindi nararapat na testimonya. Idinagdag pa ni Jokno ng mga ganitong pamantayan at etiketa sa korte ang inaasahan ng prosecution team na iiral sa kabuuan ng impeachment trial.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment trial hindi makakabalam sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ito ay ayon sa mambabatas mula sa Maynila. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Simula na ngayong araw ang budget briefing sa Kamara para sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget. Unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag kung paano binuo ang panukalang budget at ano ang mga economic assumptions sa pinagbatayan nito. Kasabay nito, tiniyak naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi makakaabala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay ng Kongreso sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Abante, sapat ang oras ng Kamara para ipagpatuloy ang regular na trabaho nito dahil limitado lamang sa ilang oras kada araw ang sesyon ng impeachment court. Ayon maaaring isagawa sa umaga ang impeachment proceedings at may ipagpatuloy naman sa hapon ang deliberasyon sa mga panukalang batas at budget. Mula na magbukas ang impeachment trial ng July 6, natalakay na ang Article 4 patungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at miyembro ng kanyang pamilya, habang kasalukuyan nakasalang ang Article 1 patungkol sa paggamit ng confidential funds. Umaasa naman si Abante na matatapos ang impeachment proceedings bago sumapit ang Desyembre upang maituloy ng Kongreso ang iba pa nitong legislative priorities kabilang ang 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiningi ng update o hihingi ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman upang alamin kung ano na ang estado ng mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing kaso ay kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Romualdez sa flood control anomalies. Ginawa ng Pangulong pahayag sa FOCA Presidential Luncheon, lalo't isa ito sa mga malalaking paksa na inianunsyo sa kanyang State of the Nation address noong nakarang buwan. Ayon sa punong ekotibo, nasa ombudsman na ang responsibilidad sa investigasyong ito. Ang Malacanang anya ay hindi nakikialam sa detalye o proseso ng mga aksyon ng ombudsman.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panibagong pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas, pag-iwas lang sa katotohanan ayon sa Department of National Defense. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Binyalta ng Department of National Defense ang Chinese Embassy nang itanggi nito ang mga paratang na binitiwan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito ng mga iligal na aktividad ng mamamayan ng China rito sa Pilipinas kasunod ng pag-aresto ng humikita kumulang at 60 sa sinalakay na Sanja Steel Plant sa Taguloan ni Samis Oriental ngayong taon. Ayon kay Defense Spokesman Assistant Secretary Arsenio Andulong, hindi sinagot ng embahada ng China ang mga argumento na kalihim at sa halip ay tanong at retorika lamang ang ibinalik nito. Malinaw anya itong pag-iwas ng Chinese Embassy sa katotohanan matapos itong kwestiyonin ang anito'y discriminatory o selective law enforcement laban sa kanilang mamamayan. Magugunit ang mga inarestong Chinese national sa Misamis Oriental ay sangkot sa paggawa ng mga substandard hazardous at nagtataglay ng radioactive material na mga bakal gayon din ng iba pang paglabag sa kalikasan. Sa kanya namang bagong pahayag, sinabi na kalihim na patuloy ang pag-iwas ng Chinese Foreign Ministry sa mahalagang usapin Philippine gaya ng pagkakasangkot ng mga Chino sa mga paglabag sa batas ng Pilipinas batay na rin sa nakalap ng mga ebidensya. Tahasan ding inakusahan ni Teodoro ang China na nanging alam sa mga usaping pandoob ng Pilipinas dahil sa pagpapatupad nito ng batas gayon din sa pagbabanta ng paghihiganti laban sa mga Pilipino nakabase sa China. Tinawag ding classic squid tactic ng kalihim ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry at iginiit na hindi magpapaloko rito ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang kahalagaan ng transparency o pagiging bukas at malinaw sa pagpapatupad sa paggalang sa international law, partikularanya sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa kalihim, mahalaga ito sa pagsisulong ng interes ng Pilipinas at sa pagpapatatag ng ugnayan sa mga bansang may kaparehong paninindigan. Dagdag pa ni Teodoro, maaari rin itong magsilbing batayan sa sama-samang pagkilos para mapangalagaan ang mga interes ng bawat bansa.
6: Radyo Pilipinas.
14: So, being non-transparent, opaque, or even probably working in a concealed manner is anathema to what we are doing. We cannot work with each other if we're not transparent because credibility of each and every one of us is very important.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Ilan sa mga legasiya na dapat iwanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan. Mula sa Balacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga nais niyang iwang legasiya para sa mga Pilipino. Ilan sa mga nabanggit ng punong ekotibo na kanyang pinagsusumikapan ay mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay para sa mamamayan. Kasama din sa nais ng Pangulo na iwang legasiya ay makalika ng mas marami pang trabaho, madagdagan ang kabuhayan ng mamamayan at maging importanteng bahagi ang bansa ng tinatawag na global economy. Umaasa din ang chief executive na tuluyang maibabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno at titignan bilang ang institusyon na marunong makinig sa mga tao. Para maabot ito, sabi ng Pangulo, ay mahalagang maramdaman ng mga tao na kapartner nito ang pamahalaan at maging magkatuwang para sa mas magandang Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: That's the legacy I hope to leave, that now government is your partner hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand trying to build a better Philippines. Trying to make the Philippines better, trying to make the lives of our people better, trying to create more jobs, trying to increase the life, better the livelihood, trying to bring development, trying to be part of the global economy, an active part, an important part of the global economy. That's what we are trying to do.
16: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Pilipinas sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang joint oil and gas exploration para makatulong sa energy supply ng bansa. Sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, o FOCAP, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan na humanap ng paraan ng pamahalaan. Ito'y upang maging handang bansa sakaling maulit ang krisis sa langis, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na hindi lingid sa kalaman ng lahat na naging pahirapan ang supply ng petroleum products na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo nito. Anya, matindi ang naging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng Pilipinas. Positibo ang punong ekutibo na matutuloy ang joint oil and gas exploration sa hinaharap. Una nang tiniyak ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng joint oil and gas exploration ng Pilipinas sa China o sa anumang bansa ay maigpit na susunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ng Commission on Elections na magdidesisyon na ang Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kukulang adjustment at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda ng hindi lalagpas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghahanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto nang nagpapatuloy na Middle East crisis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinaas na sa 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express drivers. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon. Mula sa dating 10 pesos kada litro, dinagdagan ang fuel discount upang makatulong sa mga driver na patuloy na naapektuhan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Inaasang makikinabang dito ang mahigit sa 93,000 PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong discount rate, inaasang umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver. Layunin itong mabawasan ang kanilang gastusin sa operasyon at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang kita. Ayon pa sa Department of Energy, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng mga pandaigdigang mangyayari.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, binahagi naman ng ni Padulio o ni Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio na karamihan sa mga batang nasasangkot sa teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ay mula sa mga probinsya. Anya, mas mataas ang rate ng teenage pregnancy sa mga rehiyon gaya ng Region 9 kumpara sa Kalakhang, Maynila. Gayunpaman, binigyan din ni Padulio ng 10% ng mga kabataan na edad 15 hanggang 19 na maraming nabubuntis ay kalat sa buong bansa. Kaya kailangan paigdingin ang pag-educate sa mga magulang at mga komunidad at paaralan.
19: So, dapat po, the more na kailangan ma-educate, no, yung mga parents, yung ating, and at the same time, masuportahan ang ating communities and local government units, including the schools, no, and parents especially, para totally darating tayo sa araw na yon that we won't have teenagers getting pregnant.
3: Si Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting phase-out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layunin itong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMS iCatcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies at 3G services sa Setyembre. Nakatakda namang mawala na ang 2G service sa bansa bago matapos ang taon, dahilan upang mabigyan daan ang maraming gumagamit ng naturang teknolohiya na makapag-update gaya ng mga CCTV camera na ginagamit para sa seguridad.
20: Una-una, mabilis na coverage, mabilis na internet kasi nasa 4G technology na lang tayo at saka sa LTE at 5G technology. At pinaka-importance, mababawasan significantly yung mga text scams na nakakarating sa atin, lalo-lalo na yung mga thread hijacking scams.
3: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Batay sa ulat, posibleng maglaro ng 3 pesos 75 centavos hanggang 4 pesos 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasang nasa 2 pesos 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang posibleng taas presyo. Sa ang nakaambang oil price hike ay dahil naman sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Light Rail Transit Authority o LRTA mas pinalawak ang benepisyo para sa mga senior citizens. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga senior citizen. Sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine, sinabi ni Jason Luis Tamundong, Public Relations Officer ng LRTA, na mas pinadali na ang pagkuha ng diskwento sa pagsakay sa LRT sa pamagitan ng concessionary VIP card na nagbibigay ng 50% discount para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Maliban dito, naglunsad din ng LRTA ng special boarding area at passenger cooling area para gawing komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dagdag pa ni Tamundong, mayroong nakaantabay na trained personnel na may kaalaman sa pagbibigay ng first aid at nakipag-ugnayan din anila ang kanilang ahensya sa malapit na mga ospital na handang sumaklolo sa oras ng emergency. Binigyan din ni Tamundong na ang mga inisyatiba at programa na ilalatag ng kanilang ahensya ay para sa kapakinabangan ng lahat ng mga gumagamit ng LRT.
22: Yes, I'm ready. Kasi kami sa LRTA, iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen, hindi lang senior citizen per se kasi ang makikinabang. Lalo na kunyari kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, makikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito'y for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers. Kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually lahat dyan ay makikinap.
21: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, wala pang namo-monitor na Pilipinong nasawi o nasugatan sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Indonesia. Yan pong balitang hatid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Wala pang namo-monitor ang embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia kung may Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring pagtama ng magnitude 7.7 na lindol nitong Sabado. Batay sa kanilang pinakauling monitoring ng embahada sa Kabutihang Palad, ay wala pang Pilipino na naiulat na patay o sugatan sa nasabing lindol. Dagdag pa ng embahada na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community doon para sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayang nagtatrabaho at naririrahan doon. Kaugnay pa nito, ayon sa National Disaster Management Agency ng Indonesia, halos 160 na bahay at gusali ang napinsala ng naturang lindol, habang 50 naman ang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations para sa mga natrap sa mga gumuho sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, bagong halal na Colombian President na nanawagan sa Estados Unidos na suspindihin ang pinataw na taripa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nanawagan ang bagong halal na Pangulo ng Colombia na si Abelardo de la Esperilla kay US President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ang pinataw na taripa sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, layunin ng panawagang ito na mabigyan ang pagkakataon ng mga negosyo sa Colombia na makabangon matapos ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol na tumama kamakailan. Itinaas ng Estados Unidos ang taripa sa mga produkto mula sa Colombia sa 12.5% nitong Hulyo mula sa dating 10%. Sinabi ni Esperilla na naging maayos at magiliw ang kanilang pag-uusap ni President Trump hinggil sa kahilingan. Tinatayang $6.4 billion ang kinakailangan para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga naapektuhang lugar. Matatanda ang inendorso ni Trump sa Esperilla nitong nakaraang halalan sa Colombia. Samantala, umabot na sa mahigit 209 na po ang bilang ng mga nasawi habang 320 katao pa ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang malakas na lindol. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala umabante sa round 3 ng Cincinnati Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Panalo sa kanyang unang laban si Alexandra Alex Ayala sa WTA 1000 Cincinnati Open Round of 64 noong Linggo oras sa Pilipinas. Ito ay matapos talunin ni Ayala si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa score na 6-1 at 3-love. Napilitang mag-retire si Ruse dahil sa natamong injury noong second set habang suspended ang play dahil sa thunderstorm sa nasabing venue. Dahil sa panalo, makakatunggali ni Binibining Ayala si Amanda Anisimova ng Amerika sa round of 32 or round 3. Nakatakda ang kanilang laro bukas, araw ng Martes, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay binili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng irrigation facilities sa Cordillera nasira. Halos 300 hektaryang sakahan apektado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Darito ang report ni Joseph Cabanas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
9: Umabot sa 263 hektaryang lupang sakahan na siniservisyuhan ng National Irrigation Administration sa Cordillera ang naapektuhan ng magkasunod na bagyo at habagat. Ayon kay NIACA Regional Manager Ronilio Cervantes, tinatayang 12.3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pasilidad na konektado sa mga communal irrigation system sa lalawigan ng Abra, Benguet at Mountain Province. Dahil dito, 668 magsasaka ang apektado at posibleng hindi makapagpatuloy sa kasalukuyang cropping season kung hindi agad maayos ang mga nasirang pasilidad pang irigasyon. Pinakilos na ng NIA ang mga Irrigators Association at kanilang mga personnel upang magsagawa ng emergency repairs at may salba ang iba pang lupang sakahan. Inihahanda na rin ng ahensya ang pagsusumite ng ulat sa kanilang punong tanggapan at sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang makahingi ng pondo para sa agarang rehabilitasyon. Sa kabila ng pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan, may positibo itong epekto sa supply ng tubig sa ilang lalawigan sa rehiyon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog ng Apayao, Kalinga at Ipugaw upang mapalakas ang irigasyon at maibsan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 300,000 magsasaka sa Region 1, nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng DA sa Region 1.

0: Lakes at La Union na may 45,830 na benepisyaryo. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 1. Ayon kay De La Cruz, 1,010 na sa kabuang 1,020 na fuel cards ang naipamahagi sa mga magsasaka sa rehiyon. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong na mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka sa kabila ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit sa 2,000 residents ng Pugo, La Union na kinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Glenda.
3: Bilang katuparan sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipinong magugutom. Matagumpay na nakapamahagi ang lokal na pamahalaan ng Pugo, La Union ng libreng bigas sa 2,100 na residente. Batay sa ulat, ipinagkaloob sa mga residente ang 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na inisyatiba ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ni Pugo Mayor Geraldine Garcia Bulaw Kawile ang idinaos na distribusyon. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at Department of the Interior and Local Government. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta nito para sa seguridad sa pagkain sa bawat mamamayan. Una nang nangako ang Malacanang na maaabot ng naturang programa ang halos 8 milyong mahihirap na pamilya sa bansa kung saan maaari silang makatanggap ng libreng bigas kada 2 buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit sa 10 milyong pisong kabuang halaga ng social pension. Pinamahagi ng DSWD Bicol sa mayigit sa 3,000 senior citizens. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Paul Rapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Paul. Naipamahagi na ng DSWD Bicol ang mahigit 10.6 million pesos na social pension sa 3,541 indigent senior citizens sa Dunsol, Sorsogon. Tumanggap ang bawat beneficiary ng ting 3,000 pesos, katumbas sa 1,000 pesos kada buwan para sa ikatlong kwarta ng taon. Kabilang sa payout, ang isinagawa sa Gimagaan Covered Court. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 10,623,000 pesos ang kabuang pondong na ipamahagi sa mga lolo at lola sa bayan. Isinagawa ang 3 araw na payout sa pakikipagtulungan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng lokal na pamahalaan ng Dunsol upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Patuloy naman pinaigti ng DSWD Bicol ang pag-aatid ng Social Protection Services para sa mga nakatatanda sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Norman Laurio alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.

0: Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Visayas. Inflation sa Southern Leyte bumaba sa 8.5% noong Hulyo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Sogod. Narito ang balita natin sa atin ni Jevic Epiz.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Jevic.
2: Bumaba sa 8.5% ang inflation rate ng lalawigan sa Southern Leyte noong Hulyo 2026 mula sa 8.8% noong Hunyo ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office. Inilahad ni Chief Statistical Specialist Eutemio A. Liovado Jr. ang datos sa isinagawang buwan ng press conference sa Masin City. Bagamat bahagyang bumaba ang inflation, nananatiling kabilang ang Southern Leyte sa mga lalawigan sa Eastern Visayas na may mataas na inflation rate. Kabilang dito ang probinsya ng Biliran, Northern Samar at Samar. Ayon sa PSA, kabilang sa mga pangunahing grupong nag-ambag sa inflation sa lalawigan, ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels, at transport. Samantala, kabilang sa pangunahing dahilan ng paghina ng inflation, ang food and non-alcoholic beverages, transport at furnishings, household equipment and routine household maintenance. Para naman sa pamilyang kabilang sa bottom 30%, bahagya ring bumaba ang inflation sa 9.4% noong Hulyo mula sa 9.5% noong buwan ng Hunyo. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa inflation upang masubaybayan ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa lalawigan. Makatutulong din ito sa mga lokal na stakeholder para malaman ang kalagayan ng gastusin at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Police Regional Office at DILG sa Region 6 nagsagawa ng region-wide awareness campaign para sa Unified 911. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Janelle.
3: Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 at Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo aktibidad kasama si DILG 6 Regional Director Juan Juvian Ininiero. Layunin ang aktibidad na palakasin pa ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa agarang paghingi ng tulong sa oras ng emergency o may krimen sa lugar. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang paglalagay ng Unified 911 awareness poster sa mga itinalagang lugar bilang hakbang upang mas mapalawak pang impormasyon tungkol sa emergency hotline sa mga komunidad sa Western Visayas. Nagkaroon din ng pledge of commitment na nilagdaan na makitatawan ng PRO 6, DILG Region 6 at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon bilang pagpapakita ng kanilang suporta at pagpapalaganap ng Unified 911. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking tulong ang Unified 911 dahil hindi na mahihirapan ang mga mamamayan na alamin kung anong numero ang kanilang tatawagan sakaling magkakaroon ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Mindanao. DSWD Caraga, pinaigting ang paghahanda para sa walang gutom kitchen. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Reggie.
4: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pangunguna ni Regional Director Marie-Flor Dalyaga ang pagpapatuloy ng paghahanda para sa nalalapit na walang gutom kitchen kasama ang pag-abot program, Innovations Division at Technical Working Group. Tinuri ng grupo ang panukalang structural design ng pasilidad upang matiyak na ito ay ligtas, functional, epesyente at angkop sa mga pangangailangan ng operasyon ng programa. kabilang din sa isinailalim sa pagsusuri at pag-update ng listahan ng mga kagamitan, materyales at iba pang mahahalagang pangangailangan para sa operasyon ng kusina. Bahagi ang mga paghahandang ito ng patuloy na pagsisikap ng DSWD Caraga na maging operational ang walang gutom kitchen at mailapit ang programa sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Layunin itong makapagbigay ng masustansyang pagkain at makatulong sa pagsusulong ng food security. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, isinusulong ng DSWD Field Office Caraga ang isang pasilidad na magsisilbing katuwang sa pagtugon sa pangangailangan sa pagkain, kung saan ang bawat masustansyang pagkain ay magiging hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na kinabukasan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyari, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron na program sa Iligan City, umarangkada na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Sheriff.
5: Umarangkada na sa Iligan City ang ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron na Rice Program sa Barangay Mandulog, kung saan nakabili ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Umabot sa 500 sako ng Upland Rice mula Valencia, Bukidnon. Ang inilaan ng national government na tig 100 sako bawat barangay upang mapakinabangan ng lahat ng 44 na barangay sa lungsod. Samantala, nagpasalamat si Sara Tanoy na may 9 na anak kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinupan nito ang pangakong abot kayang bigas para sa mga Pilipino at umaasa siyang magpapatuloy ang mga programa ng Pangulo para sa bawat mamamayan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang isang senior citizen na si Patricia Gadapan dahil malaking ginhawaan niya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang rollout sa iba pang barangay ng Iligan batay sa schedule ng City Agriculturist Office at mga barangay. Una nang inilunsad sa lungsod noong Abril ang naturang programa at tiniyak ng lokal na pamahalaan na sisikapin itong may pagpatuloy ang pagbebenta ng murang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nagdalayong mailapit sa mga Pilipino ang abot kayang bigas sa para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bangsamoro MSME Council tinatag upang palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Joania Yusuf.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Joania.
6: Itinatag ng Bangsamoro Government ang isang Regional Micro, Small and Medium Enterprises Development o MSMED Council bilang bagong mekanismo para palakasin ang mga suporta sa maliliit na negosyo sa rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order Number 0005 Series of 2026 na inilabas ng Office of the Chief Minister, inatasan ding buuin ang Bangsamoro MSME Development Plan na magsisilbing gabay sa mga programa at polisiya para sa sektor. Layunin ang kautusan na mas mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga negosyong itinuturing na mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya, kabilang ang pagbibigay ng mas maayos na akses sa mga programa, serbisyo at oportunidad para sa paglago. Inatasan din ang bagong konseho na makipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan at stakeholders upang matiyak na ang mga hakbang para sa MSMEs ay naaayon sa pangailangan ng mga negosyante sa Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyo lahat.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this Misinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Alan Alanige, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Ito pong programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Lunes, August 17, 2026. Sama-sama tayo sa himpapawid, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ito po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Yes, maulang umaga rin sa iyo, sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa May Bonifacio Monumento Circle, nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa May General Latino. At masusundan ng pagbagal pagdating na ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa May Scout Borromeo, paakyat ng flyover ng Timog, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating na dito sa May Ortigas MRT Station. Moderate traffic naman approaching Shaw Boulevard hanggang makarating na po yan dito na sa May Boni. Pero after ng Boni, mabagal yan. Napapunta naman ng Guadalupe Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng J.P. Rizal. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating sa May Don Carlos or San Carlos. Dito po yan sa May Guadalupe hanggang makarating naman ng Buendia at Ayala. At dudugtong na rin po yan dyan sa May Pasay Road na mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa May Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bagyong pagbagal naman dyan naman sa May Malibay sa Pasay hanggang sa May Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa May Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin sa May Magallanes sa flyover, at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa May Buendia MRT Station. May bagyong pagbagal ding nararanasan na sa May Pioneer hanggang sa maging mabagal po yan dyan na po sa May Shaw Boulevard, at tuloy-tuloy hanggang sa May Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal namang nararanasan sa May Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lang yan na pagdating dyan sa May Muñoz, moderate traffic yan hanggang sa May Dario Bridge. Samantala sa May Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito, dyan pa lang sa May pag-akyat ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa May Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dito na sa May C5 southbound ng Eastwood, tuloy-tuloy yan hanggang sa May Green Meadows. At pagsapit naman dito sa May Tiendisitas, muli tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa May Bagong Ilog. Pagdating naman dyan sa May Kalayaan Elevated U-turn Slot, moderate traffic na lang yan patungo naman ng market. Samantala, ang northbound ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway dyan sa May pagkanan ng C5, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa May McKinley Intersection. Moderate to heavy traffic na rin sa May Kalayaan patungo naman ng Bagong Ilog, at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Pagdating naman dyan sa May C5, Libisa Flyover, at apektado naman ang pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway, na dumadaan ng FDR Road papunta ng Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na pag-akyat pa lamang po ng Aurora Katipunan Flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranasan po ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may Labayane Road papunta ng Fairview Center Mall hanggang makarating na yan ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi papunta naman ng Elliptical Road at tuloy-tuloy yan nandito naman sa may panulukan ng Quezon Avenue. At ang number coding naman ngayon ng araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan mo nakasamang alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
3: Thank you so much, Charlie Nosaris. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Crame. Philippine National Police, nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pananambang kay BARMM Interim Minister Makakuwa. Detalye mula po sa Campo Crame. Atid sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
6: Basalan, magalumang mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kaso ng pananambang kay Bangsa Maroto ng Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdurralop Makakuwa nitong Sabado. Sa isang pahayag, sinabi nitong CPNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. na nakikipag-ugayan na sila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang kinangungkulang ahensya ng pamahalaan para sa papatuloy ng investigasyon. Diit ng PNP Chief, hindi ito ang tamang pagkakataon para magpakalat ng espekulasyon hinggil sa motibo ng pananambang. At sa ngayon, anya ay nakatutok sila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng publiko sa lugar. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng PNP para tukuyin kung sino ang nasa likod ng insidente at yakin mapapanagot ang mga ito sa mga sa ilalim ng mga umiiral na batas. Inyak din ng PNP na kanila tutuparin ng mandato na nakasalig sa konstitusyon, may due process at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Nanawagan naman ng PNP chief sa lahat na manatiling nakasubaybay lamang sa mga beripikadong accounts at huwag magpakalat ng mga misinformation na siyang magdudulot ng kalituhan sa publiko. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Yung pong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicle drivers, tinaas na. Ha? Dati 10 piso, ngayon 12 pesos na per liter. Yan po'y bahagi ng commitment ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapagaan ang epekto ng oil emergency o energy emergency sa sektor ng transportasyon. Maya-maya, makakausap natin tungkol dyan si LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Makakausap natin ang boses mula po sa LTFRB, ang kanilang chairman, Attorney Vigor Mendoza II. Sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Alan.
3: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update, sir. We understand kayo personal nagsagawa ng inspection sa mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount para sa ating mga public utility vehicle drivers. At ito'y kasunod ng pagdaragdag ng diskwento o ng subsidiya. Dating 10 pesos, ngayon 12 pesos na per liter, Mr. Chair. Sir.
8: Opo, Alan, noong Sabado, first day ng implementasyon ng dagdag fuel subsidy na approved ng presidente, no, from 10 pesos to 12 pesos per liter, 30 liters a day. At umikot po tayo sa Metro Manila at maganda naman yung nakita kong implementasyon, no. So far, doon sa 10 gas station na napuntahan ko, 8 are implementing already, no, the 12 peso discount. Yung isa kasi nag-change management sila, so di pa nila i-implement. Pero yung isa, yun ang hihingi natin sa DOE kasi they are not participating in the program. So hihingi natin sana masama na lahat sa programa ng fuel subsidy program ng gobyerno.
3: Opo. Dito sa inyong sinagawang inspection noong Saturday, 8 out of 10. Considering opo, it was opo. The first day, nakasunod ang 8 out of 10, Mr. Chair, sir.
8: Opo, opo. Oh, maganda yan. We've also asked our regional directors nationwide na bikot eh, no, silang mga gas stations just to make sure na maganda yung implementasyon natin at wala hong mga problema. At kung may problema man, ma-address namin kaagad.
3: Okay. So this brings to a total of magkano na? 1,800 pesos per week ang subsidiya ng pamahalaan sa bawat qualified na jeepney driver, sir.
8: Opo, that's right. Oh, 1,800 a week o kulang-kulang mga kung sa isang buwan na more than 7,000 a month po yan, no, na fuel subsidy sa ating mga driver. At pag-ikot ko naman at pag-usap ko sa mga driver, eh nagpapasalamat naman sila sa ating Pangulo dito sa fuel subsidy kasi ang laking tulong daw para sa kanila.
3: So malaking tulong talaga kung 1,800 pesos na diskwento kada linggo, lalo na doon sa mga namamasada ng maghapon, Mr. Chair, ano po?
8: Opo, laking tulong. We hope we can give more, no? We hope also na yung fuel goes down, no, yung presyo, pero balita ko, akit na naman bukas. So tuloy-tuloy naman ang programa ng ating gobyerno habang may problema ganito.
3: Opo. And we understand na mayroon, maliban dito sa fuel subsidy na pinagkakaloob ng ating pamahalaan through the various gasoline stations, we understand na mayroon ding mga gasoline station na hanggang ngayon ay nagkakaloob nitong tinatawag na dagdag na mga diskwento, yung loyal customer promotion nila, sir.
8: Ay, oo, tama. Anna, thank you for mentioning that, no? Doon sa 8 na pinuntahan ko, yung walong pong yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntahan independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter, no. So in effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day.
3: Mm-hmm.
8: So ang laki nun, no, mututusin. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga gas stations, sa oil companies at sa Department of Energy sa itong dagdag ng 5 piso.
3: Opo, itong 5 pesos na ito para doon sa mga customer na palaging doon nagpapakargay kaya nga ng kanilang krudo, sir, ano, loyal customer discount.
8: Tama po. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yon para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
3: Okay. At dahil na-extend ito, di ba, dapat sana natapos na ito noong nakaraang Hulyo, I understand, ano ho. Nadagdagan pa ng 2 pesos per liter ang diskwento. Sa kasalukuyan, ilan na po base sa tala ng ating LTFRB? Umabot na sa ilang mga jeepney at UV Express units, ika nga, ang nakalista sa ilalim nitong fuel discount program,
8: yeah,
3: sir?
8: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less mga close to 80%, no? So meron pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan din natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations pa, no? If we can expand and enlarge the number of gas stations na nagbibigay ng fuel subsidy program, I'm sure makukuha natin yung 100% para sa lahat ng ating mga chip at UV Express.
3: Mm-hmm. And dahil nabanggit nyo yan, yung patuloy na nadaragdagan ang bilang naman ng mga gasoline stations na nakikisa dito sa pagkakalob ng fuel discount. So far, Mr. Chair, ilan na pong mga gasoline stations all over the country ang nakikisa rito, sir?
8: I don't have the final count other right now, no? Pero ongoing efforts po natin to, no. Meron tayong strategic gas stations na na-identify, that's around 1,900 gas stations nationwide, and we're closing in that number already, no, nakakausap with the DOE po, nakikiusap sa kanila na sumali na dito sa programa. So I'm sure, siguro, ang last count po dito, nasa matat over 3,000 gas stations nationwide, no?
3: Okay. So parami ng parami at patuloy pang nag-accredit ng iba pang mga gasoline stations, Mr. Chair, kung sakali, all over the country ito.
8: Opo, nagpapasalamat tayo sa DOE yan, no? Araw-araw, may dagdag na gas station na nagbibigay ng fuel subsidy discount sa ating mga drivers.
3: Ayun. And also, of course, to make sure na tanging yung mga kwalipikadong drivers at nakalista ng mga drivers na talagang pumapasada ng pampasaherong sasakyan ang mabibigyan ng diskwento, ganun pa rin ba ang proseso? Yung plate number ay ma-check through a special app na hawak ng ano mga nagsiservisyo sa mga participating gasoline stations, sir?
8: That's right, Alan. No? It's napakasimple ng sistema, no? Ang land bank po ang buwa ng app, no? Na dinownload ho namin all 140,000 jeepneys and UV Express nationwide dito sa programa ng land bank, no? And all they have to do is go to the gas station, ito check yung plaka, may app, at pag na-confirm na duly may prangkisa, may authority yan sa LTFRB, bibigyan na kaagad ng fuel subsidy discount.
3: Ayun. At of course, this serves as a safeguard din, baka mamaya. Siyempre, ito'y dagdag benepisyo na kaloob ng gobyerno sa mga lehitimong pumapasadang mga drivers and operators. So, hindi kasama rito yung mga colorum attorney, di ba?
8: Tama po, no? Tama po. And we continue to update, no, yung ating listahan. Pag meron tayo nabibigyan ng provisional authority o na-renew yung kanilang prangkisa, eh, in-update po natin yung ating listahan. Pero sakali man, just in case, merong makaligtas at hindi na sinabi wala raw sa listahan, there, ipadala lang nila sa amin yung complaint, yung concern niya sa number 1342, yung ating hotline number, no? At agara natin actionan, no? Iti-check kung kasama sila sa listahan o hindi.
3: Ayun. So, ibig sabihin, there is a way to double-check din. Baka mamaya may mga instance na na-deny sila pero qualified naman pala talaga sila. Mayroong mga kulang paraan in place na to check and double-check, sir.
8: Yes, ala, no, sa 1342 po, tawagan lang nila yan ang hotline number ng LTFRB or for any concern whatsoever, no, tukod dito sa programang to, feel free to contact the hotline, isabihin nila yung concern nyo at agara ho namin actionan po yan.
3: Mm-hmm. Okay, Chairman Mendoza, sir, on another matter, we understand ang board ay patuloy ang mga deliberasyon at mga pag-aaral tungkol naman dito sa petisyon na umihirit ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Please share with us some updates sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
8: Opo. Na-cancel lang yung last hearing dahil sa bagyo. Pero we are resetting the hearing kasi nag-request po yung mga petitioners natin, yung mga transport groups at commuter groups rin, na imbitihin namin yung mga relevant government agencies, no? Gaya ng DepDev, yung DOE at saka Department of Finance. So, inimbita po natin sila para ma-enlighten sila. May mga tanong po yung ating mga petitioners, transport groups, na at saka yung ating mga commuters. So, we'll probably reset that next week para matuloy-tuloy lang po hearing natin.
3: Ayun. So, still a work in progress. Ika nga, tuloy-tuloy yung mga pagdinig, Mr. Chair.
8: Opo, dahil nga dito sa request ng ating mga transport groups na imbitihin ang mga government agencies na importante, no, sa pag-determine ng ating fare increase.
3: Opo, Mr. Chair, sir, of course dahil nangangailangan ng matinding pag-aaral, ano, taking all stakeholders into consideration before coming up with a fixed dagdag o increase sa pamasahe ng iba't ibang uri ng land transport sa kasalukuyan. Kasama ba sa pinetisyon o pinag-aaralan ay ang posibleng pagkakaroon ng kahit na provisional muna na fare hike, sir?
8: Oo, kasama po yan sa ating pag-aaral. Submitted for resolution na po yung issue ng provisional fare increase, no? Kasama rin sa pag-aaral yung meron kasi humingi na parang fuel surcharge, no? Ito ay pang matagalang solusyon just in case maglaro na naman ng presyo ng krudo na hindi natin alam kung saan papunta, eh hindi natin iakit yung pamasahe, yung basic fare, pero hiwalay natin yung fuel surcharge. So we're also reviewing that petition, yung request ng ganun, para sa ganun, pati yung side ng commuters, marinig po natin.
3: Opo, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon at sa mga update mula po sa inyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
8: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Thank you. Good morning.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Mga kaibigan, LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Vigor Mendoza II.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Yan, ha? Meron po silang panawagan para sa mas maigpit na pagpapatupad nitong accessibility law. Meron ho kasing, siyempre, pagka ganitong umuulan, nagkakaroon ng pagbaha, mas kinakailangan ng pag-iingat nating lahat, edi lalo na yung mga persons with disabilities. Kaya kinakailangan daw po ng mas maigpit na compliance dito sa accessibility law. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik mo ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Walter Jason Alava. Attorney Alava, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
3: Yes, sir. Ngayon hong tagulan, siyempre patuloy ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dyan, yung paglilinis, pagsasayo sa mga drainage system. Pero lately, meron pong insidente kung saan isang person with disability nahulog sa isang hindi pa tapos na drainage work. Ano ho? And we understand the NCDA has expressed concern dito po sa insidente ito, Attorney Alava. Sir?
12: Yes po ah. Medyo nakakabahala po yung insidente na yung isang person with disability ay nahulog sa isang drainage work po. So, ini-emphasize po natin sa ating NCDA press release na accessibility is not simply about having ramps or designated facilities. It is about ensuring that persons with disabilities can safely access and navigate public spaces. So, dun sa insidente po na ano na nangyari, syempre po, lalo na sa panahon ngayon, kailangan may additional hazards po tayo for our persons with disability. And nauunawaan naman natin po sir yung DPWH na meron namang mga actions na inaayos sila for what happened.
3: Ayun. And we understand na mismo ang DPWH ay nagbigay na ng sanction doon sa contractor na may project doon sa binabanggit po ninyo, Attorney Alava, sir.
12: Tama po sir, no? Nagkakaroon na sila ng parang ano, ini-involve na nila yung contractor talaga kasi syempre yung preventive measures, especially ulan na ngayon, so need talaga na mas paigting pa yung safety and accessibility ng ating mga persons with disability.
3: Ayun, okay. At syempre, pagka ganitong mga panahon, gaya ng nababanggit natin, yung tag-ulan, may mga naiipon na tubig pag minsan, di ba, sa mga kalye. So, yung accessibility goes hand in hand with the disaster risk reduction and management, Attorney Alava, sir.
12: Tama po, sir, no? Lagi po yan na kakambal din, sir, kasi syempre, the most vulnerable natin will be the persons with disability, especially yung may accessibility na or mobility issues.
3: Opo.
12: Naka-wheelchair, naka-crutches. Kasi pagdating po ng isang sakuna, sila po talaga yung mas, ano po, mas namihihirapan paano po malocate at ma-relocate.
3: Mm-hmm. Malocate at ma-relocate. Paano ito? This would probably include kung kailangang magkaroon ng evacuation sa isang particular na lugar. Attorney, ano po?
12: Yeah po, sir. Kasi dapat po, part of their, ano po, part of the planning natin, lalo-lalo na sa ating mga PDAOs, sa different LGUs, kasama po talaga yung parang disaster risk planning for our persons with disabilities.
3: Mm.
12: So meron naman po mga different programs yung ating mga PDAOs.
3: Yes.
12: Iba-iba lang po, sir. May mga nagkakaroon sila ng tagging sa houses o may mga stickers po nilalagay na may persons with disability dito.
3: Mm-hmm.
12: And then ang iba po, nilolocate nila through the parang ano po, parang nagmamapping sila para mahanap po yung mga persons with disability. Tapos at the same time, kailangan din po yung i-relocate sila is accessible din po. Like, accessible yung CR, accessible po yung mga facilities na pwede for our persons with disabilities.
3: Ayun. Okay. At kanina, we started off with dito sa pag-mention sa accessibility law, Attorney Alava. No? Baliban dun sa simpleng dapat ay maging magaan para sa isang PWD ang pagtungo o ang access, ika nga, sa pagtungo sa iba't ibang mga lugar. Ano pang ibang mga highlights ng accessibility law na pwede nating i-share sa ating mga taga-subaybay ngayon, Attorney Alava, sir, please?
12: Yes, sir. Yung ano kasi, sir, yung accessibility law natin based on DP-344, our accessibility law, ano talaga siya, may salient features. So yung pinaka-basic salient features niya is dapat po magkaroon ng ano po, accessible ramps.
3: Mm-hmm.
12: Kailangan po may ramps. Yung ramps natin dapat po yung mga specifications niya nasa standard, nasa universal design natin.
3: Mm-hmm.
12: Second po, dapat po may accessible na ano din tayo, na mga comfort rooms. And then dapat po meron tayong parking slots for our persons with disability. This is also accorded by our DP-344. Dapat po meron tayong non-skid flooring sa mga ano po, mga areas lalo na sa ingress and egress ng ating or entrance or exit ng ating mga facilities. That goes for public and private po. And siguro po most especially din po is the signages. Kailangan po may signages para alam po ng ating mga persons with disabilities kung saan at saan pa po patungo or ano po yung mga kailangan na malaman niya with particular infrastructure, sir.
3: Okay, yan. Nabanggit nyo kanina mga parking slots. Ano? Ito namang mga halimbawa, yung mga public places natin, mga parking areas ng mga malls at mga kahalintulad na lugar. Meron namang proper signages ang mga ito. Halimbawa, yung slot na ito ay nakareserba sa isang PWD. Pero ang problema, pag minsan may paparada ron. Pagkatapos pagbaba ng sakyan, kita mo, lakas-lakas, ang sigla-sigla. Walang anumang senyales na may disability yung nagmamaneho nung sasakyan na yun. Your comments tungkol dyan, Attorney Alava, sir.
12: Yes, po, sir. Kasi Kasi the accessibility law is actually reasonable accommodation for our persons with disabilities. And the priority talaga with respect to the parking slots are those persons with disability having mobility issues. Kasi yung concerns nila, mahihirapan silang pumasok, lumabas sa isang facility because of that mobility. Kaya po sila yung nagiging prioritized. So,
3: yes,
12: kailangan po yung ating mga guards natin or mga attendants natin, be vigilant po. Kasi marami po talagang nagtatangkang mag-parking dun sa ating mga reserve parkings for our persons with disabilities.
3: Okay. Siyempre, pag sinabing physical accessibility, itong pinag-uusapan natin, nandyan yan. Yan yung pinaka-basic na dapat ay ipagkaloob sa mga persons with disability. Well, in times of emergencies, yung pangangailangan naman para sa accessibility tungkol sa emergency information, Attorney Alava, please.
12: Yes, po, sir. Ha? Kasi one of the communication barriers natin is involving emergency announcements. So, kailangan po talaga yung advisory natin para sa ating mga persons with disabilities ay talaga intact. So, yung disaster risk natin na yung management, dapat po meron tayong phone numbers or cell phone numbers para po dun sa mga persons with disability natin. Especially, kung hindi marunong or hindi kaya ng ating mga persons with disability is yung mga representative nila. Kasi very important po, sir, na magkaroon po talaga ng information dissemination at the same time, malaman po kung saan sila, yun nga, ili-relocate or saan sila ililipat. Hindi lang siguro yung dalawang yun, but paano sila kukunin or susunduin dun sa particular place na nasan sila. So yun sana, sir, ang pinaka-maigting natin na hinahanapan po at patuloy po na ginagawan po ng mga programs po at saka mga different avenues natin kung saan tayo pwedeng mag-innovate para po sa mga emergency responses.
3: Mm-hmm. And of course, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga local government units pagdating sa aspeto ng accessibility, kasama yung accessibility sa mga evacuation centers para sa mga persons with disabilities, sir.
12: Tama po, Sir Alan, no? Kasi the frontliners talaga natin with respect to the implementation of all the different disability laws, hindi lang po yung accessibility law, sir, are our PDAOs, the persons with disability affairs offices with our different LGUs. So, need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PDAOs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PDAOs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PDAO. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disabilities.
3: Mm-hmm. Okay. Nako, Attorney Walter Jason Alava, sir, salamat ng marami ha, sa mga update, mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay mula po sa inyong tanggapan, sir.
12: Salamat din po, Sir Alan, and on behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, nagpapasalamat po kami na lagi niyo po kaming naiimbitahan sa inyo pong programa, and especially po na we are promoting awareness for our persons with disabilities. So, salamat po at tuloy-tuloy lang din po yung laban ng NC.
3: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
12: Thank you, sir. Good morning.
3: Si Attorney Walter Jason Alava, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, wala po kaming pasok ngayon sa buong level, public at private schools sa Angeles City. Good morning din kay Lydia Asenias. Good morning din kay Erlito Amores Ranoco. Maya-maya, update mula sa Department of Social Welfare and Development, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Guest Service at Radio Pilipinas, Radio Publico, 738.
1: Spina la gas, spina lawak.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico, Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas. World Service.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas
1: and Capital 104.3 Colab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radio Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radio Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron hong 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 678 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid na ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Report.
12: Mary.
13: Ala, igil pa rin ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulang dalangan itong habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa latest report ng DSWD, umabot na sa 678 million ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot ng ahensya sa 10 apektadong rehiyon. Pangunahin pa rin ang pamamahagi ng family food packs na umabot na ng halos 1 milyon. Samantala, as of August 16 naman, ay umakit na sa 1.4 na milyong pamilya o mahigit 5 milyong individual ang naitalang apektado ng kalamidad. Sa bilang na yan, nasa 7,000 pamilya o 25,000 na mga individual pa ang nananatili sa higit 300 bukas ng mga evacuation center. Kabilang nito, nasa 713 na mga bata rin na nakinabang sa child-friendly spaces, 31 kababaihan sa women-friendly space, habang higit 200 individual naman ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Samantala, Alan, sa mga oras na ito, dito naman tayo sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City ay bumubuhos ngayon ang may kalakasang pag-ulan. Kaya ingat po sa mga motorista. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Mula sa Quezon City, punta naman tayo diyan po sa lungsod ng Maynila, Kumustahin natin kung bumubuhos din ang pag-ulan diyan sa lungsod ng Maynila.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Report.
12: Daron po nakatutok si Lawrence Tanhoco. Lawrence.
14: Alaan, apat na bahagi na ng lungsod ng Maynila ang nakararanas ng gutter deep na pagbaha ngayong umaga kasabay ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at malakas din o may kasama ding malakas na hangin. Batay sa monitoring ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD, alas 7:18 kanina ng umaga ngayong araw na ito, gutter deep ang baha sa Quirino Avenue, kanto ng Vito Cruz at Quirino

0: kanto ng Taft Avenue. Gutter dip din ang baha sa bahagi ng Padre Caura at sa bahagi ng Taft Avenue sa tapat naman ng National Bureau of Investigation o yung dating NBI. Pinapayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Alan, ano to ha? Yung palabas at papasok ng Taft Avenue, yung nakakaranas na ng patuloy na patas ng pagbaha. Yung report kayo na gutter dip ay unti-unti na rin nakakalagpas o nakakataas doon sa gutter at nakakaranas na rin ng kumbaga lumulusong na yung ating mga bayan doon sa mismong baha dahil nga hindi na sila nakakapasok na yung tubig sa ibabaw ng gutter o yung bangketa, Alan. Kaya naman na napipilit ng lumusong yung ating mga kababayan. At patuloy na rin yung pagdami ng mga baha dito sa ilang bahagi ng Taft Avenue. At ganoon din yung mga kalapit na kalsada dito sa nasabing lugar, Alan. Sa ngayon ay binibigyan o pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanap ng ibang ruta na daanan, lalo na yung mga mabababang klase ng sasakyan, Alan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Lawrence Tanhoco, mula po diyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong pong umagang ito ng Monday, August 17, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
18: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
19: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
17: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
17: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
19: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas,
24: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
25: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
26: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
25: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
26: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
25: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
26: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
25: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
26: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
35: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
36: It's so much fun and learning sa Radyo Magazine.
35: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
36: sa Radyo Magazine.
35: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.